FM. Kannete momamedi rere holekane me holekane a ka dipolao tsena tse sehloho tsa basadi mamedi khanese ya bone ka khaulo ya le shume iri Jehova ari o entseng lentswe la madi a ngwanenu le hweletsa honna letswa mobung Jehova ari o entseng lentswe la madi a ngwanenu le hweletsa honna letswa mobung e ke yona temana ya mphamise ka jeno e o mapule tshabalala a re fileng yona ke sa tsa o bapalla gatisena e o tshebeletsena ya lesedi mo mamedi e re rema gahlano le dipolao tsena tse sehloho tsa basadi tse tsa halanga ka hare ho naha ya Afrika Borwa re kopana mesong ena ya kajeno nna le wena re ipotsa dipotso pelo di le bohloko pelo di robehile re nahana ka gaitsedi tsa rona bomme ba rona barradi ba rona ba bolaweng ka sehloho madi a bona a tsholohetse mobung wa Afrika Borwa mme ka jeno modimo o bua le rona ka Genesis 4 kgaolo ya leshome o yentseng madi a ngwanenu alla ho nna a etswa mobung ha Kaine a na bolaile Abele wi la na hana hore ha o ya monang wi le ana hana rotaba ena e fedile empa modimo ore cheka ine madi a ngwanenu alla alla hunna mega jeno mumamedi madi a basadi ba bolaweng ka sehloho ka hara e kurulene Gauteng ka hara Soweto ka hara Thembisa Captain Park hohle Allah me Allah modimo monna ya bola ya mosadi o nana hore wa mogutsisa empanta te modimo ka jeno ho mphamise ore che o moyentse hore a le ho nna e bile a le ho feta a le le ho dimongwa selo seo ntate modimo o sutlwile mo mamedi a selo sena ntate modimo a ke ke a iphapanyetsa sona sa basadi bana hobane ore ke ba utlwa haballa ba hweletsa ho nna ho banna ba utlwang ha o le monna ya phamisang letsoho ho mosadi ho pula hore modimo utlwa sello sa ngwana wa haye eo o mo utlwisang bohloko matsoho ha wa tshwanetse ho hlokomela le ho tshireletsa mosadi e seng ho mo bolaya ngwaneso ya phelang ka tshabo mphamise ka jeno e re ho wena selo sa hao ha se a fella fela ntate modimo o se utlwile o seke wa kgutsa bua baleha kopa thuso bophelo ba hao bo bohlokwa mahlonga modimo.

0: Fontaine motse wa di rosa.
1: Set away.
0: Berenye tsosi ngangata. Manga unge pilunya Free State. Le sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: Tate veli mulo idumela ke a dumedisa ka lebitso la morena Jesu ke mametse le Sedi FM 90.3 ya buang ke morutele ka teka mona ka Maokeng. Kuruon start ke a leboa le Sedi FM ke molelwa.
1: Hey landa temlo idumela ho bua le Teboho ka mona ka Inside. Mametse ka leqhubile 88.4 ka Inside ke bo mtau. A re o ganya o tlhano ntate tle.
2: Feli moloi, ko mamese ka 88.9 ka mona ka Bloemfontein Lori Park. Ha mvololo ngwana ka wa hola tsatsing le na hlamanna, wa hola mataka. Na le di poison ke malakaletsa happy birthday e monate. E monate a hola hantle. Nambush mosia Lori Park.
3: Mavolovolo mela kuma mezindathe ka 88.2 sezomtawu le makwan ga ya lwena ho ya hore nya bhlano tanko
4: ela ela ela veli hantle ngwana mme o bua le pule mahalo ba Bellefontaine a mphamise bile matla ntate bile matla ya ke o phephetsa ngwana mme ke o phephetsa ke tlokena ka mo ya 89.4 Bellefontaine Pahameng pule mahalo ba ngwana mme are hore nge botlhano
5: wa tonda de veri ke nda tes fola ka bra ga gaste be ke nda tsi ku ile ga tsame mo 8016 ndate a ndate dikala le ntse di tsama hantle ndate ke ku ile tsona marong hore nge bo be di ndate ho tsonta ti
6: ha un vololo veli mwana mme ke na lwene ka lechule na la 88.9 mwana mme ke na lwene veli till the last hour mwana mme ke ke maphuti o mametse ka mokolo frere photo veli are ho re nyo qetela mwana mme
7: miso Hadi to hadi kalani lempe

re le bana e qala re santse re le bana re le bashanyana mane mo mamedi hona le paleng ya mna ya ring le mongtsane tsa bo 1970 ho tloa le dilemo tse le shome ona hlikifetswa ke teachere eneng muruta kana kweu me ona sa utlwisitswe hetsalang e le ngwana so tsiena ya teachere ntse mojwetsa hore e ke bapala karolo ya bontate a hlikifetsa ngwanenwa ka thwabalano o fihlela fumana hore ntwena teachere na ha yetse o yena fela we yetsa boholo ba bashimane ba ke na sekolo le bo araisa le ntimatsa o fihlela ke ba ke ba mokana ke le ntate ha ke so fole ke le metsi me a rantse ke dutsi ya ba kutlwa ho bua ka tabena e ile a khutisa be mo bona me ka nka qetwa hore ke batle thuso me ka fumana thuso thata o ka buila nyewe me a batla maslatsi pa mang a ntate enwa teacher ena eneng ba yetsa ketso ena e bohloko mo mamedi a tlikifetso e le bana ba bashimane ba buila nyewe he jalontsa matanyeo yena ebile wa batlwa le kwana Scotland mo mamedi na le dinyeo tse ngata tse memetseng bohloko ke tsa hore e se le monna molo jwale o le mong tsa boqheku ha tlamabe o iketlile bapala le ditlolo tsa haye tsane tse mpitsana nga dietsa hlekifetsa bana ba bashimane robala bana ba banyane ba bashimane ba 10 years e le teacher jwalo patala dibitseo jwale molao wa uru monna molo 8 years o 70 years wa sebetsa mo mamedi a re hlokomeleng bana ba bashimane ha re bueng le bana ba rona me itse ke mametse pali ya monnenwa ke shebile mang a maikutlo a ntseng a batho ba ntseng ba bua ka ona ha se yena fela ba bang ba re thotse re tlareng re tshaba o bua re ne re tshaba o bua hore o tlo e qala kae ha o bua lapeng thwene le nna ke lehlatsipa le nna o na le titšhere ne nketsa falo fihlela ke qeta sekolo ke ntse ke le metsi le kajeno ke na le o tsamaya ke ipotsa dipotso gore na ke monna ya feleletseng ntho ena ga e tlowe go nna mone e botlhoko mo mamedi ga re tlhokomeleng bana ba bashimane le bona ba hlikifetswa ke bontate bana ba lemetse mane ngwana re ngwana no ke nikeng a thi ngwana ke nthwene o khathetse ngwana ha tse ba e bue jwang a e qale kae o tla reng ai khona mamitsi hey bontate yeo mamedi hona le bontate ba ileng diphoofolo le teng ke ipotsa diphoofolo tse e bitswang eng e jwang e kgopo ha ka hore ha motho a etsa ketso e ya mofuto je ho ngwana 10 years ba nna kapa ke moo ditshila e nngwe ya bohlokwa mo mamedimo ha re rapeleng bana ba rona re ba rute thapelo ngwana ha o pele a tswa ya sekolong a ya kritse a ko mo kopele ho ntate modimo bane jwale ha re sa tseba ho etsalang mme ho a bonala ntho ena e qale ka jeno gobane monneno 1970 mme le ka jeno ntsa le metsi
dilemo tse mashuma mahlano a metso etsiletseng tse fitileng 56 years ntwena ile ya tsahala bophelong ba hae empa le ka jeno ntse mo le maditse ke ona a tlo batla thuso ya gore o fola jwang ha so fole ntwena e sa le tengina gale fela re ya le bonda te modimo ile a mmeya ticherena ke nako ya gore arabele diketsong tsa hae ke monna molo o diile 80 something tla tsamaya ka molamo he ka mane ka diseleng a ile arabela dintho tsa hae maatlamangwe ya teng jwale potso ke ya gore o lemaditse bana ba bashimane moyeng ba bakae ba ileng banna ka jeno re tloele mo mamedi fela ha re hlokomeleng le bana ba rona ka kakaretso ngwanana le moshimane ka hodima tsohle re ba rapedise le bona re ba rute thapelo bana re tsebe ke moyo ditshila ba sebediswa ke satane ho etsala eng ha re tsebe nthwena mo mamedi e tswa kae gore motho ka nnete molamo wa hae o eme le ngwana a itse ngwana ntho e jwalo sis ntho empitshelwa ka mathe mo mamedi mamedi ka jeno ho sehlo sa rona re furela ditaba tseno tse itlhommeng pele le ha re dikwala ka taba tse bohloko fela ke tlhokomediso ke thuto ho rona batswadi hore re atumele bana ba rona go tloa cridge primary e ba haufi le ngwana hao bona ngwana hao hantle ngwana hao e ne le motho a buang ha sa bua ngwana o thutse ke ena ba haufi le ngwana hao mentate tseba ngwana hao ska ba hole le ngwana hao mobane ho a bonala ka ntle ka mona ho na le banna ba ileng banna ka wapara madikgwe fela fela se banna ha se batswadi mamedi ka jeno a ke re bue hobaneng motho a dula ka ra dikamano etse seng hantle re tshwere relationship Tuesday ka jeno o dula le motho ka lebaka la lerato kapa lebaka la tshabo ya ho ba mong ya ho jua ke bodutu potso ke ena mo mamedi ke eng ena e etsang hore o se ke wa tloha ka ra dikamano tse utlwisang motlhoko ke eng ena e thata ho motho gore a tswe dikamanong tse se monate tsa utlwang gore a kgona banna mona ha o hotle nthumele voice note ya 0797585066 mo mamedi re ke re qoqe tabena re utlwe o reng wena ka jeno mona ho lesedi FM o tla ntetsetsa ho 0860003084.

0: ntate Mvololo, ke Matabo mtlong ka ntsona tsatsi Cornelia. Bothata ba rona re phelela batho. Ke bona bothata ba rona ntate Mvololo gore batho ba tla reng. Nna ke tsebe gore batho ba tla tlhalefa motlhang ba entseng jang. Re phelela batho, ke phelo ke tu ntate Mvololo.
1: Dumela Pibeli. Go na le gore motho o mo rate yena ba sa o rate, so ke lerato Pibeli gore o dule le motho yena a sa o rate mare wena o mo rata. Ke lerato ba bapala ka wena, ke mogale makotoko ke mole ka Mandela Park a Pibeli.
2: Ga o tsofele Mavololo o phetse o bua le mme Mimi Mohlokwane mona Maokeng. Veli hangata nna ke bona e le gore motho o tshaba gore o tshaba go tswa, o tshaba gore batho ba tla re eng. Ga o bone bothata bona bo o bo tshwereng, o itshebetse fela gore batho ba tla reng kapa wa etsetswa. Ga o kgone go iketsetsa, ga o nagane gore o tla kgona go iketsetsa. Ke ka goo o tla dula mo go leng jalo, empa ga wa loka go dula mo o sa kgotsofaleng. Taba ke lerato, ke a leboga Mavolovolo.
3: VM e phetse-phetse kwa moraitsabatathedise@gmail.com. Ke re jale ka se botse potso, ke ka go ke dulang ke le bong gobane jale ga ke batle mathata, ga ke batle pleetsa ntho e le gole le nna kwana e ke ipotsa gona ne ke etsang. Jaanong ke ka go e leng eno ya go bele go fole go bele ke mong ke iphelela monate ga ona letho le nkgathatsang. Tanko
4: sehloho sa gago ke senkisang fatshe go latela boemo bo motho o fetileng go bona. Ge dula ka ga di-relationship le ga o ntse o bona gore ga io, ke baka la go tshaba matlho a batho le gore na batho ba tla reng. Mme ke yona ntho e re bolayang ka go fetisisa moyeng, empa go fitlhela motlhang o utlwang e ka o utlwile o tla ikgethela gore ko gore go etsalang go etsale, fela o tla bo ile wa qeta dilemo o ntse o dutse mono ka moelelo wa gore batho ba ne bang ke gore kgotso e ntse le teng dipakeng tsa lona. E le gale lerato le ile la fela, tho botlhoko akalo.
5: Ee, bolisto bolisto bolisto badume ngwaneso, ke Paul Makau Durban Reservoir. Ei, o bo itsetsa gore ntho engwe le ngwe tla loka bothe, o bo itsetsa gore ntho engwe le ngwe tla loka abo, but ga e le saiteng laka nna le gale ga dintho dipete ke a bona di a peta. Sheba tlase, sheba tlase morena.
6: Kgotso ntate Moloi. Kgotso ntate. O phela bua ntate Moloi. Hei, go a duleya tsa ntate Moloi ka nnete, o a kgoneya ka nnete o duleya gobane motho ena o tloa gole le ena o se o fitlha go wena jeo le motho go banna motho ena ke motho wa ka ke tloa gole le ena ge wa le gatsoa gatsoa ko e se le go tlwaelana je e se le go tlwaelana ntate Moloi. Ga o boe bo ga go ana je ka nnete, o a kgoneya ka nnete go dule je fela ntse o kwatsa ga o sale shapo. Wa kgonne ntate Moloi, ke ntate nko jaka kgesete ene ba letsatsi di monate ntate.
7: Hello Veli, nna ke bona ka ga ka nako tse dingwe wa tshegana ka ga tlhekefetso, wa tshegana o gatelele ya kelello ka godimo tsotlhe, o tlo nagana gore motho o ntse a bona ntho a e etsang ga e gantle, o tloloka o tlo tsoga lokile, and the more o dulang o ntse gore o tloloka is the more a ntsang ka maatla nthong e nana ya gae. Nna ke le ka baka lobololwa ke Modimo ko yena selfo la ba intsha dikamanong tseo, ntse ke nana motho o tla loka ontsa bona ntho ya etsang empe o tla loka batha ka loka til modimo a montsha bophelong baka
8: ela bololo watseba taba ke ngwanisa nako ngwe o bo dutse mo ntse o re hai motho ona o tla tšhentšha ka nnete ona e be motho kantho ka nnete o wetse dimalebela morarolola bele ngwana mme ka ntate motholo ka kgaletong bo ditanki maborobofa
5: Ee, belisto, madume ngwaneso. Ke Paulo Makao Durban Reservoir.
9: Ntate Louis, dumela Louis, kgolokwe. Louis wa tla ka taba e nngwe gape Louis mo. Louis nako ngwe tsa gakwa ke ntho. Nako ngwe fanagalane ntate o dutse bohloko dutse leshala mo. Mme ena mosotla mo etsa 1-2-3 mo etsa 1-2-3. O fana ke kgeqi ntate nako ngwe o fana motho na batho wa modimo o jeile ntate ene jale o fahluwe ntate a bone leto batho ba bonang ke lona ba ka thoko ntate ee ke mathata ga di bona banna bao fana dutse ntate o dutse leshala o tlentse leshala mo a ba sa iketse mothong nako ngwe o fe ntho e thata ntate gagolo ene ya banna ba lao tla fana mona ditoropong mona ba beile meriane e ka ntle fatsheng mona date ba adile motho ba jile ntho e thata jiswe ntho e thata ntate a pene e tsafatlhowe ntate ke yona ntho e tsang fana ko motho a dutse dikamanong tsa lerato empa o le thata o yena loi a re leboe loi ke mokobong ka moaka amedi ya sosolbak tanki ntate
10: kgotso be le moloi le bamamedi ba gagwe ba dikalane le dumedisa ke mmathane mogadi wa ka foselorase gae ke molatena le tenengpele tabe ya gore batho ba dule ka gare ga dikamano tse di seng monate o ka re baka ke mabaka a mantšhi ga golo go batho ba bomme o kore motho a tlhoka a tšhaba go nka sephetho motlhomong ka taba gore a bereke o dependile mo monnong o a tlang go be a dula le ena jale ba bangwe ba rata gore ke nyetse o tšhabo o tswa ka mo gare ga lenyalo o kgatlha ke gore ke nyetswe batenyalo le o lantshe le se monate ke dilwana tse ngata ba bang ya makaja gore motho a kgotlelele go dula mašala gomme a se monate ka moo ke fetsa ke rialo tanki
11: kgotso mvololo kgotso bele ntse ke na le wena mvololo ntse ke na le wena bele ntho etsang re dule ngwana mme ya etsahala haufi le nna vele e tsala ka motho a haufi le nna mvololo vele ke ntho ele ya gore motho a re batho ba tlo reng kgale ke na le ena and ba tlo reng wa tsa mvololo e bohloko ngwana mme sehloho sao sa kasheko se bohloko go tloe mmone vele e nngwe e yamphang yona motho yeo a haufi le nna gore go nna ke se ke spendile jo ke spendile o ne ga ke tlo ha ke tlo ya kwana le kwana ene vele ntsho tse di etswang di bohloko di utlwisa bohloko vele ga e se e kareng vele ntate modimo a ka kena ka gare go batho ra utlwisisa ra bona gore ache ntho e se yona a se yona vele e tloele gobane bonneteng vele ke qeteletse bakile dipolayano e bakile ntho se ngata ngwana mme yo no ke a leboga vele ke a leboga sehloho sa gago ke a leboga ke maphutsi ka mokwalelo frere photo valley e ke utlwile bua ka kasiaka man ke omisitse bua ka kasiaka ka se ka utlwe gore valley thanko ngwana mme
12: ele wa phela ngwanaka ka mogao ke nkgomaphuka ka shabile ya sephetho seng ba rekenuko a e nna ke bone ka batho ba tsenegela gore batho ba tla reng gape ba tsenela le bana ai nna ashe ke bona ene bjale go obe gona jalo bane diplano di ngata ga o kua go pitsena ya bošhesa e tswa ashe e tswa tanki ke a leboga
1: vele bothata ke gore re phelela batho re tshaba gore batho ba batla re empa go lemala wena di ka bothata
13: ba bona ke bo fela go tsaba gore batho ba batlareng ke nna Joseph Matao mona Mpumalanga standard one empa ha e ke kwa tutuza manager
14: etse sehlooho sa gago ke le mosebetsing mona Fixpatch ke di ao morabane bololo ka nako ngwe o ka thola gore ntho e sang gore o dule dikamanong tse jalo tsa marato motlhomong ka nako ngwe o na le bana le motho eno a sa o tshwarang gantle bololo ka nako tse dingwe o seqenetse bana o ba bana ke batho ba batlang go thola lerato la batswadi ba le babedi o tia strata ya o morabane a re o renya botlhano mpololo tanko
15: ai hello veli ha o sa kgone o iketsetsa o tla dula ntate mo o leng jalo gobane ga o kgone o iketsetsa le ena motho ona o nka monyetla o nka monyetla o a bona gore ga o kgone o iketsetsa kore o shebane le ena o kila bona ntate so iketsetse ga o le motho o iketsetse tate thank you papa
16: o vele nna ke sempe ke kokometse leano mothona wa itse ang a bisa na ke ntse vele ga gona ko ke tlayang teng le ene wa itse ga rato wa tsamaya freita tatlhamantaga a wa change ka go na le sepo a change tako a tsamaya ga tla mantaga a edumedisitse bojala gore o tagile ore a itagisa gabitse a ebe ke mmotsa sepe ebile fela gore tlhoka kanka robala fela ga gona sepe se seng vetle mare go tlo fela ke tshaka dinako ke ntse tshaka dinako ke tlo tsamaya thank you vele.

0: Mamedi metsotso idula jwalo he robedi kamera hore na ya bone mamedi wa uqetela re vele ke boemo mbo jwalo ke dutsi e kilikile o mamella empaki ya utlwa bile ke ya bona motheno ha fetuwe ke tsonzena tsa ha itse nkutlwisa mbohloko me go tla o ragaitse re ya ka ha o finyana o tla tswa o tsamaya Meki akopa hana kwa idumela. Natsuwa usa maye. Me. Otlabona horona le sesing. Se uye meting. Se etla ngotabisa pelu haukant. Kia utusisa na kongena ya hajwale. Kale baka lale rato. Buholo baba mamedi bacho jwalo. Bareveli kile rato. O ba le gopolo le tshepo eo ya gore o tla fetoa le mo ditharo le mo ditlhano ebile di leshome ha fetoe motho enwa se ke batlang o jwetsa sona mo mamedi ke sa gore motho a se a nkile qeto ya gore ha sa o batla o ka dietsa tsohle wa tswa o seng wa misetsa dijo khumama o tsama ka mangwele gore o ka dietsa tsohle tso na hanang hore ditla mo fetola empa qetwa ha se a inkile ya hore ha sa o batla me ha ona ntwe etla mogutsetsa morao ibile ha o moqeka o leka hore taba di loke o motena o feta e jwalo mo mamedi me ke a etse ba nete bohloko empa bana be se hloka re bue bana ba le teng bana ba le siko lenyalo e le lona ha o fedile mo mamedi le ha o ka wa tswa o seng o leka ditsebe tsa gae mo leke ditsebe tsena le dieta tsa gae o di leke ka lemo mmontsha gore baby ke a o rata o motena o feta mme bua le maikutlo a o batla thuso gore ke tswa jwang boemong bo jene ga ona motlhang a tla o rata mo mamedi le fedile nna ke a itsola gore ne ke batlang lenyalong e ke mo tlhoka lebitso Bloemfontein a re vele ke a itsola ke eng se neng ke se batla lenyalong dumela vele nako nngwe o bontse o dutse o re go tla loka ke nna masabata malefane empa mamedi na go sa tla lokang le modili e le tse tsheletseng motho yona ntsa o shapa a gotle ka nako e batlang a lebetse rona le mosadi a lebetse rona le monna ha o gotla ke wena a moqekang ha na taba le wena ha ona maobe ya nteng ha gotla o komela bosibu le motsheare ha o robale ke yena fela gore go tlaloka e bana beso momamedi e mongwe ga bua gore vele ke ka gona re ntse re na le bothata bona ba GBV o se o moqeka jwale o se o leqekisi how my love baby eng ga na taba ebile wa motena momamedi a ntse o tsho jwane jwale o batla kore mo etsa gore a utlwise botlhoko o feta ha le kharbentsae ga ntla ga yuntena go se bile ba o reile le lebitso yena le kharbe ha ye ya e ratang o ba no wena o moqeka o ra o rate tswa ngwana me yulo batla thuso o lukise mara e qala ka wena mmamedi ha o ka amohela gore taba ya pele ko wena ha o amohela re vele a santata netse ke mrada impa ke tlamao amohela le ho ja o le bohloko ke puthe puthe sa ka e banketswa ke tswe ke tsamaye ha se mohlolo ka wena ho qoba ho ba le mafu o tla phela ka dipidisi ka lebaka la motho e yena thabang ha na le batho ba e ka ntle e o sa ne a tla fetoa aba ke mathata a o le matse ha le fedile le fedile mamedi ke a le boele shumele metso meraro metsotso ka mora hora ya bone re mogatlheleng wa o qetela wa lenaneo lena la dikalaneng ke la bobedi ka jeno tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi mamedi ke mang ya ketekang jalo ka e hlola matsatsi ya 20 a metso e mmedi mme ga o hola ka jeno tshebeletso ena ya lesedi e re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mfololo
0: re happy birthday wena ya ketekang mo mamedi ke a tseba ba teng ba bararo bo lakatsang go ba tsosa le bona re tla o fa monyetla ka jeno dumela ngwana mme re a leboa ga o dutse le rona mesong ena kwano go lesedi FM re furalela setlhoo sa rona mme ke a tshepa mmamedi re ithutile wena ya boemong bono be neng re bua ka bona go na le dikeletso tse pedi tse tharo tse o dinkileng ka jeno a re bitse jalo prahuma sikela tanai

IEC e batlaletse hore dikopo tsa divoutu tse ikgethang bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotla mmetse monongwaga di buletswe ho tloha maobane ho fitlhela ka la 10:20 Mphalane ka hora ya bohlano thapama. Boingodiso bona boetswa ka mekgatlhelo e mmedi e leng ba etelwang malapeng a bona ba sa kgoneng ho leba diteišeneng tsa dikgetho, mme mokgatlhelo wa bobedi ke wa baahi ba kekeng ba kgona ho leba ditsheng tsa ho kgetha ka letsatsi la dikgetho ba etsa mesebetsi ya bohlokwa le ba sebetsang mekgatlong ya ditaba. Dikopo tseo di etswa websaeteng ya IEC ka ho romela dinomoro tsa boitsebiso ho 32249. 32249 karanta fela kapa ho etela dikantorong tsa lehae tsa IEC.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka oleko la bolipi bakeng sa kajeno re qala ka province ya Gauteng. Lodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Mpumalanga le tla kwaela ka melatsitsi hoseng hona Highveld. Ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma mme ho tla futhumala Lowveld. Northwest le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Free State o tla ba le melatsitsi ka botjhabela le le dibohong la naha ya Lesotho ntle le moolodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a diaduma. Northern Cape o tla ba le melatsitsi ka borwa ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka lebo ya bophirima. Western Cape ho tla thiba ka mohodi hoseng hona lebopong le ka borwa ntle le moo le tla kwaela mme o chese ka mafafatsane a diaduma. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape o tla thiba ka mohodi hoseng hona ka borwa ntle le moo le tla kwaela mme o phole fela ho ka lebellwa mafafatsane a itjadileng a diaduma. KwaZulu-Natal ho tla ba le mohodi dibakeng tse bohareng ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a diaduma. Di fella mona tsena tsa pele tsa letsatsi tsa hora ya bohlano le bolipi ke kgutla hape ka tsa hora ya botshelela le kenang a jwale ke la ditaba. Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.
2: A re lebohe Kene Modupi ka hore balla ditabatseo tsa hora ya bohlano o boletse hore o tla kgutla a tle hore balla tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha o di ufete. Mohlophisi wa Makumane ke Segametsi Moilwa, bahlahisi ba lona ke Mokete Monyobo le Naka Moloi Stanley Sesten Motsathebe ke ena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore Makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantshewa ke lebitso la ka hopola hore lena la Makumane o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nkukapere. A me di tlhokomela hore ho tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo a gao ka tsona ka jeno. Re tlalelwa hore motlhanka ya ka setlhogong sepoleseng sa Gauteng o tshwerwe. Ditlalego di supa gore o tshwaretswe peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 16 Johannesburg. Eka o mo file jwala pele a ile mo hlekefetsa hoteleng pejana selemong sena. Ho tlalelwa hore o tshwerwe a le sebakeng sa boithabiso tlapong. Mahlonga bareki ka pa batho baneng batlile ho tlo ithabisa. Athotseding mogawa AfriForum o atlehile tshusumetsong ya ona ya hore le kgotlalana la botshetsi NPA le dumelle ho hlahlela diqoso tsa tshenyo ya seriti kgatlhanong le mongodi mogolo wa ANC Fikile Mbalula le moetapele wa EFF Julius Malema. Bobedi bona bo qosetswa polelo tseo di bo buileng ka mosuwehlooho kapa principal ya mehleng ya Burgville College Matatiele Eastern Cape Yaku Peters. Hopola ka selemo sa 2024 ho bile le ditlaleho tsa hore morutwana wa sekolo seo o bituwe a betelwa hona sekolong. Le hoja NPA e boletse hore ha hona bopaki bo amahanyang mosuwehlooho le peto eo, re tlalelwa hore moetapele wa EFF o tswetse pele ho mmitsa mabeta wa bana ha mongodi mogolo wa ANC a boletse hore ke phoofolo a bile a seholla AfriForum ka ho mo emela. Mamedihlooho ya lekgotla la naha la botšhotšhisi NPA Advocate ND Motibi e nehelane ka taelo ya hore ho fuputswe bophelo ba bafuputsi le batšhotšhisi ba lekala le ikemetseng le fuputsang bobodu IDEC ho etswe lifestyle audit ya maphelo a bona ho netefatsa hore ha ba phele bophelo bo hlamatsehang ho feta meputso ya bona na. O boetse o laetse hore sena se etswe le ho bahlanka ba ka sehlohong ba NPA. Sesuthi haufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa Makumane ka jeno le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona e re ke fihleke mabenkele.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Swipe we be monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho di-bill wa tse 3 million ha boxa. Reka Mac hand washing powder 2 kg tse tharo ka 180 randa. Ellis Brown Creamer 750 grams tse pedi ka 99 randa. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa feela.
2: Amedi ya ntafala metsotso ele shume le motso kamora hora ya bohlano ere re simulle makumane ho sengwana commissioning ya matlanga. Motsamaisi dikgwebong tse fapaneng tse kenyeletsang kgwebo ya ditekesi Joe Sibanyoni o buile gafetsa ka tokelo ya hae kgatlhanong le ho teka bopaki bo ka mmegangkotsing commissioning ya matlanga. Hara bopaki bo a faneng ka bona bo kenyeletsa khamphane ya tshireletso ya Gubis 85 Solutions le seabo sa hae dintlheng tse amanang le khamphane ya dibese ya Patco. Sibahlemotha ke ena ya re hlophiseditseng tlaleho ena eo re tlisetswang ke Mokete Monyobo.
5: Joe Sibanyoni o kgutletse komishineng ya matlanga ho tswela pele ho fana ka bopaki. Le ha o le jalo o hanne ho araba dipotso tse mabapi le puisano ya WhatsApp le e mong wa borakgwebo industrying ya di-taxi Bafana Sindane a itshetleha ka tokelo ya hae ho hana ho fana ka bopaki bo ka mo kenyang tsietsing ka ha ntlha ena e makgotleng a dinyewe ha jwale.
6: My invocation of the right against self-incrimination under section 3.5 in brackets 3, in brackets J and 3.5 and 35, in brackets 3, in brackets H of the Constitution is set out in my principal statement in brackets parts M, N, O and Q. Is maintained in full. Nothing in part G constitutes a waiver of that invocation.
5: Sibanyoni o boetse ya fana ka bopaki bo mabapi le khamphane ya tshireletso ya Gubis 85 Solutions. Sibanyoni o sireleditse tefo e entsweng ke Gubis 85 ya milione ya diranta mo a reketsweng koloi mme o re sena se lokelwa ho bonwa e le teboho ho yena ka maqhama a nako e telele le monga khamphane ena e leng Calvin Mahlangu.
6: My understanding will be I've mentioned that I have a personal relationship with the owner of Gubis, which is Calvin, as a homeboy. So therefore, my relationship personally with him comes very far. That is one concrete matter that I can say here. As to the calculation from his company, Gubis, to me, plus and minus, for me, they are neither there. Whether it's less or not, but my relationship with him as a person, we're coming very far.
5: Seabo sa Sibanyoni khamphaneng ya dibese ya Patco se hlahelletse komishining. O hlalosetsa komishini hore diphuputso tsa mosireletsi wa setšhaba di fumane tsamaiso e maphemphe le boitshwaro bo hlephileng lehlakoreng la lefapha la Gauteng la mebila le dipalangwang e seng ho yena.
6: I categorically reject any such characterization. The public protector herself identified the Patco contract as a vehicle for maladministration and improper conduct on the part of the GDRT, not on the part of those who engaged with the issue in good faith.
5: Commission e tswela pele ho mamela bopaki ka laboraro. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Sibahlemotha, Pretoria. Ke Mokete Monyobo, SABC News.
2: Mabediona rebe hantle metso tsungele shume le metso e meraro ka mora hora ya bohlano ha jwale re lekola dingongora ho tse o re romellang tsona hore re fumanele thuso ka dikeletso tsa ditsebi. Mo mamedi wa rona wa Mamafubedu Free State o lile moifong ka tjhelete ya ditlhapiso eo a so e fumane ho tswa lebenkeleng le leholo leo a neng a kenetse mokgatlo wa lona wa hore a thuswe ka tsa lepato ha hlokahallwa.
7: Bukena le selo mo ke sale ka kena mo la booking funeral cover ka 2024 jwale ke tse ha ke hlaelwa ke difumo ka April ke claim mo ho bona jwale ka ke le member ya bona le ana jwale ke swa thole matshidiswane sale ba nhlabisa ho dimo le fatse le fula April o fitlhela le yana jwale ba mpatla di-bank statemente ka banea tsa di-three months ke sure ke di entse three times go tloga mo e se le story sa gore ba kentse tšhelete kae gomang na o na nthe jwalo a kare account bank yaka e na le mabitso a ka feleletseng ka gotlhe-gotlhe jwale ke utlwa ba mmakatsa le yana jena ke dutse ke mathateng a tshwanang le ona anong mme baka ke re o ko nthusa ebe wa kgona go nthusa ka gore ka nnete disedi FM le thusa batho
2: Makumane e tlotse matjato ho fumanela momamedi eno wa rona thuso ho tswa hona le bekelele ka kotloho ke yena o thabile ho fumane thuso ka mara hore moifo o eme ka maoto
8: ke a lebo wa ngwane so ke a lebo wa uswaka ba ne ile jwalo ka ha ile hore ne le selo sa ka ne ke lla ka sona ke a lebo wa ho lo ngwane so ha se ka lona le CD FM ka nnete nka bekile wa mang bona selo sa claim ya April ho fitlela hana jwale ha ne se ka tshabela ho lona le sedi FM nka be ke sa ithola tšheletenu ke a leboa ka gore ke ona matshidiso a rona onao
2: ga re batlisisa re fumane gore bothata e ne e se ba lebenkele lena e ne le ba banka e wa e sebedisang fela le bona bo rarollotswe bothata ba banka ngwana ya saleleng o shwela thareng le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe e re ga jwale keng ke maikutlo a gago go tsemelemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse re tlalelwa gore motlhanka ka selong wa sepolesa Gauteng o tshwerwe ditlalo di supa gore o tshwaretswe peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse lesome le metso e tsheletseng Johannesburg e re tse tlhokomedise ke ena pele keng ka maikutlo a gago
1: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: A re hle re potlakele vale ho ntate Mphore, dumela ntate. E ka re o gawile re inele matsometsing ha ratse ding tseo ke nkang maikutlo a ho ka tsona ka jeno. Mogaba Afri Forum o tlale kapa o atleile tshusumetsong ya ona ya hore le gotlalana hala botshisi NPA le dumelle ho hlahlela diqoso tsa tshenyo ya seriti gatlanong le mongodi mholo ANC fikile mbalula le moeta pele wa EFF Julius Malema hare ye okni huntate choma dumela ntate
9: ka mo ho ja pele po go wanta temedi
2: ntate
9: ke tsena mo tabeng ena ya ho tsara ha mhlanga wa sepolisa go ka se re tla bona di oro wa go bana hangata nako nngwe motho o tshwarwa a sena molato e le gore nako nngwe go etsiwa morero ka ene gore a se ka fumana maemo itseng goba go na le experience di tsebang phoka ya gore nako nngwe ga o tshwantsane o fumane promotion mosebetsing wankuwa wa tlosa e le gore go thibelwa gore o se ka fumana maemo a itseng ntho e ile a nketsala le nna ntse ke sebetsang maene ke ka go direng ga ngata re ithute gore re tla thola ditaba ha se di tswa khotho nako nngwe di a fetiwa di ka tsela ene re sa lebela ka yone ke a leboa phoka
2: a re lebohe ntate okni ntate choma re leba mashaeng go ntate Mofokeng dumela ntate
10: dumela o iseng
2: ntate
10: ee ke buelela tabeng yana ya leponesa le go balalebana ba banyenyana dilemo ntate nna ke batla gore mmuso o kotisa letsogo e ke be mohlala go batho ba jalo go matitšhera kapa mapolisi ba sedisetsang bana ba banyenyana e be le gore ba kwalolwa bophelo ba bona kaofela e se nna ba thola dibii gobane ba gutlwa ba tlo etsa ntho eno gape baneng ba banyenyana and akere ke bona batho ba re ba tshepetseng ba tlhokomela bana ba rona ke a leboa semantsheo
2: a re lebohe ntate Mofokeng 086-000-3084 kapa nthumelele voice note 071-846-0740 ke ntse keng ka maikutlo a gago go tsamaelemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re ketse jeno
11: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 dibeke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jalo ka di 5 pack dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya Chief Chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela
12: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Boli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya 10 le motsumong, hoseng ho fitlhela ka hora ya 10 bosiu. Mme diheke di bulwa ka hora ya 9 hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
2: Abedi metsotso e mashome a mabedi ka mora hora ya bohlano ke ntse ke nka maikutlo a hao ho tse melomong ya batho ba mararanga dipuisano tsa setjhaba social media ke itse o ntetetsa ho 086-000-3084 kapa ntumelle voice note ho 071-846-0740. E re ke nke maikutlo a rometsweng ka voice note.
13: Mantse wa dumela dumela le mifwa mantse wa ntlanta ke eng re sa tla etsepa ka mapolisa ha ile mo mapolisa ile bona jwa la fella nga ha go di tlong go jiga na u tento ga etsepa ga ga nyetsiwa ke le polisa wa nla le o emisa pa lo buisa lo go tsa entsile a khona le hlaella khotho ha ba pa le polisa le nde bile nku go le go tsa jwa go pelala le bitjola la na o thekelo tenant o lo hlaella khotho le yena o hla ipate se fahla jo re ga bona bana ba hlaile mkhotho mo ba nontso thwe ha ba batho ha ba bone mahlo o ba ne ba sa bone mahlo di ke be kwa tsega se ba o di tseba se a khona ba hlaile jo mahlo mo na ga tseba ba bona le yena o lo hla ipate le mahlo o bua le ntate Paul ka mona ka pelelisa
14: le mantsi wa go hlompile motswadi ba Afrika borwa matla dumelang ke swabiso ke le pone sa leno ka seo a se entseng ntse re lwantshana le tsena tsa o hlekefetsa bomme dipolao tsa bomme o nwe sa ngwane monyane jwala ha qeta o lo mo robala e le motho molao tse re lwantshana le tseo ntate e ntho tse ntle o kwallwe tronkong o seke wa fumana le bilo bona ke fitlha tabeng ya bele ke nkutlwisa botlhoko sane wa lokolwa o kwallo ba o ntse se sebe ha o tlo nwesa motho le ka ba mothe molo me molo kapa e monyane o mo nwesa thethefatse seno ha o qeta bolo mo robala re tsebe lo re notsetseng le ka ra jona bona ya tronko o lo robala ke a lebua maron ke o hloko ke bontate ke madota ba di fetla thank you
15: Osman Tuwa man Osman Tuwa ke tabeng ena na ya fikile mbalula le Julius Malle ke molao wa ke Rose Montua hore motho mobelaelwa ha molato pila tholala al molato ke le khotlala dinyo na ke makali ka nnete ba njwale ba sotse motho pila tholahala go molato malfetsa le masuo go tswa qwaqo
16: Osman Tsoe dumela ke tuso motshare ka Mpumalanga province ya Manyatsane di bogenta re ke bua ka Afrika Forum le batho ba batho general not fikile mbalulu o malema ka nnete na le problema Afrika Forum ka batho ba batho le di bere tla ka le ponosa le le tshwere nyo ga le ke latela ntho tsa ha ke sitse ha motho ga la di bua ka di ya motshwanela motho a ke sa batlo mmisa ka le biso tuso motshare Mpumalanga province ya Manyatsane di bogenta nko
2: Hare me haleng rena le ntate se bofi o re letsetsa a le lendli dumela ntate.
17: Nna mfokeng le moifo kha bana ke le hlomphile o se.
2: Ntate.
17: Nna mfokeng le ntse ha le tshwane le monwana ha le gothi ke a ntlenya ba etapele ba babedi ba o leng hore le gotla le dumetse hore ka tlhile ka etsa le ntseng ja free for all. Ntla ka imona se mang tsheu wa le ntse ha se monwana ha le gothi ba etapele ba runa le bona. Ba dipolitiki ke batho ba re ba hlompang haholo ba lokelang hore e be mohlala he batho jwale ha ile bona ba bapanang dipere ka pela kariki e bile ba nka diqeto bona nna ke nahana re kgotsa tsamele le etse mosebetsi wa lona go tshwana kana le bana ba re moporesidente o thole ba bua ntho tse ngata ka moporesidente wa rona wa naga ka mantswe a mang ba etapele tlamehile ba hlomphe setšhaba le sona se kgone ba hlompha ke lebohile Mamofokeng kgotsa
2: ga re lebohe ntate sebofi re furalela lentle re le ba tshiame b ho ntate my brother kgotsa ntate
18: Aus motho wa leka.
2: Re tla ka ntate.
18: Re ke nna ke ta benyela ka nete ya ya ntho ya a le polosa le lena le ntse ntwe ntaka na kala. Bale. Aska la re maponesa a jena ge ge le ponesa leo ba swa ga go ba lona ha ba loka ho hang ho ya ka nna ha ka me o re ka nete a ka fumana le ntho le be ilu jolo ba ne o ntse ntwempe a hulu a nusa ngwana e mo nyane jwala a tata a a le tsa mo se itse no me o no ka nete ana o etsa ono ono e ke ke fetso ha kwa lwembe ke le bula ho
2: re le boha ntate my brother re le ba vessels brown ho ntate sabata dumela ntate
19: ha swa ntse wa ke pitso pitso
2: ka mo ha ntate ke le bo
19: hantle ne ke re nna ntate o le police a thusiwe ka nnete mohlomo ho laba le ho go le ka utlwa motho a ka lo shigwa go nna ile ho la itse ala ngwe yena ke ntse se jwalo ke le mo re mo so mo nna ke na se tlhonda sa di empane wa ka shebu ya ntle tinga ka ke di mole kule go ba nika nnete ya hlaka ke ntho mo lengwe ha yetsa le ka mabomo yetsa le ka phoso empa he ne ke re nna ka ishe tsa mahloko na dikelelo ya shebu mo no go tlo mo phoso e teng ke a le mo
2: a re le bo he re nka maikutlo a rometseng ka voice note
20: go tso mo ifo ke pholo ka mana ga talently mo ifo na ke tabenya le pone selana le bitile ngwana wa 16 years ke mo laonga go o katisa letso ho le pone sa leno ho bana le pone sa leo letso ba molao hantle ne letso ba hantle gore ho bala le ngwana mnyane ho wena ke tlo lo molao nthweno and o go mo nisitse le majwala ke thabe bohlokwa go lo ngwana eno ngwana o tlohola ana le letso lo le ho lo fo ba tlo bo ntate ka taba ya le pone sa leno na ke refela molao go tisa letso ho le pone sa leo ke a le bo mo fo le pholo go mana ga
21: Hey dimela o simantse wa le kae ha mona tlo le ntate le ka toka mona ka khaile cha bungufunteng ka mona la o simantse wa ke tshola ka mathentho ke tshola ka mathentho mo eta pele a tlame anga tshigeletse bana ke yena ye o reng o fumanwa a etsa thobalano le ngwana monyenyana wa 16 years ke tshola ka mathe swapana ha o maponisa ho etsa lang ka bona nang ha o Jehova a ke tshola ka mathe simantse wa
22: me mantse wa dumela o seng ke mdene ka monana ka petsana ga itse ka monana ai ke ga Afri Forum yona e tswe hle itabeng yona hle e dula e latelletse mara he ke ka mo ileng ka teng ai ye wa bontshala wa tshona ona motho a leng ka odima molao ai leponisa lono ko lutlo ai gathetse maponisa nana e tsang dintho tse mpe a qeta batlo ipata ka rona ai ona motho a leng ka odima molao ka o di mamlao thank you me mantse
23: ozo hozo asimantse we wo phe go re nda denta mara se bona bomo sa entwena di peto ash a u ganya ba sa lezwar ane te motho a mo ho ha to ha tala ngwana a mo fela ga na go nwe go sa tsona yu ona hanne ha go sala ngwana ha impa re bona bana ba ta ji ba tshibe le bona a tshe le bona mo go ba ta dilinga ga teng ka neta go re a shebile tshelete o le o feta bophelo wa bone a ikewe
2: amedi re leboetse maikutlo a gago go tsena tse melomong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re redi kwa lejena
1: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
2: o sebetse mmogo le nna rapeo mokwena ke enwa o eme o emetse go fa ditaba tsa kgwebo le moruo.

0: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: La bobedi ona ona le monyetla wa o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 75 million rand. Ena ke tjhelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobeding ona ho reng ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, ba pala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.

babane na le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise ha ba o tloeta le se di FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile go lefa ka botlalo a ke reke ke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao na na fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsing la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhetang le o iketsetsa mehopolo e o ke ke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke se dumela sa ba e tlhore ha o re papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bankeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM

0: dumela dumela dumela tsama mira tsama tswale se dia FM la kalibitswa ke monono ke o sala khaza metse tsingena ile shumela metse robedi e kamara ora ya botshelela tate ke manya kaka wena e ke spirit of praise tsama le tsong ya le se dia FM spirit of praise 6 tate ke mang amara tsama tswale se dia FM ke ho ma dumela no bile ke o amela o thago breakfast show re teng ka ofela re tlo o yetsetsa mosebetsi re tla o bea ntle mane ho renya borobong hallo
1: Africa bra so so le fela jalo le shoma le basero medifela metso so Africa le tsora ya botselela the biggest body drive ke tla kwa breakfast show le seria fam ke la bobedi ka tseno gore re tla jalo batsa ba shoma ba bedi a metso medi go di ke borobong ya selebo selebo ke sana sa 2026 ha ona ko yona ya batha na kwa ya ema mamedi a yona ya itsamaela a re mo fhelo re ga le borobong makumana mona le mane mo sebetso mo tlehle go re ga bohlalo tlhelo re ga botselela ba betseile ba tla go tla se ba khutla pe o sa le gedi eng go tloge die metswal se ba ga tshwara tsentsona tswa tswa tswa tswa tswa tswa wake wake wake wake wake wake selona na kwa go di gae mogotsi ba re vuka di gae mogotsi thwa sapatukana radio ke a tseba ibile ha utlwa mantswana wa tseba ke yona nako ya hore jwale o lukise dithotsa hao ke batukara thwa sa jodito le chapat re bane tlelo regale ya borobo chapat tla go dubedisa botswa wa ka lwana ka jelo le kai
2: Ao ka mo hao chairman ka mo hao DJ le wena comrade Jonito le kae ka jeno bana beso
0: a todi lukile chairman tswa ha mona
1: chairman le ba shebane ba felletse ka mpong kwana ha holo balapeng ka bona me ho lebeletse ba bang ba re ba itse maobane bosiu fela ke nana ka tla tswa ba le teng ha holo ba tswa mo seoma watle
2: e ula hlabosa jwalo coach Pitso ga ba tla ba felletse mme bile he ha ba sukudisa le bana ba le mo e mo le mo file ka mpong kana
1: Ee ba ka sukudisa bonga dipitso mosimane ke motho ba tla di thodi tsa my hand o ntse a tshwara le mong ha di yugo
0: hantle le ka tshobotsi
1: ba tla ntodi tsa my hand
2: le sa re tlo kopana ka nqela ho hora
0: le ka tshobotsi
1: no ibile o qetile ntate re utlile le technical team ya ifelli
0: ba lona mosima ha ke ya nekne le gangwa yena ke malume
1: chepa to tla hlabetsa se mathoma bedi mo ka pele hora ya
3: botsi ba pali e tshwanang le ya hae Mwanana ya sebetsang ka thata yana le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa kreto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: Kentucky Tuesdays ya KFC isa ile bitetsana.
5: Stop.
4: Fumana maqa a leshumi a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: O be o iphumanele 1.5 liter ya sonoma podi sa mahala.
5: Stop it.
4: Buluka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tshelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona ro ratela yona. E thola hala ka la 22 September fela, KFC fela. Hona le melao na dipelo.
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Mohlokong Bethlehem.
8: Neja.
7: Motse o totilweng ke ditlhaba tse ntle Free State le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8 kapa downloader SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.

0: le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thabo go le FM ke molelwa #gwathamotho
1: ba shoma ba bela ba tsamara re fela ba tsotso re fela tsora ya botsenela gwathamotho lo ene tsa jolo ba tla ba palabela tsa wa hao 0797585066 romela voice note yenu o phamise lentswe e ska ba batelele haholo o re jotse ke mangwe moko o ke ma motho ba tla go mogwatha ka pina e feng hile tlokometse go batho ba bangata ba irata tabena ya gwathamotho
2: dumela nga tshasa lati ba tukada ke nna khona ka kamona ka fix stack me qheleng ne ke kopa lentso setse nne wa ka ka mole ka Gauteng ke kopa mo je sa re ke mo rata ha holo ne ke kopa lentso setse yena ka pina ya die mama ya Tupac di nomoro ntsa
1: yes
3: Koleka yes. Ufixburg ore o ke khwata mewa ka kamoka Johannesburg ka khautse ke witse ka khautse
1: yes ke ufika Ufixburg
3: ke koleka
1: oh a re utlo go daga mofumana mme a mokopela ka pile mo nate tsa ditsani pina tse ke di ratanga holo tsa Tupac Shakur o la ba ditabenga holo ka mora hore motheane a qoswanjwa lo ka polao ya hai
3: a
1: KVD a fumana le molato ka mogadile motse mashuba mararo ka ofela ka mora o bua holo di ho ba randra mo melting a o bana a re utlo ra mofumana gaitsela ka yo mokopetse ka pile bonate man
3: Mewa kaka moka Gauteng.
1: Di mamzo.
3: Ao koleka.
1: Ah ba tla mojotsa, ba tla mojotsa ka tsela ka hore ai o mokopetse ka pina mo nate ya holo ya Tupac Shakur. Ke amaru radio mashoma mabedi ba tsebe hlaro fela betsotso. Faletse ora ya buse ya botselela. The biggest body drive. Ta kwa breakfast show le seri ya fam. Di mamzo. Ah e mo nate pina o tswa mo radio hao radio.

0: fumane le rato le fumane o nthatile ke lebitso la yena Pina Puleng Phoofolo a tsama le semito ya ratwa Pina yena ha holo ka nnete ke leletso re mo elanteng ai ba re mmere re pele mo noro ba paletse my zuzu ka TLT a tsama le Tabzi my zuzu Tabzi una lipina tse monate Tabzi u hlile nthwana ya R&B wa yutlisisa me ke hlokometse hore o labale le hlono la o sebetsa le batho be leng hore ba la hlaba mme ya mapeng nakong ena e leng hore mmino ona wa R&B le wa hip hop o sheba la kae ka re o batla le morao nyana ai wa piano ka pele wa bona o tla bona ka ntho etsa etse mafelong a beke ka Scorpion Kings hore a hono ho etsa hala piano e hle ana jwale ke yona e di hulang ka pele fela re a tseba hore hangata e hle ka re mifuta e fapaneng ya mmino e sielana sebaka bona lena kwele ngore ne le kwaito bona lena kwene e leng gore e ne le Maraunchena hana king ye akamo ka Limpopo Maraunchena le kompo le kompo ke yona e tshwereng bona lena kwene le qom
1: yeah
0: bona lena kwene le ene le hana ne ba ibitsang house yena ya African drop ene hlile itsitlile a holo sekupung sa kwano lape fela o tla hlotlokomela hore dina kontse fapane mmamedi ka nnete ke mifuta e fapane ya mino hana jwa le tsena piano e tshwere empa batho be leng hore hle ba ithasella R&B le hip hop bantse ba itshwaretse nthwabo
2: bantse ba itshwaretse nthwabo le shebala betse so bile fela betse so fela tsora ya busupa the biggest about the drive tahwa breakfast show re mkhashelo ngwa bobedi wa tahwa the biggest morning drive show hole sedi fm kala bobedi la bobedi le bonate ha hore se re shebile jwa le ba shebane ba rona monga dipitso mosimane ba bitsitse ba tla ba kampong dipapadi tse tharo ka ofela tse ya pele tla qala mafelong ana beke ya bobedi e tla ba ha khodiena khodie tlang e hlola jwa lo matsatsi a makae ba nna ke sa re matsatsi a mane ka pa ya nna khodiena e hlola matsatsi a mashuba mararo ya ka di 30 re tla be re bapala papadi ya bobedi me ho be le papadi hape gepeta mane ya setswalle mo re tla be re bapala le gepeta jwale ba tlo ba kampong di beketse ka bantse pedi ho isa ho tse tharo ba shimane bana ba rona ke a gola ke beketse pedi ba shimane bana ba rona ba fana jwale ke yona nakwane ya FIFA di tlhopa di santsane di gefuditseng yana ho bane jwale ho bapalwa dipapadi tsena tse leng hore di tlhopa tsana ha di tla hloka dipapadi hore batle ba tlo bapala nna tweke ratileng ba fihlile jolo ka hlalusitse fela motho e ka reng o na le lotongana le semonatengana fela dinga ka di sa mo sheba ke yena maboye o tswa ka maleka stopeng sa Kaizer Chiefs a fela ba bang a di ntho di monate re sheba go spetse se mejwang ba di khalso ka teng manga u metro hore gena a re fetsona rutlo di mejwang o spetse khang tlo go rebelisa khaitse di a ka hore nye manga u metro di tsa majwang
3: ke le jume ka tele ba medi ba sa khwa break ka show tsa sepetse manga u fan stadium ba tsena di best of so tsani tabatsa go tsabelo se phala hantle ha re kena pebenye tso singa ngata kona cross road and Dr Belcha Roberto Haisebetsi e mo sepetse sa bona se tlang se phala ka matla ke kopa fela ba gani ba rona go ela hloko lo sebedisa jalo ka for we stop re be di sepetse mo se phala ka matla teng Baymont Mohlaba QB Avenue Hood of Healing N8 le tenge go babagani ba rona go fokotsa lebelo la bona lo ela soko ditaso tsa rona go tswa mo sepalla hantle ngwane se tshela re kopana ho tsane ke lebo
2: a re lebo ya holo ga itsedi ya ka le shoma le botsoro ba metsotso re fa le tsora ya busupa e bile sele mashoma mabedi ka morara ya busupa re re kobe a re khutla rutlo re City of Joburg ke le bogile mafa o re di tsamaya jwang mabedi re re se fela tshenare a
4: Avbob e kitika dilemo tsa lekgolo le metso robedi tsa o abolelana melemo e kopanetsweng. Ho kitika sena, Avbob member rewards e abolelana dimilione tse makgolo a mararo tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 30 le motso le mongPhalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656. Ho na le dipehelo.
2: Mashoba ba bele betso ka borora ya busupa City of Joburg ke le bogile mafa e re rutle di be jang ke le bogile hore nge di tsama jang City of Joburg
5: a ke le ba ha te holo na ba tsukara le tswa sa mohole ba mamedi ba le City FM nale ko tsedi koloi sa keng sa N1 northbound ha ka tlo fita ba clue interchange ne e ba ka sepetse se sematla go tloga ho N1 northbound ka Rivonia le N3 north pele ha Marlboro drive le kopa bagane ba tlokomele hle o tse bonete ba hore ba fetse le velo mono na le lekolo ero be hileng mane Midrand ho N1 north pele ha Ellendale road ka Soweto se petipetse sa masematla ho Soweto highway le Poisons road reserve ho ya ho Poisons like R59 le South Rand Road is fucking such a Lisa Park Joburg South. Mane M1 North sepetepete sa rona se hala se le matla hara Crown Interchange ho ya ho Double Decker Bridge le Car Street of Ramka Newtown. Ho jwale le ka Bersnat Drive le Jim Foshia Drive fucking sa Ramka Bridge. Mane Magaliesig sepetepete sa matla ho Winnie Mandela Drive le Leslie Avenue. Athe mo bona ala ola sepetepete sa tswile taolong ho Nazareth Road le Main Reef Road ka Rivoli. Nale Rifle Range Road le Clip Revere Drive ka Clairefontaine. Nale Bramfontein mo bona rona robehile hara Berry Hedgehog Avenue le Empire Road Exit. Brixton a tswile taolong hara High Street le Q Street. Ho jalo le ka Melrose Matianong a Glenhove Road le Tottenham Avenue. Re kopa bakganni ba sebedisitse tsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa ba nke molao wa di-points man. Ke a tlaleka sephetephete horeng ena ba tshepara re le bohe JRA ka tlaleho ena.
0: Hello bile hle bana ngwane so bele letsatsi le monate mamere metso tso idula hantle ya mashuma mabeda na le metso medi kamera hora ya busupa ya re ha ole tsena he re kena kamera ka ikurulene rutle hore ka teng se phalla jwang se perpetu go be khaitse dia ka re boela re wa mo lehle ho etsa lang ka mo ka ikurulene
1: ke le bo wa khaitse dia ka mothati mo bele dikurui dithulane mane se bakeng sa all road sa kureng la Mayberry Park mona ke matianong a Ruby le JG Stridom athi kamane ka Primrose di thulana matianong a Richfontein le Violet hlokomela mokganning mo mabone a laolang sepedipeta tsuleng taolong e ba letshwala o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale kwena
2: a re lebotlhe wena ntate bogeseng ga itsena ka kgona go robala motlho mong TV ntse e bapala radio ele
0: ke kgona go robala ga ke batle
2: ga o batle
0: ga ke batle go robala dintse di
2: go botsa tsena ke na lo ipotsa kere makation mona ke tlokobele hore o fumana fela hore moaisane mona hona le tavern re holela dibaketse jwa ke a ipotsa ba gona jwa mmane ke a ipotsa hore kapa motho qetella o tlwaela gore o tlwaela hore ka legata lena ke gona o robala o le jwa hona le bo re tsebang hore sebaka sena se bile teng o tlwa re hola mme sebaka sena sena le bahaisane hona le batho mono batho ba mo ba e jwang ke ntho e qetellang o e tlwaela gore kutlwile motho e mongwe a ngotse a re e a tlwaelega a re ebile habo pela habo ntlo e shebane le habo e ne le tavene e le rata radio e lla a re a golo ya ge la botlhano moqebelo sontaga ke mathata fela o a tseba gore o jwang ke lerata la batho ke lerata la mmino a re le ga se a tswa habo a se a le o dula le mong kaekae o ne a se a sa kgone go robala
0: Radio sa ho se nala ga ho se nala ga em ga mamedi ha re emele tavern re na lo tswa fela ka mogongo
2: eh kore ke a ipotsa
0: re ba mogongo jwale o thola hore migongo e lla ile mihlano
2: eh ha ho loka bo December tshena makaba ka sitsa rona bo mafelo a beke
0: bo ha na jwale dikolo ha dikwe
2: ha ke hlokisa ha e mona na
0: ke re ba speaker ka ntle ebe ke pika ga tse hlano ho ya kwana ke nana re wa tloela
2: wa tloela
0: ke nana wa tloela
2: ba be di ho
0: bona ke ho pole
2: ha
0: ke ho pole e ba re lwana ka pagetse ke sa
2: ke re na le di baka tse leng hore re hola ga le bakana ga ditse ba ga le bana
0: a nna ke
2: ntse di poroza le hana jwale ho ntse o le batho ba ditsimmo
0: fela hana jwale mo mo ke dula ka di shabo o ko ile ke o
2: a ke di shabo ga itse ga rona
0: o tlale wa ke nna nna ne go jwetsa gore ha ke emele gore ke tloetse o
2: tlo le chacha ga go thwase
0: o tlale wa ke nna
2: batho jwang location ntate ke sa tla heno ke pakile ka ntle go tsosa ka sister Bettina ka 7 ho seng
0: o tla utlwa ka
2: tsinge
0: kana go le bana ba ba kana nyana ne aba bitsa di ntho tsena
2: tsana
0: o ga itimo
2: le ke e shedi ngwa gona fela ke pakile gating ha lona ke satla ha lona
0: ka utlwa ka vena ma ponisa o kena
2: ka tsho sound mo
0: e sentse yo vetsa e tlokokota o no re reng ke pika ga se ka ba o tla itimo
2: no le tsatsa ga gethwase ko wena o ntse o re o hotse tsho e o yetsa
0: e ke se ke
2: le la ba isa batho ana
0: ne ke sina matla
2: o a bolai
0: ne ke sina matla a ho bolai sa
2: fast
0: na sa le ke bolai sa ne ke ngwala ba buang
2: le class la le pina o tonke loliwe ya zahar I like ba le ya me Loliwe. Hi.
0: Ana o re ke ba?
2: Mwana he so di lafleteng.
0: Ana
2: e
0: si.
2: Ana e so di lafleteng. Bo shimali ya ka.
0: Ella.
2: A fitla a jelo buang ka yona a kwetse trailer ga ba be a speaker ga tsena.
0: Batla.
2: Batla kwetse batla ba be a speaker ga tsena. A be a tswa da imali a ya bo khawasha kwa go.
0: I be Loliwe, Loliwe.
2: Hi fela fela ya iphetha. Twasa. Ke bale a mmelile ala jwala kutlwa Loliwe. Ne re tsoge sa batlotswa ga e bana ke re shapela round ka kae. A le khutla ka ntse le Loliwe. Ba tsutula ha. Loliwe wa hi. A le si go mona Loliwe.
0: A le marinate.
2: Mama di le gata le a tloile. Ke thoi tloile. Mohlomo lo go lela sebakeng se jwalo. Nna ke bone motho a ngotse kae kae ma randrang. A re o sa dula le mong. Ha khone ho robala sa bulelana.
0: O na le hotel ene ke go ba le ho yona hlotse.
2: Ai tutula ha.
0: Go ri ana e batswang ka yona ka force. The next door tsa hotel eo.
2: Go.
0: Kada ka four ho se. Go ri ana e batswang ka yona. E ka re pika ga sana ba se. Ba se bisa ka hotel ke botse. Tsela ba tswa hotel ke a ipotsa ho. Ke kgola ba buile ha ba sa gona. Go bana go na batho ba go betseng hoteleng ka nnete
2: le se le tlwaelo e se le tlwaelo thwasa ha motho a tla paka dating wena a sa tla o lona
0: a tle o tsi di festere a le betsa ka sabufu
2: e a ba betsa soundo a ba lo qoqa le ba khotsi ba ema
0: ka koloi ya high strateng sa mmuso
2: ba itla ntshani ga taba ai khot ba be di dubela
6: a ntle ka e kharaso
2: re tle kae
6: ha mona ke ga ya la ka khane le teng go be le ntle tshinyo na koma ha le tswele na go mo go kampane wa thaga tsa tsaga ga le nna sel satare ha e ngwana mangwana ka ke batle ke nitse ga vena ke ngwana a nshahla manga go ndenze ka vena re ke bua le ene ku tswa hantle ga ke sa khona go ba
2: tsela ke se re tloetse ha holo vacation mo ile gore mo botseketsa mohlala gore nka tla ka koloi ya ka ke satla wena ke tle kae kae next door lona mono fela ke ya tshoman koloi ka mona batho ba sa ba le ha ka ba o seng ka paman le ha ka ba motsheare se bile re tsaba lo khalemela
6: ha batho ka re no jena ke bona ka ha se re phela fela ha sa khatalla maikutlo a batho
2: fela se ntwa hana jwa le gaitsedi ya ka hore no jena ka ge qala hana jwa
6: ke tsho jwa ke re ke ntwa khale mara tsamile le tse le khuthe le nane le batho ba bang jola se le letsa molebe ai khon le ke kuta u bitsa zene nna batho ga bona nne ka ho ska mitse tsa zene pele a ke re buile
0: ha o tla ma itse
2: ke bo la
0: muthusa hey ba re tshantsa phela le batho moeng o le sedi dumela
7: le ka ne
0: re tele ka ntat
7: re ke di bua ka betsa tsa holo bua la di fihle ke mola zone 20
0: ha o gone o go bala wena
7: jo mme mo bila ntse
0: hey
7: ho la re tshavena ho tshinyana kanke na hona le kereke teng ha le son tauseng
0: ha
7: ntate muruti a ba tswe ka kereke a lo thiba le ratana fm ba ba fm le bona ba tsakisena go nya ntate muruti a ka go tshela ka kereke ba bulele hape a so hape ka ka mi ebele le la ho se le mo tsare ntate muruti ga lwa ntate a lo thiba le fm
2: Yo nna wa kae ni
7: wa na
2: ke ya ke swa borogo. Fela le pidisa na ke re ke FM ntate mutu wa fana mise. Fela le re tloetsa sana tsa free tsena fela o nna. Ke tlile ke le ke re ke botsa mo le qetella le tloela mo fumana go se baka motho ke tsa chalet ke khona o phela jwale ke kombos re sebedisana jwang re le sechaba re sebedisana
7: jwang batukana batho bana ba itse ka ntla ke moruti a se ba nne le shaga a ile na ka mo kwa ka ti le bona ba iphisa ona ntse ba tla itse a se ba nne le kereke le bona ba se ba nne le shaga bona ntse ba tswa
2: hey tsana thosa
0: ha ba gata ba hle ba
2: hona ba ditoropo mo ke eng ke re a tloela re tsebeng hore o bane wa ikhalemela wena le ka lo wena ka bo wena gore mohlobong ka mo ka mogana kwa itse
0: a mona o tla tswa
2: ke re tloa tsane jwalo
0: hore o tla tshwa
2: go ikhalemela le ha o le motho wa
0: ikhalemela empa wa tseba hore ha o ka etsa manganga o tla tshwa ba o lata ga itse ya ka ha re bue ka tsietsi tsa nnete mo eleng hore batho ba bitsa mohlomo o bitsa mapone sa ho kana kwa ka re ba fihle
2: ho tswa fela
0: ha re bue ka di shabong ka mo nna nka o jwetsa metsotso e le 10 e mengata
2: se ba le teng
0: metsotso e le 10 e mengata ba se ba le mo
2: Jwale ntweo ya re thusa re le setshaba hore re tloele hore diketse
0: hore o itshware hantle e se jwale e seng jwale o tla kena ka labohlano se re tla bona baili ka manta
2: jwale makeshini mo ha re ka yetsa jalo
0: e ho ka sebetse ya gaitse diaka
2: hele le se di tumela
0: e ho ka sebetse
2: boso
8: wa dira yona le nna ke tsitse ka ra yona khara se yona tsasa
0: le e ya ngwane
8: le khara o ba ile ja ba tsasa ba kena so itwa e tsimba ya ka lona ya ka mkhomla lo go ile ga te mo mo le plan teng ke ntwe ntla o lo tswa so di tsama ka mlao ke tswa ba mo ga ba rwa mo khalemela tsasa ba tukara e ba iphumana o le tsietsi
2: jwale le tsa le qetella le tloela ka pa gore ke na le ipotsa gore hey mo hadiwa ha ka batho ba mo ba robala joang ka pa motho yeo a tshoreng kgwebo yeo re budumela ho etsa jwalo wa thusa mohlomo location mo ona le ntotsa di etsa ntsegeng ei fela wa thusa motho enwa ho etsa la joang hey
8: a o tswa ile ba tukara ke go kena so so a mo ka mo go di ntse di tsamanga teng ba le yena ka re lo mo khalmela o ya lwana ba tukara o tla o fa mantsho a mang le wena o tsena so ha le file o ithumana le di etsi jwalo o ikoba o itholela
2: Jwale ba bo ditoropong ba bitsetsana maponesa o bona e le ntho e hantle
8: batho kala o ka re se ka tla kabana le motho molao ke ona o sebetsang gore ae re ke nkenye vene fela vene sa tla bua le ona bane molao ake le batho ba vene batho ba molao ke nagana o bitsetsana vene ke ntho e batlang e rarolola ntho tse
2: betegowenaamang
0: ka mantswe a mang go bitsa vene ke go bitsa monamodi ga se go lwantsha motho eno
8: a re metsa se go bolela re ntho
2: e etsang ha eng go tsofa tse ke ke ne monamuni mahare monamuri ya ba mole e jwale location mo ha re bitsa vene e tle ba tlo e sebetsa bang go bane re sa gone o bitsa
8: ba dikara tse ba o bitsa le ke tsene mona o tsena o le mona ke ke ha pe ya ka molao motho tla o tsara na ke ha ka mona
2: fela ba re
0: o tsore tropong a rena taba o rena
2: go bane ba sa tshwane
0: ha re tsotelle
2: e tropo ba ne le la ke sa re ke ha ka mo
8: ke go bona ke le batho ka ba boholo ba rona ne le taba ya rotlo o dira magoa o go shebe morao ke ena batho ka tropo to ba le tsaba tsa ditlo ya ka mkhona ne mo la tsukupu ne mo ne mo ho la ona ka ba ne boholo ba magoa na le se magoa na sa ita be dintwe ka le boholo ba rona se le batho ba ba tsho ke tshini ndo ka di tropo ntwane ke go bona se di kumbata le ka munu wena
2: fela hona mona mo ile batho ba batho ditoropo ha yetsa ha le thwasa ke batho ba batho ba ga e etsa hali batho ba ho na ditoropo mo
0: ha ho etsa hali
2: ha le ga bona fumana motho tsa gumba za fela fela
0: ha
2: ha ona fumana motho tsa gumba
0: a re tsama med o moyeng hai
9: tata
0: le kai
9: re te ma tsone mi jani pa wala ba gani ya kana ba di from photo ba
0: ba kania
9: eh o tsa o iketile o ka sopo man from photo o from photo le ga tsa tsal kwaela o ka sopo man o iketile
2: yo le a tswaile
9: ah from photo tlo go ela kana from photo
2: jale re etsa jwang ba le jwa le go hola di le teng di bakatsena le bona mesebetsi ha iyo ke kgwebo ya hai go ba le toko pommo ka le ke go re mo re dulang teng di bakatsena o di fumana di be u se bakeng se leng o rasta ba ha se ha u file matlo wa bona rona hona mona mo go dula next door fela dia gombas ditoropo mona hanke nna ka nnete hanke ke bone e le jwalo mo batho ba phelang teng ba lo ebe ya shopping center ba lo ebe ya molo mana
9: eh ya kana se ditoropo mo ke ne tere ba e limite la nako ka nako e teng ya kwa ba ka mo ka ha ka ma ke tsheneng ka mo a e limite le nako ka ma tsheneng so go ntse o gomba
2: ho baneng ba neng ba le ditoropo mo phela batho go ntse o phela rona
9: ke nna ba ka tsho go
2: mo tlhompe
9: ba tlhompa ba go wa ba re le mmala wa tsho ntwa ka
2: da he ai ka kala jalo o so tlo etse le gata wena ona mathata
9: ai ona ka le ka etse ka da re dari
2: hey thas
0: o that
2: ai ho that
0: thank you ena wane so ga le bo tsatsi le monate ba kania ai mamedi ya rotla ke na kwa chepat
2: ai kwa chepat
0: amedi mashuma mabedi nan metso mehlano metso tso pelo hora ya brobedi chepat
10: tipo pa le seria fe la dicia pa cha
11: Akolebo the disco dancer, akolebo DJ lwena comrade, my comrade, comrade Jonito. Mamidi wa tsebeloso ya Lesedi FM muru. Har qala he ka tsena sa papa dia bolo mo fumana re mo kotlise mo holo wa setlopa sa bafana bafana monghadi pitso jingles musimane o ru fikela hakana dintho ha o hamfela ntletle di ya ka theko har ke re mo utle coach pitso ke
12: was so good to see everybody reporting on time. Of course we have the overseas bass players, some were playing yesterday, some like Puso, you know where they're traveling from to come to South Africa. It's too far. So about 2-3 flights, okay? There's no direct flight, we all know that. We're expecting all the overseas based teams, players to be here. Okay, Luther is here. That says at least Kabin is around. He just came in the morning. So, yeah, we have no issues, no problems. Everything is going as expected.
11: Ke ka mo khodi bele nka te mo hadi pitso musimane me ha o le tsena a go ntumelela ma medike ke ma the ke ma thele ka mana ka ntate di mikia ke go tlo gona ebe tsa ntshwa tsa ntsona ka jeno ke di feng ntate di mikia go tsola ga ga je
13: re tsa tsa re ri ke la ntate ke a tsapa lo lande le
11: ha a ka mo ha ntate tlile ka mabare ba re mona e ka re ho thona le batho ba bona ngo sole bo bo ema fofane mona ke ba ntate mikia jwa le ho etsa ke di nthoma ma ga jwa le tsena o ya ka
13: I want to answer. Nanya na tsebo sentjela ntate ebe ka mogamo go le kana 29 se baba padi ya le ha e gatlano le na ya Morocco e re lana ga bolana le be gift le mo di ticket tsa ding di sentse di fumane ntate ticket pro di go bontsha le tsa ticket pro re sentela nne ba so tlo se tsaba so tlo sa baba di na hinya le so tlo Africa bo wanda di gacha go ba di fumane e sa lena go tle re le ke ba le di taba tsa di lentsa ya tsana ka papa di ya di tsaba.
11: Ah, ntate Mike, sentse go bona tsela tshwe re tla utlwa ba fitlhe ka mona go na ba tsamaya le jwang bekeng e tlang.
13: Ke a lewa re tlatsa.
11: Ke o taba. Mamele ke tsona tseno he, utlwile monghadi jingle se ka mona yena o tlhalositse taba ena ya gore dibapa di diteng ka setana le sebapa di tsena e leng Luther Singh. Mme ke go utlwa ona Luther o reng ka go bitswa tlhopheng sa naga ka morago gore yena le Cassius Mailula ba nna ba tlodiswe mahlo ke Hugo Bruce.
14: And believe that one day maybe I will get a chance again. And it happened, thank God it happened, and I'm just grateful. And like you say, with the coach as well. So I'm just looking forward to start the camp, to work with him. And I know that great things will come, for sure.
11: How le na wa chokane toga ke a tshebela ona dumela go nthotse ntle ditlaetsa hala. Filanda mamedi papa dingena ya cricket ye o re ka nnete ula gona re abaqetele a phunyele ditso re a fumane kepe ya high ya pele ho di Proteas. O re seo ke ntwe e wa ke keng a e lebala ho hang fela bophelong ba mo roetsana eno o le motse le shobele ena le metso e robedi ha re mo utlo rona o ka e filanda mona o nantsa le haufinyane le nna mona ka pejana ba nna kutlo rona e be mo roetsana o sa ile ka e filanda o bana ka nete o bapetse hantle ha holo mamedi wa ka dipapa dintsane tsene dipapallwa ka mane ka ho Zimbabwe mme ke a tshepa lona o dumela ho filanda ha no ba motelela ha holo a ke mofumana ditabeng mona ke enwa.
15: It can be quite memorable for me, and just to go out there and like show off the hard work I've been putting in, and just to represent my family's name as well, and just to show like all the hard work the coaches put in and effort and time they spent on me, and just to fulfill what they've been training me.
11: Kimatadi Pops in Sahara, Auckland Park.
10: Lesedi FM, Kimulelo, Haso Etukubisanjanjelo, Harabasutu.

0: leshumele metsumine emmetso tsupelo ho ra ya brobe ja go breakfast show re sentse re ke no tsora tsena tsedi papadi
1: o jalo kha tsedi ya ka metsotso re le metsela shumele metsumine ra metsotso so aya ya ho leshumele metsumine ra re le bile tsholo re ngane ya brobe the biggest of the drive tsa go breakfast show o le seria fam re ke le jalo tsena tsedi papadi ya re ya ka mane ka Herzogville ke Herzogville ka malebogo e re ya ka mo le batla go joetsa ha e hole le center city se ka ngata ka gola ka ba bo di kilometer batla go joetsa ha e hole bo ba re ke bo kae ba nna bo 140 o tloa Bloemfontein
0: wa itse ba Bosch of town
1: Bosch of ka itse ka itse ba
0: Bosch ka Bosch
1: Bosch of ka itse ba ke di ba ka gana tse motho chele ha o sa tsamaya ha holo fela check ya ditseba ke ya ditseba gana le mo ithe ke tlo buisana le yena ke le ke kwa le godi ka si tournament ke le godi ntwana ke ene re tlo buisana le yena bona le mosebetsi ba o yetsang ka bono ka Herzogville le godi ho jwang boswa ka le godi oh khawile re batla utlwa taba tsa di tsama jwang bana le tournament ba yetsang bana dikolo di akwalwa mme ke a tseba a ngata dikolo di kwalwa tjena hona le batho ba etsang mefuta e tjena ya diprogramme mo e leng gore banka bana e ka baka dipapadi ka baka eng ba hle ba ba bese bakeng se le seng go bapalo dipapadi obane ka nnete ga o sena letho le etsala makeišeneng mona re a tseba go e tsalang
0: mme ebile re ka thabela gore batswadi tleng ka kopo ke a tseba gore o thatana jwale empa ga o na le motho a etsang boikitlaetso ba o bokeletsa bana le rona re kengeng letso ha se ke rabe se re phutha matso fela ga le boa ka molomo ha re ke re o tshwere bana ba bakae o kwe o reke marothonyana o ko kenye french nyana o etse di sandwich o isetse bana ba o ka ofela go rube motswadi ha o hloke re o etse mehlaena ga itse yaka e monga ka phepa papa re sophonyana ya masapo le dinawa a lo tsholela bana bana ba bapala mono ka pa ba kopane mono ba etsa drama ka pa ba etsa eng bana kana kwena ba utlwe hore ba hlokometse ke sechaba e ska ba motho a le monga jereng a le mong
1: ke nnete ga itse ka le godi ho jwa mposaka
2: where to get right to get a karas
1: monati monati wena o ka ile penki kai
2: Herzogville ba le go location
1: oh yo ka Herzogville yo hole le bo Delsville
2: No, how to blow more deals daily and then out tena ka writing yao we are so we are Christiana.
1: Oh. Le wela masipale go fimo.
2: Tokologo municipality.
1: Oh, ke ya hana tokologo ke ya mang ke tla o jo. Ke ya ntate seagi.
2: Ke ya ntate seagi.
1: Oh, seagi ya ntate seagi ka bono ka tokologo ke ya e bona ke. Oh, Herzogville e pela Delsville mo.
2: Ipela Delsville and then remasipaling a iwana.
1: Oh, utlwa Delsville o ya Herzogville ke bona kwe kai.
2: Asi na kwe telelo a tswa khala, se ke khola ibe lale a wa mhlomo ka kala mantweka netsa awa.
1: Oh.
2: Ke ba fela tsela ya rona mhlomo impinyana mpane no hike, a asi mphitelene.
1: Oh, iliele ke nyana. Iliele ke
2: nyana khala.
1: Yeah.
0: Ah, tswantsulo.
1: Eh, re fitisetse na tsa mabekele bo swa ka re tlo bua ka taba tsena tse rome metseng tsona ka jelo. Ba be di agetse tsena gatla.
3: Na go ntsa ta tlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: 359,900 ha tsoke buya tjena. Kopana le moetso o mocha wa Jetour Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o mocha wa Jetour Dashing Co. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno. Dumela ona le dipehelo.
5: How di pampiri sengata tshe ka kinsa mang? Ha setsa hao. Ha di tswe kapfeni sene ha se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing
6: musadi ya leng a nthusa o mponse mo hato ka mong a dora fa tsabetso ena ka ofela ka fumana tshelete ya ka potlako ntle le ho sign di pampiri tse ngata
5: etsa kopo online o join a Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tsao ba neng ba di batla kapfeni ke mofano wa mokitlano wa semolao kona le dipehelo plan smart think kapfeni
1: Mr. Sorrel, Mr. Robedi, Fela, Mr. Sorrel, Mr. Sorrel, Mr. Robedi, Mr. Sorrel, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi,
2: Mr. Robedi, Mr. Robedi,
1: Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi, Mr. Robedi,
2: Kara kwa tsiba hangata ha o kala ntho o tlo enka hanyanyana ka batsa ba seng ke hanyanyana mpane selimo sa bobedi kara se tournament ke ile a kala ya e hola and then selimo sa boraro ile a hola mpane o fihlela ka mantsoma ke biki decide no I have to get a partnership ka mantsoma le tokolo municipality o e hudisa o ya pele ka mantsoma go tshentsha bophelo ba ngwana e motho motso
0: Batho ngata baba le sisi theola o qala motho a o sheba hore ho etsa ntwe ka re tournament ho hloka e se fela chelete re bua ka chelete a holo empa hape le maikutlong a motho ho ba le moya ono wa phiello ha se ntwe bonolo wana ke eng ya hla ya o susumetsa hore o re ke tla qala mme di sebediswa di ne di le jwang kana ka ono qala
2: tsosa ntwa pili ntwana hane ke qala ke ntse ka hore ke na le rato la yona and then tshe kwa tae bona ka mantsomang ke o bona ngwana ka mantsomang a le mong a tlatswa mo hlomong tournament eng ya ka ke se ke mona mo hlomong ke mosebeletsi TV nka tsaba hono and ke ile ka nka ka mantsomang tshelete ke a ibela morao ke re no tlo ke kope batho ba ile ba khona nthusa itswedi se ntwana ho ya pele mpane nna ke qadile mpane ke nana inkilwe ke ntate modimo a yetletsa pele jwalo ka se le pele tsena ke ntate modimo ka di thapela
1: go tla bua ka masipala ba o thusa ba kentse letso
2: masipala ho tla se mo se fitile ba kentse letso and le se mo se ba kentse letso e dzedi swa ke khone hore ke etse partnership le bone ke le bua ka mantsomang majora rona ntate se age le ntate hloho ka mantsomang ile le bona bantho ba ile re ba etletse masipala wa rona wa tokologo pele
1: ya ke botsa tjena o bane hangata di tournament tsa rona ningning batho ba fumane tshietso me batho ba sa hlokomele ntho e kgolo e motho e etsa location mono we etsa mbakeng sa sibaka sa lona di ntho tse jwalo ke a thaba kutla bontate se ya gore ba gonne o bona mosebetsi ona o motlo o etsa ka mong tournament e bapala ka dihlopha tse kae e bapala neng dihlophiso di emejwa
2: karas ke hlopha tse robedi tse pedi ka mantsoma ke tsa Bosofo se le seng sa Gainesville tse hlano ke tsa Hertsville Malebogo location and then di tlo qala ka Moqebelo tournament e tla be qala ka hora ya lesome
1: ya
2: and then the final di tloba Sunday
1: di o bapala dihlopha tse robedi
2: ne ke kentse netball le motse pedi tse fitileng mpane jwa le ke ba le mathata ha o tshwantse netball e bapale le baka ke o rakere jwa le bana ba di-camping tsa sekolo so ke sokola bana ba netball kada
0: ne ke batla ho utlwa mono hore hantlentle tournament ena e bapala ka batho ba dilemong dife
2: tswasa ho ya ka liquation la rona ka bana le lenyanyana le team tse le re ka mantsomang le bana ba banyane ba se bapala team tse kgolo so ke entse open ka mantsomang ha ena dilemo mpane dilemo tse ke nana hore ka mantsomang di teng ke o fella ho ma 23 e seng ho ya hodimo
1: di robedi di tlhopha tse bapalang di bapala jwang re fe di ke di knockout o tla bapala di tlhopha tse kae ka Moqebelo a di le robedi o bolela gore di bapala ka ofela Moqebelo ho hlase ho tlo sala tsenne re fe program ya hao
2: kara ofisela no tsena ka mantsomang ho tlo bapala team tsena ka ofela selo di tournamenting di tlo bapala ka robedi ya tsona Saturday and then Saturday ho ka bo setse di tlhopha tsenne ka mantsomang selo re ka mantsomang ho tlo qetela setse pedi tselo re di ya finaleng mpane ka madi ma withdraw ya teng kona ne ke tloetsa tsa tsilena ka mantsoma mpane ka ofa mabitso a tsona
1: e fela ke re mamela ere ka 10 ho bapala hona le papadi ka kapaka 8 ka 10 ka 12 jwalo wa bona re khona o tseba hore ka sonta first semi final e bapala kana komang ona le third and fourth play highly siko finally ba pala jwa motho a khone ho hlopa ntho tsa hantla batla o tlotsetsa
2: yes caras e ka hora le some o tla bokala hlopa tsepedi ke ile first game
1: okay
2: and then ka 12 ho tlo ba pala hlopa sa bobedi ile game ya bobedi ka mantswa ma
1: mm
2: ho fikela ho tlo ba pala game tse ya boraro
1: ya bo four be ba pala ka four
2: ka four and then dikabe difelele
1: a re tle ka sonta ha di setse di lenne di bapala bang
2: ka sonta ha ka mantsoma first game e to kala ka 11
1: eh
2: enwe e latela ka mantsoma e to kala ka boma 1 and then di packing ka mantsoma tsa final ho tlo bapala di masters Gainesville masters Hertsville
1: eh
2: and then ho bo kena jwale tshimitelo di le final ntse pitch
1: Yeah, ona le baithuti ba lebeletse mo dipapading di bapala ho kae setšhaba se kgone ho tla ke a dumela ke mahala
2: karase dipapadi tsena di bapala Malebogo location Malebogo stadium Hertsville ha ke na baithuti ba bakala mpane ba masipala ba tla ba le teng jwalo ka bantsheditse ba batla ho bona nthona ke itswedisang ho ya pele ka matsoma partnership le bona and then ya bobedi karase ha ke lifisi batho stadium ang lebaka ke lena karase ha ke na lifisi ngwana monyanyana sireme mpane ha bona ha ona dijo
1: eh
2: so ntho ke etsa nna ke fa bana dipompong ke fa bana maroto
1: eh
2: ya karase
0: e ntho a dijo e botlhokwa ntate a holo dikolo a dikwetse tsena re a tseba hore bana ba tlwaetse o ja dikolo ke dikolo a dikwetse tsena ena le ho ba hona le ho ba bohloko ka nnete ho bona tlala ka mogo e ya pagela vacation jalo ka ho tshwara ha o lifisi letho batho ba kena na go nya fitileng no bona malapa a tla tlo shebella bana ba bona ka pa ihle ke vacation fela ntwe ya malapa o tsietsa bana ba bona ba di bapadi na wa e bona e etsa hala tournamenting e ya hao
2: tswa se kwa tla joetsa batho ba Malebogo batho ba tokologo ba rata bona
1: Yeah.
2: O tla malapa motho tla le family ya and then a tlo shebela bolo ka mantsoma especially tournament ya ka ke tournament e kholo ya Tsovile. Jwale ka ke tshokere ke ka ile mpane tso di tsa ke ntate mo dimo pele. And then ho yona tournament ena thwas. Jwale ka ke tsa community le masipala wa tokologo. E tlo fana ka ka di wheelchair. O batho ba di hloka ka mantsoma nkhala.
1: O tsa mosebetsi mo tsa boss o tsa mosebetsi mo tsa batho ba tsena re ya batsietsa wena monna mo re khonang jwale o tla ba le hlonolo ke tlo ya Crown Starter man ho na le camp ya bana e ba memeng ho yona ke Free State Talent Coaching ke a khola la bo hlano le moqibelo sonta ke tla fitla ho wena mo ke tla fitla ka mo ka re tsogile
0: ke tla pota
1: ke a khola tla tlo shebella di final ka pa semi final ya bobedi fela ke tla fitla ke tlo re tlo tsietsa fela o khothale le wena monna o khothale
2: ka ba karase ntle le lesedi ha hona mo kitla yang tinga kwa tlo jetsa ke robala lesedi ke tswa lesedi karase
1: a ke tla feta ka mo monna ke tla bona ona le batho kana ba babedi be ke nana ke tlo tla le bona ba dihlopha tsa ABC motsepeli ke ka mane ka Blomo be ke batlang batle ba tlo sheba dibapadi ka mo no jwale re tla tshetsa
2: nga tsaba o lokhala sa le kaetsa jwana
1: a thank you boss no re le buile buruaka
2: Alebuleng
1: ke nna. E tsara so ke le go di ka se tournament ka monoka Hertsville Malebogo. Ba tla ba bapala ka Malebogo Stadium ka Hertsville jwale. Ke na le ntshoga le tlontsa maisetsa ka mono ga itse ya ka jwale. Ke tla be ke sa singa ka nnete.
0: Ha go reporta.
1: Ya nka pota ke tla be ke sa singa ho ha.
0: A mona tsabela tswala se di antlo di mahlo ra ke a borobene na tsabela tswe ke le sedwe SABC. Ke ne modupi u balata batsena.

Di hlogo tsa ditaba hore nyana sepolesa sa Gauteng se tshwere babelelwa ba leshome mme sa apa dithunya tse robong ka mora ketsalo ya uthunyana Cleveland ka botshabela ho Johannesburg.

0: Ee, tshwa sa le batukana. Nna ke rekisa jwala ne. Ke bula 7 days bekeng. Empa hara beke, di-customer tsa ka di a tseba hore sound hara beke e tlameha e felle ka moo ka moo ba dutseng fela, e se ka tswela ka ntle so that e se ka disturb-a bana ba sekolo. Then weekend teng atjhe, ntle le ha ebe bo makhe ba na le lefu kapa eng ke tlo hlompha e se ka ba yalla. Weekend teng yalla bana ba sekolo. Hoba jwale di-customer ba tshwanelang ba rata mmino. So mmino ha o le siyo batho ba borela. Hara beke eya, ke kgona ho utlwisisa mara weekend ka nnete atjhe. Speaker-a ra se bulela.
1: Ke rekisa jwala.

0: tsakanakwekamona
1: ke abe soka ba ke suthela thule
0: ke tsholalo ore jwale
2: ke nana bo monyako kwana
0: tshege ka mono le gona go tshwara ka tsona hele
2: wa tla ga ba ka pele hape chepati
0: nna ke a di rata chepati ditaba ke batlo thetsa
1: mo a se tswale ke ba le a date
2: oh
1: ba le a go moya o be o thole
2: chepati tse re bua ka ntho ntse ke jwetsa thwasa ke re qwaqwa kwana ke tsiba Mauritius hala mogotsi wa o ibitsa eng mogotsi wa o nna re ke Mauritius ya ne ya qwaqwa
1: On a bit of
2: Mauritius. Mauritius.
1: Mauritius. Di melawana ena ya di bylaws e ya sebetsa makeishin le tropo empa fela e le go makeishin ya gona ha ke ngwe tshebetsong ke masipala
0: e e di bylaws makeishin
2: e di
0: hai
2: fela ka ga re tsebe gore di teng ka pa ha ke tsebe chepa
1: e go ba go se tsebe boholo ba batho go se tsebe gore ha o etsa legata batho bana le hona tokelo ba bitse maponisa ba tlo kopa gore o theole legata le o tibe
0: wa nana ka nne tana lo haellwa ke divene
2: Haile ke tshile ga yetsa hale.
1: Ke nnete ha go bona fela batho ba gona ke nana boholo ba bona ha botsebe empa tsona di teng ya sebetsa. Ke tsena o tla fumana gore le makeishining motho wa yemo wa ntate mo no wa ntshemetsi ya ntshemetsi strate. Ke phoso o tla mele maponisa ha o bona lo kwa.
2: O ba le ritatela ge tloela nthwana se ka
1: ga jwale ke. Se ka ke tloelo e tla me be jwalo empa e se tloelo e le tlolo ya mola.
0: Ai kho.
2: O tsebe se ba ka se le teng pele ga gago o na le mathata a legata leo o na le mathata a lebotatate
0: setenadi
2: a lebotata
1: ande ga e kao fela ntho tseno ntate ga motho a dietsa o mitsetsa maponisa le ga a ntshetsa metsi strateng ga ba mmona o tlamehile ba monki kapa a tsamaya ka kgotho strateng o tlamehile ba monki
0: gona ne re rutiwa gore motho a ema fela a qala etsa mokokotlo wa monna ke legalage re mootle ka mašwa
1: Why?
2: I don't know. I don't
3: know.
2: I don't know. Ntho e go sisa
0: iname
2: yai le seng
0: ya wa lo ka se
2: ai
1: le la tsela go
2: tola la wa tsela mo la tsela
0: le baby
3: le pila bana me
2: o ga se tenta wa tola tola le baby
3: nake so we got it kere u ba no mai hatella je
2: pugalisa enketa
0: na yo pula lebo ane memo ngana jetsa ngwana ha ere yo sta ba tella batho ba
2: le ruse
0: a go le bona le botla le ngwana
2: le ruse
0: a go ba palle hole le bona wa le bona na le botla le bajwa
2: le ba le awa
0: le a petsu a re botla a re ba gona o petsola le bona
2: la la o so bo le seke
0: wena o so kana hana ha o le motho
3: Yo
0: are play fair.
2: Hey,
0: play fair.
2: Jole tulwana wena o ya ka wena. Le a tloile ya legata.
3: Ai. Le gata ba tsiba kana go tseitseng ba thulilukile. Empa jole ha o so fumana gore le vacation mo bo meso mfela batho ba ntse ba tswela pele ka legata ha tshika nete.
2: O bani
3: tshwanetse o shebe tikulo e o phelang ho yona gore batho ba ba ka strateng tsetsa ka tse ba phela jwang ba itshwere jwang
2: ho ba jolo ka re bua re
3: ya o khalimela la o batla wetsa moferefere marata eng a iufa ntho ya hore ke tla lietsa empa kana ko itseng ke totima se ya le moya saka
2: di bailo setse chapata buang ka tsona o bua nnete o kila bona bo ditoropo mo tholwana ba dumela hore A se anga tau fumana strateng sa rona o gona o bula kgwebo strateng mo batho ba dulang teng dibaka tsena di bale ba di bea sebakeng se itseng mo fumana mo le gatala mo ha le gone hore le fitle lo wena ha o robetse lape mona be mathata jwale go a gumba zwa busuka o fela
3: ke ne ke tseba ho thwele le dikereke motho a tshwanela hore tavern e ha ebe

0: ufile kereke
1: ho jwalo
0: se ba molao eh empa he makeshine mona kae kae hona letse pedi se tharo so tla no ipotse hore na ha di le pila sekolo tse
1: ho etsa ha jwalo
2: se di lenga
0: ha di pila kereke tse ho etsa ha jwalo
1: molao ho matsohong a mang hore molao o kengwe tshebetsong gore ha molao ho ba letlolo ya ona ke bo mang ba ikagabellang hore jwa le tshwantse ba agabela
3: ka pa molao wa toropo o tshwanelwa le keishin
1: ena ya thuli ya dikolo ya hore thavene tshwantse be hole bo bokae le dikolo e be hole hole bo kae le dikereke ke nnete e ke go bwanela
2: ke mosebetsi wa masipala o gaitsedi ya ka go hlokomela ka ha masipala go bona ntshang di license tsa di thavene tseo o tlamele o etse bonnete ba gore o a di fedisa mo meditutseng teng one ke bona ba entseng botlhaswa boo
1: ga ke so bone ba metha
2: hai khaizirak
3: jale motho wa tavern mo hailo ro wa thusa lekeshining ona le ntate ke na ba kha ba tshuba ga paving ena la ke nwa ke ntate man jwale ya jwalo re qetella rutlisisa ga le aka gombaza busuka ofela wa re thusa le go
2: ah molao ke molao so ke thusa
0: e ba o tla fumana kana ko ngwe makeshining a mambathu ba molwanela motho wa bona ha le jwalo ba molwanela motho wa bona ha le jwalo ba tsiba melimo ya hai
1: Jale thuso yena ke o reka go reka tshabase go go tlotse ba o tlola molao hantle bola tsha ba o buletse
0: ba o buletse
1: bona batho bana be molao nongwe go wa basebetse
3: ba bamba ba reka bo di cruiser gane ba etsa ntwe ntle o fumane hona le malapa di zone mo nono le ngora sokolo ba
1: fela fela gaitsedi ya ka ha ietswa ke batho ba rekisang jwala ke eng etla thibela ba rekisang dithetefatso wetse yona ntwe
3: a bona
1: ha ietswa ke ba jwala
3: Hai jekandeng.
1: Ba di tetefats. Ba
3: tsa
1: ntshelete ngata. O re ka ndeng.
3: Deo jekandeng. Ha jekandeng. Wa u ka so isa ka ba.
0: Empa ba di tetefats ya ke ba ietsa ba ietsa ba ipatile. Bana ba di thavene ga bona ke thavene man.
1: Potso gore na. Bana
0: ba di tetefats ba ietsa ba ipatile.
1: Tholwana potso ya ka ke ena ba santsaneng ba ipatile na. Kapa se ba patuwe ke sechaba se ba rekisetsang go sona.
2: Hai khajira ga ke na kae ka tshaba se ba patile bana ga ba tse ba empa ga ba tlo banela molao
1: ke taba ya kae hana mo
3: khajira ba le ba reka a re le boya go lo thuli di eme jwa ka jelo
0: ke le bahle bana beso ka jeno re tla bua ka taba ya diwili hangata ho khotaletswa hore batho ba etse diwili ba le boemong bo botle ba bophelo jwale kana ka nngwe o fumana hore ho ba le motho ya phephetsang wili hobane a nahana hore motho enwa ya neng a ietsa o ne a sa phela hantle ka nako eo a neng a etsa wili eo ke yona taba e re tla bua ka yona re tla bua le mosadi eo e leng moetapele campaigning eo a sebetsang ho yona ntle le mono he re boela hape re kgutlela mananeong a ne a rona a o re ntseng re ithuta haholwanyane ka kantoro ya auditor General Kelebile.
4: Ibangu nahana uru keke wa kona ulifela liqwetha. Nahana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Liqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka Sesotho se monate.
6: Ke mo tlotlo ka dilotho le disomo paletse mokgodisitse.
5: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: Tsama le tsogele se dia fam amedi imene metsotso pilora ya borobontse re bua taba hore BRICS sana le dilmo tse robong a le chankaneng.
1: Mabrigado.
0: BRICS mabrigado ei amedi ila ka e ka re ke ntwe tla feta empa kanne tula fumana le molato wa peto. La fumana le molato wa peto. Mme ke hopola hantle o kene antse a hana hore o yentse.
1: Seletse robong.
0: Ka mantswe a mang bala ba bona a sna ho tshola. Jwale di robong ne ba mo agetsetse kae
1: 15 o sa dutse tsaitse ya ke ya ha bona ali atlatla
0: pele ho bo 12 nana o tlatswa pele ho 12 mo hlomong paro
1: bo 15 nna nke ke bone ba betsa bo 7
0: oh
1: yeah nke ke bone ba betsa bo 7 fela ba bang nna ke tsebe di sebetsa jwa ba teng be re tsebang ngana fuwe 15 a o tle bo 12
0: 12 isn't 15 hona le a iqetang khada ho ba ndela
1: Africa borwa mo aba iqetu
0: ke ntshankani ditletse
1: ga ke tsebe ho di hona le molao wa ing ba ihlalosa a ke tsebe ka nnete a ke tsebe ka le motho wa ngotsinga ge khara ke dula next door ya tavene ene ha e kwalwe
0: ha
1: a se ke tlwaetse le gatala teng tatu wa ka are ha o mfounetse ke le ka tlu o ka le hana ke ka tavene ke le lapeng ke le hae ha o ye se ke le ka tlu are o ka le hana ke ka tavene ke le hae ya ka le gatala mona
0: ai
1: are sebedisane more bone re thusana njwa re sebedisane mona ka nete ka ebe ya mono re bone re thusana njwa ka Afrika borare ya kopara ga diongwe sane hore ka botshelelo fitlhelo hore ka borobonte biggest one drive o ba jwetse ara busa ga laela o seng boss ka thago wa breakfast ba tla o jwetsa ba bagata o tswa ho nna kada boy kimka ka kadam chita sebedise ke betse ile

0: tau dumedi sauseng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng boloka botjhaba ba hao. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe testamenteng e ntjha, buka ke ya Mateu, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya borobong. Ka thuso ya moya o halalelang, re bala ka tsela ena ho lehlonolo ba etsang kgaiso, hobane ba tla rewa bana ba Modimo. Leo ke lentswe la Modimo, lengolwe, lehlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona, le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mamamedi mo re badileng teng, boloka botjhaba ba hao. Morena Jesu o ngola mantswe ana a le thabeng mo a etsang thuto e tlisang lehlonolo. Mme temaneng ena morena Jesu o re ho lehlonolo ba etsang kgaiso, ho lehlonolo ba etsang kgotso. Ka mantswe a mang, Jesu ha a bue ka batho ba ratang kgotso feela, ha a bue ka batho ba ratang kgaiso feela, empa o bua ka batho ba etsang kgotso, ba etsang kgaiso. Ka mantswe a mang, ha ba e bue feela, ba sa etse. Jesu o re bao ba e etsang ba tla bitswa le ho rewa bana ba Modimo. Ka mantswe a mang, momamedi wa ka ya ratehang, kgweding ena ya botjhaba ha e kaba ho na le ntho re tlamehile re sebeletse ka thata, ha eba ho na le ntho e re tlamehile re mathele, ko ba baetsi ba kgotso, ko ba ba etsang kgaiso le ba bang. Momamedi, ka baka la hore mo o senang kgaiso, mo o senang kgotso, setjhaba se a befa, setjhaba se a halefa. Mme kgalefo ha e le ngata setjhabeng, setjhaba se ke ke sa ba le botjhaba bo phethahetseng. Momamedi, setjhaba se tletseng pefo se ke ke sa boloka botjhaba bo phethahetseng hantle. Pefo, ho befa, ho senya maphelo, ho senya malapa, ho senya tshepo, ho senya thepa ya setjhaba, ho senya metse, ho senya tshepo ya bokamoso. Empa mo kgotso, kgaiso e leng teng, re phela mantswe a reng rata wa eno jalo ka o ithata. Mo kgaiso e leng teng, re phela mantswe a reng ngwana kwa setjhaba. Mo kgaiso e leng teng, ho na le botho. Mo kgaiso e leng teng, ke motho ka batho ba bang. Mo kgaiso e leng teng, setjhaba ke setjhaba ka setjhaba. Ha hona ya iphelelang a le mong, re phela mmoho. Mme boo ke botjhaba bo ratwang ke Modimo, boo ke botjhaba bo re ka sielang meloko e tlang, lefa le jwalo le sa boleng, le ka timetsang kgalefo e re e bonang. Momamedi, setjhaba se halefile ha o hlaka mona, batho ba lwantshana ha o hlaka mona, ha o tsamaya mmileng mang le mang o halefile, ha ona ya iponang molato, hobane batho ba hloka kgotso le kgaiso. Mme ha eba re boloka botjhaba ba rona ha re duleng kgotsong ya Jesu, leo ke lentswe la Modimo, kutlo ha e beketso. Amen.
1: Re lebohle ntate Moruti Ntlatseng Thabiso Ntlatseng o thewa ka mena ka Sa Solberg o na bala bukeng ya Mateu gaolo ke ya bohlano temana ke ya borobong wa tseba nthwena ya ufana ka temana hey batho ba irata batho ba irata hona le batho ba etsotellang ba o ireng le mohlang ke fitileng fela ke sa fana ka yona temana ena ba ntetsetsa ba nthumella melaetsa ka nete re thululi betse ufana ka temana hore morutu ba dile kae e bohlokwa ka nete ke bone ka nete hore e bohlokwa Mateu Khaulo ya bohlano timana ya borobong Mateu 5 verse 9 ke mo ntate moruti Thabiso Ntlatseng abadilenteng mamedi motlhem ka jeno he re kena mane ke kgwedi ya botshaba mme rona ha e sale ka nnete re ntse re tshwere tabatsena go tloa kwana selemo se qala kwana ha e sale re di tshwere mo mamedi motlhem mme re di tisa lo feta he kana kwena ya kgwedi ya botshaba me ke na le tlotlontswe pula enang letsatsi le tshabile o ka reng ha o sa batle hore pula enang letsatsi le tshabile khomo e felehetsang mofu o ka reng ka lentswe le monnate la sesotho ha o bua ka khomo e felehetsang mofu 086 000 3084 086 000 3084 Pula enang letsatsi le tshabile ke ya pele khomo e felehetsa mofu ke ya bobedi 086 000 3084 le CDFM mamedi o santsa leteng hello dumela
2: Dumela tshile.
1: Dumela mme o phela jang?
2: Kama ha o re phetwana.
1: Ke a phela mogatu.
2: Hey ya pili. Ke bo ja botsheha.
1: Okay.
2: Ya bo di yona. Ah. Ke ba ke itlama ke go nna ditaba ka maokeng.
1: Nkhone ba ditaba maokeng. Ke a leboga nkhone ba ditaba. O se o tlabamela mogatu wa ke a leboga. A se mo he. Le se di FM dumela.
2: Want to leave?
1: Hello mme.
2: Eh ke o di teleng.
1: Eh.
2: Dum sa ke le ka fela mona.
1: Eh.
2: Khomo e fele ja mofu ke mohoha.
1: Mhm.
2: Pula ena ntse ke le tshabile ke bo ja botsheha. Mona ke le ka fela ngwa le ska le bo.
1: Eh, a o zikele di kamena ka
2: Bloomside,
1: Bloemfontein.
2: Bloemfontein.
1: O le kile a o zikele di ka le bo. Thank you, bye bye. Le se di FM dumela. Hello. Hello me. Ke phetso phetsa ntla ngwanes.
2: Ke
1: lebo.
2: Sa pele ke bo ja botsheya.
1: Mhm.
2: Sa bo ja tsana ke tshwenye. Ke se se ma go tlala le ntle.
1: Ke mang?
2: Ke le le.
1: Oh, Matibello. Ke le bile Matibello.
2: Thank you.
1: Thank you my darling. Le se di FM Gmail.
3: Le tsholwana go tlhompile motswa ya mna tle ka
1: mang. Ntate madoda ke lebo.
3: Ya pele mmatla.
1: Eh.
3: Ke le nna sa se ba le joalo mme ke tsakana go se bontsha
1: botse. Eh wela tlase joan tate madoda ka phamiseleng tso yang yana. Eh.
3: Ke go ja botse a pila ena e tsatsi le hlaile. Ya ena o fetisa mofu. Ha ke se ka ke tafole.
1: Tafole.
3: Tafole ke
1: se. Oh, thank you tate madoda o tla itswaya.
3: Thank you.
1: Ba me di refela ke fete mabenkeleng a ke a gotla.
4: Di tropa tsa fapaneng, dina go di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stockvel e tla me o tswela pele. Meka FNB app, di tshoka o fela di kgona go bona challenge. Bulang FNB stockvel account ka mogwa wa digital. Motho le kae ka paka e fela. Le kgona go re mo, le bona ha challenge e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
5: O bona ntle challenge e tla me o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stockvel account, di tshoka o fela di ka bona mo challenge ya stockvel e yang teng ho FNB app. Tshintshela go digital stockvel ka FNB ka jeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle bona le dibehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo agwa sa melotsa sa tshelete le dikadimo a semolao
6: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lena ne o la meputsa le itlhommeng pele mzantsi ka diselo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka hona hula me o fumane extra ka dithoko tse subsidized tsweng dintho tsa mantla jalo ka 10 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 1999 le 5 kg ya goldie kapa county fair frozen mixed chicken portions ka 1999 fela di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

a re tanki mme ke bona sa ipolela na ke mang empa e retsatsi mona ha ke tsebe gore na ke ya nepa na ngwaneso empa ke bona ka nnete o retsatsi ke a gola ke lona lebitso la gago ke a kgona ke lona lebitso la gago moja o tsheha mofelegetsi ke ya bobedi thuli ke nna mamokgethi ka mona ka botshabelo ga sebohe oda bobedi motle e re nnage ke fane ka dikarabo ka nnete bane le lekile ba ke neng mona ke leba ka bangola fatshe nkgono maditaba ka mona ka Kroonstad o lekile ya pele o ene pila nkgono maditaba aus dikeledi e re ke tla gotela go wena matebelelo ka mona ka Midrand matebelelo leanya le ena o lekile ya pele ntate madoda ka mona ka madikgetla Tromsberg le ena o lekile ya pele re ke fane ka dikarabo hem motho ya nepileng dintho tsena di le pedi ke wena aus dikeledi ka mona ka Bloemsite Bloemfontein o di nepile ngwanese di le pedi ke tsena pula e nang letsatsi le tšhabile le nepile ke bojwa botsheha boja botsheha le nepile ka nnete mono le nepile itshwayeng good kgomo e felegetsang mofu ke mogoga ga o tsholo jalo o nepile ka nnete re a lebotlhe momamedi motla se mo felegetsi ae ga se mo felegetsi mamokgethi ga se mo felegetsi kgomo eo wena o itlhaile ga bonolo fela bo se nana ka pelenyana fela momamedi re a lebotlhe re a leboa ka nnete ga nne re ithuteng re ithuta ka ba bang re ithuta ka ba bang ka nnete ke ntho e ntle ena eo o etsang momamedi ga re re he a koreletsetse e be wa letsa e be o romela di-voice note di ngata-ngata ka nnete ba rometse melaetsa ba raba ditaba tsena re a lebotlhe le bekeng e tlang ka labobedi re tla nne re etse jalo fela e leshome le metso e tsheletseng metsoso pele gorra ena ya leshome mme re tlo kena metswaleng ya rona ya tshogang re utlwe ditaba tsa botlhokwa tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing lena re tlo utlwa taba tsa botlhokwa tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing lena wena momamedi motla o sekebe wa leka wa fetwa mme ba sentse ba le teng ba itukisitse re ke ba fe sebaka ke bana ba sentse ba tlola-tlola pela ka mone.

0: telele. Jale sepoko se ne se hloka ho phomola hodimo le kaleng la sefate. Empa se ile sa tsoswa hang fela ke dinonyana tseneng di dula sefateng seo. Ya ba sire.
1: Hey! Ke mang ya ntse e tsala rata mo? Ke kopa hore le ke le ntloele ka kgotso hleng ke tsebe ho robala.
0: Ha dinonyana tsena di utlwa lentswe la sepoko. Di ile tsa qamaka kwana le kwana. Ya ba nonyana e nngwe e bitswang mokwepa e elellwa sepoko sena. E ile ya re.
2: Bonang sepoko sena sa lathalata. Ha se a kopa le tumello ho rona hore se roba le mo.
3: Re keke ga se dumella ho dula mona.
0: Ke le mao wa lefokotsane eo. Ya ba dinonyana tse ding di bua mmoho di re.
2: Ha re molele ke mona. Ha re molele ke mona.
3: Ao mme Matshepi. Ke sono ka sepoko sena sa batho.
0: Ee, ya hloni. E re tswele pele ka pale ngwanaka. Ya ba popo gaya e hlalosetsa dinonyana tsena tse ding ere.
4: Tshebo, ha re se sileleking hona jwale. Le sa hopola hore diphoko ha di bone motshegare. Re tla se bolela bosiu hore se tsamaye.
0: Holy, Sine se tshaba hore ha dinonyana di khutlela mona di hlaentsa tsona di tla seleleka ya ba se ipata ka tlasa makala a difate e seneng ke ha dinonyana di se di khutletse mahatsona ha ho nonyana e ilenya elellwa sephoko tsohle di ne di nahana hore se tsamaile jwale dinonyana tsohle di ne di kene ka di hlaentsa tsona Jale ine ile busiu. Mili nonyana tsohle di ne di robetse ba busiu. Ka yona nako eo. Ke ha konopo eo ine ngile le dinyane la lefokotsane. E longwa ke dinta. Konopo ine e tshuhile ho ine e tshaba ho tswa ka mona ka sehlaheng. Konopo ine e tshwenyehile, mme ya qala ho kopa thuso. Dinonyana tsohle di ile tsatla ho tla ithusa. Ka hobane ho ne ho ntse ho le lefifi. Ho ne ho se nonyana e mmonang. Di ile tsa re.
5: Mokwepa.
4: Re ke ke re kgona ho etsa eng kapa eng hona jwale hobane o sa le lefifi. Ha re ke o sa loseng.
0: Mokwepa o ile wa re.
2: Empa diphoofolo tse hlaha di ka nna tsa lematsa ngwanaka. Ha ke kgone ho mo siya le mong ka nnete.
3: Bua nnete Mokwepa. Empa jwale ha re kgone ho thusa.
0: Jale mokwepa o ne a ikutlwa a swetsehile ha utlwa mantswe ana. Dinonyana ke ha di kena di hlaentsa tsona. Ha ile sephoko sona, se ne se ntse se ipatile ka tlasa makala a difate. Mme ka mora nakwana, ke ha se ikutlwa se imoloile. Ka yona nako eo, ke ha se utlwa makala a sefate a sisinyeha. Se ile sa elellwa hore lefokotsane le leng le lenyane le ne le ntse le dutse lekale le leng la sefate. Le qhaqhasela ke serame. Se ile sa inahana sare.
1: Ke nahana hore ke konopo. Yane wa le dinyane la lefokotsane. Yane nga ntse a batlwa. O yetsa mmoho konopo. Ke na ka sehlaheng sa heno hle.
0: Ke sephoko seo se bolella lefokotsane lena le lenyane. Empa ke ha le sa sisinyehe. Empa le ntse le thuthumela. Sephoko se ile sare.
1: Bona, ke a tseba ho tshaba lefifi. Ke tla o thusa. Tsamaya le nna.
0: Empa lefokotsane lena le lenyane le ne le hana ho tsamaya mo le sephoko. Empa la itulela lekaleng leo la sefate. Sephoko se ile sa nahana hore ho molemo hore se le se le dinyane lena la lefokotsane. Empa sa dula moo le lona. Se ile sa dula moo le lona bosiu bohle se ntse se le hlokometse.
4: Awo, sepoko sena se na le botho mme Matshepi.
0: Ee, ya kanane le ngwanaka. O ka tsho hape. Ha re mameleng pale hoba e sa tswela pele. Hoseng ho latelang, le dinyane lena la lefokotsane le ile la kena ka sehlaeng sa bolona le ile la phethela ntate lona tsohle mme jwale konopo o ne a imolohile ntate mokwepa o ile a re
2: o re sepoko se ntse se le teng mo ka nnete re tlhoka go bua le sona
0: le mao yena o ile a re
3: o ntse o le mo sepoko o nana go ipata ka tlasa makala a difatege ke ga o fumana
1: ke maswabi ke maswabi tle ke ne ke sa ikutlwe gantle maobane bosiu ke a tshepisa gore ke tla tsamaya bosiung bona ntshwareeletlhe
2: o tlo yaka ya ga o tsamaya
1: ke tlaletswe ke naga ka nnete ke tla yaka e kapa kae mo ke tla fumana bodulo
2: empa re keke ra o dumelela gore o tsamaye mona go gang
1: fela masadi o bolela eng ka seo jwale
2: go lokile he o ka nna wa dula le rona mona ga re batle go latlhelwa ke motho ya re thusitseng botlhe re a tseba gore na go etsagetseng maobane bosio
0: sefatlhego sa sepoko se ile sa tlala thabo mme dinonyana tsotlhe di ne di thabetse gore sepoko ga se sa tsamaya jale dinonyana tsotlhe di ile tsa itulela sefateng mo le sepoko se na ka thabo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a golwa gore botlhe le ile la natofelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mo lekananelo letlhone ga e le gantle sepoko e ne e le mang mo paleng e
4: e ne e le nonyana e neng e tlhoka bodulo empa e na le pelo e ntle mme matshepi
0: sepoko se ile sa fumana bodulo ba sona jwang
3: se ile sa dula mmogo le ledinyane la lefokotsane bosu botlhe ka ntle lekane la sefate mme matshepi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba e na le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
4: tsamaya gantle mme matshepi
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: le Sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ntisele puo eso, ntisele ditlwaelo tseso.
2: Ke mollelo wa botle, ba baholo le ba banyane. Ke Lesedi FM.
3: Ha o se Mosotho ke bohlasweng ba hao banna.
0: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, thuli baby.
3: Ke sentse ke o hwehla, ke riatla tse mofuthu.
0: Ka manta ha o isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM. Ho Lesedi FM fela. Ke molelwa.
4: Mamedi, ka jano re bua hape di wili. Na o na le wili. Mo mamedi ke a botsa. Ke a botsa hape le selemong sena. O na le wili. O laka wa ya mane mo o entseng wili ya hao teng. Wa lo sheba hore na o ntse o batla dintho di be ka tsela eo e sale o batla di be ka teng. Kapa ho na le dintho tse o batlang ho di fetola. Ha o ntse o re ke tla yetsa. Ke tla ya. O tlo ya neneng. O tlo yetsa neng wili. Sala he o ntso inahana o ipotsa hore na ebe thuli a mpotsa potso e kana kana ebe o nthusa kapa o etsa jwang ke a o thusa etsa wili beke ena wena mo mamede motle kapa kgwedi ena ke ya ho hlokomedisa setjhaba ka bohlokwa ba di wili mme ka jeno he re tlo bua le me tumelo modise ke leqwetha me re to bua le yena he rutle ditaba tsa bohlokwa tse amanang le ntlha ya hore kana kwa ngwe o etsa wili ebe hona le ya phepetsang wili eo e o yentseng mabaka hae ile hore wili eo motho enwa o yentse a sa phela hantle ka bakelellong ka ba e ka ba mmeleng ke ka ho hangata batho ba khotheletswa ho etsa diwili ba le boemong bo botle ba bophelo ba tse ba ntho ba yetsang ba iutlwisisa ebile ba e bona me tumelo modise o santsa le teng me tumi tumela me
5: dumela me tumi
4: ke a phela phela hantle o tumelo
5: ke phetse hantle me tumi ke le bile ha holo ka dilemo sena ke dumedisa le ba mamedi ba le Sedi FM
4: re le bohle wa tsama o tsumi ke butsitse potso mona ke botsa mo mamedi mo mamedi o na le wili e ba ngo sina yona ho ba ne ngo sina yona o tlo ya le ngulo etsa wili ke dipotso tse tse re di botsang selemo le selemo jale ha re ke re bue taba ena ya di wili ka jeno ha holo re shebile nako e o motho a etsa wili le le khothaletse hore motho a be a phetse hantle ebe ho baneng le khothaletsa seo
5: Natuli ka mantsa bonolo go bo sofa hore re tsebeng nete ba hore motho ha etsa wili e etsa e le hore o itekanetsa go lo jwang ka kelello o na le bokgoni ba kelello bo bolela hore nako eo motho ena ha etsa wili kelello ya hae e lokela go tseba hantle hore ke eng ke na e etsang a ntlitsitse hore na o etsa eng le hore ditlamorao tsa teng wili ena e etsang ke difeng seo kaofela ke go latela karolo ya 4 kapa section 4 ya Wills Act number 7 ena ya 1953 ke moo bo section 4 mo re fumanang ba re hlalosetsa ka botlalo hore go bohlokwa haholo hore motho e be ba kelello ya hae ka nnete e nepahetse o kgona go utlwisisa hantle seo se etsang keng ha re o etsa wili
4: Ha o sheba malapa a mangata hona jwale a o stumi re ntse rena le batswadi ba rona re ntse rena le bonkgono bontate moholo ba rona re phela le bona tsatsi le leng ba ntse ba gona hore le bona ba gone ho inkela diqeto tseo e leng tsa bona jwale potso ya hore ha se a entse wili ebe ho so ba dipuo-puo tsa hore e ka rona sa phela hantle e ka re kelello ya hae ne sa tsitsa di tlhahaneng di amana jwang le sena se o re se buang ka jeno
5: Actually taba ena e fetwa taba ya molao ha motho e mong a theha tang ya hore motswadi ena re buang ka yena seng a ho dile dilemo o ne a sena bokgoni ba hore a ka utlwisisa ho le jwang kelelo ya hae ka mokgwa e leng ka teng nakong e ana etsang ile o ne a sa utlwisise seo se a se etsang ke eng le hore na ditlamorao tsa teng ke eng jwale o ka bona hore mohlala e ka ba ha o na le dipelaelo tse hlahang ebe ba he ka le ka ga ho ntsha ho le nko ho thwe nne ka nnete ka ponkgono o na sa kula haholo o na sa lahletswe ke kelello fela ho tlamehile hore
4: Obe libo pa ki ba seo. Fela austumeng tsara le hanyane yana fela re hlae mabenkele.
5: Thank you.
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Na wa tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlooho? Ke kgotso! Thakalane la DJ ya ka ofising. Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hei, bothata man! Me, Aus Barbara wa batho shem, o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se le yena promotera ya kgotso. Atjhe, banna! Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodi sa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
4: Mamedi re khutlele hape ho metumelo modise a stumi o nontso tsola pele ngwane so ka nthlaena ya bohlokwa hore ke neng jwa le mo rereng e ka re ba entse sena ba sa phela hantle kelello tsola pele
5: ya le bona metumi dipelelo di ka sa ha e ba hona le bopaki bo bontshang hore na kong eo e mkhono ka bonda di mohulwana etsa wili ka bana itikena o ne a selekane ka pa ina le bohloko bona bo go ditsang ka hore ke dementia e tsetswe pele papa a le boemong bo bong boneng bo mositisa hore ka utlwisisa hore na ke eng seo se a se etsang ha etsa wili fela taba ya bohlokwa mmetholi ke hore gopole hore ga o bolele gore motho kapa motswadi ha se a hodile dilemong ha ana kgona hore a ka iketsetsa wili go tla tlameha gore go be le bopaki bo feleletseng bo bontshang gore ka nnete kelelo ya hae motlhomo ene se e latlhegile kapa o ne a kula a sa kgone gore a ka utlwisisa seo a se etsang ke eng Jwale molao o tla sheba boemo ba kelello ya motho eo a neng a etsa wili ha ba nong ka fela go ka ibana ka lelapeng kapo bana ba e mong wa bana ore kannete motswadi o ne a kula o ne a sa utlwise seo a se etsang go tlamehile gore ka molao go be le bopaki bo feleletseng bo e leng gore bo tsamaisana bo ntshile bo itsheteile godima mangolo a tswang kapo tsona bopaki bo bong bo tswang ngakeng e tla tlhatlhoba gore ke nnete kapa e bontshe bopaki ba gore motho eno ga a tlhokagala ke nnete gore kelelo ya gae e netse e latlhegile
4: Jwale rona re le ditho tsa lelapa ha e le gore re fumana boemo bona ba ditaba ha motho a se a tlhokagetse ho sona le motho ya phephetsang wili ena jwale re loketse re etse jwang rona he ba leloko ba lelapa
5: ba lelapa ha le iphumana le le ka tlasa maemo a jwalo ho bohlokwa haholo ha motho a se a tlhokagetse taba ya pele le ikopanye le kantoro yane ya master wa lekgotla le phahameng e leng yena motsamaisi wa Administration of Estate Act No. 66 ya 1965 ke bona mo nono master of the high court man go bonda de mohati mo leng gore ba ka gona go ba thusetse ka gore na ha o le jena na o dumana gore e ka nna ba hona le ditaba tse hlahetseng tsa gore mme mosomong ka bonda de mogolo o na sa itekanela hantle di qala mo e be ba he ka mora mo nono ke mo mo leng go na maqwetha re ka kena mo re tlotlang re batla gore re fuputse re fumane bopaki bo feleletseng ba gore na ebe nakong ena e wili ne e tsuwa go ne go etsagala jwang kapo boemo ba monga wili e ne e le bofeng ba kelelelo
4: ntho nngwe gape austumi a re ke re bue ka yona gore ha e ba motlhomong ke ile ka etsa wili nna ke ntse ke dumelelwa gore ha e ba go na le ditukiso tseo ke batlang go di etsa go yona ke dumeletse gore ka etsa jwalo mme nka etsa jwalo ka makgetlo a makae kapa ha fela go na le ntho e ke batlang go e fetola nka tla ka tlo e fetola kapa ke na le gore ka etsa wa e fetola ga nngwe kapa gabedi go tloa mono ga o sa tlhola o e fetola e sebetsa jwang
5: mothubi ga e le gantle wili yona e sebetsa ka mokgwa o jena wa kgona gore o ka e fetola ebile wili e nngwe le enngwe e ntšha e o etsang yona ka bo yona e etsa gore wili ya pele e seka tlhola e le wili e leng gore e tla amogeleya ka mantswe a mangwe ga o etsa wili e ntšha o ne o kile wa etsa wili kgetlong la pele ga o bolele gore o tlamehile o kgutlele morago mane mo o la etsa wili teng gore wili ena e ntšha ya gago e tle e be molaong ga fela e le wili e latelang ditlhaloso ka mokgwa o di tlameleng di be wili e be ka teng wili e ntšha e ba yona e leng gore e fitlha e kwahela yane ya gale ka mantswe a mangwe neng kapo neng fela o ka kgona gore o fetole wili ya gago le gore o etse wili e ntšha ga gona makgetso a beilweng a gore o tlamehile gore o etse wili makgetso a mabedi kapa a marago kapa a makae wili ga fela o kile wa etsa ga motho a sa tlhokaetse go shebala gore na wili ena ya go petela ke efeng go diwili tsena tse motho a ileng a di etsa nakong eo a ntseng a phela ko gobane go utlwagala gore wili o a e fetola gobane ne nneng o fitlhelele gore o se o na le ngwane mongwe gape o sena ena nakong ya pele kapo o se o fumane thepa e nngwe e ntšha e o neng o sena yona kgetlong la pele ga o ne o etsa wili ke ka go wili wa kgona gore o ka etsa e ntšha neng kapo neng ga o tlhoka gore o e fetole
4: mamedi e bang o na le potso ka pelengyana fela e le nngwe tse pedi 086 000 3084 086 000 3084 re le batswadi wena austumi na go na le seo motlhomong re ka se etsang go leka gore re fokotse mathata ana a bang teng mo o fumanang gore jwalo ga o se o le seo bana ba sala ba lwanela wili ena ya gago ka moo wena o ileng wa etsa ka teng na go na le seo re ka se etsang
5: di teng metho le dintho tse motswadi a ka di etsang taba ya pele ko etsa bonnete ba gore motswadi ga ro ngotse wili etsa bonnete ba gore wili eo ke wili e ngotsweng ka nepo go latela ka mokgwa molao o tlhokang gore wili e be ka teng ka motlhala e tlamehile be wili e ngotsweng fatshe wa tseya rona batho ba bo rona ba tlhabentse ba ande nkgono o na tlhola a bua kapo mme kapo ntate o ne a dula a bua a re koloi ena o tlo e siela selelo kapo o tlo e siela lerato ga e sebetse jalo o tlamehile ntate a e ngole fatshe ga e se bonnete ba gore wili ya gae a e entseng ke wili e molaong gape go botlhokwa gore re etse bonnete ba gore dintho tse re di ngolang ka wiling ka moo ke thepa e leng ya rona mme tuli ga o kgone gore o ka kenya thepa ya motho e mongwe ka wiling ya gago wa laola gore ga o se o tlhokagetse thepa ya motho e mongwe go etsiweng ka yone e tlamehile be thepa e leng ya gago o tlo ngodisang ka yona ka wiling o etse le bonnete ba gore wa tlakisa ke eng tseo tse o nang le tsona le gore na o labalabela gore na di fuwe mang ga o se o le seo le taba ya wili e botlhokwa gagolo gobane e etsa bonnete ba gore ga motswadi a sa tlhokagetse tsamaiso ya thepa ya gae e ba ka mokgwa o a ne a ratile gore e be ka teng
4: e tlhakile austumi e tlhakile a ko rekeng ke bomamedi a le mo mona go na le potso ene ke e batla gore re qetelele ka yona mona lesedi dumela
8: qetele
4: ka eme
8: ke kopa thomaredio fela phete o bone ntho e senka le ke banta
4: ee ntabi
8: ke kopa go botsetsa rakgadi wa exasente yaka o batla go etsa wile jalo bathata ba ya kore gana ngwana ga a tsebe o confused kore ga a tseba gorena dintho tsa gaena a di fe mang kore ba tseba ga o sena ngwana thulo go botlhoko
4: Hana molekane.
8: Hana molekane molekane wa ke na mosilempe.
4: Okay, okay. Jale putso ya ha mohlomo e ka ba hore na aka etsa wile a ngodisa motho e molaise wa lelapa.
8: Mohlomo aka fumana the advice kae jwang hona aka ngodisa mang because e hle ke na ntse mo Afrika ntseng no e bile ha o bua ka sefosana na ke a mo botsa hore o la qetela bentse wile na jwang.
4: Ho lekile mo gatio e hlakile ke a lebo.
8: Ke na matlile.
4: Thank you honest. Metumelo.
9: Thank you, Natalie. Bekenye fitileng re tswang ho yona ene tshile le bonwe week e le mo bekenye ho etsuwa dilili tsa mahala fela go na mona tumelo a tennisi ka santsane re thusa ha ho ba thwa ba ba ho lo ba semba ba ho dile dilemong ba ka tla di kantoro tsa rona re ka nna ga ba thusa ka tsona dilili tsa mahala le ho ja nako ya teng se fiti
4: jwa
9: le ga mo mema le yena nkgono a ka tla ka nnete re ka kgona ho thusa le mane master of the high court kannete ausi a ka tsamaya le yena le o fumana tsebo e ngata ya gore na go sebetso ya tswang fela he ka mokgutshwanyane nka re mmetshedi ga o tlhokagale gore o bona le bana ba e leng ba gago gore o ka etsa wile ebile mme ka mokgwa o tlhalositseng ka teng ke taba botlhokwa ya gore a e be le wile ga o le jwang gobane ga a na molekane ga a na bana ba e leng ba gae e tlake gore na mabina dina a pelo ya gae ke a feng le ga o sena bana o a kgona ka wile gore o ka tlhalosa gore o batla gore thepa ya gago e ye go mang o ka efa mosomong ditlogolo sa gago kapa motswalle kapa mothiofi kapofe eo wena o mo kgethang fela go botlhokwa gore o tlakise gantle gore na ke mang motho enwa o mo kgethang mabitso a gae a tlake go tla o tsebe go fumane ga bobebe gore na o botsae
4: e tlhakile metumi jale ga ke re ka nako nngwe o na le molekane e be le gore o entse wili mme ka morago gore o entse wili o ntse o phetse gantle go bo go na le lefu le o tlhaselang jwale molekane ona wa gago e be le a arogana jwale o sireletsegile ga kae wena motho eo e leng gore o entse wili motlhomong ha a se a bona gore boemo ba gago ke bofeng e be o nka qeto ya gore ga re arogane o sireletsegile ga kae ntlheng eo
9: ha ile go re a go hana ka tlhalano ke ka lefu o ra ite metuli ha ya go hana ka tlhalano go sokwa a go le go go pole gore o na le nako e khutshwanyane ya gore o hlakise gore ka nnete o fetela wili ya hao ha o sa fetile wili ya hao go tla ambele ya mohlang o foka halang gore ka nnete ke ka moo o lo ratile gore dintho di be ka teng ha e le gore motho eno e neng o le ne le nyalane le yena gona jwale ga le sa nyalane fela he lehlalane wena ga wa fetola o fetola wili ya gago ga o sa e fetole go tlo amogela gore o ne o ntse o ratile gore motho eo e be yena a tlo fuwang thepa ya gago jalo go botlhokwa gagolo gore o fetole wili ya gago kapa o etse wili e ntšha ga o qetile go arogana le motho e le gona o etsa bonnete ba gore thepa ya gago e tla ya mothong e mongwe o seng o mo kgetha jalo ka o sa tlhola o utlwana le
4: ke tlo le molekane wa gago ha o le tsa wing. Re lebile ho le hle me Timi Modise re lebile ho lo me re o lakaletsa le satsi le monate le tshebetso e monate re lebile.
9: Ke lebile me Timi nka sa ka re ka o kwaela motho eo a jwalo a tsileng le nyalo mo somo ka tlhalano o na le dikgwedi tse thago fela o ga fetile o re wili ya gae a ba e fetotse ka mora 3 months a ka sokala a sa fetila wili go tla amogele ya ka nnete gore ke ka mokgwa ana ratile gore o be ka teng ke lebile mme Thuli ke dumedisa gape le bamamedi ba Lesedi FM
4: ke lebile mme tsatsi le monate.
9: Thank you mme
4: ga se bahem mamedi ke tseo ditaba metsotso e mašoma a mabedi le metso e supileng gapele gorra ya leshome le motsomong re tlo bua ka mona ka ditabeng tsa basadi re maatlafatsa basadi go na le mosadi eo re tla tlotla le yena ka jeno e re ko fepina ya Press Wantefula.

0: Mabedi le nene o lena le o rekenang ho lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwano ho lesedi FM Enriching Minds, Enriching Lives. Mika jeno hape, rebuitse rebua le ntate Stephen Kgeledi, yena ke business unit leader mwana ho AGSA kamana ka provinceng ya Limpopo. Mohlophisi wa lenaneo lena ke Thandi Tshabalala. Mika jeno he rebua ka ditshenyehelo tsa mmuso. Mamete motle ntumele le yena re tla re mo amohele kwa no santsa le teng. Dumela hle ntate Kgeledi le kae?
1: Dumela ho tsholana le ba mamedi ba ha wa itlhabolle ho lesedi FM.
0: Ke a leboha ntate. Mamedi re ro amohele lenaneong lena la rona hape karolong e nngwe ya ho tseba haholonyane ka ofisi ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhahlobo ya ditjhelete le tsamaiso. Ho tloha letsholo lena le thakgwa re se re shebane le hore mosebetsi wa AGSA ke eng, batho ba sebetsang moo hammoho le mefuta e fapaneng ya dipheto tsa tlhahlobo ya ditjhelete. Kajeno jwalo ka ha ke hlalositse re tlo shebana le ditshenyehelo tsa mmuso. Ntate Kgeledi, ha re hopotse momamedi hore mosebetsi wa AGSA ke eng?
1: Ke a leboha Australana, mosebetsi wa mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ke ho hlahloba ditlaleho tsa mmuso hore na ba sebedisitse jwang matlotlo a setjhaba le yona tjhelete eo ba fuweng boikarabelo ba hore ba e sebedise, le hona ho fana ka le hona hore re hlahlobe tlaleho ya phano ya ditshebeletso le hore re hlahlobe ho ipapisa le melao wa mafapha ha ba sebedisa tjhelete eo kapa ba fana ka phano ya ditshebeletso Australia.
0: Ke a leboha ntate. Re bua ka ntho e bitswang ditshenyehelo tsa mmuso. A ko hlalose hore na re bua kang, ke yona e tlile eo re tsepamisitseng maikutlo ho yona kajeno e le sehloho sa rona sa letsatsi.
1: Ke a leboha Australia. Bekeng ena re tsepamisitse maikutlo a rona ho ditshenyehelo tsa mmuso e leng government expenditure. Mme ha re sheba ditshenyehelo tsena tsa mmuso, ho batla ho le bohlokwa hore re nne re nke mohato, re kgutlele morao hore re hopotsane le bamamedi Australana hore kaofela ke re tseba hore tjhelete e teng bakeng sa phano ya ditshebeletso tsa mmuso e ya haella, empa ditlhoko di ntse di eketseha selemo le selemo. Akere tsa baahi. Mme sena se bolela hore tjhelete ena e fokolang e teng e lokela ho sebedisa dinthong tse nepahetseng le nthong tsa bohlokwa. Mme ka bomadimadi re na le hore re fumane ho se jwalo. Mme moo ho seng jwalo ke mosebetsi wa rona he re le mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa hore re tlise lesedi ditshebedisong eo ya ditjhelete tsa mmuso. Mme ha o ka sheba hantle he Australana, tlalehong tsa rona re na le ho ripota ka tsona tsena tsa ditshenyehelo tsa tshebediso ya mmuso. Mme re tla fumana hore di mekga e meraro. Right? Re na le tshenyehelo tse sa dumellwang ke molao hohang. Re na le ditshenyehelo tse tlolang dipehelo tsa melao le melawana. Re be re ba le ditshenyehelo tse senang molemo le tse senyang. Kurang ha ke dinolofatsa ke tla re ditshenyego tsena tse sa dumellwang ke sena se re se bitsang unauthorized expenditure. And then ditshenyehelo tsena tse tlolang dipehelo tsa melao ke tsena tse re di bitsang di-irregular expenditures. Jwale ditshenyehelo tse senang molemo le tse senyang ke tsena tse re di bitsang fruitless and wasteful expenditures Australian. So ke tsona he tse tharo tseo re tla beng re buisana ka tsona gagolo gona karolong ena e re keneng ho yona he Australian.
0: Jwalo ka ha o ntse o di hlalosa tjena ntate, o bua ka tsona tjena ntate Kgeledi, ke a tshepa hore hore momamedi a tla utlwisisa hantle ke hore o di hlalosa hore na di fapana kae, hobane e mong o na nahana hore ke ntho e le nngwe kaofela ga tsona di bolela ntho e le nngwe. Empa ho hlakile hore di a fapana, ho na le moo di fapanang teng. Re pele he o tswela pele ka taba eo, re ke re fete mabenkeleng, re a kgutla.
2: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ye nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Hore o atlehe ditabeng tsa kgwebo le matsete, ho hlokeha tsebo e batsi ya tsa ditjhelete. Mamela Itlhabolle ho Lesedi FM o ithute haholwanyane ka tsa ditjhelete. Ke Molelwa.
0: Ntate Kgeledi, o ka tswela pele he wa re fa o rona dintho tsena di fapana jwang tse o qetang ho bua ka tsona.
1: Ke a leboha Austrolano. Jwale he, ha re sheba ditshenyehelo tsena tse sa dumellwang. E leng yona unauthorized expenditure. O tlo fumana hore sena se etsahala ha tshebediso ya tjhelete ya mmuso e sa ipapisi le budget e leng hore e ananetsweng kapa e sebedisetswa merero eo e sa kang ya dumellwa hore e tla sebedisetswa yona. So hang ha lefapha le etsa seo, re ba le sena se re reng ke ditshenyehelo tse sa dumellwang. Mme lebaka-baka le leng hore re na le ithola re na le tshenyehelo tsena Austrolano, ke mona mo o tla thola gore lefapha a kere ba na le budget. Godima ba na le budget ke ba ne ba tsamaya jwale ba le sebedisa tšhelete. O thole gore ba sebedisitse tšhelete e fetang e approvilweng mona budgeteng. So ba ne ba na le budget ya 100 randa, ke ba ne ba spendile 150, o sona le 50 randa e nngwe e ba e spendileng e leng gore e ne sa ya approviwa mona budgeteng. O na le go fumana gore gape go ntse o na le budget tse sa hlakang hantle kapa tse sa bewang hantle, tsena tse re di bitsang ka poor budgeting processes. E na hangata re tla e thola mona mafapheng a nang masepala Austrolano, mo tla thola gore budgeteng ya bona ba lekalekanya gore ba tla ba le tšhelete e kae eo ba e fumanang go tswa phanong ya ditshebeletso. Mme ga ba sa fumane budget e ba e lekantseng, expenditure ya bona e lokela gore ba e shebisisa hantle e le gore ba e fokotse gore ba seke ba iphumana ba spendile tšhelete e seo. Akere one le bana le baikemisetso wa gore ba tla thola lekeno le tswang go tswa tšheleteng e ba e tholang ga ba fana ka ditshebeletso ya 200 rand, e leng gore ba tla e sebedisetsa lebakeng lena le lena le lena. Jwale ha e le gore lekeno la bona ke 100 randa fela, ba lokelwa ke gore baye ba lo lokisa dipehelo tsane tsa ditshenyegelo le tsona gore di ye tlase, gore di tle di iphumane ba sebedisitse tšhelete eo ba nang le yona e seng tšhelete e ba senang yona. So re na le ithola hangata re fitlhela.

0: Ke le bula holo dimakatso mamedi dumela. Nyewe ya diranta tse di milione tse mashome a mabedi le metso e mene felane robong ya nulani ya bobodu le boqhekanyetsi. E buseditswe morao ho fihlela ka la mashome a mabedi le metso robedi mphalane bakeng sa ho tlabeha letsatsi la lekgotla le phahameng. Nyewe ena e buseditswe lenaneng la dinyewe ka morantwa e telele ya molao. Ka morao re lekala la dipatlisiso kgatlhanong le diketso tsa bobodu le ipiletse kgatlhanong le go lokololwa ga baqosiwa ka selemo sa 2023. Baqosiwa botlhe ba robedi go kenyeletswa le dikhamphane tse pedi ba tlhadila gotshwanyana lekgotleng la magistrata la Bloemfontein Free State bakeng sa go busetswa ga nyewe ena lekgotleng la dinyewe. Lekgotla le utlwile gore boholo ba babueledi ba molao ba baqosiwa ba fuwe monyetla wa gore go lekole dokete. Ba tlilo boela ba fuwe kwetliso ya go fumana ditokomane tse ngata tseo ba lokelang gore ba di fumane di sekenya polokelo. Baqosiwa botlhe ba ntse ba le ka ntle ka temoso. Mothating ona lekala le ikgethang la dipatlisiso SIU ka bokhutshwanyane le ntse le batla mmogo le go gapa ditokomane ntlogolo ya Sira Centurion mabapi le kontraka ya boleng ba diranta tse di milione tse 130 mo batho ba dikete tse supileng le 71 ba neng ba lokela go lokwetlisa diporofenseng tsotlhe fela ke palo e nyane fela e ileng ya fumana kwetliso eo. Mmueledi wa SIU Selby Mokgotho o bolela gore ba batla ditokomane tse ka fanang ka lesedi dipatlisisong tsa bona.
1: It has been tough, as I said, a very painful road, very tough, and of course, yeah, I had to go through, unfortunately. Well, yeah, one minute.
0: Mamedi re kope tshwarelo ka kgatiso eno e fosahetseng fela he, ha re tswele pele ka tse ding tsa ditaba tse go tshwaretseng tsona. Rakgwebo wa profense ya North West Brown Mokgosi ya tlalehang ha na le maqhama le boradipolitiki o hanetse go lokololwa ka beile lekgetlo la bone ke lekgotla la magistrata la Johannesburg. Lekgotla le fumane gore diaterese tse fanweng ke Mokgosi e ne se dintlha tse ntšha ka ga di ne di ile tsa tlhatlhojwa dikopong tsa gae tse fetileng tsa beile. Go sa le jalo lekgotla le boetse le fumane gore go na le kotsi ya gore Mokgosi a ka nna a baleha le qotsa ditlalego tsa gore o batlile thoba mme la etsa qeto ya gore go molokolola ka beile go keke ga ba molemong wa toka. Lekgotla la magistrata la Pretoria le qhadile semmuso diqoso tsotlhe kgatlhanong le mokomišenara wa sepolesa sa naga ya lelekile nakwana mosebetsing Fani Masemola mabapi le thendara ya ditshebeletso tsa sepolesa sa naga ya Medicare 24 setrekeng sa Tshwane. Sena se tla ka morataelo ya bolaodi ba naga ba botšhotšhisi NPA ka bokhutshwanyane ya go qhala diqoso tsotlhe kgatlhanong le Masemola ka maikutlo a gore go na le monyetla o utlwagalang wa gore nyeo ena e ka atlega. Masemola o ile a lelekwa nakwana mosebetsing ka morago qoswa ka go tlholeya go phetha mosebetsi wa bolekodi kontrakeng ya tsa bophelo ya boleng ba dimilionemilione tsa diranta e ileng ya abelwa Vusimusicat Matlala. Masemola o tobane le diqoso tse nne tsa go tlola molao wa tsamaiso ya ditšhelete tsa setšhaba ke ore PFMA ka bokhutshwanyane. Ha a bua ka ntle go lekgotla la dinyewe Masemola o bolela gore dikgwedi tse mmalwa e bile tse boima.

a sala ke na lo wena di makatswa ngwana a folotsi ona jwa le ke sekeleteng ke tsama le thaba morobane o fitlana mane ho reng ya boraro o utlwa ka mo bana bana ba kena ka teng hore jwa le he o fihlile maloma bona o fihlile ntata bona o sale pabusing e kholo ya khaso e ntle pabusi ya khaso

0: something amazing.
1: Somo ya mutho motle ke ntse ke bua le ntate Theo Malele ke na bua lang NTA ntate Malele jwale ha le ba le botata le megrisi wa transporto ha le ofising ya hiking ke le sapalami le parliament sfofane ka pa le kene makoloing le molate ha le Cape Town le molate ha le Pretoria ha le hantle ka wotlwa mo nyakong wa kantoro ya hiking
2: e ya ke a ka ho ye re ke kenye le tsela ya ho ke Gauteng province ya Gauteng fela e sebedisang hantle e sebedisanang hantle le NTA le Santakaro Gauteng ha ona dikgethollo ke kgutlele potsong ya hao mme Chrisi ke makgetlong a mangata re mo ngolletse gore re batla go kopana le ene qetellong o tatarela a sa sa batle go kopana le rona ka tlasa ketelodipele ya ntate Masitsa e le moporesidente empa o batla go romela di-officials gore di buisane le NTA gore ra bona gore mo re a nyatsiwa empa re na le di-status tse lekanang le tsa batho bao go thweng bona ba ka godimo ga rona e seyo ntho e seyo molaong re lekile ka gotlhe ntate ya motaung gore ra bona gore go tshwantse re goetse ko gore a tle a utlwe gantle ka gobane batho ba fana le tlhoo tse thata ga o tse gore motlhomo wa ba gape ditsebe gore re etse seo re reng re batla go se etsa ga e be le sona seo ka go gwanta sa se utlwisise re banke re go e senyewe
1: jwale ga e le mona le na le selelo sena se se kana-kana sa gore e ka o sebetsa ka go kgetholola le naana go etsa eng
2: re mo file matsatsi a mas a masome a mane 14 days gore a re tsebise gore na wa e lokisa ntho e kapa o dula a tswelela pele jelo ka kokolofute a kentse tlhoo ya gae santeng ga e be ga a re arabe re tlo ya ka mofanto go tshwa gore moo re tlo tshwana gore ka bomadimabe re emise ditshebedi

0: tsepileng industry ena di taxi re re fitle mesebetsing re khutle mosebetsing ka nako ke a utlwa hore ho handler ha le mamele empa ha le ona le emisa ka mosebetsi batho ba utlwa mbohloko ke rona tshaba ho baneng le etsa jwalo ke ne le sa phele ho ya kantorong ho kthola ha e malele man ke ne le sa e kantorong ya le lo dula kantorong he ha ibe ho le jwa ho ina le re le setise rona ba ya mosebetsing ka koloi tsa lona
1: a kere o bona ntate mtau le go wa le he ke a yuka issue we raise empa he ba pala bona ha ba tsebe ka ha molao but papala bi bana ba fa tsone ba ka sebedisa charity e ba sebedisang e feta 30% tsa masome tse tsong disposable income ya bo ho lo ba tsusa ba 40% ya charity e ne ba fa tsone ba sebedisa ka transport ka ba ka la hore mo kgwa go wa transport o ba sebedisang ba le bangata e le di taxi ha o fumane thuso mmuso empa mmuso o thusa batho ba ba tsamaisang batho ba banyane batho ba dibese le batho ba diterene ga e sane batho ba ntse ba thusiwa ka nako e le ya kgethololo le yone ka nako apartheid ba ntse ba thusiwa empa ga mmuso o ka fetola dintho batho ba ba palamang di-taxi le bona ba tla utlwa monate wa gore ba tla tlhole ba lefa tšhelete e ngata go palama ba ya mosebetsing
0: ntate malele e re ketle ke botse kwano mona dillo tsa lona dillo tsa lona umphe selo tsepe di kapatse tharo tsoreng abona dilo tsena he mutaumuna ke yona ntwe tsang re re re jwale re ile o hwanta jwale re lo emisa di taxi tsa rona ya pele ke fi walk tall
1: National Credit Act wa bona highly wena le na harlo re ka di quantum ke re quantum ke 606,000 ya bizile ha se ba go kenyelletswa le ka di usa di chelete re qetella re fatri re le file milione re le tax industry empa ha motho mo le reka quantum mo ka 606,000 ha le tshe chelete ye o ibile we le kwa mo bo di mo tse tlhano empa motho wa tax o qetella a fiwa ora repayment ya bo 8 months ka di musa le di chelete o rona ha re tswara ha tsenere khatlhululwa le mo.
0: Ke ya bobedi. Ya bobedi ke fa ntshwarelo ba mabenkele ke bona a tlape. Ya bobedi.
1: National Credit Act and then ebe taba ya go se fumane subsidy le ho taba ya mafura a ntse a nyoloha mehla ena ka ofela. Ha hona mo ba re mamelang teng gore ba re thuse gore re seke ra nyolola di first tsa di teng.
0: Government subsidy. Di ke ntwa pele wena mo mamedi o ba llang ka yona skoloto ya bobe government subsidy ya boraro mafura dizele le e petrol jwale wena ntate malele bekeng ena tshwantse rona le wena re ne re bue ke batla go dula ke ntse ko letsetsa re bue hape ke tlo kokota officing ya Mekrisi ke mo letsetse le mo file 14 days
1: go tlola ga manta o re tswang
0: go fitlha ka dikae
1: manta gene a ke a kgora calendar mo emparamofile lengwalo re tsitse memorandum eo ka mantaga bekeng yona e re leng go yona sore 14 days ke after beke e re shebaneng le yona
0: ko ya mane jwale ga sera re lo kena o bo October mane
1: transport month en
0: okay ngwana mme mamela mona walk tall ka re ile ra etsamaya tsela ena mmo le wena le ka jeno re ntse re e tsamaya ke tlo kokota officing ya Mekrisi ke tlatlhe ke kope Thabang re letsetse moshanane transportong mona gore re kope go bua le tona gore le kopa o kopana le ena le ke le dule fatshe le okise bothata bona go e na le gore banna le ile o hwanta mafuma a di a rona tlholego ya mosebetsing bana ba tlholego ya dikolong ebile ke nako tse botlhoko tsena tsa di-examination wa tseba le wena ntate o motho a badileng a golo gore ngwana ga a sa ngola exam ya gae e ba mathata mamela mona bekena kao fela rona lona re tlabe re ntse re bua ke ntse ke kokota le nna officing ya letona ko leboile walk tall walk tall Theo Malele
1: re thuse gore

0: bontate.
1: Ke tlaetsa jalo ntate, ke a leboga.
0: Amen.
1: Ke o taba, motho motle, re felela mona le NTA, National Taxi Alliance. Balla, ba re bona ha ba tshwarwa hantle. Mme ba re Gauteng mona ba sebetsa ha monate jwang. Ba re Gauteng ba sebetsa ha monate nate le Santaco. Ba re ke monate fela, ba kopane, ba bua ntho e le nngwe. Ha NTA e bua tjena, Santaco e bua tjena, ntho tsa bona di tsamaya ha monate. Re tla e kokotela kantorena, mabenkele.
2: Ipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mo le seabo sa 1 million renta, betjha ka 10 renta kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo, o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
1: Ako bone papatso ya bohlokwa hakanakana ya lefu lena le amang diphoofolo la mokaka. Utlwa ka mo ntate abalang ka teng. Utlwa ka mo fela ntate, utlwa sesotho seno fela. Utlwa sesotho fela. Ha o sa fuwa tumelo ya ho tsamaya le diphoofolo kapa ya eng. Ha o sa fuwa tumelo. Ha kgomo tsa hao di na le lefu lena leo ka sesotho re reng ke mokaka. Ha o a tlameha hore kgomo tsena o di ntshe mono mo o di leng teng kampong ya tsona, di tsamaye di ntse di tlala-tlala gotlhe. Tshwantse kampo eno e kwalwe, mme dingaka di tsebe go sebetsana le diphoofolo tsa gobane lefu leo le kotsi. Ke a kgona gore bana betsho ba tla e sheba ba e lokise. Ke lefapha la temo. Ntate a balang mona a se sesotho ntho a e balang. Ho hanga se sutu. O bala hona. Ere ke fete motho motle ke metsotsongwe robedi hantle fela pele hora ya pele. Hore se di FM re utlwile taba ya ntate Malele. Hore matsatsing a leshome le metsomene ha letona le saba arabe ba tla emisa. Mme nna ke a hana. Ke a hana. Ba tlameha hore ba ye kantorong ya Megrisi. Ba dule fatshe ba buisane le yena. Ke a hana. Bekeng ena re tla dula ntse re bua le yena. Mme ebile re tla batla lefapha lena la transporoto. Fapha lena la dipalangwang. Gauteng mona kapa tlase motse kapa.

ya ba pina monate nate ka ntshole monate la monghadi Elton John ka monaka UK ba mmitsa Sir Elton ba mmitsa Elton ba mohlompa ho lo fela hona jwale ha sa bona monghadi Elton John ha sa bona re metsotsonga me raro hantle fela pele ho ra ya pele o mametse le sedie FM ho re nya pele o tla ballwa ditaba hang ka mora ho ra ya pele re kena tabeng tsa metseng le metsaneng wena ngwaneso ka mono ka botshabelo o ne o lola ka 370 taba yao e se e fetile re e fetisitse ntate motao nkile ka sebetsa CWP mme jwale ke bona gore ke na le bothata ga ke tse borona ke tle ke etse jwang ga wa tlhalose ditaba tsao gantle wena mkhonase monna o tlhalose ditaba tsao di utlwagale tlhopha sena ke sa stimela where did we go wrong Ya tsaman le bona mona ke reichi ka papiri o sa phumutse le yena.

0: Mamedi hare di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thateng ona ho potolo ha le na re qala jwala ka province ya Gautenga mo tele dumela kwa itseng ka kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Mpumalanga le dumela kwa itseng ka kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ntle le bona ho futhumetse ka lo feld Profensing ya Northwest le dumela kwa itse ka kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Free State tuntso tshwana ho kwa itse ka kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Northern Cape le dumela kwa itse ka kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Western Cape ho kwa itse wa chesa ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape ho kwa itse me opodile ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka phethela jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo di lenwe le kwa itse ka kgetha dibaka ho podile ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya pele ha re te ano tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bobedi ke gotlela wena tao
1: Akule bue wena ngwana mme mpe mtsotsunge ro bonle tsikoto ha ntle fela kamera horra ya pele me uske wala bala he mo mamedi ke tlo bua le advocate Ngubeni moho le majoro wa mangahunga Metro.
2: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso di gore gore. Matshabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwanela haeba o dula ka hare matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Kahalang Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha
3: hao dipampiri tse ngata tse bakeng sa mang ha setsa hao ha di tswe capfin sena ha se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so kristeline a se ngontsing
4: musadi ya neng a nthusa o mponsitse mohato ka mong a dolo fatsa sebetso ena kaofela ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata
3: etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao ho na le dipehelo plan smart think capfin
1: Yadumela nako metsotso le shumele motsolo mong hantle ka morao go ram ya pele o mametse le tsedi FM le nana o ke jwale ke nako me ke tsore he ka nana go dutse le nna o ka taxing o toll gating o mosebetsing o garageng o hlatswa koloi hona le ntotsanga tatso di etsane le hona temmono ke o bona go shebile mabenkeleng a maholo mono o bule mahlo tsotsi dingata le banana morao tsena se ile di tsotsi wena O bule mahlo ho laba atamela di ATM money aha batla wetse hey ke o kopa hle bula mahlo hona jwa le he jolo ka ke bua le wena ke tlo buisana le advocate Merito Sheba letsatsi la labone ke lona letsatsi leo ke bonang gore re tla shebana le lona le majoro le yena o teng o tsamaya le bona sheba he advocator ha molala wona o ba mokgubedu fela o bolela gore rona le wena re moyeng majoro o tlo o shebe e re tleketse tjena he o bona ko wa majoro wa bona ha o sheba mona o sheba microphone ona o shebe mo wa bona ha ka pela o ka mo wa hao advocate ha o soloke mme ke tla o tshwara ko o bona gore na wa hao o kae ko he advocate wa bona Jwale, hamela lena jwalo kha ile tjena taba tsohle di sedilukile Ngubeni advocate dumela hle mme khotso
5: ntate thuso khotso
1: ha utlwa le mme atamela e ka re wa emeta e ka re meta microphone na hanyane fela o iphamitse fela o shebe hantle molomong ke leboa a u supitsa hantle mme
5: ke phetsa hantle ntate tau ke dumedise wena le ba mamedi ba hao ba mametseng ho le haufi
1: ke leboa ke le boa ha holo ke utlwa hore ka letsatsi le le holo tsatsi le rutla bere kiteka ka lona bile letsatsi la phomolo haibe ke nepa hona le mosebetsi e o le batlang ho etsa
5: ke nete ntate
1: re fedi taba
5: ke nete tsatsi leno re tshwarisane matsoho le masipala re tlisa toka batho re tsa bonnete jalo ka mokgatlo o bitswang NADEL, National Association of Democratic Lawyers, e leng engwe ya mekgatlo ya boithaopo ya ditsebi tsa molao ba e leng ba bang teng nako e telele mona Afrika Borwa. Mme re bona gore setšhaba sa rona se tlhoka thuso ka tsa molao.
1: Okay.
5: Enkile qeto ya gore re ise molao bathong. Masepala go buletse menyako, re mema batho botlhe ba nang le mathata a molao ba tle ba tlo fumana thuso go tswa go ditsebi tsa molao. Re na le di law firm tse 15 hona jwale tse tlang di tlo bua le batho mono. Re bua ka Mururi attorneys, re bua ka Phatswane Henny attorneys, re bua ka Simington and Dukok, re bua ka OMN attorneys, re bua ka Salakuva attorneys. O tlame tla utlwa ntate tau ke bua ka bana ba thare ntsho mono ha ke bua ka di law firm tseno. Mme re tlisa tsebo ya rona batho go utlwisisa gore re mo re leng teng ka baka la mo re tswang teng. Joale ha se tshaba sa rantso se re hloka, tshaba sa mangaung se re hloka. Enkile qeto ga re gwale dieta re e batho. Kolo ba thusa e seng fela ka diwili. Ke ba thuse ka criminal law. Bana ba hlokang di bail ba hlokang go tsoge ngwane so mchana o tronkong ke thusetsa jwang. Ba di divorce re teng, ba maintenance court re teng. Ba nan li potso efe ka pa efe ya molao ba di estates re teng re tla be re na le the legal practice council le mono South African Human Rights Commission e tla be le teng electoral commission e tla be le teng ka nete re tlisitse tsohle tse re nahanang hore batho ba rona ba di hloka tsa semolao re di tlisa bathong.
1: Jwale mosebetsi wa lona o qala neng?
5: Mosebetsi wa rona o qala ka hora ya borobong hoseng. Re tla be re le mono fihlela ka hora ya boraro mantsibuya. Re tla be re le mane Leslie Monnanyana building ka nqane ke di next door neighbors of Home Affairs. Re tla be re le mono ka ditekisa rona. Re tlo utlwa gore re thusa batho ba rona jwang. Batho ba re hodisitseng.
1: Ke o taba mo mamedi etsa bondete ba re o bate mono e tla be le labo kae wena advocating go bene
5: e tla be le labone
1: e tla be le labone bekeng maqwetha tla ba le teng mono be a tla di thusa mahala batho ba patadi le ba thusa mahala
5: ha ona motho a tla o kopa le 2 cent ha o tlile mono go bane go utlwisisa hore go bane re ntse ke sechaba re lokela le gona re ise seo re setsebang seo re thusitsweng ke sechaba re se fumane re ba fe ba une molemo ba hore bana ba bona ke maqwetha ke di agente re ba thuse hore ka ofela re leke ho etsa hore South Africa e be sebaka se hantle hore re phele ho sona ka ofela
1: ke o taba mo mamedi metse ba hore ba tla be ba ina le metro ena ya mangaunga ere hleke kenye ntate Gregory ntatisi majoro wa rona ntate Gregory
6: neta tau ke a leboa e tswe ke batla go dumedisa ba mamedi ba hao re ke kena tabeng ya hore ha ba nadele ba fihla kantorong ya rona mola ba tlo buisana le rona ka sebedisano mmo
1: e
6: tau ena ile ya nhlatswa madi
1: ke a leboa
6: ile ya nhlatswa madi a bontsha hore nadele e swahole ke mogatlo wa dilwayara o ileng hore le kana go nyela ya gatello ya apartheid no ntso le teng itswe o lwanela tokolo o lwanela le tokelo tsa batho o le ka ra gabo ya tokolo ha ba fitla go rena motau ba re ke rena bana ntate ntati se re kopare swareneng ka matso re se chabeng itswe ile makeja ke jane tau ha no ka ba bona ba felletse mo
1: ya ya ya bona tsana a mo shebile se le advocate ba banyane maybe le reale bo
6: ya ba kena mono tau ya ba kere ho bona hey what's ba king ena yona ke ya hore ke hle ke balele chabeng sa rona o bona ke le motau nna mo sebejo ka gore ke kope chaba sa rona setle ka makatla na mane gore ba ke ba theowe ba theole mane le tshimo nna nyane pela Home Affairs ke kopa batho ba rona ba tle mono ba tlo thola thuso tsena tse hlokalang bo nnete mba taba ke ba hore na le ere re tlo thusa ba batho ba rona ba sna ba na le hore ba ska ba tse ba rona ba tshwere botata bo itseng ba ya kae jwale te mane nye o motla bo dutsuteng ke mo ba tla be ba ya batsi ba kena ka ra
1: gore
6: ka ra yona ba hlalosa hore ha ona le botata bo tjena bo sebetswa tjena o etse tjena re tla thusa lo ya kwana jwa na le ko paro tlong le ditokomane tse leng gore mohlomong di le kakile batho ba rona ha ile gore dutse ka tokomane ha o tse bore e reng ho wena ba ntse ba re tloka yona tlo re bontsha gore tokomane yao e reng re bona rona re o fitisa jwang ho ya mo tla bo finyelle teng o sebetsa le botata bona bo sha bana le bona re aba amoela tao empa ke kopa batho ba mangau ke kopa batho ba mangau ke a le kopa ena ke thuso ya mahala hala e tswang baneng ba lona ba fentsetso tlo ba mameleng le ba botse dipotso le ba o manya lo ba o manya le batla empa batla le jotsa selong re go hlokala eng maphelong a lona ke a le botao
1: tabengwe hape wena advocate e batho ba llang ka yona gagolo ke di tlhogolo tse rekisa matlo.
5: Eh.
1: O na le botata bo boholo ka bo Bloemfontein. Le batho bana ba bang ba re ke di agent ba rekise ntlo magetlo a mahlano. O fumane hore ntlo ena ya RDP e rekisitswe magetlo a mane. Mme ba ntshitse ditšhelete bo di 150,000, 140,000. Tlo onke le tse di agenteng le tlo botsa rona ha o le jwalo tshwantse le etse jwang. Ntho e nngwe gape ke dingwetsi. O fumana ngwetsi e rekisitse ntlo. Babo mna jwa le ba re ke ngwe itse muthe ona lapeng mona ha o tsana mo re dulang teng hona le bana ba robalang bo di trateng hona jwa le matlo a bona a rekisitswe ke ba leloko a le ke letle ka labone Leslie mna nyane building le tlo kopana le maqwetha le tle le botse he hona le ba bang hape ba lang le ka bo hore a na sa le ke bulanyewe o la itsala tjena le tjena impact so kopanile mofuputsi le ba fedikeletso re ha o le jwa lo tshwantse o
7: e bang una hana ho ruke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha se mohe motho motle e re ke tle ko fe papatso ke na bophelo ba nnete mahlaba a nnete bophelo ba nnete ha buye ha ho lo jwang ha o fihlelwa ke mahlaba a siu a malelele o fumana o se mona o ropatane o tshwere mona o tshwermane le hlabaki lena le ya o lelekisa le hlabaki lena lo wetsetsa mohlolo jwa le kana kweno bo ikarabelo ba lena papo mahetlenga hao na ko ngo fumana hore matsabana a fihla e le hore le ne le tshwere bo mosebetsi mafelong a beke o fumane hlo ena yopa yopa hloho yopa hloho yopa ka tseleng o sa utlwisising matlabana mmele mmona le otle lehlaba ka mokokotlong o re wa thiba le otle lehlaba hlo mmona o re wa thiba le otle lehlaba mona tsubeng o re wa thiba o fumana matlabana a o potapotile go bo o fitlhele matlaba o neng o sa lebelela o rana matlaba a ka mphitlhela ke ka ho grandpa e ntseng e le kgetho e tshepalang haholo bakeng sa o fokotsa matlabana a hao mme e tla fokotsa ka katleho grandpa grandpa e tla fokotsa ka katleho grandpa e fokotsa hlooho e opang mahlaba a feberu ebile a otla ka potlako e o thusa go kgutlela dinthong tsane tsa bohlokwa bophelong ba hao grandpa ha ba e bolela ba re grandpa o mashesha mahlaba a hao a fetoa matla sebedisa grandpa o tshetlaba le o la hloho o tshetlaba le no la febiru grandpa o machesha ke o taba ire ke fete mono he mothemotlhe ke tsebe go tla qeta taba tsena tseo ke di tshwereng kwano ke motaung jwale mme le qala nako mang advocate
5: re qala ka hora ya borobong hoseng re qetela ka hora ya boraro mantsibuya re dumela hore toka e tshwanetse o phela mo batho ba leng teng ka ho
1: iphete hape ke miss call
5: toka e tshwanetse ho phela mo batho ba leng teng
1: toka e tshwanetse ho phela mo batho ba leng teng ke le bomme
5: jwale re kopa batho bohle ba mangaung batle ba tlo inwesa ka ngo ka bo bona ke ba utlwa ka bare dipotso ba batho dingata bana le tsona batle ba tlo ipotsetsa re tlisa maqwetha a nnete a tlo le thusa ho lefa dikarabo tsa nnete ha o rekiseditswe ntlo o sa tsebe hore e rekisitswe bagatlo a mahlano pele ho mono ha hona le ntlo e rekisitsweng e se yentse dicabang ka ntlo o home batho ba se re tlo le thusa re thuseng hore re le thuse re tshwarane ka matsoho le majoro re batla etsa bonnete ba hore batho ba rona ba phela justice ena e re reng constitution ya rona e ai advocate ka batla etsa bonnete ba
1: rona
5: botho ba rona ba phela nthwena ha ba yutlwe bua
1: empa
5: ba e phela
1: thank you ke le bomme metsotso ma shoma mabedi le metso mehlano mo mamedi ka mora gora ya pele e tlabele labone baking e ba mo Leslie monnanyani building e o kae me e pila
5: Epla Home Affairs. Location in Mane next to Spa.
1: Location in Haufi le Spa. Babete mono, e bante mono ba tsebe ho le thusa. Ba bang hape ke bana ba manyalo. O fumana motho ntate ke le motse mashoma mabedi anyetse ausiwa ka lesotho empa ausinwa ha so fumana ditokomane tsa ka mona ba atle mo le ba jwetse hore ha o le tsena tshwantse wetse hona le hona le hona le khone hore le ba thuse ba bang hape ba o tla fumana hore bana le mathata ana a mangata ke batho bana ba wiring ha ba tlwaelane e le metswalle ba rekisetsane dintho e mong a hane jwale ka tšhelete ba no patalana ba etseng maobanyana mona ke ile ka bona e mong a ngotse affidavit ka re ena a se affidavit affidavit e ne e re a ngotse mo pampiri ka re hei se ka leka wa tena maponisa mane gore ba lo tekena nthwena o bona o ngotse mo pampiri ga ke lebale o re mohlankana enwa waka ha re sa ratana le yena ha ke sa mohloka empa ke mofa setsha gore a sale le setsha seno motsena tse tlameng gore be mono go aua matswadi RDP mohlankana waka ha ke sa mohloka ha ke sa mmatla empa ke tla mosiela setsha nna go na le mo ke fetelang teng ka maokeng ka Kroonstad a re o lo itempisa sponiseng ke affidavit a ke le ba ruteng le ka di-affidavit tle gore affidavit ke eng a ke le ba rute ba tsebe ho tseba hore hapa affidavit tshwantse ho ngolwe eng affidaviting
5: e bo hlokwa ho lontlheno e tlisang ntate Tau hobane batho ba rona ba hlolwa ke dinyewe hobane affidavit sa ngolwa hantle
1: thank you
5: ba ke eletsa batho bohle hore pele o ka etsa affidavit kopana le leqwetha engwe ya di institutions tlabe di le teng ke legal aid bana ba thusang batho ba sa kgoneng ho afford di lawyer tong le tlo utlwa batho ba se hore ha o sa gone afford a metshwane go rai wa motaung a tennis ya adutse
1: okay yen o ke me
5: metshwane go rai
1: tshwane go rai e la mradi ya go rai o phetse antle motaung
8: ke phetse
1: ntate ke le boa fantsena sa go rai se le sa tuma go loka ntate go rai man
5: skolo
1: Ke mradi
5: wa ntate
6: go mafahlaka
1: he bana ke mradi ya gora ye bona tla ka mona ko bona ke tla o shapa ere ko bona ka ba ka bona hloho ke a gwarai ka e bona hantle ha tsena khorai ke le bona ngwana khorai ke le bona ngwana ka o ithutile le bona batlabe ba le temmo bana bana e ke le bona e ba ntemmo he banana e ba ntemmo banana ko bona ka jeno banna le maqwetha bana ba rona a banana le a chisa man le a chisa bana ba ka le a chisa le a chisa modimo le tsa hantle ho hotla o kena sekolo ro ska emela bo abtinye o batlo lata ka kolo ya abtinye o tlankisa msebetsi. Eh, oh, tlhotlhe bana baka. Good, good. He bana ka mo le bo a khwara e bana mo tengwa e somo tsana crown start. He khwara e ke bone moradi monna ka le bo boy, ka le bo. Eh, ke o tsaba re le bo tla advocate majoro. Thank you. Wana me ka tswa re kopano tsa u dingata.
6: Ke nna le boileng tau, tau mona na dele e re le di chapter 9 institution ba tla ba dikopilo di beteng. Jwa le ke nana mathata a batho ba rona. Ka tsela e a tlo sebetswang ka teng. O tsebe ya kere nna seke le monyao ka o hata kosini.
1: Eh.
6: Ena ya na dele le mosebetsi na ro etsang ba tle ho nna ka tsile ba tleng ka ona le tsile re sebedisanang ka yona. Entse tsa maela le tsena tsa rona ke kwala menyako. Ke batla ke le motlotlo ke thabile hore bana ba radi ba rona. Le bontate bana ba tle le bona ba ile makeja ke jane ke ba bisa bontate bana ke le banna. Ka o fela bona ke ba ile ngore ba fresh tau ba tswa from market ono ba ka bitswa ngwa mapotokitsi. Ba fresh.
1: Mm.
6: Ba tla ba sebetsana le batho ba rona. Ke ka ho ke reng sebetsanang le bona batho ba rona ke ba bana ba lona ba ikemiseditse ke sa kopa hape batho ba mangaung tlong le tlo thola thuso ya mahala hala.
1: Thank you ntate ke le bua ke o taba he motho motle re tla kopana hona timane Leslie Mundanyane a building locationing putting it so singangata. Re bile ntate re le bua go lotsela tshohle bana ba ka ke le bua ke taba botlhoko le tabe le etsa mahala ka monoka Leslie Mundanyane me batho ba tla ba teng mono bana ba rikisetsana matlo ka tlung ba qabana eng bana ba jola aba dula ka mo ka tlung tloena mushimane eno o sa batla ho ka ntlo kapa a ususa ka ntlo eno a bile ha nyalwa mona ha mona ho nyetswe ke ngwana rangwane o rikisa ntlo ntate mtaung ke kopale ba thusentle. Batuseng ngwana ngobeni batuseng ke a leboa bana baka hey khorai go tswana le ntata o go shebeng ya rona re leto ke a leboa ntata wa ka ke leboa holo hey bana le ka u dumedi sentate mo good bye bye somo ha motemotle metsotso ma tshwa ma raro ka mara go ra ya pele. It's hard to say I'm sorry he bana ba ke ni dikolo bana. Hey banana bana ba ke ni kore bana ba ile dikolong ba banana ha ba ile dikolong jealous kore ba khono itsebeletsa ba skantse ba kopa bo abtinyeo abtia skits mphebukana abtia skits mphebukana

0: Mr. T.
1: Mr. Smith.
0: Ke a gola ke o setise mosebetsing wa.
1: Mme o ka kena wa dula fatshe mona. O hantle.
0: Ke hantle tle. Nka utlwa wena gore na ntse
1: jang. Wa tseya re a boleka mme. Re bonka hanyane hanyane. Once the better time.
0: Eya tle.
1: Hei, wa tseba ga ke na mantswe mme. A go leboga mosebetsi o motle o o leng ketseditseng ona. Le mpontshitse lerato, Mr. Smithies.
0: Jo. O ka tseba ka mo ke thabileng ka teng ga e le wena o thabileng fela he ke thabile o baneng e ne e le maiteko a matitšhere ana a gago o a ekeletseng
1: dinoaeeeneo
0: tseba ntho e ke ithutileng yona Mr. T e nngwe fela ke gore ga mathata a tlae go molemo re beeleng diphapang tsa rona ka morago mme re phuthaneng gobane mona re lelapa le le leng
1: ka nnete la o ka thola mona ka nnete o bule nnete re batho ba maikutlo pele re ka kopana mona jalo ka matitšhege le basebetsi mmogo ha
0: o iqetile a o iqetile temana eo empa go na le ntho e le nngwe fela e ke ratang go kopa yone
1: ke jale o ka bua mme ko mametsi
0: wa tseba keng
1: keng
0: ka o kopa ke o kopa ke tile a ko fe senke ya monyetla a bapa le kagolo ya gae go wena nakong e natle
1: jwale ka nnete a ko utlwisise Mr. Smithies o batla goreng
0: ee ga o na utlwisise ba tsaya senke ya o etsa ntho e nngwe le e nngwe le bitsong la rona ke rona re mo kopileng gantlentle
1: o
0: re molaetse gore a dula a o beile leitlho gobaneng rona re dula re le gole re tsebe fela gore na o tlhoka eng
1: o ai ke mametse mmee o ka tswela pele
0: nako e kgolo lenyane re a moletsetsa ko re ka gola ebile wa tene ka mo re letsang ka teng
1: gotlo
0: ona ntse o ya jang re ka thusa ka eng motlhomong go na le eng e o e tlhokang e seo ka tlobo
1: ke a bona mistress empa
0: mistressba mona ga ke ra ke selo seo a neng a selela maobane ga o qeta go mokomela sentia ke madi a gago principal ga ona motho mo na surpriseville ya o ratang go feta enwa motswale wa gago
1: wa tseba wa tla wankutlwisa botlhoko bo sa tsweng madi ya o bua jena ka motswala wa ka bua nnete fela ke ne ke sa ikemisetsa oha mistress o mogopisa
0: ke a tseba Mr. T ka nako tse dingwe o nagana gore wa mo bona sentia ke motho yo a dulang a tatile o bo o nagana e kare jwale o sa tlola mola motho e mong le mongwe a ka etsa difanya empa a di etsa go tswa botebong ba pelo ka lerato
1: ke a utlwa mistress ke a utlwa ka nnete la o ka thola o ile
0: ke a thaba se Mr. T

0: Mhle mapakiso ke a tseba ha o ka tsama ya ntlolong tije o be se o qadile mo go sumisa
1: ha ehle ha ehle ha ba tsa tshe ka ntse ke ganya sentse ke ferekane ha o ke se ke tsebana jolo ka motho a ka etsa mo go sumotse monna ha go tsana pele ka botlhoko jwa
0: wena
1: ka go sa tshuba
0: ha go na mosadi ya tseba ngwe qala aba a iketelle jolo ka wena mosadi le bana ba mona ba tseba hore ha ina le mapakiso ka re ha itlo lala hona jwae
1: mapalisa ke tle wena mona ka pele o botlhoko hle ke kopa o ska
0: Tsenyele
1: jomsa. Ha go senye le bitso go jetsa solo sona. Ha ke jolo ka hona hana. Ke mpa Ntse ke bona ha ke sa eme ka maoto go tlo senya go feta mo.
0: Jale o kompulele he. O lukisa kae ka jeno?
1: Hantle ntle se ke lekeile go go ke lekeile go feta maoba le maobane. Sheba ha ke batle go leke ya ka tsela e tsena pele wa ka e bohloko go mapalisa go bulela. Ke ka ho ke reng ho wena. O mpulele. Haiba. Mhlomong ke fapane hlobo. Kana ba ke tlhokomele.
0: Papa ke iso, o se o isalana. Ke mang ya o lekileng hakanakana?
1: Ha se yo ba reng ke mma batho. Ke yo o tlo bolelelang tebaleng ka mokgwe. Nna mapakiso o tseba hantle gore ntho tsena tsentseng ke di etsa kaofela. Ke shebile gore batho ba tle ba ntsha le morao ke kgone go ithuisa. Ke ithuisa ga o sokanana nna. Kore le gara batho kaofela, mma batho a ka tshoso le ka nna nna. Ehe. Kwati la bohlo.
0: Ke go jwetse. A ke go jwetse. Se ka dumela le shano ba palla mai kutlo ga.
1: A fela ho akwatile. Ho akwatile.
0: Ibile ntse ba leng. A se ke a le ka a jala mofuka ga ba sadi. Le shano le a qabane. Se ka ha le ke o jwetse.
1: A bona bona le shano hle ke mogotsi ntse ba leng. Ha ho lobane ke tsiba kelello tsa ma batho ka botlalo. Ke motho a hantle.
0: Mapakiso.
1: Ai.
0: Empa ke sa tsho ke re ha o hlokagale hore a o jarele ditaba a di tlise ho wena
1: ke utlwa hantle mapalesa empa ha ke batle mona mo horeng ntse ba leng o bua le shano
0: ke le shano ha o bua ntho ya o tleng ka motho mo le je sa motho mo le bitsa ntho
1: ke nnete ke bile ke hona ke fumana karabo ya hore na ho baneng kana go ene ya mohanto mma batho a dule tso nna ntse a re kwekwetla ho baneng a ntse a re kwekwetla o la ka mona mohanto wa rona
0: o tle mo sele
1: ho bane o rata hantho engwe lengwe e teletswe pele ke yena
0: Thola moya he mapakiso.
1: Ai ke kwatile go jwetsa.
0: A thola moya, moya ha o e fatse.
1: Relic.
0: Utlwa. Mosebetsi wa hao o mongata. Hona le go tlo itina ka batho ba sareng letho. Tlohelela ntebaleng le mabatho onle. Ke tla ba bea maemong a bona. Mo ba tshwanetseng ho ba teng.
1: O suwa ka ha le mona o itlama. O go tlang kgalemella yena.
0: Ke tla ba kgalemella.
1: Ke kopa o hlopotlake gobane nna ha ke tene ya mona. Ke wena wa ntseba. Sekolonyana seo sa mohala ditwe. Sheba. Ke tlase ke nya ka ga se a tlase na saka e tla ba nthwenya le kananya ko re ke tla etsa
0: jwale sekolong o tla mo etsa
1: a ke tla be ke la tine na mabatho wena nthuse o molate o mogadimele pele nka etsa ntwe sa itjui mo o ntse ba hantle
0: achi

0: Munna, wa tseba e ke tswa bona moleko wa nwa motho o tlhoke o tlhoko ruetse.
1: Hey bo brother Vicky,
0: e wa tswa fani, le nna le ho yetsa se tswalle le ntho di sile tsa di nokwane ke rata ho buetsa nnete. Ntho tse tsabe ha. Gore ntho e ma tswa ma pupedi wa tseba jwalo ka nwa ba ka pa mokoko nwe le metsi. Wa tswa ha tsa tsiba hore na ho yetsa la.
1: Jwale le ho no bua le yena. Na re mfela ha bu.
0: Ke bui. Fela ntho ka ho bolela nna ke a hore. Ha thaba ho hang ka wena.
1: Ka nna. A re ke entse nna. A se nna mo se mo la hletse ntjanga. A a se ka nkwela ho di.
0: Hey. A e re go bua tsona hore. Hore e sale a o kopa hore wena o thuse. Se teng jwa lo bona hore jwalo wena o se mo qoba fela. A o sa batla ho bua le yena. Monna yo monna yo o ne a bua a halifile ka tlo. E bile a tswa makweba ka hano. Wa tswa fani. O tlile monna yo ka tlo ho tsa nne.
1: O tlile o bona bo o tlo. Ke ona nthwene ya mabahambe. Ka mo di sana ha ke tsebe gore na o mpatlang because na ke ne ke etsa business fela le yena. Yena ya gore yena a sa entse diphoso ka nnete o tlo batla gore na a nkinye mo nna ke sa di ha a never. Never ha ke tlo yetsa o na batla gore nna ke etseng ke batla go tseng
0: ha ke tsebe
1: no wena wa sa mmotsa brother B
0: empa he o tlo go bue go latela puo ya hae go hlakile gore o na le mogopolo wa gore wena o na le matla le tshusumetso ntho ntsena
1: kwa puta ke nga ga matla nna o nyametsa dinyemo
0: he ha yo ke sa e bona
1: ha ke tsebe gore yo sa e bona le gore ke eng hape batho ba mtisa
0: a re ha o sa mothusi go moyafatsa go so tsena tseo a tobane le tsone o tla kena ditumelanong le mmuso a nke molato ope go faditsweng
1: what
0: ke a o jetsa
1: oh ka mantswa manjwale o sa batla go ba state witness e tlo mo thusa ka eng yona ntho eo
0: ga o utlwisise fane ko go bolelele mošhane selo ko o jetsa o bona monna eno ga a kena dipuisanong tse jwalo le mmuso ee o tla tlameha go ntsha mabitso a ba bampao a neng a sebetsa le bona mme a ba
1: bena ga gona bothata ga a ntshe mabitso there's no problem
0: e re ko bolelele he o ye mongwe wa bona
1: ke mo mo bona jwang na mama na
0: wena
1: and that
0: wena ha go fana
1: ka ntse ke ntse
0: o ye mong wa
1: ntse e ba ga bua ka tsheleteng ena di sending ena tsana tsana di ntsha mona a etsang e ke tla di gotisa ka ofela e tsheletetseng ai khona
0: u kwa mba nna
1: ha se nna ya ntse
0: la mona na go ifiti
1: motho eno lo motse ba ha ke motsebe wa mkutwa
0: o no matter placing ya high man wa nyusa
1: ke le ka ba ka fela la hore nna ke etsa kgwebo ke etsa business that's all
0: o kwa mba nna o etsa kgwebo le motho eo Gunnawi fan kwala mulumo hawo pilo ya changanya kwala mulumo hawo
1: ha ke motsebi ha ke motsebi ha ke motsebi la mara ha ke motsebi
2: rena rofa pesetsa ga lokajeno le kamso ntle le dzatsa

0: A ke o taba e rona jwale he mo tshemotle keng ke ma benkele ka potla go wa.
1: Bosuko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa het. Clientele go tshisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prostaglandin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prostaglandin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prostaglandin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prostaglandin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prostaglandin ha se Prostaglandin.
0: E rona jwale he kere morena sweu teng kwa no mona muthusi.

Matsotso re a ya mashoma mabedi le metsemedi hantle o le ba hore nga ya bo raro motho motle mmino ona ko tshwere kwa no mona he make tshwere pina tsa mo nate nate nate a holo yengwa di pina tsa o ke tlang go bapalla ona ke pina ya a berita pina ke a berita re tswa ho wa tshabukanyile o sa hloka etse monneno ha ke ne ke le television nga go fala nana bola ezodumo re ne re tlwa etse hore re mapale ha holo phumula monna mora khanyile e rona jwa le go fe thando lwethu.

0: ya ba pina monate berita thaba motho na o bina monate berita
1: ke product ya Tami Mdluli
0: ya Tami Mdluli
1: ke piki ya 9 zimpino
0: aw tandole oh ah what's up man what's up man oh le katara ina mono wo batho la ya tsama wena ngwane so o rong o letse kwano wena thabanga ka di placing ka mo kwa Kroonstad plastiki Durant Sprayter ke se ke fitisitse ona le batho ke ba file ngore ba ke ba letele ka mono ka plastiking ere ke te ke fite mona hen mo mamedi ke na le wena o moyeng hona jwale le se di FM dumela hello o khawe mo mamedi o moyeng le se di FM hi
2: o mutimo kgotso mongaka
0: le kae
2: le tshile ntate o tshile ya
0: Ndate ole tsa le kae?
2: Tsa ke le kwa kwa mona mmadi.
0: Eh, hana ke ntate mang?
2: Ke Samuel Mokwena.
0: Samuel Mokwena, ho etsa la jwang kwena?
2: Ntate e kore kopa thuso mona ntate, ha e sa lutlwa le mo se fetse mo. Ke sokola haholo monga ka kore hona le mokgatlong sebeditseng hampe ka mokgwa o makatsang
0: haholo. O ska leka o bitsa mokgatlo moye mona ntate le hanyane fela.
2: Hi, ke so busy.
0: Thank you, Daddy.
2: Eh, I'm like a dumelana le mokgatlo na hore o tla tosa 410 ka kgwedi. Re a dumelana and ba I tose ka di 7. Re a dumelana. That how ba tosa ka di 25 le nna so ithole mwa yona child pension. Ha re ithole ka 25. Ba itosa ka makgatlo a mane mongaka
0: wena mokgatlo ono o hulang tšhelete ya gago e re ke etse tsena pele mphe ID ya gago ka pelenyana kapa nomoro ya mogala ke letsetse bana ba o fumana tšhelete sasa

0: lobanjwale le ka jona ba so e khutlise ntate ke thola etosa ka etse pedi
1: ere go botsa
0: mana
1: ntse ba etosa na
0: ha ba etosa ntate ho ona jwale bana ke la ka tshogara mpele kwa leng he le tle le lukise tabe ka nyina le statement ke na le tsona lona jwale
1: jwale thuso e hlokang ho rona ke efe mpapa
0: gore ba tla ba khutlise tshelete na ka bana jwale ba rotse tumelano ntate gore ba bontshitse bonokwane ho nna ka nnete ngwaka ka nnete haholo gore ba seka ba nkanela ba ke le monamolo ka bona ja ba bona ra
1: ke ba o kae batho bao ke ba Durban ke ba Gauteng ke ba Port Elizabeth ke ba o kae
0: gole ke ba Gauteng
1: bana ba le rona mo kwaqwa
0: a mngaka gore o hasa ho tswa radio.
1: Alright. Ho lukile ntate. Mamela he. Ke le bo ntate mpeno morao ya mohala. Ke mang ntate mkoena?
0: 063.
1: Uh-huh.
0: 899.
1: Uh-huh.
0: 9964.
1: Right. Ho lukile ntate mkoena. Hona la ausi tla kopa hore a o letsetse a bue le wena. Mme a o hlalosetse hore na ha o le jwalo o tlamehile gore o etse jwang a utlwa kwena
0: ngaka
1: ke a leboa ntate mokwena e ba gantle ntate tata e re ke fete o ntate mokwena he mo mamedie monkeno o moyeng a kgotso hi
2: allo ntate thuso
1: dumela mme o letsa o le kae
2: ke letsa ke le mona crosate ke nne nkgono madila ka zengwana gona
1: ehe
2: ntate thuso a tsantse ke go batla ngwana gona bala ba bula ngwana ka ngwana ngwane so ntse ke batlana le wena police a se nsebeletse ngwana mme ke tshwere mathata ntate thuso a thulwa ke koloi ka dropo ngwana go
1: ha o nkhono ke le monsefe
2: ke le monsefe se 2000 2023 22
1: okay
2: 76 Mona Snake Park Kronstadt
1: Yale Motho ile nga thula ngwana wa ausiwa ha wa motseba le a motseba
2: Ngade thuso o motho se a mutia monu a maya ba le ya lupitela le lena ngade thuso
1: Alright
2: Manga spolisa
1: eh Ontho ba tsang kore o batla o ko o bue le spolisa
2: ntate thuso ko mpuele le sepolisa ape gape ikoti le accidente ha ke na nix ngate thuso pata ngwana a se monyetsa ona ntate wake ke tena ke baleela go wena tena
1: o lokile mme ke tla kopa he ke tla ba kopa ba sepolisa kantorong tse golo Bloemfontein ba o letsetse ba bue le wena ke a leboa ke tla ba kopa ke ne ke na le moshane so ka ba sa re moteung wa tswantse ke o mametse ke nkile dinomoro tsa mme ebile ke a mo founela ke tla e fetisetsa go mme Thandi Mbambo a ka buisane le nkgono a utlwisise Thandi ke tla o fa nomoro tsa nkgono nkgono ha a kgotsofala jwale lona le tla bua le ena gore mapolesa a sebetsa jwang ha e le kotsi ya koloi le bue le ena le motlhalosetsa utlwa Thandi ke tla o fa yona wena a usiwa ka usinkele ke tla o fa nomoro ya ntatemogolo Mokwena le ena le bue le ena qwaqwa
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24.

kendente le CD FM ke monlelwa metu somotown le thaba morobane ba tswa jwale mo mamedi motle o tla kopana le top la ma 7 o kopane le propotwana moeng o kopane le mora chabala lam ba tsatsa malwena hey di papa di mona ho thata banna he re bona le pitso o bititse tlhopha sa hae me rutula bua ka mshimane no wa chiefs wa maboye hore enke le mona ke bono na bua ka yena o ba bititse jwale pitso wa ba kopanya pitso ha re tsebe rona ha ba bapalla ka mona ka stadium sa Orlando ho tla ba jwang mashimane ba rona ba tla bapala jwang wa tswa thabang e re ko bolelle ke gola le mon se fitileng kapa ka bo January ke le ka re ho wena sehlopha sa rona sana sloka magoa re tloka magoa mo ka ba ka bua ka bone le thovi ka bua ka bo Eric Tinkler re tloka magoa hlopeng ha ke morao ha ke pile ntwe ke buang bile a ke tsabe re aba hloka bo McFish re aba hloka ke a bolella ngwana mme re a hloka magoa ha ra ba shiman bana ba rona bana ba tsebe o thusa bashimane bana ba rona bana re hloka e mong mane morao mane kapa magwa mabedi a bapale morao mona re be re hloka le mong ya tlang o tsamaya gona mpeng mona ya re a ba tlhoka go na le mongwe wa lekgoa bakileng ba mmapadisaneng a bapalela super sport a tswa England a ke tse babe wa mogopola moshimane eno o ne a tswa England a bapala mo bo super sport le ena ba ile ba mmapadisa go bafana bafana me re a ba tlhoka gagolo senganyane re a ba tlhoka ha ke tsebe rona a kae makgowa le ena pitso ga nyane fela o ile a bua ka yona taba ya ba basweu kare ke ena ntho ke neng ke e bua le thabang gore re a ba tlhoka gantle re a ba tlhoka bone le thovi re a ba tlhoka bone le thovi ba beteng bo Eric Tinkler re a ba tlhoka tlamehile o re be le bona o bona ntho nngwe ya bona a sebile a re bue hampe a re bua tjena a re bua nnete discipline ya bona e ba hodimo hampe ha mokwetlisi a ba file a re jwale ntho ena re tla e nka tjena mona go tlwa mona re mathe ka yona go ya kwana ditsebe tseo di a utlwa re a ba tlhoka nako ntla ke bue le moshimane wa ka pitso banna o pitso monamoetau e banna ke mo lakaletse mahlonolo jalo kha e le mokwetlisi wa rona wa naga nako ke gora ya boraro o mametse le CD FM mme mosiwa tshwebu o tla o balela ditaba tsa gora ya boraro.

0: Na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa masidiswa maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke. E ka ba o hape moputso e moholo wa 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
2: 159,900 ha itso ke buya tjena kopana le moetsi o mocha wa Jetto Dashing Co ke SUV ena le chebeo e bona ha tsang ka mabidi a 19 inch alloy go ka hanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mo ho di screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetsi o mocha wa Jetto Dashing Co style at its core etela le benkele le haufi la Jetto ka jeno bumela ona dipehelo

0: ya tshella go le sedi FM
1: bekelebe
2: ni mitsotso ke mashobi na metsi medika mara hore na bora ke ratela afternoon drive le TLBE e tsama re tsama re se fete ke tsogo tsaga tsone hle me wa tsama ha mitsotso ye metsela ke mane mo go neletsa nga tse itlo mempili le fatseng ka bophara ho ke ngeletsa la foka bo ke tle ga mtsebetsi
3: ke tle ga uba
2: o tle ga
3: uba
2: o bane
3: tle ga uba
2: o bane
3: ba re ka dilo ke le tsatsi le re gotlhaletswang gore re ke re pake dikoloi re pake makoloi
2: yo bane o tla ka uba o bane o tla ka uba ba uba ke koloi
3: ai man le bo man
2: hey ya
3: a jana ke nana ho tweki
2: se ya a ke world car free day ka mantsa mo tsantse mo tle ka ba se ke re tsantse mo tle ka maoto
3: ke bula ho le ba se ke le ne sa tlokong
2: fa tsantse bene ngwe ntse tso tse pedi he ka pa ka ri ke bunyane
3: Mauto.
2: Na ke le ga ba se ke.
3: O tsamo zoise.
2: Ke tsa.
3: O tsamo zoise.
2: Eh.
3: Wa nana tsa tsa bana ba
2: ga ba zoise. Na ke o tsile majita jole ke tsebo ka ke ntotsa ka tsebo.
3: Ke ba gata jwa bana ba zoise.
2: Ke a zoise ke ba pala bolo ke o tsile majita.
3: World Cup free day.
2: Ke World Cup free day.
3: Re khotlaletsa re pake makoloi ka
2: jeng. O paka koloi ya hao. Fela ke itse ke hla ka motho ke ga ho. O sa itse motho tsa la ba. Fela he ka jeng mo mediki World Cup free day. Go tla ke le le go tsheletsang hore batho ba sie makoloi matlong mme o itsamaele ka bicycle o tsamae ka maoto o palamele ka riki ha e beneng le hore ke ntho ka sebedisang fela ho hang fela makoloi ha dumelwa mme sena mo medisetsa hore re boloke jwalo tikoloho ya rona ka baka la misielong hore hangata e ntshwa ke makoloi jwalo thoka jeno ha re bontsheng seo hore re gathalla tikoloho ya rona ho loka
3: bona bonyane ha ne ke dula metsotso e ka ba mashoma mararo le metsi mehlano pela mosebetsing ne ke tlatla ka mo ke dula hora le metsotso e mashoma mararo
2: ya nna no
3: ke hola
2: fela ha ke tla mo fela mo
3: ne ke tlatla ka mo
2: wacho o
3: bona bona ke sibile mo la masa dula ngo ya blom
2: ka bo itse ntwe bo tibena ba bantu ba ba nyo ba tututu ba la bantu ba di kroza
3: ba sikitsi
2: o re mpala miseng o pala misa o be o bo fika mo fa ya ka bakeng ba ba
3: a go le ka beneng go hona o tla mo sebetseng o sa dile go lele mo sebe o go e ka maoto o go e ka maoto
2: o go e ka maoto
3: ke mo madima ba fela go
2: re ka ba sekeng
3: ke kena motsa go mantsi bua no tsantse re le go thaleditse meso
2: o re ka je ya ka maoto mo sebetseng ka pa sia kolo ya ha mo sebetseng o tsama ka maoto go tlala la pe
3: e o e ka maoto a o mem a o se Faso faso la tae fela
2: hore. Ke ba ba bo sele bo meme ha khale ba tshetsa ba ke di gold ya kwalwa. Ke di kwala. Ba jono ngwa di report. Di ya kwalwa sa.
3: Sa, sa. O kutela ha ka mau, se ko le.
2: O kutela ha ka mau, tsa no ila to sa no se.
3: Hape ku itesta o ka tsama sebaka se ska. Ku itesta ro ntso gona o mane ho pula re sha bata bantsa ho ho phela hantle. Taba ya o tsama ke ngwe ya dintse.
2: E botlo, kwa e botlo, kwa bo ni di lagetsa mai.
3: O tsama ngwe.
2: Ke tsama ya no era.
0: A se ba mabedi le tsela tsara ka bana hora ya boraro ene ke drive time at you come la ka bana sedia FM. Ha bo le lebu, bongane shabalana. Ka khiso sibuli. Le mongane nanewo.

0: Go go sa sona jota tsa majalo fa classic the musical chef limluda ba re ka slam
1: yacho
0: nadi
1: no yacho
0: happy fapane
1: yeah and then ali ke na lo bona ba tsha bana bana ba banyane ba ja fela TikTok o
0: Happy ina le bo nostalgic nyane.
1: Kana foka kina kwa yene.
0: Ha kina kwa hai.
1: Foka le siku prime timing
0: ha. Ha yena ma fela ha sala ntsalo wa tsipa. Ha sala ntsa tshi sempe kina hana ho gona jalo tshi sa fita pele.
1: Tshi
0: sa fita pele.
1: President. Ha mme ba shopa ma pele le Mr. Robong re fira letse ho ra ya boraro wa tsipa hela bo be ke hashtag.
2: Mjolo. Tuesday.
1: Uka lo bitsa mjolo Tuesday re so kene le moyeng se rutla ka di WhatsApp. Ke mjolo Tuesday,
0: Mawane ke le live ke a o se lelo re. Sentse ke metse mjolo ke ga o se lelo mo na ke ntho ke live ya lebo mawane. Ai bona, jang.
1: Tsana ka. Eh, ka di features tsa
0: mmane. Eh, sentse ke metse ke ga a ke live ya lebo mawane. Bona ho etsa. Kana go ke busiu. Fela he ho bona lore. Eh, mo me di rata mjolo Tuesday ho lokae. Mme ka jeno mo me di re bua ka tsaba engwe e a ma mjolo hangana. Hona le ba tiba reng ha ke utlwisise re fitile jwa mo.
1: Ho tsa itse.
0: Ai.
1: Ke pa itse jwa tse.
0: Ana sa ntho ka bentse a. Ba ha se ke sheba ke le kantle. Ha ne sa tshwanele be re fitlitse le mona.
1: Now la ka re ha o hetla morao ka moraka rohana hore ai ai ai ntho ene le nyana ho no tshwantse be re le ra ra look. Ko re gale o so theotse mo hese le ga. O mo sa mo vile on lona so mo vile on. Fela ka ona o bona wa ba nna ga la hlana ka ntho nyane jwa no.
0: Ntho ke yentse le nna.
1: Bana ga ka bantsa ka la hlangwana o bana ga ntwe enyane jwalo
0: gene rena le future ke bona bokamoso re yenwa ke a mnyala o sane
1: bona o auso ga mara mona ba fetki mona mona ke jile paisa ke la hlile thabo ga ntwe jwalo kona o bona wa ma ntwe ene ni nyane o bona ana jwa ibile ha o sheba mo ateng fumana le happy
0: ah lala
1: o fumana tsona ntwe tsane tse le lahlalane ntsona di etsala mana mona
0: lala we bona be re cruise nicely again
1: Kana tar letse tsa hore jetser o kile wa shaba mara wa aisa aisa a sa mona kila ga fahla wa
0: fit a ke re hape ke moya wa bona is hona le ntho ya ho tloelana over
1: yeah
0: wa bona mme ho tloelana eng hona o so sa bone le bohloko ba motho so a ke a se batla yetsa ke a sa ha yetsa mfelo e e yo tsa mona e e a tshe a hona le ntho tsa bohloko tso sengwe sa dingkeli
1: go
0: ha se o tswile ho yena khona ba nore e yene ntho ne le nyane ke sa tshwanela go tsatsi lo ke le ka bua jwalo ene ho bua jwalo ha ka ba kona ngqhallang dintho
1: lela wa iphumana o lahlehetswe ke motho ka ba ka ntho nyane nyane e ka be ka jeno o khona o bona ga ntho ka be ri le railo e nyane ha ho lo ntho fela ile ya etsa hore le arohane o lahlelo ke motho neng o morata ka pa ntse o morata le ka jeno fela fuma le re sa tsotsi pele
0: na go ngo ke ba khotsi ba ha ba ne ba o kene ka tsebeng ba le tseni fela go ga mara mata lo yena a tle a la o sotsi a se type ya ha motho a ka ba ka la go lwena jalo mametse metswalle
1: wa ya lo fa mwana o di
0: And I know it's a tongue we know we're talking.
1: Bona kajenu kono bona. Kono mwono maki type si watam.
0: Why bother?
1: Kona lin type.
0: And umwono was a swegu kai kai.
1: Saba mwamu kiri.
0: Daddy.
1: Oh, maki type. Ki type si mwuse mwuchu. Inse mwuchu ki type si mwuse.
0: Nek se sa poso bono wa seba nek shabani nene.
1: Mwamu ite kan tuka bwa osolo mwamu.
0: Yona.
1: Kwa mwkota yore nji. Mwkota yore nji.
0: Daddy. And mwamu poster. Mehlaen
1: ba mokutletsa ba
0: sa go gore wa ema ba mo beile the best thing ever
1: jo
0: ha you are the love of my life I can't go a day without you
1: kono bona ba na ke hlotso go kela ngwana o phontse bana
3: a tsadi papadi gore ya thella le bongane tshabalala
4: ke le bulea ho lo bana beso mamedi wa tsebeletswa le sedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwano ho re a thella ka jeno ele la bobedi a re dikale ka tsa papadi ya netball re fumana hore ona se papadi bona he sa kwano Afrika Borwa re filwe nketsa ya fihleletseng ntwe kgolo tlhodisanong ya Africa Netball Cup entseng ba palo mane na henya Kenya jwalo ka ha a se a bapetse papadi tse mashume a mahlano mme mafelongana a beko na bapala papadi ya haya bo mashume a mahlano e sa le bapala hlopha sa Spa Proteas o fihleletse ka Sontaha ha bane ba hlola sehlopa sa Zimbabwe ka dintlha tse 15 ana le metsurubedi ho tse 40 ana le motsumong papading ya tsa megahlelo ibile ha hetla morao fumana hore ha ne a qala ho bapalla sehlopa sa naha ka selemo sa 2021 o ne a ntse a bapala kgahlano le sona sehlopa sena sa naha ya Zimbabwe o re hore ebe o se a bapetse dipapadi tse 15 ke ntho e kgolo haholo ho yena jwalo ka ha a hopola nakong eo a neng a qala ho bapalla sehlopa sa naha e sa ntse e le lekejakejane le kgolo ya hae ka re o sehlopha ho fitlhelela mona moo e seng e le tse ding a wela palong ebile ha e le hantle ya tse ding tsa dipapadi tse kgolo hlopheng sa naha sa papadi ya netball ha re ke re mamela hore ha a bua ka taba ena re filweng ketsa o di beile jwang.
2: My 50th cap is a full circle moment for me. My debut was against Zimbabwe in 2021, and how beautiful is it to have my 50th milestone be against the very same team that I started my senior netball career against and in the very same tournament. This moment is honestly one that I will never forget because it goes to show and it will always be a reminder to me that this is where I started and 50 games later, this is the type of player I now am. It will always be a reminder that I may have started as a young child and everything, but I have matured in my game and I have matured in my approach to being a senior player in this system. And for me to be given this opportunity, I really am thankful. I can never thank God enough for what he has done for me.
4: Har ke na o tsa papari ya bolo mo go tlisiwa bafana bafana pitso mosimane o re o dumela ha thaba matuludi a le malala a laotswe gore a ka tshepela ho yena karolong ya right back di papari ngwe tse o hlopasana ha sitlo ke na o tsona go dingena tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations ho sa tsotelle taba ya hore o bapetse le kgatlo le le leng fela sehleng sena e le mafelong a fitileng a beke ha ne a thusa Mamelodi Sundowns ho hlola hlopasa Al Ahly Saudi tlhodisanong ya Intercontinental Cup bosiomba se papari se tlwaetseng o bapala karolong eo ya lebala e leng Khuliso Modau ya lemetseng mokotlisi o dumela ha matuludi a tla etsa mosebetsi o magete jolo ka ha ebile a ne a na le sehlopha sa mokwetlisi Hugo Bruce mane North America thusanong ya FIFA ya mohopo wa lefatshe le ho ja sa bapala o re matuludi e sale a ikwetlisa ka matla le pele sehla se qala ebile e sale a mmeile leihlo re ntse re le ho tse mabapi le papadi ya bolo mo presidente wa FIFA Gianni Infantino o ngolletse ditho tsa mokga lengolo le ba kopang hore ho ke o sekasekwe hara tse ding tsela eo diqeto di nkwang ka yona ka re mokga ho latela ditsholo tse wa ileng a tobana le tsona mabapi le qeto ya ho rekiswa ha karolwana ya mohopo wa lefatshe eo ha mamorao ileng ya nyahlatswa lengolo leo le ngolletsweng ditho tse 200 le leshome lena le motsomong monghadi Infantino o ipileditse hore ho ntlafatswe mokgwa wa dipuisano sa no haratsering ho ntlafatswe le buikarabello e ga tsana letsela e o boeta pele bo tsamaisang le o sebetsana le dintho ka yona ka romoga tsena tso tsena hema medi ho lebelletse hore di tle di sekasekwe hem kopanong e tlo tshwarwa kgweding e tlang ka la le 10 le 15 e tla ba le kgwedi ya mphalane e le kopano ya legotla la dithotsa mogatlona mo hololo la papadi ya bolo le fatseng wa FIFA ho sala jwa Infantino ya tla sa gatello ena ha e sale ka morabu ipiletso ba hore abe ja fatso tswa ho mekha e malwa e laolang papadi ya bolo di kontinenteng tse itseng e kenyelletsa mokgwa o moholo wa bolo mane Europa wa UEFA o boletse hore o tla nne a boele a ikete hape bakeng sa boetapele ba mokgatlo ona wa FIFA le selemong se tlang dikgethong tse tlo tshwarwa ka kgwedi ya Tlhakubele mo ho lebelletsweng hore mophephetsi wa ye moholo e be Victor Montaliani. Ha re kwala ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa Sharks se ekeditse kontraka se bapadi se bapalang jwalo ka loose forward se matla bona ba e sale e leng Nick Hutton ho fihlella ka selemo sa 2029 se bapadi sena se dilemo tse 20 a na le metso meraro e sale a holela hlopheng seno sa Sharks mona mo ileng hore o qadile ho bapalla tlhodisanong ya Curry Cup ka selemo sa 2022 ya ba re bona dilemo tse pedi ka morao moo a tswela pele ho qetella ba mokapitene wa sehlopha hona tlhodisanong eo ebile le abapala papading ya magaola ganga mme he ke se papadi se bapalang hantle haholo jwalo ka se hlalositse mme o ile aba a hlobwe jwalo ka Curry Cup player of the season bakeng sa 2025-2026 mme o ne a sehlopha sa Sharks pele se ileng sa thulana le sehlopha se neng se etetse kwano lapeng sa All Blacks dibekeng tse mmalwa tse fitileng yena he ke mongwe wa baetapele ba sehlopha ba bane ba kenyelletsang Andre Esterhazen Emil van Heerden Estana le Vincent Chituka se hlopa se tshepa ha sentse sena le sebaka bakeng sa hai e bile ba dumela hai lo re ntse le sebapadi se ba se hlokang gore se hlopa se tswele pele ba pala hantle di thulisanong tse fapaneng monenwa e leng gore ba pala jalo ka loose forward e leng Nick Hutton di bile hakalo tseo ke neng go tshwara tse tsona tsa pele tsa dipapadi o se fetwe ke tsa bobedi metsotsonye mashuma mararo ka mora hora ya bone re a theletso la pele
0: Hakule popong se moholo wena thibela momedi kena jalo ka monaka N1 northbound ka Botha Avenue mele medi kwetso ka moghanna ka kelo hloka ka lphelo le tsahadi bile ka bakala kotse amang makoloya ka banga mararo ka ofela ka N1 northbound ka Albertina Sisulu Road le hetla la mila o ka lephiong le letuna le kwetso ka moghanna ka kelo hloka ka bakala tukiso leng hore entse e etso ke ne go tshwagetsona tsena tse pedi mo amedi hore ngena me bona o tsedi bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratella traffic
3: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamo la diketekete tsa di draw tse akhang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
3: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke molelwa.
1: Mabidi re tlonka di voice note tsa wana jale. Lebo. Tebo ho matla ka vale R. Tebo matla R. Tabo le lebo. Mewaka ai mewaka antsusa arona wa batseba banana ba le suit wena u batseba ndi wena ba le suit ari kala hlamoto
0: ka bagala utsusa fela
1: wa batseba banana ba le suit wena u batseba ndi
0: ha u ka bagala ntho fela
1: bona bona ngana jwa re magrisa u paisisi
0: ene ke khola o sukula ke go sukula

0: Hoje.
1: Yee la lona, yee la lona. Yee.
2: Ai kona hi ja bese ke ya bona le ene motho a ngrata ba fetu a ngrata ngwana batho. Ai di mo tsepedi, tsepedi 2023 le 2024. Ka 2025 ke ile ka mo batla ba fetu ka mothola ka kopatswarelo. Aha na, yo ke ile ka kopatswarelo ka mo bontsha. Ka mo bontsha ka ntho engwe engwe. Bona ke le re babedi re hepi, re hepi. Ha ke ta e ya bua.
3: Ba khutlela. Are happy.
4: Mm.
3: Happy lanka.
4: Mm, at least umthotsa soka jolo.
3: Jo. Jo.
5: Skim sa drive, skim skim skim. Ke kopa ska ipulela lebitso nna. Nna taba tsetsa go o ikutlwisisa ha o le motho, o bona ka go ha ke wena ke wena. Ha o tlana le motho o ikutlwisisa go ke wena. Nna ke ila ka kahlaelwa ke ntho e jalo e be le gore motho o ke mongalela fela ka mabaka a siko skim ka ntho e siko fela ba nne ke ikutlwisisa ya ba re gawane ka baka laka fela la gore fela phoso yana e ntse e ne le nyane e ne ka nna kgona go lokisa ya mara bothata ke gore fela nna ne ke ikutlwisisa haholo ba bana taba tseo tsa go itlhomisa o ikutlwisisa haholo ya ke gawane le yena ka mabaka ano fela gore nna ne ke ikutlwisisa ke sa batle go utlwa gore na o reng ke ipona e le nna e le nna ka mora dilemonyana dilemonyana tabolele bokutlwa pelo yaka a ehle ke ga ke tsamaya strateng ga ke tsamaya strateng ke utlwa ba re go na le motho a o heletsang mane nna ke bone koloi ema fela ga koloi e ema ne ke sa nagana le gore nka mmona khante ke yena motswane wa ka mane jo nna ntate modimwe ampala misa kana ko sa yetso o tse re ka ntate ke so ya ntate modimwe ka
3: hui kutlwisisa ho ne hui kutlwisisa ho
4: wana walahlelwa mma wa yena
3: se a sheba monwana
4: iyo
3: bona le ane o itse ke batla o mo fa lift mo file ka bo
4: we ba
3: ta mo file
1: ka bo Skim sa drive hashtag skim sa drive lebang le thabo go kopa ba mhloka le bitse lebang le thabo lebang le thabo nna nke tsa haletse ntweni motho a ka le go ya ikhutswa a fumana ngwana so ai na ya tshwarele ha ntweni so kopa botsa lona ha le shebile ke nthenyane ka pakeng tho go le ho ba le ka je ne tsadana ke confused mara ha ke tloeletse nna mo ke tswile 8 ba no la sa mana so ba botsa lona magotmana le shebile ke nthenyane ka pegolo after story sa bolimpo popo ba ba tshwarela ba ba bona a ke leng a ke leng a ke leng khaqhulile
3: a go thuse le bo wena o ka eletsa ngone so jwa
4: a ka bantsa dutsi
3: ka bantsa dutsi okay
6: mjola tshuke mjola tshuke tabolo le botumela hape bana le thuse motho bitse di ba tabolo le bona motho o le yena bona potential ho yena tabone so ba bolo le lengi tsa ka ke ba ke ba tshimo romela ma sente yena e ntse go yena a te tabo go bana kwa ka mo first ne ka first ke re a tlo go nna mo so ntsa tshekeng wa yena le tshumisa ha qeta go nna so tshete banke wa tsama ke epetse sa go tsama tsimo so gona bona tshele ka bese ya tshese nga mo kae kutsi so ke fike ke share go difuma tshele ke ho tshimo ke yena ke mfuni la tshele ta so kae hula o e nne tsa ba shiya ke go khala e nne thata ka go ene tshimo sa ma yense ke nne mo gata le ma ha le fike ya ka tlo ntse fela ha nyana nya ya ke tshele
3: na mo gometse ya ho hotle a o tsena ne o thuse
4: ai yo a
3: tsena ne o o ka mo tsamo mo gomela 200
4: Eh.
3: Mo bona sa tsile ya nyo.
4: Ah na.
3: Ke tsa tsile ya nyo ruweng le ka tlhongwe shota shota
4: re tsiki. Eh, ka fumana yo tla thotse ba hao ba tundle.
3: Ke go
4: ba yo. Ene o tlo bona o no sentse sa motshepi. O re ha sentse wena ke ha o ya o lo ile. Wa bona ha tse bona
3: tsa ba
4: motshepi. Eh ya.
7: Ah. Ice cream sa drive, skim sa drive, TLB. Boraro bo kopane. Ke dutse le lona ke le ramolotsi Fujos Crown. Ke papi mokwene. A re pushong fela.
3: Ke papi re batla tsa a topic no. A re tse. A re tse.
4: 06003084.
8: Mo e khotsa.
3: Boda.
8: Le fanyan.
3: Ye fanyan.
8: Ye man.
3: Ha o munna.
8: Ye mothe. Ye du na ma.
3: Jo fela.
8: Eh wa tsaka la tsheli le mo sesi. Ya ho pa re di 31st. So mo thukiatla no tshe. Ka te mo tsasa sengile ba sebetsa. ba tla ba go fileng ngwana

0: jwale ka mora mo le motho ga tla tla mo a ola matha ga mora ka se ke sna na kwa and ya na mfilo mo am sentse ya ha sa tla ba le le no tsena o ntlala le Facebook mo na go ntse ke mo reject ta fela
1: o ntse di request
0: ah o ntse di request ya lo tla ke go sa bona bo di photo bo Facebook mo na tsa di correct a e ah ya la ya ha ina go fitile
1: o lwana wa mane ya makulu ya ha Facebook mo
0: ke
1: mane ya
2: skoko nya na sa
1: ka ngwana nne ke tla
2: hetsa
3: ala ala
4: pa nya moeng khotse hello TLB
1: hala la
4: le ga bana beso
1: amna te le ga ngone so
4: amna te jina ga e bhlokunyana la loko se re movile one ene ke thabile go lena mo le dingo sharp le nna ke sharp maga e bhlokunyana because e ntse ngwana ka gore a be without batswadi ba babedi because na ke re ke motho a dumelang go mwana o liswang ke batswadi ba le babedi la ka bone so hantle re utlwana ka 2009 hantle le pregnant jwalo a gona e shotsa ha ke tsama le wena re le sine na ke tswa kwaqo mara ke no ipulela le bibi are ha ke tsama le wena ke le simo le ke utlwa ke feela pressure nya buka ke sa be le confidence because ha ke bona mashemane ba bang ba apereng hantle ke a nka o nyahamela eish o tsone ke tswa ha ka sine ke tsama ka maoto a parlamente e simo le pele ke gatsa ke ba tobe sharp o bona bona batho ba re ba kopana fela re tseng wana go bona then we say o bala matix go kela maga ya ba o fedile jwa londate
1: ana tsale kona o bona mora mara mhlomong ine le nthonyane ne ka lukise
4: ane le ntwe ya ne le nthonyane tshe ba tsa ke monate jwa no ba tsa ke ha ke sheba mfana ka ke I wish na o le di black I tla me re monate nat maga ya me ke se re ke sheba mara mo be ke ha bona o ke wa le segile jwa ha a me go mo le tengwe sharp le yena le nna ke sharp mara e mfana ka ke yena ka la khabathe ha ka ba holela plaga le yena ka ba ka la ntho fela gore ha bona ba shimana ba bang wa disturb ba tiring hanntle
1: mara mwana o ntsometsetsa o sharp le
4: ntwa ha botlo ha botlo ha botlo ha botlo ha botlo ke le wa bana ba iso
2: tshumonis
1: he ntho fela
2: o bona ke ntse o nyatsa motho a tsa go go mnyatse motho mnyatse
1: a tsa o tse jwa no motho ma
2: a tsa o tsebe
1: o ka bona tswa le motho
2: ene ho tla motho ne ke mse tsebang o na singa maoto wena re no palama re tla kopana sti wauk
1: motho ga wena ke bona ba bang ke a hunya hamela jo
2: fa ke rena le mnyane hle
1: ya ona so hula
2: 2009 so ka hula le mnyane hle
1: no 2010 world cup in sofia
2: bona
1: ba di tsa mo ga world cup
2: na sa tsoba o ba khotsa hai
5: tini sa try
2: ngoreso
5: o bua le rabaza ka mona ka kwa utla ka twatwa
2: sho rabaza
5: wa tsuba nna ke le ka hla ba ke ntse jwalo
2: eh
5: le gape le nala di Facebook ba thola motho wa Paris
2: eh
5: ra are ja hantle ka palama ka fihla hey ha di fihla fela ke nge motho a nkisa Shoprite tata mangi tata di mangi me ah ga ite di aga ene ke le mo ya fela 2 days tata di mangi mono ha se ke ka malwa le se le thata tla mele ke sie chalete ha ke re wa le bona le gatola di Facebook ya ba ke tswe
1: ya ba tswe ga vase
5: ah ya ba ke tswe ya ba ke tswe ntate ke tswe 8 days mo jolo
1: fela o sheba na jo a le gavaza o monna 2000 nyane o lengwa ge ka kana mhlomong ka belena le lelapa le le hlejwa ngana jo
5: ke simba le lapa a e mona
1: oh okay rabaza
5: hola hola hola hola
1: Okay ma jam. Okay. Ba me re na ke le wa iphumana la hlela ke motho moratang ka nthwenyane o hlokomela ho se o fedile ga ma mona re lona ntse nthwenyane.
2: Okay.
1: Ka bentse kupile tswa ka pa ka bentse ke lokisitse nthwe. O hlokomela se le ka hamma mga. Na o ke le ba ba mo mbo. Ke ye re buang ka yo.
2: A o yetsa hala e be ke la go nya ke nthwenyane fela ra kongwe bona ga. Nentse le sharp into seats.
1: Tsama.
2: Mhm.
1: Yona ntwe yo nyane.
2: Mhm.
1: Ah ma, wena o zwama.
2: Ah na. Moeng khotsa. Moeng khotsa.
6: E buruti.
2: Yes.
6: Shapuje.
1: Amnati.
6: Monati ke mosheku za sona matake 9950.
1: Wala mosheku.
6: Ololo shawalala bona tima ke tsantsho nyere ibuanka yona ti and then now she ba tena di plan le mutshona eh ka ja era ke tsa ngwana ka tshiu go nna tshiu ga ya eh ya ba di ntho di fela jalo fela ba ga ya and ke tsantsho ke di plan le mutshona wa ka inwana jwale eh motho a ka nkuwe ke monna motho
1: waska porta waska zama ho kopa tshwarelo monna o ikokobetse
6: ke u ka tshele mo medemo ke medemo di poso ntso hle ke di ntse ke khetha wena ga tso ba u ka ndile
1: mm
6: poso ntso hle ke khetha wena ma ti go bule la ola fela go tman la ka mare ha re le ba be di medemo ke ba hantle ha a gwana le na se ba kwa hantle ntse ntwa ka le medemo ka e ke tuwe ke ba go di ba ha le batho a tsamela neng le bo
1: bana ntse ba re u ka se dumele ntwe jwalo
6: e ha ma ti ana o etsa jwalo e ke ntse ngwana wa e bon
1: e malwelo
6: o tlo jwa alo ene ha ke ba be di re ba tsapo di montsa ntho mabaka ke re be bu solo so ke la ke tsa phoso motho ka maga re lukiso ba kana di di play ya bophelo ka maphelo a rona ti yo ya ba ofedile
1: e malwelo o flopile malwelo
6: a bo ga ya ka mare e ke flopile mare e ne ka re mare di phoso e phoso tsa male mo ha di di ti go tswa le mo e le motho a mana le mabedi a wa
1: mosheku
6: lo
1: Tsao sa wa ke segati.
2: Jo.
1: Tsao sa wa ke segati.
2: Ah ahle. Hello wela kwana ema utwa mane.
1: Hai hai khosh.
2: Hai we. Hai we ofele. Ah ah hai we lala.
1: Ing iwe.
2: Ah ah.
1: O bana go go tswa fela.
2: Hey. Ah ahle.

0: jobs ya Hollywood Bets. Oka hapa siabo sa 2.5 million rand. Limibuzo. Betcha ka 2 rand ka pa ofeta di papadi tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Bloemfontein itukisetseng ditsheho tse sa feleng. Kufari Metsi Comedy Show e tla be tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro wala Super October. Mashabela Kgalane, Tolles Moore, Trevor Gumbi le Roni Modimolle ba tla be ba re bolaya ka ditsheho. Menyako e bulwa ka 6 PM. O tla di tseba jwang o sa di tsamaye? Potlakela Computicket hona jwale o reke tikete ya hao. Re a kufa sela.
3: Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le dipate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi.

0: Michael Henry Frankie Feliciano for the love of you all say FM and so many Mr. Robunga camera hora ya bone mkhatlo ka bobedi wa drive time to kamala ka bere hotel afternoon drive for say FM re lebira ho lefela tsika mo holadi ka ditaba tsa hora ya bone mkhatlo ko wa bobedi me mkhatlo na bobedi hangata mmamedi re re tlele sekhutlana sa 30 under 30 fela ka jeng re bone tabeng wa bohloko re tse ba hangata hona le sello ho tswa ho ba ithuti ka dithuso tsena tsa ditshelete he rona re bone ka moranako he rona ha re kentse kopo dikwetswe ha re a bona re fitise ina toplama 7 e bohloko ao
1: ho jolo fela mo me di dikopotsa ns first ba ke last le mo setlang di butse me ho tloa ha dine di bulwa ka di 18 o fitla ka jeno ebile di se fita mona le ke ya tshepa le bona jwale mo tloa ka di 18 o fitla ka jeno palo eo e seng e se le palo e fetang 51 million 51,000.
0: Listen carefully.
1: Hey, hey, hey! Palo se fitya 51,000.
0: Timo abeda di kupotele nguhure. Dike ne hotoa ho. Batu ba shoka ntu sa di chelete ba ke lasile mo setlang sa di tutu. Mede kupo di bule tu fitela ka khudiam palana ya sana masasema shoma marara lo mozulu mong. Meba chaba khotale tor. Ba
1: ke nye di fela khaisena motu. Mame di palo palo zana ki di shebi le mwana me. Hari Shebeji, first time entering students, ke ba qalang he o ka mantsoma ke motho a tsa matric hona jwale ke motho a ileng anka gap year moho jole di prospective ke a natla re kilo etsa kilo etsa honors ya ka jwalo ebe he bona ke 43,297 ba seng ba kentse dikopo ka ba ebe he ba ile ngore ba fumantsa thuso ya ditšhelete ya sasa ke 12,625 ba seng ba kentse dikopo mme ke shebile palo ena e mona tibla ho FET applicants ke 6,865 me ha se palo e thabisang hoba wa hopola hore kwano le nane la le rena le lona la khetha ke mo leng hore hangata re dula re bua ka taba ya o gothalletsa baithuti hore ba sebedise di TVET colleges me ha bona palo ena ka nete e le e tlase hakana wa ipotsa hore na ebe ke eng e tshwanelang hore e etswe ka nete hore bana ba tswele pele hore ba kenye dikopo ba batlang go kena di FETs ba kenye dikopo mme ke shebile kwano le senior applicants ke bo gawela he mona di senior Ke 1,312 students living with disability. Leona height habis khaitse ya 52. Wa hopola ke maobane ana re shebile video ya
0: MC magazine.
1: Abua ka tsona le tsena jwale. Re tsonela ho ela hloko dipalo tse tsona le tsena hore ka nete di ke di phahame. Me o ke ke ngware ha hona le sedile leng hore le a fitiswa. Ho bona hala ha ile hore batho ba phelang ka ba qhwadileng. Ha ba kenye dikopo ka bongata ka mogoeleng hore ba lebeletse ka teng.
0: Motho o ipotsa dipotso ke ka ona re nkileng ka tsa hore re nke metsotso e mmedi fela re poke ka yona ntlha re ke re ntjwetse mo mamini. Na ke taba ho hloka le sedi. Ba ho hloka tsebo hore dikopo di buletswe mme batho ba bangata ba phaphamaise lengwa hona mhlomo motso o kwetswe kapa ke eng ha re dutse ho ba baithuti ba qhwadileng ba 52 e le hore re na le selo se sekale banna sa baithuti ba qhwadileng ka ntlha tsa dithuso tsa ditšhelete bothata botloa bo le hokae
1: ga e tsena ka dithabiso wang fela ntho e leng hore motho a ka re wa e thabela haholo ke hore boholo ba dikopo tse kentsweng di kentswe ke batho batšha ba dilemo tse 18 ho ya ho 29 sena ka nnete se a bontsha hore batho ba banyenyane ba tlase dilemong batho ba batšha ba na le thahasello ya hore ba ye dikolong ba lo ithuta ba batle thuto le tsebo
0: fela ho a bonagala ga itsena ka gore ka masatsi a mane ha re dutse ho 52,000 ho a bonagala ka nnete hore tlhoke e kgolo kgwedi ya mphalane tla re ha e fitlha ho mashome a mararo le motse le mong ka nnete ba bae ba fumane dikopo
1: jale e bang o se o ka o kenya kopo ona o na le ba sa kenyeng dikopo tse ba thibile motho a emeletsa tsela o qetela mme be o fumana hore o emeletsa tsela o qetela ke mane mo e leng gore o ntse o sena le foromo e fengfeng motswadi ha so ka a etsa vidaviti wena o na le lengolo la tlhao le leng gore le dutse ha nkgono etsa bonnete ba gore wetse dintho tsa ho hona jwale mme ke ka go batswedi ba go tsheletswa ba bana ba etsa matric a ngata gore etsa dintho e sa na go sa le teng ka mantswe ma le pele ho ka bulwa boingodiso bona ntshone tsebe mo tswadi sa kopantse wa tseba go batlwa lengolo la tlhao la ngwana wa tseba go batlwa ID ho batlwa avidaviti ha o sa sebetse ho batlwa mangolo ha wa tshebetse ntho tso ka ofela tsone tsebe se di kopane e be fela se le o romela fela bakeng la ngwana jwale ke a kopa tle ke kgoletse go le rietsang ho batswadi ba bana ba etsa matric hona jwale ho re thusa bana batswadi di se di butswe di kopo hona jwale mme ho bonolo ha holo ho apply bakeng la NSFAS hona jwale wa gona ho kena ka Android ya hao o kene
0: app ya NSFAS
1: o fitlo o apply ho bonolo nolo mohamedi
0: ka pa ho ya website ya bona www.nsfas.org.za
1: ndwe ngotswe mona ke a irata ho thwe applications close ka di 31 October no extension ka manje bang ha hona hore ka di 1 tsa November o tla thwe ha re eketseng ho ba re bone hona le ba ithuti ba sokola system ha e sukudisi ke ka ho thwe no extension
2: yo
0: yo
2: okay
0: me up aketsebe jwa loka ba fumane dikopotse 51 ka matsatsi a mane hana jwa la qeta bua ka yona ditlokela di lekae beke na le beke tlang
1: ha ke na dilengata mme re sentse re re hle bana beso kenyang dikopotse le ha jwa
0: kenyang dikopotse

아부 오버운데 미치고 왔다를 치고 운동 안 맞네 난 죽어 원하는 거야.

0: tenele chike urumanya ana uri urumanya vilela
1: you only live one
0: yolo yolo yolo yolo ela tera jaro too cool uncle waffles le royal music le side fm driver mashama ma bedi le mitsi robong re re libile horeng ya bohlano ntse ba mitsi re athella afternoon drive mika na kwena hangata hore athella re ri mabalenga dipapadi utla ghetho re o ya arena ka po ya fnb
2: atsa dipapadi hore athella le bongane tshabalala
3: ke le bile ho lobana be soma madi wa tsebeletswa le sedi ke tsa bobedi ha re dikale ka tsa papadi ya rugby ba sading se ba parise ba palanga le phiong hlopeng sa Springbok women ayana malinga o re se hlopa se ikemiseditse o khutla ka matla ba felonga na beke he mani di papading sa WXV ha se thulana le sana ha ya Italy mani Pordenone kamara o re se se sebetsa hantle mafelong a fitileng a beke ha ile hantle se se shasharwa ke se hlopa sa Wales malinga ya ileng a bapala ka bogabane le o hlaba ntla tlhubisano ya mohopo wa lefatshe ha hlopa sana ha se ne se hlula sona se o sana ha ya Italy se ba tlo bapala le sona mafelong a beke tlhubisano ya mohopo wa lefatshe ka dinthatse mashume a mabedi ana lemetsorobong ho tse mashume a mabedi a nang lemetsumene na konye fitileng o dumela hore papadi yena ya mafelongana a beke e bile e tlabe ile ya haya bo mashume a mahlano ba pala hlopa sana ha e tlo ba fa monyetla wa ho lukisa dintho jwalo ka ha ba shasharuwe ke hlopa sa Wales ka dinthatse mashume a mahlano ho tse le shume lemetsorobong mane Cardiff mafelongana a fitileng a beke hlopa sana sana ha se tlo kena papading eo se matlafetse ka mora ho fihla hwa motlatsi wa mokwetlisi hlopeng sa Junior Springbok eleng Melusi Mthethwa ya tlo sebetsa mmoho le bakwetlisi ba sehlopha eleng Lorien Johannes Hopt e ka sitana le Franzel September Harikana ho tsa papadi ya bolo le eto la o le ba tlhodisanong ya Africa Cup of Nations Pamoja 2027 le a kala beke nyana mo re tlo bona ho qala ho bapala dipapadi tsa group J K le L la bohlano lena la mashoma a mabedi yana le metso mehlano lwetse ibe ba tseding heri ya bapala ho kenella mafelong a beke mo kotlisi we Patrick Vieira o tlo kotlisa hlopa sana ya Senegal le kgatlo la pele e sale a fuwa marapo tlhusana ntse kgolo ba o sa ila nna ba kotlisa dipapadi ntse ding tse itseng le ho sheba maemo a dipapadi fela bo mo bona bo phameng a papadi ntse kgolo jolo ka ba batla ho phunyeletsa bakeng sa Afcon e tlabe le kgatlo la high pele me hlopasena sa the Lions of Teranga se tlo amoela sa Mozambique papadi ye lengwe re ba tla bolokela ba bapale ntle le galala ya bona e leng Sadio Mane e leng se hlalosang gore mokotlisi o tlo beya tshepo ya hae ho dipapadi tse kang Nicholas Jackson e le Mane Ndiaye Ismail Sa Khalidu Koulibaly igastana le Idrissa Gana Gay ho group K tengar sheba hlopasana ha ya Mali se tlo botsana dipotso le sa Cape Verde se seng se kwetliswa ke Umberto Betancourt hona mo khatlelong ohe wa K hona le papadi engwe e tlo ba dipakeng tsa se hlopa sa Rwanda igastana le sa Liberia di papadi tse ding tsa o phunyeletsa bakeng sa Afcon 2027 hlopa sa Nigeria se tlo bapala le sa Madagascar pele se etela sa Guinea Bissau me a motho sheba se tlo bapala ntle le galala Victor Osimhen ya le metseng e leng se hlalosang gore ba tlo be ya tshepo ya bona ho dipapadi tse kang Ademola Lookman Samuel Chukwueze e ka sitana le Moses Simon ba kenga sa dipapadi tsena tse matla ho kenyelletswa galala e sa tswa bitswa hlopeng sa naha e leng George Elenikema e leng se papadi se matla holo se o sepuyeng gore se tla sebetsa hantle ho thusa hlopha sena sa Super Eagles ho hlaba dintlha dipapadi tsena tse batlo di bapela me a sheba monya tlo bona o batla o le motle wa o ka phunyeletsa ka ha ba ntse ba tshwana le hlopa sa Africa Borwa ho ba hlopa se le seng se mogahlelong o ba leng hona ke se seng se ntse se phunyeleditse ka ha ke se seng sa dihlopa tse tlo amoela ba eti sa Tanzania e leng se hlalosang gore ba tlo bapala kgahlano le dihlopa tse leng gore ba tlo tseka le tsona maemo ao ya mane ho Afcon tse pedi e leng sa Guinea Bissau le sa Madagascar se leng gore ha o sheba ha o bapisa hlopa sena sa Nigeria le tsona ha se dihlopa tse batlang di le matla hakalo re tla bona he di a bapalwa bekeng ena ho potolwa le kontinente ya Afrika dipapadi tsena tse matla athe ya hlopa sa rona sana ha re a tseba sona se ya mola sa gini ka mona ka Orlando Amstel Arena me a motho sheba ditaba tse sa tswa hlella ke tse reng tshepa moremi o khutliseditswe se hlopeng sa naha jolo ka hane a sa kenyelletswa sethatong hlopeng sa mosholella sa mokotlisi pitso mosimane me sena se entswe ka lebaka la hore le boa mabue ho tlwala ha a lemetse metsi metshepo o sa kene di etentse hae re ka bona bapala dipapadi ntse natse batlo di bapala sa o phunyeletsa ha ga di kwala ka tsa papadi ya cricket jolo ka re tsiba hore se hlopa sana ha sa Africa Borwa sa de Proteas sa banna se tloamola sana ha ya Australia ma hona be kenyana hem ba keng sa le totola dipapadi tsa ODI e be ha mamara ho bapala tsa tiko re fana hore first bowler ya se hlopa ele Marco Jansen ore batho ba ne le bothata bo boholo ba dipapadi tse le metseng jolo ka le mona ka Kgiso Rabada a ke ke a kgona ho bapala ka lebaka la hore ha so ka fola ho ya ka moo ho neng ho lebelletse hore o tla be a sa fodile ka teng ha se bapadi se seng se tlabeng se le siyo ka lebaka la temalo e le Lungingiti ka sana jwalo le Othniel Bartman bao le bona e leng dipapadi tse ho neng o tshepo re ditlahle dikale di agele ka bokgabane ho thusa hlopha sa Afrika Borwa lalo jalo Jansen o lebelletse hore e tlebe ena he sebapadi se batlang se tshepuo feta tse ding mme e tlebe ena ya agelang pele ha sehlopha sa naha se botsana dipotso le sanaha ya Australia papading ya pele e tlotha goa ka la mashome a mabedi a na le metsemene e leng labone lena le o reyang ho lona a re ke re utlwe hore Jansen ha bua ka tabena ya boeta pele bo a seng a hlea bofue ka moratemelo wa dibapadi tseo se ke di hlalositseng o di beile jwang.
4: Yeah, obviously those two not being a part of the squad is a bit of a loss, I would say. Yeah, they're two obviously world-class bowlers, and especially in South African conditions, they know how to bowl in these conditions. They know how to get the most out of the ball on a particular day. And yeah, for me personally, it sort of feels like I'm going to have to take that leadership role. Sort of have to try and lead from the front. It's probably going to be my first time taking up such a role, so I'm quite excited for that, and I'm looking forward to sort of see what I can also do if put in such a role. If
3: dibile ya kalotse o ke neng go tshwaretse tsona tsa o qetela dimetsotso nya mashoma mararo ka mara ho raya ba hlano re ya thella
0: ntate mseng o re ya lebo
3: hola
2: re tella ka sepitipi.
5: Ha kule bua holo tibla moholo wena bongitsi tshe mabedi sontso le fela jalo re kena mebileng ka kwano ka N1 northbound ka Botha Avenue le phelo le tuna ka pale hetlala le phelo le tuna la mmila mo medile kwetso ka mogana ga kelo tlhoko ka bakala kotsi me re fetire ka mona ka N1 northbound ka manika Albertina Sisulu Road ho nona le tukisentse nyetso e phetetse ha jole mme se phetipiti se phalla ha mona jana ka mo kina kotsa ga tsona tsana tsa pedi ho rengena me bona also di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x # Ratella traffic.
2: Tebeletso e ratwa e ratwa. Lesedi FM. FM. Na go yena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e gaba e bale lesedi FM. Ke molelwa.
6: Kentucky Tuesdays ya KFC isa ile bititsana.
7: Stop.
6: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
7: Stop it.
6: Obe uiphumanele 1.5 liter ya sinoma body samahala.
7: Stop it, I like it.
6: Buluka 70 randa. 70 randa buka reka meal o mong hape ka chelete eno.
7: Stop it, I love it.
6: Le rona ro ratela yona. Ithola hala ka 22 September fela KFC fela. Hona le melawana di pelo.
0: Mabidi ke la bobedi la jackpot ya Powerball. Labo be dilena ona le bonyetla wa ho hapa Powerball e lekanyetswang ho 75 million ena ke tshelete e ka fetulang bophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka e ba wena shebella ke tsa halo ya ho hulo ha di nomoro ka kotlolo ho labo be di lona lena ka hora ya borobong mantsibi wa ho SABC2 fela o ka ba e mongwa bo radi million ba latelang ba Afrika Borwa ke bua ka wena lutho ya naha di papadi tsengata menyetla mengata di milione tsengata hopola di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery itsa maiswa semolao ke size khaya
2: le nanelo ke la re atella afternoon drive show
8: sense re kena jwalo ho
9: bubbling
8: anja
9: ke batla bubbling anja ke batla black excellence next ntse o se mone no o ya black excellence no o se mo tshwere bale na go ntse tlangwa ya black excellence
8: hurra
9: ya black excellence
8: le re sense re na le mo jo rona ka tsheno kwa no ho black o bona tsa wa bona bubbling anja.

0: Reka tikiti hona jwale o ye pitiki khufa pitiki
1: o tsa yetsang reka di tikiti tsa di event tsena ka ofela o di pake fatsi ka tani go mudi betjela ha o thuka jeno ke eng o shebe fela ntse bele ticket number 7 mo utswe ha o thuka jeno ke a go ntse bele number 8 mo utswe ke tla nne re dule re gutle re dule re saitseneng tsi ya tla nako
0: mo nete mfela
1: wa tshisa no ke nakwa monate tsebe ba tla
0: nakwa monate tle wa tseba e DJ inje chalte mo me DJ
1: ka
0: sebetsa ona
1: ona no tsena yona le ona ene
0: o no tsena yona e sebedise
1: reka tikitsa pitiki
0: kutlo ntse ke bua la ena pa bua le wa selebe motho kara a tla bo swa mono ha hona go ka sala morao
1: wena
0: tete be ke di dietse
1: ah
0: tete be ke le yona
1: ha ngwaneso ntsile na le lo tshella te
0: tate
2: le bulithi bo hore a tshella
3: ke isa ka batho.

tsa dikgetho. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e bolela ha jwale bakgethi ba ka nna ba etsa dikopo tsa ho kgetha pele ho bohle bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Bakgethi ba kekeng ba kgona ho ya vouta diteisheneng tsa ho vouta tseo ba ingodisitseng ho tsona ka letsatsi la dikgetho ba ka etsa dikopo tsa hore ba voute pele ho batho ka la pedi le la tharo Pudungwana diteisheneng tsa bona tsa ho vouta. Hore o kgone ho ingodisa, o ka etsa kopo ho IEC pele ho la 12 Mphalane. Mohlanka wa tsa dikgetho profenseng ya Western Cape, Michael Hendrikse, o re ha ho nkgetheng kapa mokga wa dipolotiki o ka newang monyetla ona. O re ho bohlokwa hore bakgethi ba etse dikopo tsena ka nako bakeng sa ho etsa bonnete ba hore IEC e tseba ho etsa ditlhophiso tse nepahetseng bakeng sa batho ba entseng dikopo tseo ka nako. Dikopo di ka etswa online ho www.elections.org.za kapa ba ka romella dinomoro tsa bona tsa boitsebiso ka SMS ho 32249. Ke peta nomoro hape. SMS ho IEC nomoro ntsa 32249.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 dibeke le beke, o ka una hulo mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jwalo ka 2 kg ya Tasty Rice ka $29.99. O be o reke le di 3 kg tse tharo tsa Surf Hand Washing Powder ka R219 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng RTA jwale a bokeng ya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya katlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng e leng ARTO. Molao wa ARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bomasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephetephete ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola, dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa ARTO. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka morao fumana faene. Kenya boipiletso ho hanyetsa tlolo ya molao wa sephetephete. Etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTA ho lefa difaene tsa hao tsa sephetephete. O se ke wa qhekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le ARTO, letsetsa 0861-227-861.
3: Tebeletso e ratwa le sedi FSM.

0: Chamashputi, o mamete tabo mokoni, lelebu, ratella, kulisiri FM.
1: Rigela rikwalonga ngwana. Ba bile le shabana metsebara re fela metsotso ka mara hora ya bohlano mogatlano kwa oketela wa drive time e tuka malaka betsietsie. Re le bile ho lefela ka ditjabatseno tsa hora ya bohlano. Mme re kena monate ka pina ya Leptonic. People of the streets monate pina na ha ho lefela. Mogatlano ngwana wa oketela wa drive time e tuka malaka be mamedi hona le ntwa botlhoko re tlo bua ka yona metsotso ka mashoma mabedi ka mara hora ya bohlano. Fela hona lengwe ke batlang re fitise ka pele. Kapele top number 7 ke bona hona le dipuisano tse teng mo teng ma teacher ka ba di principal tse itseng tsa dikolo tse itseng bana le maikutlo a hore ka lebaka la hore ba ithuti ba sekolo seo ka ba rutwana ba sekolo seo ba sa sebetsa hantle term 1 term 2 ntshwena ya MD e ka nna ya ske ya ba teng nako yeo ya MD bana bana ba enke ba focus ho lukiseng di marks le di level tsa bona hore ba tle ba pase hantle term 4 me ba tsabanga ta nthoni ba kile dipuisano tsa hore bana ba tingwa monyetla wa MD khale bana ba uyemetse ba utlwa ba qala sape standard 1 ba ntse ba hanga ipona ke fitile MD
2: wa bula ngene na le crew ya scheme sa mo mona me nthwe ba nemba ibuwa ke ya hore dilemo tsa 12 ka ofelo ke ni school me ntwe ipilelang yona ke yona ya hore o batla go ketika phitlhelelo eo eseng a se mang le mang a fitlhelelang boemo bong jwale ke nana nna bana ba tshwanela gore ba fuwe monyetla ona wa gore ba ye matric dancing
1: fela mosuwe tlhogo a bona gore bana bana ga ba sebetsa ntle matric class ya ka 2026 ga ya sebetsa ntle di-term tsena tse pedi kapa tse tharo tse qalang nako ena batla ba itukisetsa MD matric dance mo mamedi nako e ba itukisetsang MD ke nako e kabe ba leka go lokisa di-level ba leka go lokisa mathata a kapa dithutong tse ba sa sebetsang gantle go tsona nna ke pos
2: a se phoso fela gape ga ke tlo e utlwisisa wa bone maikutlo a ka ke yana re bone bana ga ba sebetsa ntle term 1 re tshwanela go kenya metšha e leng gore e tla tshwanela gore e sebetse mme re tshwanela re ba gopotse gore e bang le sa sebetsa ntle ga o tlala o etsa phoso ka tlong o tshwanela motswadi a o joetse gore wa tseba keng ntho e o e etsang o shebe se ke o bakela mathata ka December re tshwanela gore ke la diaparo tsa Christmas
1: go thusang go ba le matric dance ya majabajaba o sa sebetse hantle dithutong o thusa
2: ha utlwe kere ha e ne qala fela term 1 re bona gore bana ga ba sebetsa tshwanela be re latlhaga ba jetsa ka nako gore wa tseba keng le tlo iphumana le ka mosing ha re ya nakonyane ya gore le ye mtho
1: principal le matitjhere ba tlile ka metšha mengata ba tlile ka di-campo ba tlile ka di-motivational speaker ba tlile ka di-extra class ba tlile ka ntho engwe le nngwe go leka go thusa empa ba bonagala gore ga ona
2: nna ke le lebo ke le a student nna ke tlo felela fela e be jwa le batswadi ba ka ga ba kgone nketsa dintho bane thabo wena a sa kgone gore a phamise dikausu nna ke sebetsa ka thata wa utlwa e tla hana ntho wa ya lekana
1: sure
2: go baka nna ke re ga o ne o tswelela pele ka seo fela ga e le gore le batswadi ba dumela le baithuti le bona ba bona kapa barutwana ba dumelelana le seo ga e tswele pele go ba nako nngwe gape taba e ne e tlhoka gore go be le kopano e bang bana ba utlwisisitse gore e ne e le tumelelano ke ka go nna ke ratang di-pleasure ka tsela e makatsang e bang e ne e le tumelelano go tloga selemo se qala gore e bang re sa fitlhelele 50% kapa 60% pass rate ga o tlwelela matric dance ba itlame mme ga ga e fitlha nako eno motho a tseba gore ee re flopile ka baka la thabo tla ene se ka thabo ka bentse re e be o fedile
1: okay ere shopana metse tsela tsem fela le skoto metse o tsore fela le tse ho raya bohlano a re khutla fa ka mara pinena fela re tla be re buisana le metse rena bohloko re bolema
2: re bua jalo le matlo mo loto mo amedi o tlo thabela puisano ena ka tsela e makatsang

0: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa mantla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality team ya malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o matšhabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le mongantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masipala wa matšhabeng tsa gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
1: Tshebeletso e ratwang,
2: Lesedi FM. Hey, Kibos, hai khona mfethu, hai khona. Hey, uje sa sehlopha no mfethu, uje sa team-i no, hai khona. Nna ke le re a boka ka kokosi ka mona ke a hana mokgotsi yako. Se ka ba ya pitiking ya bomme, se ka ba ya mono mokgotsi yako, uje sa sehlopha jwale. Mono o dumeletse bomme fela. Ha dumeletse bo mme fela Thibo sa ha hlere kwene ha hlere kwala ona mo ha hlere kwala ona mo
3: Kimela mo if after the drive ke na le lona bana beso kubula 89 kubula 89.4 ke le bo top 14 ma blasting a brand photo tsho sho le bena ka no re ja botsela ja le lona tango
4: Skim sa drive e dumera dijo re hore nyane ya botshelela ke papi mukwena ra mulu dzi just crone e dume skim danko
5: skim sa drive e dumera dijo ke gawa di kota kota bona ke ba tshwana le mma le se go ma fa ga Bloemfontein danko
6: Masuma mabedi le motsolo mong re furaletse go ra ya botlhano mamedi jalo ka yemi mona mo re ratante metsotso la bobedi le leng re kena ho hashtag
7: Hustlers Tuesday
8: ke la bobedi la Hustlers Tuesday

0: Ke ipotsa jwalo ska ha wa dipapadi a tshwa re re dula re bua di saene ebe wa ipotsa re ebe ke nnete na hona le nka bola ke ile hae kwana bola ka bola ha o tswa magoe mono ya hae ka weekend nyana mano go ikela monate mano kopana le machita a gana a kasi he ha ba batla reka one ha ba re mna rekele one go thusa ntse ingwa go thomone tsa je o ipolla go thoga letsore e ipotsa re e teng language yo le hona na ya matsona e ya ntse bola ba sa ge o brigado thunyana mo modipolla fela go go thomona o sentse tsa gore o batle ba tampo tanko
1: ola ba fetho la ba fetho ei lebza e ga re nka bona yena ya o kopa chelete na sign language ya o kopa chelete na i kupua jwang mara e ba fetho a puisane monate ka nnete ka re le ka mmitsa hape e ka re le ka mmitsa hape mme ka nnete enke re ithute ka sign language cable mo tswe ite boela ba fetho e thara
2: tumelang tabo le lebo ke le mametse ke le mona Cape Town ke kopa o botsa hle a o simono ha o batla sekolo so ka ithutela ho tswana sign language o etsa jwang ke le
3: Tibos. Lebza, o la jetsa Tibos o re di medele tse bafana ba basana so ba di thotse dingwe tse FIFA. Ba thamo dim. Man, go pa bontse Tibos ya dingwe tse FIFA man. A ke ngwala safa, dingwe tse FIFA Tibos. A skizi hot man, ke tse ba thotse so di fitla pelo nya ha man, e di wa tla bhloko man. A skizi tibla. Ke papa se ka mona ka Jose.
4: E bang nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Tabo lele boom ba chaba radio ba chaba rona le re ba ratang ba re atella yo ba chaba ka yo a hele tshwareng jwa le festela tloela tshwarang jwa lo ba cha ke re rata pap ke ka mona ka ratanda hitle ke ke mantla po wa 12 street wa hitle back bayo skill sa ga bay
6: e tabo lele bo ga le bo ka pisano ya lona ke mamotsi le ka mona ka fetseng go thabi ka ne di bua taba ho hlokwa nna ke na le ena ngwana botwa ka ha itse be le sign language le gona ga sokola re bua le ena o bua ha wa bua ma o khatha mantsi jwale ka reng ka tseba hore sa batla ho muisa sekolo hore a ye teng a ka ya jwang go ba le dilemo tsa 18 ne
7: re bo nga fara betso re libile ho renga botshelela re libile ho re fara mamotsi ba be dikila bobedi la bobedi potso engwe fela e bonolo kana kwe
8: we tutile 086 000 3084
7: utiro sengwa mosebetsi ngwe utiro sengwa di kopana ntse fapaneng tsa mosebetsi tsa business wa khutla wa re watsa keng kina kwa re jwa le ke high kilo phomola fela ho kena ka tlongwe tsa bana re hey ke ithutile thuto e kgolo ya bophelo ka jene o ithutile
8: moeng khatsa
9: ke blatash le mawe
8: ndateletsie
9: amnatele ga bana beso
8: re phezi ndateletsie wena
9: hamna de ke blatash ka jene nna lwana le mawe la ke ithutile hore o steering sa bophelo ba hao ha o le motho ka pele pele ke modimo ke ena script writer then wena o steering tella ho ya ka batho ya ka se modimo a o laiteng sona ke mo mono ithutile ho gae e lona a se ba ja le tsepa tebla tibla le

0: tima wena. Le manelo ke batho ba go loke bana. Ke batla go fela ke le respect ka ja.
1: Ga le bo ntate le tsie. Ga le bo ahle.
0: Hey la lo.
2: Hey la mwa.
0: A weng ha hey la.
2: Ga ke ntate le tsie re le bo.
1: Ke ba ngotsa.
3: Me le bo.
1: Le ga ntate.
3: Amna ke le ntate thabo ka mong. A ikona mosebetsi le wetsa ka nnete a ikona kwa go hlokwa. Ba se ba ke la ka tsae ka re. Le ka mema le ngate ka nnete. Bana ba bang a tla ntle ka mona le wa ka ba sa ke neng sekolo ba bang ba hlaji. Aba utlwi ba bang ke. E ya me wa ka ke motho ka mona ka ndiwa se ke nna wa ka ke le.
2: MOTHO.
3: MOTHO ntate.
2: Ra le bona ntate.
3: Thank you.
2: Thank you.
1: Moya ngkhotsa?
4: A le buri tshigla.
1: Hey.
4: Hi le zonduna.
1: Repeat le.
4: Re aphila e ya le buri tshigla. Ke u kwela botsa gona ka seno re ithutileng.
2: Mm.
4: Bophelong o ithute gore modimo o etsa dintho ka nako ya gae.
1: Hey.
4: O dilo yenu yene tsena go nyo ya modimo. Hi fisha. A ke ke ba o fosa.
2: Mm.
4: O etsa dintho kana go ya hae.
2: Sure.
4: Eh.
2: Relebo.
4: Bana ba itse ke precious ka mona ka petsana re.
2: Relebo precious.
4: Thank you bana ba itse precious nzuzu ka petsana re.
2: Thank you mamzizi.
1: Ke moneso. Moeng khotso.
5: Le kae le bule tibo?
1: Re tle kae ma?
5: Nna ke tshutile ho o skanya tsa motho mphilo.
1: Mm.
5: Cause out this. Cause how tse bo ho sa no tlo etsa la re ka yena.
1: Mm.
5: Mm. Bo itse ke tsoha yo tanya ni o
1: dikeleti. Net.
5: Mm. Ke Maxozo maki, ke ka tse tsogala ke le rata seng.
1: Ao Maxozo wa rona hlega o rata le rona o tla.
5: Sa pa ke re la sa la kwa.
2: Ska la hla Maxozo o tla, ska la hla.
5: Bye.
1: Bye.
2: Ana khala re moqetetse.
1: Mm, khala re moqetetse hle Maxozo. Moeng khotsa.
6: Ke ga ya sele.
1: Ke tla le ga ngwane so.
6: Ha monate.
1: Ehe.
6: O wa le jono wa ka bona ka Welcome mme.
1: E enda drug.
6: Ah, nna ke tikwe go felo. O ga mole bona le ka mme ya tsene ke le tsene.
2: Mm.
6: O wa le da khona o amohela mothata ka ntse mbua tsa o tadi ya ka mo tadi bona nne.
2: Mm.
6: O tlo pele ka mophelo.
2: Ke nnete ntate re a lebo.
6: Thank you ntate.
2: Le buile a holofe.
1: Mme khotso?
7: Ah, tibla touch.
2: Etsa.
7: O sha bo jang lebza?
1: Le ga ngwane so.
7: Amna tima na ke ithutile hore bophelo you must stay focused. O ska wa ria ka ntse tsetsa e tsala ka o sabe o be 100% focused. Ke a le botibo.
1: 100% focused. Shout out fusi.
7: Hey tada so.
2: Bulada. Mavis Khomuso le o re lebo wa ka monka Carltonville le wena Limo Screamer Coach 17 re lebo ha holo.
1: O mayang khotsa?
8: Eh, le tsho tshiros.
2: Hola.
1: Mares.
8: O go go ntse pizza.
1: Le sha putle.
8: E tshi ya tash.
2: Abuti.
8: Ka bona ba tla di tshi ngwa tsa ngwa wa ga mtsala kwa le tsamwa.
2: Eh.
8: Le tshi ngwa tsa tikwa le.
2: Eh.
1: Sho tshiso.
8: Ka bo ho ka magana go kae modimo a gaba. A bona ha ontse ke khama ha yo khama khama ke ka magana go ka hola tabo he ka baga maga thele se motlolo la ka mothaka o yetse hampi modimo a raba e ka tsa generation ye ka tela thabo ke bone modimo ye bo
2: jo
1: tshuso
8: ke di bana be
2: ba bye tshuso ba bye
1: u
2: ri kwa lona mo
1: e mpiao
2: ha ri kwa lona mo sentse ri kwa lona mo o re motho
1: a ri khama ntweteng
2: ho re ga mogana go e ka?
1: Awu. Tla tla le generation ntse tla. Ha bo hloko ba lebe go tlhona ba le ba safara ka ketsa o ne go tsi.
2: Sho. Re se be di tsema.
1: O ga tile.
2: Ai. Ai na ka tla se tsana.
9: Ha
2: o sa no ke rolo mungu.
1: Ba be di bile tsatsa se ba o ba le re ka tsena ha re bona bo sa re ga tella afternoon drive ke bo ite kulo sa no gospel hour le black excellence.
2: Ba be di ke bona bo kopaneng TLB top lama 7 the band of joy bongani shabalala. Ka khiso siburi le motho a bo hlokwa ho le top lama 7. Wena mo mamedi. Re tsa posa ne ke lo re ga bra ro tsela re ga botselela.
1: Bye.
2: Bye dude.
1: Wa khutse.

ke no mtsebo zikote o tsa malemthunzi ene bitso fela ka thelo moya pina na ba ya khutlo e kholo khalong ya ka jeno ra tshela afternoon drive show re bela re khutla pe o sana ntate ya ratile hore nya ba ra rofela hore nya botshelela fela ntjona ke ketane ra ine letsana tsalo ka re le ra ine letswa le rona re rona re ine letsa ba bang ke di bone matshela le moifo ba tlhophisi mo mamedi ba sentse ba eme memo ho e ka pa harba ne letsa bana betso re le lakaletsa tshebetso mo nna tu fela hore nya bo supa seletsa nga monate kitse.

Ditaba tsena tsa ora ya botshelela di fella mona mmeri di phetela ka lekola tsa bolipi bakeng sa ka Jane Lusane jwale ka letlhophisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng. Le tla kwaela ka go rata dibaka o phole o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itšhadileng a di a duma. Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi hoseng ka ditlhabeng ntle le mo le tla kwaela ka go rata dibaka o phole ka mafafatsane a itšhadileng a di a duma ntle le Lowveld. Northwest Province le tla kwaela hoseng ntle le mo le tla kwaela ka go rata dibaka o phole o fitlhela o futhumala ha letsatsi le ntse le phahama ka mafafatsane a itšhadileng a di a duma. Free State lo di moletla kwaela o seng ntle le moletla kwaela ka go gata dibaka o phole o fitlhela o futumala ka mafafatsane a itšadileng a di a duma. Northern Cape le tla kwaela ka borwa o seng ntle le moletla kwaela ka go gata dibaka o phole o fitlhela o futumala ka mafafatsane a itšadileng a di a duma. Western Cape le tla hlaka ka bophirima ntle le moletla kwaela ka borwa le dikarolong tse ikgotlileng le Lebopo o seng. Karolwane ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka mohudi hoseng dikarolong tse ikgutlene le bopo ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole. KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohudi hoseng dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole o fitlhela o futumala ka mafafatsane a itšadileng a di a duma. Ditaba tsena tsa ura ya botshelela le bolipi di felela mo na boela mo na ditaba tse dingwe ga ura e tabeile ya bosupa matshotlho.

ke mezozo e ha bang ho ba ile shume ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha ime mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.

0: something amazing.
1: Na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ya bohlokwa ho bafani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026, bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa SIRA, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso, ikopanye le SIRA Training and Accreditation ho industry.training@sira.co.za.
3: Ke metsotso e le shume le metsomedi ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tse ntseng di hlahella ka jeno, mme re fumana hore ho entswe letsholo la ho phenyokollwa khampaning e etsang tshepe e Alberton e Kurileni. Motlatsi wa letona la mesebetsi le basebetsi Jomo Sibiya le bolela hore ho fumanwe tlhahisoleseding ya hore khampani ena e hirile melata e senang ditokomane e fetang 200. Sibiya o bolela hore boholo ba basebetsi bao ba neng ba ba tobile ba ile ba eletswa hore ba seke ba tla mosebetsing ka jeno. Batlatsi ba matona ditaba tsa lehae hammoho le la basadi batjha le batho ba phelang ka boqhwala hammoho le ramotse wa Ekurhuleni le bona ba ne ba le teng letsholong lena ho hlahloba hore na khampani e ikobela melao ya basebetsi le emeng. Ke tsona tsentseng di hlahella mme hara tse ding hape re fumana hore lekgotla la magistrata la Pretoria le qadile semmuso diqoso tsohle kgahlanong le mokomishinara wa sepolesa sa naha ya lelekilweng nakwana mosebetsing Fani Masemola mabapi le tendera ya ditshebeletso tsa sepolesa sa naha ya Medicare 24 seterekeng sa Tshwane. Sena se tla ka morataelo ya bolaodi ba naha ba botšhotšhisi e leng NPA ka bokgutshwane ya go qhala diqoso tsohle kgahlanong le Masemola ka maikutlo a gore ha gona monyetla o utlwagalang wa gore nyewe ena e ka atlega. Masemola o ile a lelekwa nakwana mosebetsing ka morago qoswa ka go hloleha go phetha mosebetsi wa hae wa bolekodi kontrakeng ya tsa bophelo ya boleng ba dimilione-milione tsa diranta e leng ya abelwa Vusimosi Kid Mahlala. Ke tsona tsentseng di etsagala ga re tsela pele gape ka ditaba tsa rona, mme re fumana gore mokgatlho wa baagi wa thebe ya setšhaba sebakeng sa botshabelo profenseng ya Free State o gakotse semmuso matsholo a wona a go lwantsha ka gotlhe-gotlhe diketso tsa ditlolo tsa molao go potologa le sebaka sena sa botshabelo. Mokgatlho ona o boetse o lwantsha diketso tsa ditlolo tsa molao dikolong go potologa le sebaka sena. Rapeo Mokwena o re fa dintlha tse feletseng.
4: Mokgatlho ona wa thebe ya setšhaba o theilwe semmuso selemong sa 2017 go latela go phama diketso tsa ditlolo tsa molao go potolwa le dibaka tse fapaneng botshabelo profenseng ya Free State. Sebaka sena sa botshabelo se wela ka tlasa masepala wa toropo ya Mangaung, o peetseng go kenyeletsa dibaka tse jwalo ka Bloemfontein, Thabantsho le dibaka tse mabapi. Modulasetulo wa mokgatlho ona wa thebe ya setšhaba ke Malerato Mokale.
5: Ga di patrolase ka ga botshabelo di section tsa fihlang ho tsona ga mokgatlo o hlokometse re la ga hlokomela re le ba ahi ka 2017 hore hona le bo emo bo semonate ka ga metse ya rona di section ka o fapana ya bana ga ikopanya re le bo mme le bo ntate le bo abuti ge thao patrola motse wa hona ga batho ba ne bo mele bo ntate ba ne ba tsamang bosiu ga patrola bosiu motse ya ge ga tsamaya re lo thusetsa mo nang le mathata teng botlokotsebe jolo kana re tsena na bo bongatangata kha ga botshabelo ke ba ne ba di cable le botlokotsebe ba di ho sa gwa di pipe tsena tse kenyang metsi ka tsetsa maisa metsi ka ntle tsena tsa kopo go di yankuwa matlong a bo mele bo ntate re dula re fumana di case tse jwalo.
4: Mokale o re ha isale ba qala ka tshebetso ya bona ho tloa selemong sa 2017 ba bona diphetho sebakeng sa bona sa botshabelo lehlakoreng la ho lwantsha le ho thibela diketso tsa ditlolo tsa molao ka tshebedisano mmoho le sepolesa ho kenyelletswa le dikolo. Mokale o re ho na le diphepetso tseo ba ntseng ba tobane le tsona tshebetsong ya bona ya ho lwantsha diketso tsa ditlolo tsa molao sebakeng sena sa botshabelo.
5: Dithuso tse re di kopang, re ne re kopa dithuso ho bomme le bontate ba dikgwebo, re kopa di-radio, re kopa di-boots tsena tse tsa di-safety boots bane boholo ba nako re sebetsa bosiu. Di-safety boots, re kopa di-jacketenyana ke nnete Maria a tswa mara kae ka jalo ka dipula dina tje, re tlameha ho kenella re ya di-chasing boemong bona bona, ha chase kena re ya ema re ya boemong bona bona, re fumane di-jacket, re fumane bo. Bo di laptop o ya office go mo ba tsaba sa rona ska gona go thusa ofihlela teng re ka le bo a thuso e feng ka pa efe bo mmelo bo ntate ba ka batlang ka ba ka hlokang go re thusa jalo ka re hloka re bile re kopa re kokobetsa ba ka ikopanya le gona nomoro nya 774774 G section botshabelo ba tla fumana memalagato mo di number phone tsa memalagato ke 081 38 39 780 081 38 39 780.
4: Ha ditaba di sa le mothating ona tse ding tsa dikolo tseo mokgatlo ona wa thebe ya setšhaba di sebetsa mmoho le tsona ho lwantsha diketso tsena tsa ditlolo tsa molao ka ho qolla ho barutwana dikolong ke sekolo se phahameng sa Ntediseng. Mosuwehlo wa sekolo sena ke Godfrey Julius.
0: Ke lebue ba ha thebe ya setšhaba ka thuso e ntse ba re fa yona mona Ntediseng. Ba tla hoseng ba tsamaye late afternoon beke le beke ba re thusa ka bana ba sa itshwarang hantle, bana ba tsohelang matitjhere matla, bana ba sa keneng ka hara ditlase kapo ba sa yeng dithutong tsa bona sekolong mona. Ba re thusa haholo, ba re thusa ka bana ba sebedisang diritifatsi ebe di fokotsehile haholo ka baka la thuso ya bona. Ba re thusa le ka bana ba tlang ka dibetsa mona sekolong ho ba ba secha ebe dibetsa tseo di a nkuwa. Ba re thusitse e ka ho la o ka bona di-results tsa sekolo sa rona di phame haholo from 82% ho ya ho 95.6% in 2025 grade 12 results. Ke letsoho le ba le kentseng mona Ntediseng ho bona hore ho na le boitshwaro bo botle, ba thusitse le ka ho fokotseha ha di-gangsterism mona sekolong sa rona and bana ba rona ba se ba kene tseleng.
4: Tebello ke hore diketso tsa ditlolo tsa molao di tla lwantshwa le ho thibelwa ka hohle-hohle sebakeng sena sa botshabelo ho latela ho thewa mokgatlo ona wa thebe ya setšhaba. Ke Rapeu Mokoena, SABC News, Bloemfontein.
3: Ke metsotso e leshumele metsorobong ka morao ho hora ya botshelela. E re nako ya rona ha e memona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
6: Ipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 ranta kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: eno a ke skini sa ka tebza o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ka motse mona ho so ena le ditsebi rakadi wa haisi party o se a re
8: o ska ba leka wa qhalla dithole ka ntle moqomong o tla qhalella le profit ya hao
7: thakalane thabo o se otla ka bo
9: hela tshala tapelo ya ho ba tsaka diete
7: tebza wa batho o ne ipotlela fela dikara e seng dikeletso tsena tse sa motse le molemo ka lehlonolo o ipuletse my mobiz business account ya Standard Bank ho tloha ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya ho eletswa ke dikokwariri tsa hona banke mono tse mo thusang ka dikeletso tsa boqhetseke tsa kgwebo ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melao le dipehelo
10: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nnane o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra disolo tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 litre difi kapa difi tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela di fumane ho fihlela ka 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: ke metsotso e ha bang ho ba mashume a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa re nako ya rona a ime mona re fetela mabenkeleng re tla bola hape re tswela pele
1: a now le metse kotsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th street Menlo Park Pretoria o tla le fa hangwe fela haiba o hlotsinyeo ba letsetse ho 012-452-9260 Kapa SMS law lili bitola how ho 48390 Mphela and associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
0: ke metsotso e mashome a mabedi re ya re libile hore nyane ya bosupa hopola re lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le CDI FM me hopola re horeng yani ya bosupa o tla ballwa ditaba me kamera homo o tla fumana lenano la tsa dipapadi le CBD molefe me re tla utla hore ke defense o ba re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno hi lava
2: ya ba e re le mo tsama le mo tsama se tsama se di mo tsama go tla tsama se bona o la tsama tsari ka nngano ga bosupa ka tsana le mo dula tsulo wa State Football Association and that mo go hosi o jwa ke boneng a thongwa Congressing ya ile ntsho be ke nyane se tlile ya fa fa ke le mo ho mo megi ho ka bala go buisa le me ka go ya pita go bane la mo tsala tsib mo loi ka go le kola go nyane pa ba ya pile ya mo go tsi tsi mo simane ile mo go tsi tsi ba fana ba fana at least ya tsantsa Google access tag ka in tsama i Google tag ka ba bana le na ka ngano ga ya busa ke le bila le sala ba ke se wena wa le so
0: ke le bile ha holo lava ere re hatele pele re fumana re le gotlala dinyewe la masterata wa Johannesburg le tsheletse ka thoko kopo ya bone ya holokollwa ka beili ha ragwebo wa province ya Northwest Brown Mogotsi Mogotsi o tobane le dikoso tse kenyeletsang ho ba le sithunya se semolawong ho thunya mo a salokelang ho thunya teng le ho sitisa ho phethahatswa ha toka rapeo mokwena o re tlisetsa tlaleho ena e hlophisitsweng ke Kelvin Mabasa me re pele re ya mono re shebetse ding tsa ditaba tsentseng di hlahella me re fumana re botshotsisi boekeditse dikoso tse supileng kgahlano le ragwebo ya tumeng ebile e le moitseki ya kgahlano le dithethefatsi Filimon Moloto le gotleng la magistrata la Polokwane provinceng ya Limpopo Ntate Moloto pele o na tobane le dikoso tse pedi tsa tshenyo ya thepa mme mothatingona o tobane le dikoso tse robong tsona dikenyeletsa tse hlano tsa teko ya polao ho chesa thepa le ho kena sebakeng sa motho e mong ntle le tumello ke tsona tse ding tsa ditaba tsentseng di etsahala mme re re hatele pele le gotlala dinyo la masterata wa Johannesburg le tsheletse ka thoko kopo ya bone ya holokollwa ka beile ha ragwebo wa province ya Northwest Brown Mogotsi ke tsedi ntse ditabatse re tlaneng re o fe tsona tsatsing la kajeno ke metsotso e le shume le meso e robedi re ya re libile hore nyane ya bosupa hopola re lena no lentseng le kene ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le CDI FM khara ditabatse ding hape tsentseng di hlahella re fumana hore bahlanka ba ka sehlohonga ba tsletseng ba masipala wa Kumkani Mhlonto provinceng ya Eastern Cape ba tshwerwe ke sehlophasa le kala la mafokisi la di hoga ho tlalewa hore masipala o o ile wa lahlehelwa ke tshelete e fetang dimilione tse pedi tsa diranta ka mora hore bahlanka bao ba hire batho ba sa iponahatseng mosebetsing ke tsona tsedi ntsa ditabatsentseng di hlahella
3: utlwela na ka lutlwe le sedi kana le mathata ngwana mola o ya ga masipal o ya le ho tshefiwa o bane e ka re di tlatla ke tsebe ka pake o batla budulo wa bona ka ga dia budulo my son budulo o masipal ena o le bale ka ye o baba ba itsela bare bo mabong khot ene batla voutam voutam voutam ka bana ke mo go voutuwa mo voutuwa aba feta go dula mo ditulo re matlakala bo utlwa botho banke le tlerele la bona le tlerele
4: ke kopa ho ministera wa basadi a khalemele basadi bana ba itshwage hantle level ni verk ba tshwage ba nna poho a ke gotse mo ba ke tapa basadi ba mo o kwa ba batla go sebeletsa le bona ba ka ba sebetse o 50 ke 50 le bona ba ke ba tsame ba lo sebetsa ba ntapile la speech amputsetsa le phone
5: ba o tapa
4: ba re tapa
5: o rena
4: ba re tapa ga o fela le na ba ntapile
6: a ke le teng
7: ke ra ka tsa go le sedidi ke le tsepa ke sedidi go ha sa ntsho tshebeletso ya bona mona ya magumane ka pomasoro ke ntse ke labalabelana
8: di performance pa la staba pa la ka rona go tsofetse ntate bana ba ba tshaba na ba tse rona ga pa ke tikwa ke na khatse ka bursi pe ke hula mokotla ka mathata ka tima go tswaga melamo ke ya kgola ho tloa mo go tlo fumana karabo ana re na le tshepo go le sedidi looks something o leng

0: sa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
1: Kentucky Tuesdays ya KFC e se e le betetshana.
2: Stop.
1: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 qha.
2: Stop it.
1: O be o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
3: Stop it, I like it.
1: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I love it.
1: Le rona ro ratela yona. E tholahala ka la 22 September fela. KFC fela. Go na le melawana le dipehelo.
4: Ke metsotso e le shumele motsomong. Rea rilibile hore nyane ya bosupa go pala re lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la masohlo le CDI FM e rena corona e mimona re lekole ditaba tse amanang le continente ya Afrika.

0: ke ba etapele ba dinaga le mebuso ba lekgolo le 30 ba bokaneng New York, America bakeng sa kopano e akaretsang ya matšhaba a kopaneng mo kajeno go qalang dipuisano tsa maemo a godimo tsa selemo le selemo. Kopano ena ke nngwe ya diforamo tse kgolo ka go fetisisa tsa dipuisano tsa matšhaba mo baetapele ba dinaga ba tlaisang maikutlo le dintho tse tlang pele go tsona mabapi le ditaba tse amang lefatshe. Selemong sena UNGA e tshwarwa tlasa setlhogo se reng Restoring Trust, Managing Transformation e United Nations That Delivers for All, e le go tlhalosang go tsosolosa tshepo go laola diphetogo le go aga matšhaba a kopaneng a sebetsang molemong wa botlhe. Re lekola seboka sena ka go buisana le setsebi ditabeng tsa Africa Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso a re o amogela matshwatlho tshebeletsong ya Lesedi FM. Ha re qala ka setshwantsho se segolo, UNGA e ntse e na le maatla makae a go susumetsa tsela eo lefatshe le tsamaisiwang ka yona nakong eo dikgotlhano le dithaselelo tsa maatla magolo di ntseng di eketsega?
1: Go jalo mme, seboka sena sa 20 ya motsomo se tshwarwa nakong eo go nang le ditaba tse ngata boemong ba lefatshe le matšhaba tseo di loketseng go tshwarwa, mme ke belaela le nako ga e a lekana gore go tshwarwe ditaba tseno. Fela he, jalo ka diboka tse fetileng, re ntse re dumela gore boetapele ba Aforika le bona bo tla leka gore bo behe tafoleng ditaba tse amang Aforika mme tse ka tswelang continente molemo.
0: Na Afrika e na le leano le leng la dipuisano UNGA kapa dinaga tsa Afrika di ntse di ya mona New York di sireletsa dithaselelo tsa tsona ka bomong, mme ke mathata afe a o karogano eo e ka e bakang?
1: Tjhe, hangata dinaga tsa Afrika di na le lentswe le le leng ka tsela ya gore ditaba tse go buisanang ka tsona mono e be le ditaba tseo ba ile nna ba buisana ka tsona bogolo ba tsona, le ga e ba e se ka mokgwa o tlobileng nthong e nngwe le nngwe, empa diphuthegong tsa ditlhogo tsa dinaga tsa African Union le diphuthegong tsa di-regional economic communities tse kang bo SADC, bo Economic Community of West Africa, jalo jalo. E leng gore go na le tsela eo ka yona ditaba tseo go buisanang ka tsona mmoko taba wa diphuthego tse jalo o ye ngwe qetelele o finyeletse mane United Nations. Mme re a tseba gore e nngwe ya ditaba tse ka sehlong hangata e ba taba ena ya go sekisetswa gwa dinaga tsa Aforika le dinaga tse dingwe tse e fokolang ditabeng tsa matšhaba. Ka lebaka leo wa bona gore le setlhogo se teng bono sena sa go tsoseletsa.

0: tshepo go baballa kapa go tsitsisa ditaba tsa neletsano ya ditaba ka hare United Nations. Haholo ho etsa gore United Nations e be le mokgwa wa go bokeletsa seriti, e boele e fane ka tekatekano go dinaga tsohle tsa lefatshe. Ke taba bohlokwa haholo eno eo re lebeletseng e tla boetse ba sehloho se segolo sa dipuisano tsa dihlogo tsa dinaga lekgetlong lena.
1: Ha re sheba dikgotlhano tse ntseng di tswela pele Africa le Middle East, na Afrika e na le maatla a lekaneng a bodiplomate go tloa go ba shebeletseng diketsalo tsena go ya go baetse ba diqeto?
0: Afrika tlasa segele sa African Union e tsena le dinaga ka go fapana tsa Afrika go ntse go bonaetse ditlhase tsa boetapele le boiphitlhelo ditabeng tsa go boloka ga kgotso le go kgothaletsa botsitso. E le gore ga ke na qeaqeo gore Afrika e ka tseba gore e kenya letsogo ditabeng tseno. Bothata fela ke gore ga e soka ge ka gare e kopane gagolo gore e bue ka le lentswe le le leng ka mokgwa o tlorileng, gagolo-golo nakong eo jalo go bane le diphephetso tse tobanye le continent. Ga ke etsa motlhala ditabeng tsena tsa climate change, tse dingwe tsa tsone kapa yona climate change eno ga ga tse dingwe tsa dintho tse e bakang e le ntho ena ya go tliswa gwa thepa tse sa baballeng tikologo dinageng tsa Aforika. Kere dinaga tse di motlhomong ka lebaka la maemo a fokolang a moruo wa tsona o tla fumana ga di na mokgwa wa gore di itshireletse gore dinaga tse kgolo tsa botšhabela di di sebedise go etsa mesebetsi e megolo e itseng le diprojeke tse ka nnang tsa ba le tshosometso e tholwana di botlha ditabeng tsa tikologo. Gore ga ko etsa motlhala fela mematsheng, ga o fitlha nageng ya Malawi mane kapa ke tlhaitsale ka Cameroon, Aforika mona tsebong yaka ke naga e nang le moruo mogolo ka go fetisisa wa difate tsena tse etsang kgabaga. Naga ya bobedi e ke tsebang e nang le moruo mogolo wa rabara ke naga ya Malawi. O ka sheba taba eno wa re ga go lengwe difate tseno tse di utlang lego le jale le gakeletswang ka dingwana difateng bono gore le etse gabaga, o ka re ke ntho ba kang mesebetsi. Empa ditholwana tsa gabaga eno kapa masalla a gabaga eno tikologong, gagolo-golo bo Malawi moo go boetseng go na le letshanela le golo la Lake Malawi, e ka ba ditholwana tse seng ntle gagolo. Empa jale dinaga tse tlileng di fetelang tshebetsong eo temong ya difate tsena le go nka lego leno go le isa dinageng gona dinageng tseno go a etsa ditlhaiswa tsa gabaga, tsona ga di leme difate tsa gabaga ga bo tsone. Re ke le ka go supa taba ena go supa gore ke gona mo o tla fumana wa Aforika ntse sitwa gore e be ntswe leng ka nako e nngwe kapa dinaga ka bonngwe gore di be le ntswe le toma ga go bua ka ditaba tsena tsa tikolo tse amang Aforika ka mokgwa o kgetheileng. Mme ge ga se ditabeng tse tsa tikologo fela le mafapheng a mang a bophelo.
1: Ha re phethela AI fetola moruo e ka setana le meparaka ya mesebetsi le polokego, Aforika e lokela go batla eng sebokeng sena mabapi le tsamaiso ya AI, gagolo-golo ka ga dinaga tse ngata tsa kontinente di ntse di gaelelwa ke meralo ya motheo e ka setana le bokgoni ba digital?
0: Aforika e loketse go tsetela go batho. Aforika e loketse go tsetela dithutong tsa mahlale gobane AI e na le melemo e mengata bophelong ba morausi. E boetse e na le mokgwa gore e ka ba kotsi bophelong ba morausi, e leng gore dinaga ka go fapana di loketse gore di tshware ka thata le go tiisa ditabeng tse jalo gore AI e di tswele molemo. Mme manane a thuto a mang a ona o tla fumana gore dipuisanong tsa diphutheo tse fapaneng di-regional economic bodies in Eastern African Union se ntse di ba teng, fela jale dipuisano tse yone di loketse go di sadiswa morago matsete a ditšhelete a kgetheileng le go thusa dikhamphane tsenyane tse ba di sebetsa as ba gensetsa bo AI gore di ntlafatswe di tsebo go thusa dinaga gore di bone di program tse ka hlabolla moguo wa tso.
1: Hona le peiso ya go fumana mongwe dikakaretso e motšha wa seboka sena mme go bile le dipuisano tse ngata mabapi le monyetla wa gore motho wa mosadi e be yena mongwe dikakaretso wa pele. Aforika e lokela go sheba eng ga e lekola bakgethwa ba yona?
0: Ee, jale ke gona motla a fumana go taba dibathata nna ke e bone ka nangwe ditaba tsa dikgetho maemong ana di ya gola dinaga gobane jale go fereganwa ka dinaga le ka ditikologo fela he. Ke ntho e kgothatsang gore ga o ka wa sheba bogolo ba kapa ke se kere bonyane e ka ba bomme ba bane o kenyeletsa mme Rebecca Greenspan wa Costa Rica, mme Carolyn Rodriguez wa Guyana, Yvonne Vaki wa Ecuador, Maria Espinosa wa Ecuador. Batho bana kere ke ntho e kgothatsang gobane ke bona ba re ka reng ba setse go batho ba supileng bao go bonagalang e le bona ba itlhommeng teng fela jale kgetho ya bona ga se ntho e bonolo a ka laoto fela na ke mosadi e tsalo gore na dinaga tsena ga dintse di lobia gantse go lobiwa go tshepisana mme taba ya gender ga e be ka sesotlolong ka boma.
1: Dr Shali, re lebetse nako ya gago.
0: Ka leboa re lebo nako ya gago.
1: Mo mamedi no rebisana lena ke CCTV ditabeng tsa Afrika, yena ke Dr. Victor Shali. Mo ne rebisana lena ka seboka sa matšhaba a kopaneng mo se tshwaretseng go la New York, America, mo go nang le baetapele ba dinaga le mepuso ba ka bang lekgolo le 30. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Go tswa moifo otlhe wa matshotlho o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong. Hodima tlhora ke ya bosupa go le CDFM le go tlala gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa gore ena ke tsietse mohaladimo.

0: le motle wa se baso sedi FM dumela tle ya o dumedisa kae ka ba kae ho tle mo ba sengolo teng ha jwale ho lena le nana o latsa di papadi la bo be di bekeng madume o mo sebetseng o transportong o ga ai mo be di rena le wena wa se ba ho re sena se le mo ya ha se thole 365 wa ya wa ya rentse gene le tsana ena microphone jwalo ka o sontso utlwa tsena ma medi re ding ka o gaitse ya ka tsietsi mo haladi ka nete sa le sentse se wa tla se ya le mo ya me le gona re tla tle re tswele pele ka tsebetsona ntle e o ba sebetse mmoho ba e ntseng nna le bitso la ka ke sibidi mo lefe ke sentse ke wa molaodi la tsa dipapadi mo mamedi fela he ya ke tsamaye ke le mombu simbona ke tsamaye le motho PC Izo ke thaviso motlonga ke motho PC wa lena la tsa dipapadi le simbona he mamedi di kopane di a chesa di forresha medi tsana la tsebetsa weso o ke ba batla o fetwa re ja bolo bo simbona he mo mamedi re ja bolo ya le khutla re tlo kena province ya Freestata re buisane le chairman chairperson ya Free State Football Association e Mohamedi re a tseba re se gele se se golo safa sina le di gele di province mona e tsentseng di o ka metse bolo ne tfatsa o re mabato a fapaneng ka nete ntsetso pele etsa my handle me buso mona mabedi re tlo buisana le ntate le tima mogorosi ke yena moedi wa rona ke re tlo utlwa holwanyana gore na ebe bona ba lotha ho etsa eng ka tshebetso province ya Freestata re ile ga bona selemong se fitileng sa dipapadi re shebile mane ABC motsepele ke bile re di tlhopa tsepe di ka ofela di letsa ikgula gae gona re sa gona jelo tsodella e ka tshebetso ke le gatlo la pele he ke tlo buisana le ena kwano sebeletsong ya lesedi busumbo na Mohamedi ska ba fetwa ke puisano ya ka le ena ba ne ke engwe ya dintho tsa we leng hore e ile a tlafitla tafuleng ya ka o hela weso a ka ofuma fumane o rena ebe ho tlo sebetsa jwang province ya Freestata me ka u be re busumbo na he re nyelwa le Peter Kgobane Mohamedi me re tlo shebana le papadi e o mokwetlisi pitso mosimane a shebaneng le yona a tjamelaneng le yona ya pele e le mokwetlisi wa bafana bafana le diphetho tseo e leng re he sentse dikaleletse o etsala ga tseba mamedi mabane ke le ka o tsebisa ka mabuo ga o ke yo Mohamedi kotse ke ene mmella ka thoko jwale mokwetlisi ga dingata dibapadi tse ipabolang papadi ya bolo Afrika borwa re ke late ke kwa le se gausena mona le mane fela he tsena tsohle re tlotla re ditshotla ka morao humo
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una holo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Kovisia VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao sa dilemo tse 18.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball. Labobedi lena o na le monyetla wa ho hapa jackpotong ya Powerball e lekanyeditsweng ho 75 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotlolo labobedi lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bommadi milione le boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata ha ile menyetla e mengata di milione tsona di bapala bana dipapadi di tshwanetse ba di dilemo tse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molele

0: babele motle metsotso e dulage masoma mabedi le metse robedi gantle ka morago rena ya bosupa ga lo tsena he ke kene provinceng ya Freistata mamedi Free State Football Association mohaleng kwano ke na le provincial chairperson ntate le tima mogogosi ntate mogogosi ke o dumedisa lo molatlhe tshebeletsong ya lesedi chairman o kae
1: ga ke ja ka re teng lona le
0: kae ao re tswile tle modula stulo
1: ya le bo maruna
0: ai jole bo sumba na ke buisana le wena ntho se di fetuile o so se fela mabatu e mane le bo madam president jole o nyuluwa e le wena ya o kametseng Safa province ya Freistata tshebetso entle e o ke tsebanya ha ntate mogogo sentsetso pele monana ha o tlo administration mona ga bona bekeng e fitileng le tsebiswa ka nnete bo eta pele ba province ya Freistata o wena le bo ntate mzwandile ka nnete le tla hle le tshware ka matla mme ke wena ya ka se tsholong ntleng ya wete la pele kantoro ena ya Safa Freistata ntate ya go jwetse ho hotlile jwang jolo ka ile mona o no tshwerwe congress mohlomong tsela ya dikgetho ntleng ya lona ile ya sebetswa ka tsela efe
1: che tsebetso ya Safa inte tswana le ya mekgatlo re ka dile fatse fatse mo re ne re hlokwa ke di mo di hlopa at level nya di LFA local football association ba ne ba kgetha keta pele ka moramo ya ba ba di LFA ba kgetha di region even di dika mme ka Freistata mo rena le di LFA local football association tse 26 across the province jwale le di dika tsa rona di region di tlhano di eteletse pele ke ntate Matubako Mangau Metro ntate Steki Haripi Medikoker Thabo Mofutsanyana ntate Mokhamkane Fedile Dadi le nna mona le jelo putso ka moramo ya ba re a tloa re a national mane re lo hlopha gore na e tla ba bongwe ba etapele ba rona mme ka sekgotlolong go ile ra kgetha ntate Benny Jordan le NEC members tse ka bang 18 ka moramo ya ba go kgethwa baeteledipele ba diprofense ba 18 bane profense tsa rona di-9 go kgethwa ba babedi profense ka nngwe mme ya ba Freistata mona ke hlopha e le chairperson ya Free State deputy ke ntate Mokhamkane Fezile Dabi ka mona.
0: Ntate Mogogosi ha re shebehe ntlheng ya tshebetso ya hao ke a tseba hore ha o fihle ka jeno boetapele mona o ka re mohlomong ho ke eng ene e kgahlileng ba bang ba ditho hore ba nke qeto ya hore hae jwale tjena re dumela hore tlameile o retelle pele boemong ba province ke eng ntho o ka re mohlomong o ikgantsha ka yona o ikotla sefuba ka yona o a tseba le wena jwang kapa jwang hore ke yona eo ba dumelang hore e tla hle ba sebeletse ketapeleng ya hao.
1: Ha bo tsoka go kopana le bemba fatshe ba di hlopa o buisana le bona go tse gore o utlwe mathata ao ba nang le ona le gore wa fitise o ba mamele bonnete ba gore ke nnete batho re ba ra ba mamela se di ntse di ntho re di fihlella ya bobedi ke go sebedisa mmoho le bona bonnete batho ba rona ka nnete ba na le tlhokego ya mesebetsi e batla e le e tlhile ya dila haholo empa ka tshebedisano mmoho ya rona le bona re tla bona gore re sebedisane gore bana ba rona le dibapadi tsotlhe di atlege go tloa mo ntho ya bohlokwa e tlo ba re sebedisane mmoho batlana le matlotlo e leng funding ntse re na le tsona empa go bonala di haella ke gona moo baetapele ba rona ba ditlhopha baetapele ba di-LFA le ba di-region re tshwanetse re sebedisane gore na jwale re eketsa jwang mokotla ona wa rona o bonagalang e ka oa gwetlha goba jale setšhaba se batla se atile sa papadi ya bolo go baetapele re tshwanetse re fumanege ka nako tsotlhe re mamele dikeletso o bua nnete ka nako nngwe dikeletso wa di fetisa le ditakatso tsa baetapele le dibapadi le bakwetlisi ga di fetile mo o haelang teng o gutlele morago go tlo ba tsebisa ka botshepegi gore mona ke fitlheletse mona ga ke a fitlhelela ke nagana ke yona ntlha e mpeileng ka setlotlong gore go gutlela bathong ka nnete mo o kgonang le mo o sa kgoneng teng ke itebela gaitseng
0: a ntate mogogo se tlakile ka nnete ga e le potswena ka e latelang o tshoge yona tsela o tlo e sebedisa ya ka mogogo batlang wa dile ditaba ka teng empa engwe ya ya dinthotse we leng hore ke ngongorao e kgolo dipelong tsa batho ke ntshetso pele province ya Freistata ri ile ga bona hore selemong se fitileng sa dipapadi di general ka nnete ile a ikhula ya ga e ho lekane ha re sa gona o tswela pele ha re sa re ga bona Sipho Qalisha le yena mathaithai FC gae bana ba sogilikile ho anyolosetsa tshelete ha yo ya o jaga dihlopa tsena tsa tsantsetso pele na ibe mohlomong o ka tobotoboketsa fela nthenye o re letlo e sebetsa jwang ena taba hore le qobe ho bona tsedintsa dihlopa le tsona di khula ditswa bana re a tsiba hore tshelete ntse le bothata di province ntse fapaneng ntsetso pele mona ho ntsoluwa sa fa ho helang tshelete e kae le etsa eng hore bolwetse le pele di hlopha di tsitse
1: ga itse dia ka papa di nya bolo o tshwanetse ha o kena ka boitelo rona ho tswa di le montsa gale ha ntse re le papa di nya bolo re ne re tseba fela hore re kopanya matsoho re le beng ba di hlopha le ba sebedisana mmoho le rona ila ya tamela taba ya World Cup ra ba le tlhonyana ka mokotleng ra o sebedisa tshelete ya sebedisa ho ya ka mokgwa o re ne re dumelane le FIFA ka ona ka mora moo fela ya ba tshwanetse re bule maso re elelelwe gore ge tshwanetse re sebetse ka mokgwamong jale re sebetsa ka mokgwa wa gore re kope dithuso gone jale re batla re sebedisana mmogo le mafapa a fapaneng like Department of Sports ba re thusa haholo ka lehlakoreng la bomme mmuso wa le mafapa a mang a bomme re tla kopa go ba re thusa football federation ena sports council ya rona e eteletseng pele ke ntate Edward Sanderson le bona ba re thusa ka di-grant le tšhelete ena dihlopha di lefang for affiliation di-leaki ka go fapana e batla e thusa gagolo ka tsamaiso ya papadi ya bolo ha ke kgutlela tabeng ya dihlopha tse ikgulang o ikgula ga dihlopha go na le mabaka a fapafapaneng e ka nna baba go ba bang ga se tšhelete motlhomong ke mabaka a gore ke keng re a tseba empa leveleng ene ya province go ya fatshe go ya regioneng o ke ke wa kena mona ka gore o tlo etsa tšhelete ke moo o tlo ka sekgware you are going to plow back moputso wa papadi ya bolo ke gore ga bana ba se ba atlheile ba bangwe ba bona re tshepa gore ba tla kguka o tla re thusa go tsamaisa bolo ka lehlohonolo ka lehlohonolo dihlopha tse ngata go tloa ka selemo sa 2023 le 2024 re dihlophiseditse mokotla daramonyana o batla o eme hantle re tla di lefa di-region se batla re di lefile dihlopha 2024 le 2025 tsa province re batla re di lefile le 25-26 tšhelete e se e le teng re a ba lusetsa re sebetsa ka thata ntse re kokota mo na le mane ke ke e batla e ba teng le ena ya ga ke tsebe kapa ke diumeletso ya banka ena e re theeditseng ena e theetsang go fitlhela go PSL mane le yona tiki ya bona e teng empa go ile a bana le o se utlwa utlwane ga ntse re sebetsa ditlhopha tse dingwe ke la ka kopa gore selemo le selemo kenya affiliatione ga tšhelete e le teng re tla gutlela morago re o lefe kapa re bone gore tefo ya gago re e sebetsa jwang ba bangata ba ka ba lefa empa ba jalo ga e be tshwanetse re mofe tšhelete re tletlane ya gannete bonyane bo o re bosio ba o ntse a le morago ka tefelelo o seke wa nagana gore ke safa fela ena ya rona ya Freistata e batla e le morago ka tefelelo le ditlhopha tse dingwe empa re tlo etsa bonnete ba gore ditlhopha tsotlhe le montsena re a di lefa re bone gore re bapadisana mmogo jwang empa ke leboga ba etapele ba ditlhopha go tloa leveleng ya LFA go fitlhela province le bao ba tswileng ke leboga gagolo ka boikelo le boikgathatso ba bona ka nnete go jara setlhopha le sebapadisi le seng go boima gagolo ke santse ke ba leboga mme ke etsa kgoeletso go bona gore bana beso ga re tiiseng ga re tsheetseng ga se bontate fela ba teng papading ya bolo gaitsedi le bomme ba ba ngata gagolo ntse re leboa go bomme ba ditlhopha ka nnete ba bangwe ba teng ba eteletseng ditlhopha porofenseng mona re ntse re leboa ba nyagame ba na le rona ka nako tsotlhe ba utlwisisa mathata gore ha mokotla o sena letho ka nnete ke safa le bona ene safa ga se nna profensi kapa regione kapa LFA setlhopha se sengwe se seng se kenang mokgatlhong wa safa ke se ntse e le setho mme ba wela ka tlasa safa le bona ba seke ba ipelela ka thoko e ka safa ke mokgatlho o mane bona ba kwana um re mona ka bona kgaitsedi yaka
0: natemogorose re le boile haholo ka nnete ga le boha mme re le bohala hore o fanne ka lesedi le maikemisetso a lona le kantoro ya hao ya dumela he kha re qadile jwale re tla nne re buisane le lona mona le mane tshebetso entle ntate le montsena tseo le tlabentse le kantoro ngena ka tsona ha e hole bolo ya basadi ya banna ntshetso pele ya rona dina ledi di tswelelle tsa Freestata re batla o di bona di ntse dikena di hlophentse fapane mona jwalo ka tsa di province tse ding tseo ntseng ho ena le tshebetso e ntle jwalo ka ene o le lona le etsang ke le buile haholo hle ntate wa ka
1: pele o ke kwala kgaitsedi ke kopa tshwarelo hle kgaitsedi re na le papadi mona re itlisang Freestata ya Madagascar le South Africa ke Olympic qualifier ke tshepa hore batho ba Freestata ka di 9 le ka di 13 ba tla bontsha Afrika Borwa hore bona ke bomang banyana ba tla mona batho ba pala Toyota Stadium re etsa kgoeletso o bona hore ke le ga etsa bafana hore ba batile hore bafana ke bomang ke etsa kgoeletso o Freestata ena yohle hore ga re yeng ga o lefe letho papadi ya pele ka di 9 ka hora ya boraro le Madagascar ga re tlale
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke mo le mo nyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
4: tsadi papadi Police
0: FM. Abadi metso so idula ho ele shumele metso gobedi pele hora ya borobedi. Ho nyabo gobedi ya re tsoka notla bateng ya Roy Cat. Re tlo sia matsong a mofutu. A ha ho nena matso metsinhle ya ba jwele papatso wa tse ba ha ise ga ha itahlela ho letho le o motho tla lietsa. Fela ke le buila ho lo hlenta tele tima mogorosi. Chairperson ya papadi ya bolo Freestata. E se khale so ka metseng bolo ka go province ya Freestata tempa he mamedi ha petela mo na hla toboketsa ntla ya hore papadi ya o phunyeletsa di papadi tsa di Olympic ya banyana le Madagascar e tla bapala lotula pele ka di 9 la bobedi ka di 13 khoding e tlang a fela di 9 Toyota Stadium reng ya boraro thapa manonyana di tla dula batho mme o sontse o tlile mamedi le diteketi ke mahala ska ba senyana go tle o hloetse bonnete ba go lwana o itukisetsa e o papadi go tla letswe temo wa medi re lile banyana le haba ya wafcon manore e ka itsietso a ke re bontseng gore bolo ya basadi fela ga batla o bona e hola e re ke o feta batse dingitseng Ka Spina Zonke price drops ya Hollywood bets. O ka hapa siyabongsa 2.5 million rands. Betsa ka 2 ranta ka pa ofeta dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong, labobedi le labone, ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betsa hona jwale, Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betsa. Batlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, ka pa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Sadi papadi Kholisedi FM, Di papadi le sebidi molefe, sebidi molefe.
0: Mabedi ntlele tsingana go hlegetle kopane le mokaube ga gona fizimolo ntsa le tsile mabedi go nela matsometsing ga tlotla me a buisana le Peter Khobane a le mong busumbona a go moleke ape gaitsedi ya motho gawile ka mo re bona re re tswela pele jwa re ntlengena mamedi ya bafana bafana mo go tlisi pitso mo simane ntshone dutsi monwane ngwa botshelela ke bone hle au Amajita le tshwere hantle tswelang pele lona le neletse magabane ka mo ka Mozambique je le hemo me di ba haufinyana le uphunyeletsa di semi final ngwa bona ba qeta fela ka Eswatini sane a ho so le jwalo ha ke dumele tla ba hlola papadi eno ma medi ho hang ke dumela hore ba tla hle ba phunyeletse ha monnate hore ba mane di semi finaleng e bile le rona ba tsireletsa mohopona wa khosafa lwanang amajita. Mamedi ke tlong ka mohala o lwana hle ka mogana go esa fediseng pelo ge ke go utlo re na maikutlo ha o ke afe ka papadi ya mokwetlisi pitso mo simane bile o tlo o sane he ge tlo fana ka ditikete mo mamedi ge tlo fana ka ditikete sentse di fumane ya o tlo a jwele tjena o ka etsa bonnete ba go fumane tikete ya ha o mane me e fumane ya ka o tlo e o tlo ka 40 rand bana ba ka tla sala mo tse le shimane metso medi ditikete tsa bona ke 40 rand ha di tikete tsa batho ba holo e le 100 rand ho mohloko mo amedi re o reke tikete ya hao o fitle stadium le monate e shopre diteng ka mona ka ticket pro e ticket pro diteng di tikete tsa bafana bafana sentse di fumane ya hona jwale re kopana le gaitsela ka tle Peter Khobane o santse le teng kwano ngwana eso ngwana eso
1: chocolate lady
0: gaitsela motho ke petso petse
1: a ka mo mo tadi wena pete ya ngwanese
0: na te gaitse dia motho re bona fela di petro tsentse di etsa la stopeng sa bafana bafana mona re so buisana le wena sale mokwetlisi pitso answer se tlopa sa ha mme mo hlokwa ngwaneso re tsebo go fitlela kana ka kakaretso fela bo ikutlwa jwang ka stopa sena se wa sibiseng pele re tlo shebana le thaba ha di ena e wa tsamela neng le yona
1: chocolate lady nna nka re fela ke thabetse u bua nnete o khile o phumuditse bongata ba dipapa diteileng mo openg wa lefatshe ka gore o di bone ebile o sa o bolela gore wa ditsebo so o batla gore jalo ka bule gore o batla gore ba ne dipapa di tse ngata jalo ka rugby mo e leng gore re ka kenya bashimane ba tlantse ba thuthua ba banyane ba re fa ntho e leng gore re batla re dechab ke thabetsa golo gore a fane ka menyetla o dipapa di tse dingwe a kgone o di bona tsona gore na ebe di ka re beya kae
0: gaisira motho wana se ke kopa fela o tshwara jalo fela ntho ke ena kwano mona re tlo tswela pele hang ka morao mona.

0: Tsiyugo Bruce se wa nenganyilwa ha holwanyane ka sona ba ba nentse balla ka taba hey masanda ona ona atletse ka ga bafana bafana empa he ke maikutlo a fapane ngwana ngwaneso ha re shebe fela papa di ena ya pele ya pitso mosimane hankana le gidi mafelong ana beke
1: ke ka dubelana le ba reng Afrika borwa na le monyetla o mogolo o gino re ba ape papa di ena e o yona le nake dumela chocolate lady kaura ntho nngwe gape tle tsang le gore papadi ya ba bafana bafana ebe papadi ya maemo a odumagolo ke gore dibapadi tse mongadi pitso mosimane a di bitsitseng di tlo sebetsa ka maatla o etsa bonnete ba gore o di kenya setlhopheng le dinakong tse tlang gore ba ipone ba le mope ngwane wa Africa Cup of Nations jwale e tlo ba papadi e matlago le tla ba papadi e monate e nang le dintlha tse ngata
0: Wana se ke go pao tswara jalo go feta ka mabenkeleng a re khutla mona e re tlonyelwa le ena ya maboe le legeme ba be di ke ya khutla
2: Hai sale dilimong tse mashema robonga ro fa di taba tsa bohlokwa ro fa di taba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa le sedi ro fa nnete e feletseng minona mino maiku Kolo ya rona ne bile re kopanya mantse a demo ke mantse o kekenga wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantse a o le palitseng le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
3: Dipapadi Holisedi FM
0: Mabiri motle ntse ke na le gaitse ya ka Peter Khobane mme re lekola he papa di ena ya mokwetlisi pitso mosimane wa opola he fa ya o tswa matsong a ha e mokwetlisi pitso jole ke monna motsebang a ho le ba tsebana ho lo senganyane ke ka ho ile monate le taba ena ga tlhere monke bosumbo na ga ile kole le ena papa di ena a gini moho gaitse la motho ha re shebe engwe ya dintho tse weleng hore mohlomong motho e mo ka ba lebeletse hore petro ena e o re boneng ya ho le malaha mabue e tla tlisa sebapadi se seng sentseng se le mpeng ya lebala ke mona he ho nyolowa moremi mme hlakoreng le leng ra tseba hore he dibapadi tsena tse pedi bonneteng ha dibapale boemong bo le bong ba lebala e o phetwa yona e o makaditse ho lokae mme o nana e ka re sebeletsa ha kae
1: Chocolate lady, o tlamehile o tsebe hore mongadi pitso mosimane se mo kotlisi sona ke motho mongwe re ka reng ke tactician ke motho le morabaraba o se a tseba ka mokgweleng gore o tlo sebedisa thapelo morena ka teng sebelebele ka teng ga mmo le ena morei ka gore o a tseba gore ke dibapadi tse bapalang jwang o se a tseba mano a loileng gore o tlo sebedisa jwang nka etsa fela motlhala ka nna ke le sebapadi a o buile seka jalo ka se o bule gore pitso mosimane o kgona go sebedisa sebapadi ka mokgwa a tsebang ka teng nkile ka bapala morao re ka re mohlomong number 4 kapa defense ke kile ka bapala maareng a lebala ke kile ka bapala ka joko ona o Super Sport United jale ke yona ntho a e mmakatse gore pitso mosimane o nkile moremi sebakeng sa mabui o se a tseba gore o tlo mosebedisa jwang jale ka se ketšhelo ke le tlo bona pitso mosimane gore ke a tactician ke monna le dipalo o tseba mosebetsi wa and chocolate dedi ke kopa wetsa ntho ena o bua ntho e o re sedi fm ka joke kere dilemong tse pedi pele contract ya e fela ya dilemo tse tharo mongadi mosimane o tla ba wine mogo
0: ai ngwane se go tlala le taba tse monate jae oe bele ke tsona tse re di batlang tsena he ngwaneso ka o ritseng nyoloa le yone a buti taba bele mme o tshwantse re kenya mogolo empa ke a dumela go bona ebile bela ba kopane le morena ga more bodi aye o tloetsala pale fela e tla re thabisa re le maaforika borwa gaitse diaka ga re gotla re shebe ntlheng ya bapadise kang mbogazi re shebe bapadise kang modau re a tseba gore ba keke ba ba teng ka leba lebaka la dikotsi na onana e ka ba le gahlamelo efe setlopeng sa ipitso ke a utlwa ke motho wa mogabagaba ntate ke motho wa di chese o mnate o tsiba hore di khomodi ya kae jwalo jwalo empa hlakwa re lena re ke ke bega ga hana le gona ga e bale hata ba hore Hugo Bruce le yena setlopeng sa e bana bana ba babedi re tsiba siabo so ba ileng ba ba le sona o tloa Afcon ya kena World Cup.

0: na e ke ke a batla mo gotle gotsetsa morao
1: ha ke na no e tlo bokutsetsa morao chocolate lady ka gore kana go ngwa o le motho se betsa ka ntotso ona le tsone ntate mutsimane ke o mongwa ba go tshibe leng gore o gona o sebetsa ka ntho e anang le yona jwale e a tsena yona ka se nagane ka yona jalo ka se ke tshilo ke re mogwa e leng o gona go fetola dibapane dibapale di position ntse te fa pa fapane le mo re tlo bona papadi ya mutsibelo e tla ka re a o ka ba ga bana le motho leng gore o lemetse dibapadi tla be di bapala papadi eo ka ofela ga bone e tla ka re ke dibapadi tse leng gale dibapala di position tse ba bapalang go tsone ga ke nagane gore re tlo itshola ga ke sheba setlhopha se leng gore re nang sone ke bona e le dibapadi tse leng gore di ka tlhiletsa re tsetsa mosebetsi
0: ga itsedi ya motho mamedi ntho e nngwe ya botlhokwa he eo ke reng ke o tlhokomedise yona setlhopha sena sa naga ya guinea se mane dipalopalong tsa fifa boemong ba bo 81 ha bafana e le boemong ba bo 54 re ke etse tsena he fa ya ga itsedi ya motho re tlong ka mo mamedi ka mogao mona gobane ke a tseba le ena o santse eme meemo ebile e sengwe di beega monate jena ma teng gore ei mphe mogala ngwaneso gawe
2: Khatiso ida, we tlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore ta thabela go ba mona.
3: Letsetsa le Sedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Re tshiena re tlankana le yona bekenyane e tlang. Yona e bo e mong ba bo 180.
1: Ai o le yona ke a itsiba.
4: Ke bua ka squad sa ntate Pito le Morena ne ntate Morena ah hotlo bola ba batho bidi hotlo bola ba batho ba ne ba tshwere di player tsa team yane e tsa meka le mehlolo ka ha bona continent team e kholo team e shapa team e na le quality
0: ai ya ha na mshego ke e kwala ba le kitsa ke ba tlhagya mono ha utlwa ba mo bana ha ge tlwelle nthweng
4: Abidise e re ke be ka tlelejela wa letla kwa tsa batho bidi se re to shapa batho
0: thank you gaitsedi a motho e qatile mshego
4: thank you bidi
0: thank you ena one so ha we qatile ba ntsebelo ba nei hona le mongelo ngwe la nantsa go tsietsa se tlhopa sana o batla o bona ge re hlola hapa papadi ha o so kena ka yena o tla utlwa sa ga ha ba bone ba tswa le jwa he fa ya mlilo ba very dumme re tsile le gaitsedi kamo ha wena gaitsela ga ke bala mang ho kae
5: ya o tere sekola nyane ke la khole
0: a buti u tsho ge se tlhopa se se tla etsa mosebetsi
5: ah wa tsiba ke di nda ke se nna ke o tlo ke mo tsama tsapa ga ho le tsapa a ya di bangu e ya rafana o le di tso ka ne ke dina na o tlo tsa ntse ke ntla ho lo sa le di ntse ke la bala le na ho ile ga mo tsara tsara mo
0: a buti a o di beile gaitsela ka ga le bo utlwa Thank you one. So mamela Mohamed utlwa o sane tla be re fana ka ditikete tsa papa DNA ba fana le gini ka moqebelo. Ga batla o tla le Mohamed ditete. Ko hokoetsa le nthwentsha, manthwentsha e o ileng hore ka nnete ha iso ka yetsa hala. Ga se ka ga emela mohlangotho. He ke ba fana le mogoko. Ha o hlotla le ka tsona di gini tsene. Dumela. Mohamed khotso?
6: Khotso sibili.
0: Le kae mogatuwa?
6: Happy
0: gets really my darling.
6: Eh, kuru nna ba ndiya moya ba tshona ntse ba buang thutse tsena tsa bo.
0: A e re tswile yona e sa le yona tshona ona motho a buile engwe na ke fe maikutlo ha.
6: Ah, nna ka nnete ke re. Ba fela ke gata gago. Olo.
0: Yeah.
6: Go bona go bapala mang ka pa mang. Ke batla e wile.
0: Yes.
6: Okay.
0: O e qetile gata la ka ho tlo ba jwalo.
6: Ah,
0: e to shop. Go tsana bolo tsa le. Mafelo nga beke. He, ke utla ke tsapa. Ai, ke utla ke tsapa.
6: Ah, ai. Ke phela mona South Africa. Ke rata ntumo le ngwa teng.
0: Ke le buila o lo ratela ka utla. Thank you, my darling. Mama, di uo katala kana lo ena dumela. Le ka ntate.
7: Ketela ka mwana.
0: Re tswile gaitse da motho ke bua le mang ho kae?
7: Ke motho ya se ka mwana ka opuma.
0: Mwana eso mwana eso.
7: Ya di mama, ke ka kwala ntse na jere ba
0: ke. E kwala gaitse di aka.
7: Ke no tlela mama. Eh mama ze. Ka mkebelo, ka 5 o'clock. Mo zandi tla bena le 3 points. Ko ke jala ga shapa, mwana ke mo zandi mwana.
0: Ehe.
7: Ke sa bua ka batho ba ka thoko, ke bua ka naga mo.
0: Bonyane re ba tshela ka tse kae fela ke a utlwa ena ntla tse tha bonyane re ba re tse kae
7: ba la ka mpa ba tse tha go nyana fetla re ba tsene tsa ba tse mahoka ka tse tha go nyana
0: all right no ke a le bona ntate o iqetile utla
7: ka ba tsatsa la ka ba ke wane nyana mago wane nyana go re ke tha go tsona ke ntse ke tsoka ntate ke ba di ka mahoufe
0: re le bila o le tlo ba di medicine ka ognika mo utla
7: thank you mama
0: ai be go tsentate fa mlilo wane ga e kwala jwale ntate o re ntlatse thago ditlokena moqebelo ona o re yang re ulibile hona le bantho ba ntse bana le ngongwe ga o nyana itseng le sisi thole itseng ka Ronwen Williams o tshotla gona o di thiba ngwane so ge hle ge kwale ka yena Ronwen
1: tsopa tedi dito di a etala e papa di ya bolo jalo ka tsopa papa di tsimana hore ga re fomo e ya tla e tlile tshoni empa ha ba re tlo re tla nyolwa ne Ronald Williams ke tiba tiba tsere tsibang tsere tsibile ke nana hore mohlomong ka mthebela ha be o tlabele yena mekwalong ka pa sipo chaine ka pa ghost a tla bana le mekwalong tsela ke nana hore o tla re tsibeletsa empa bona tsela le nna ke la ka le tsa Ronald Williams matsono le tare ntho ya e fomo ya e ka kuka ya ma motho a ne re mtsebang a neng a re thusa a neng tse re bapala re ena.
0: Ah, my legend. O di beile na ngwane so. Mme ke le buile a holo hle. O fitlhela re buisana ape nakong e tlang e bona ge ka o fela. Hawe. Peter Khobane. Tshebeletsong ya lesedi ba be dire ntse o lekane tlhe le Thabiso Motlong bosung bona mme re re momedi bo monate mananong o tlhe latelang. Ga e be kgotso. Kuba.
3: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
8: Neso we.
0: Ah ebo mafelong a be ke re tshela thupa.
8: Ha ile hantle.
0: Ho fedile.
8: Ho fedile wa go botsa motho mo ho fedile.
0: Le pele ho qala ho fela motho.
8: Ho fedile tangi.
0: Ho fedile.
8: E a re ho fedile tangi.
0: Tangi.
8: E bile o tswa ho wena.
0: O mo Regina Bell.
8: Ah bibis. Hai.
0: Tlo bile a lo ena gatela ka itse.
8: Ke le buile bile se busi bo botle wena ngwana e sule gaitse di aka ka mo.
0: Bona lo wena ho be jolo ngwana se gana le wena se le moyeng. Ha we.
8: Ke a itebohela.
0: Thank you gatela.
8: Ha se mohe. Mme di e gele na ke nke di thapo tsena ke di fitisetse ho moifo wa rona wa monyaka. Ke bakeng sa kgaolo ya dikete tse thago magolo a supile mashome a manana le metso e meraro monyaka.
9: E boetse ke nako momamedi ya go tla mamela tshwantshiso mojaodilo wa rona e le monyaka. Ya ke jone kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo a supile le mashome a manana le metso e meraro. Mina, kita bisa mudah kita malu-malu kau mutapu, lilin diwan mutuan.

0: Mr. T.
1: Mr. Smith.
0: Ke gola go sitse mosebetseng wa.
1: Ah, mme o ka kena wa dula fatshe mona. O handle.
0: Ke handle hle. Nka utlwa wena gore
1: nna ntse ke wa. A tsaya re bole ka mme. Re bo nka hanyane hanyane. Eh, what's the better time?
0: Eh, ya tle.
1: Hey, wa tsiba ha ke na mantsi mme. A go leboa mosebetsi o motle o le nketseditse mona. Le mpontsitse legato, Mr. Smith.
0: Jo. O ka tseba ka mo ke thabileng ka teng ha e le wena o thabileng fela he ke thabile obaneng e ne e le maiteko a matitšhere ana a gago o a eteletseng
1: tenoaentsentle
0: o tseba ntho e ke ithutileng yona masteteng e nngwe fela ke gore ga mathata a tlaya go molemo re beeleng diphapang tsa rona ka morago mme re phuthaneng gobane mona re lelapa le le leng
1: ka nnete la o ka thola mona ka nnete o buile nnete re batho ba maikutlo pele re ka kopana mona jalo ka matitšhege le basebetsi mmogo
0: ha o iqetile a o iqetile temana yeo empa go na le ntho e le nngwe fela e ke ratang go kopa yone
1: ke ale o ka bua mme ko mametsi
0: wa tseba keng
1: ke
0: ya o kopa ke o kopa ke tile a ko fe sinti ya monyetla bapa le kagolo ya hae go wena nakong e natlhe
1: jwale ka nnete a ko utlwisise Mr. Smavis o batla goreng
0: ee ga o na utlwisisa ba tsaya sinti ya o etsa ntho e nngwe le e nngwe le bitsong la rona ke gona re mo kopileng gantlentle
1: o
0: re molaetse gore a dula a o beile leitlho gobaneng rona re dula re le gole re tsebe fela gore na o tlhoka eng
1: o ai ke mametse mmee o ka tswela pele
0: nako e kgolo lenyana re a mo letsetsa ko re ke a kgola ebile wa tene ka mo re letsang ka teng go utlwa ona o ntse o ya jwang re ka thusa ka eng motlhomong go na le eng e o e tlhokang e seo ka tlobo
1: ke a bona mistress empa
0: mistressbošhera mona ga ke rate selo seo a neng a selela maobane ga o qeta go mokomela
1: ebo
0: sentsi ya ke madi a gago principala ga ona motho mona surpriseville ya o ratang go feta enwa motswale wa gago
1: wa tseba ba tla bankutlwisa botlhoko bo sa tsweng madi ya go bua jena ka motswala wa ka bua nnete fela ke ne ke sa ikemisetsa oha mistress o mogopisa
0: ke a tseba Mr. T ka nako tse dingwe o nagana gore wa mo bona sentia ke motho yo a dulang a tatile o bo o nagana e kare jwale o sa tlola mola motho e mong le mongwe a ka etsa difanya empa a di etsa go tswa botebong ba pelo ka lerato
1: ache ke a utlwa mistress ke a utlwa ka nnete la o ka thola oile
0: ke a thaba se Mr. T

0: Mhle mapakiso ke a tseba ha o ka tsamaya ntlolontije o be se o qadile mo hosumsa
1: ahle mapakiso ke ska ntse ga nya sentse ke ferekane ha o ke se ke tsela na jolo ka motho a ka etsa mo hosumotse monna ha go tsana pele ka botlhoko jwa
0: wena
1: ka go sa tshwara
0: ha go na mosadi ya tseba ngwe e qala a ba a ipetelle jolo ka wena mosadi le bana ba mona ba tseba gore ha ina le mapakiso ka re ha itlo lala hona jwae
1: mapalisa ke tle ho wena mona ka pele o botlhoko hle ke go ska Nna ba ke tlhokomele.
0: Nna ba ke itse go se wisala. Ke mangwe o dikile ga kana kana.
1: Ha se ba reng ke mabatho. Ke o tlo bolela ntwe ba leng ka mogwe. Nna mapakiso o tsaba hantle gore ntho tsena tsentseng ke dietsa ka ofela ke shebile gore batho ba tle ba ntshale morao ke gone go ithuisa. Ke ithuisa ha o soka nana nna. He? Go re le ga batho ka ofela. Mma batho ga ka tshwara le ka nna nna.
0: He?
1: He tle. Kwa tila ho hlo.
0: Ke go fetse. A go go fetse. Ska dumela le shano ho bapalla maikutlo a
1: ha. A fela ho kwa tlis. Ho kwa tlis.
0: E bile ntse ba leng a se ke a leka a jala mofuka ga basadi. Le shano le a qabane. Se ka ha le ke
1: o bona ha se le shano hle ke mogotsi ntse ba leng. Ha ho lo bane ke tsiba kelello tsa mma batho ka botlalo. Ke mo tsama hantle.
0: Mapakiso.
1: Ai.
0: Empa ke sa tshokere ha o hlokagale hore a o jarele ditaba a di tlise ho wena
1: ke utlwa hantle mapalesa empa ha ke batle mona mo horeng ntse ba leng o bua le shano
0: ke le shano ha o bua ntho ya o tlileng ka motho mo le je sa motho mo le bitsa ntho
1: ke nnete jwale ebile ke hona ke fumanang karabo ya hore na hobaneng ka nako ena ya mohwanto mma batho a duletse o nna ntse a re kwekwetla hobaneng a ntse a re kwekwetla o la ka mmona mohwantong wa rona hobane o rata ha ntho e nngwe le nngwe e eteletswe pele ke ena
0: theola moya he mapakiso
1: ai ke kwatile ko jwetse
0: a theola moya moya ha o e fatshe
1: re le ke
0: utlwa mosebetsi wa hao o mongata gona le go tlo itena ka batho ba sareng letho tloelela nte ba le mabatho o nna hle ke tla ba bea maemong a bona mo ba tshwanetseng ho ba teng
1: o suwa ka hele mona o itlama o go tlang kgalemela yena
0: ke tla ba kgalemela
1: ke kopa o hlopotlake gobane nna ha ke tlene ya mona wena wa ntseba sekolonyana seo sa mohala ditwe sheba ke tlase ke nya ka ga se a tlase na saka e tla ba nthwenya le kana nya ko re ke tla etsa
0: tswale sekolo mo tla mo etsa
1: a ke tla be ke la tlile na mabatho wena nthuse o molate o mogalemela pele nka etsa ntwe sa itjui mo o ntse ba hantle
0: atshi

0: Munna, wa tseba e ke tswa bona moleko wa no wa motho o tlhoke o tlhoke o rwetse.
1: Hey, bo brother Biki.
0: Wa tseba fane, le na le ho etsa se tswalle le ntho di sele tsa dinokwane ke rata ho rwetsa nnete. Ntho tse tshabehang. Kore ntho e mahlo a mafupedi wa tseba jwalo ka nnwae a kapa mokoko o nwele metsi. Wa tseba ha ke sa tseba hore na ho etsa lae.
1: Jwale le kgonne o bua le yena, a reng fela a bua.
0: Ke buile fela ntho o nka o bolelang yona ke a gore ga a thaba go gang ka wena.
1: Ka nna a re ke entseng nna ba a se nna mosemo latlhetseng tšhankane a se kankwela godimo
0: e re kobetsa gona goreng gore e sale a o kopa gore wena o mothuse se e teng jalo o bona gore jwale wena o se o mokoba fela ga o sa batla o bua le ena. Monna yo, monna eno o ne a bua a halefile ka tona ebile a tswa makweba ka ganong. Wa tseba fane o tenne monna ena ka gata mobisa nnete o motenne
1: bona bo oto ke yona ntho ene ya mma ba gampe ka modisana ga ke tsebe gore na o mpatlang because nna ke ne ke etsa business fela le ena ena ya gore ena a sa entse diphoso ka nnete o tlo batla gore nna a nkenye mo o nna ke sa dire never. Never, ha ke tlo yetsa. O na batla go nna ke etseng ke batla go tseng.
0: Ha ke tsebe.
1: No, wena wa sa mmotsa brother B.
0: Empa he o tlo go buitsa. Go latela puo ya hae. Go hlakile gore o na le mogopolo wa gore wena o na le matla le tshusumetso nthontsena.
1: Wa pota. Ke nga ga matla nna o nyametsa dinyewe.
0: He? Ha? Yo ke sa e bona.
1: Ke tsebe gore yo sa e bona le wa keng hape batho ba mtisana.
0: A re ga o sa mothuse go moyafatsang go so tsena tseo a tobane le tsone o tla kena ditumelanong le mmuso a nke molato o pekofaditsweng.
1: What?
0: Ke a o jwetsa.
1: Oh, ka mantswe a mantswe a le o sa batla go ba state witness e tlo mo thusa ka eng yona ntho eo.
0: Ga utlwisise fane ke go bolelele mošhane selo ko o jwetse o bona monna eno ga a kena dipuisanong tse jwalo le mmuso o tla tlameha go ntsha mabitso a ba bampao a neng a sebetsa le bona mme a ba
1: bena go na bothata ga a ntshe mabitso there's no problem
0: e re ko bolelele he o ye mongwe wa bona
1: ke mongwe wa bona jwang
0: nnaaeentseng
1: e banga bua ka tšheleteng yana disenteng yana tsanetsana dintsha mona a etsang e ke tla di godisa ka go fela ditšheletetseng
0: aa
1: se nna yaya
0: nako e fetile
1: motho eno le o mo tseba ga ke mo tsebe
0: o no matha polaseng ya high mane ngwaneswa
1: e le ka baka fela la gore nna ke etsa kgwebo ke etsa business that's all
0: utlwang banna o etsa kgwebo le motho eo gonna we fan kwala molomo wa gago pele o ya tšhankanye kwala molomo wa gago
1: ga ke motsebe ga ke motsebe ga ke motsebe ga ke motsebe.
2: Re ne re o hlophisetse ya kalo kajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: FM.
1: Hela ngina kwa limo fest habe mme ha se mokiti fela ke na kwa diketsahalo tse sa le balehile ho tloha ka la borobong ho fihlela ka leshomelo motsomong Mphalane kwa na limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open hoseng re fetela ho lovers and friends bosiu mme re boele ka mokebelo bakeng sa after soul and jazz re phethela mafelo a beke ka gospel experience reka tikete hao ka jeno ho ticket pro limo mall ticket office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay haufi le wena limo fest re akasi it's now or never.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Buma Mputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be Buma Mputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo Mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala. Selumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bona o hlatswa madi le ho fana ka phallo e dimo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. Le o thusa bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones. O ntsha seso le nyoko, o thusa le ka serame sa masapo le manongeletso a wopang a huhuang. Ha o tsamaya mona o utlwe ka o kekeng wa hata. Hape ka bo sona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao sireledi sena ha o kula o kophame o se ka bo so fella diphateng. Sireletsana sona ke moriana wa bana wa bo mososo bo bosunki o thusang ho ntsha tshilana ngwaneng ha ngwana a qeta ho hlaha. Le ha ngwana iba ke ngwana e bangwa anya a tloswa letsweleng a khuswa o hloka sona sireletsana sena sentse lebese o thusa le ngwana sa ho leng hantle go khathatswa ke manyuwa le ngwana ya kulang kgafetsa kgafetsa ke letswejane o hlatswa pele ya ngwana o ka bona ngwana a ja gata dijwele poropotlwana e ditshobotsitsa masia e seng ngwana e ka nghaellwa ke phepo. O ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho se o lokelang ho setsa ke ro o letse ka pa WhatsApp le dinomoro tsena tsa mahala e leng +26 6212 0662 +26 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371. Sireledi Super Healthcare le sireletsana sa bana ho tswa ho bane ba dikgabane he balisti.
5: Dumela mo mamedi wa le CDFM. Ke nna TJ Omar. O mamedi ntwa ke mokgwa. Se teji le sa ha sa mamorato. Le CDFM ke mo lelwa.

0: Waratwa.
1: Metsotso e mashuma a mabedi metso e mihlano ka morago ra ya borobedi. Mumamedi dumela hle hohle me bang mametse siale moya sa lesedi o le hona teng. E mong ka mmona o re ke mosebetsi ntswa ke tshoge ka thata ke tlapano la hoseng. E mong o tsileng o tswa mabakeng a hae. O libile lapeng tsa mahantle hle ka polokeo. E mong sa tswa kena ka kung ha re bua tjena ha batle le tho ke bona santsa la hla dieta fela kena monyako mo. Ke boetse re tiane hape la bobeding lena le o kgwedi ena ya lwetse e pepile matsatsi a mashome a mabedi a nang le metso ye mmedi lenaneo lena le bitswa re mmoho. Tshebeletso ke lesedi le wena e banka nnete o rekgile ka SABC Plus app le mono 806 o amohetswe hle. Le wena re mametseng ka kotlolo ka maqhubu a sealemoya lapeng mo. Mamedi ha ke di shebe hle re tla hle re di tshokele bang siumbona. Wa tseba lenaneo lena la re mmoho le duna le e ba eba ka kgwebo. Goreng ya rona ya o qetela kgwebo di teng mono tse pedi kaofela. Ke bane ba bulete le ba mpho e be ka mora hora ya borobong le naka la motheo ke borapedi ba rona ba moetlo ba bo Afrika ke re tlo sheba hore na tumelo ya rona ya bo Afrika e toboketsa taba ya matheba kapa motho na le leng kapa mangata ho yena le theba lena la badimo mmeleng wa motho seo se hlalosa. E mo mona simu ke enwa le thiba le sefahlo mona emeng ka mokokotlo mo matsohong a manga ganya manga a sotho tjena ke mathiba ke re tlo gona o tseba le phapang ke hopolantse go la ukontso tshu motho na le mangkhonogono mangkhonogono ke eng le thiba ke eng mme se o se hlalosa ka motho wa na le mathiba ka pa matshwao a wa mofuta o valo mmeli ngwahai go bane ka nnete o hlaile le balwa se le ntho ka iketsetsa a mona ha se thatu ha we stuki le hlaile ha le kekela tlo re tlo buisana le wena ka taba tseno le moetsi wa rona ntate tshwane molana

0: are ke kgethe pakeng tsa hae le modimo monna eno a ekileng ka dumela a nnyale mme mme o ile a mpontsha re hela butle ngwanaka fela he lerato ke ntho nngwe ke thembisile save me metsotso e 25 pele ho hora ya borobong sentse ke na le moeti wa ka ka kwano ka diphaposing tsa kgaso ntate Nkala re bua ka Bullet. Ntate Nkala dumela ke wa mohela tshebeletsong ya lesedi.
1: Ha o sentse ke dumela kgaitsedi ya ka.
0: O phetse hantle?
1: Hantle o phetse wa mohela.
0: Ke lebohela hore ebe re mmoho ebile re life.
1: Eh, ke ya leboha.
0: O ketetse, ga bona re majabajaba.
1: Ke shebile taba eno.
0: Ntate.
1: Ka bona ka mo le leng ka teng majabajaba.
0: Ntate.
1: Eh, ho tle hona ho.
0: Eh.
1: Jwale a re bua ka bo Bullet. Ah, jwale Bullet. Tso phekola batho ba nana ka ofela ba mametseng ba ne ke re ke hasa ke le mo le mohotle mo hlokileng so le Bullet o e bone e hlokile ha ena di khwere mogwa yona e jwalo entle haholo so le bitso la ka ke hlaswa Nkala ke le tebele ka seboko ke hlaela mane ne di gakeng ha mogena go tsana go hona mo ke buswang teng fela ke phela masego mo Bullet re phelang teng jwale Bullet hantle ntle ha etla ba mogiana jwalo ka ha ke reke moshana di gake mane ha ke sa le moshanyana monyanyana gila ka gongwa go aga ditlamatlama tseno tsa Bullet mme ne ke sa tsebe hore qetellong ya letsatsi etla ba nna a tshwereng pitsena a iphehang ebe ke nna mampei ka jeko jwale kila ka hlokomela bohlokwa ba yona ha ne ke fa ntate mogolo ya ne seng a se sa ka pipe ana le bothata ba prostate cancer ntate mogolo o la lahla pipe eno ya ba o se sa hantle ha ya ngakeng ya ba prostate cancer eno e fedile jwale ya ba hape hape ho ba le memo yena o neng ana le hlala le yena ka mokgotshwana ile ga qalana wa Bullet a gela ntate Bullet jwale Bullet ebe ha e nhlaise kotsi ha ke bona e kae kare ha ke qeta ho enwa jese ke nole khapo tse ka nna tsa ba pedi ho isa bogagong jwale ke bona ke ntsha ka baketeng ka mane ke ntsha mahlwele a matshotshotso jwale gante ke ha Bullet e ntse e sebetsa jwale Bullet mokgwa yona gere ha e fihla mmeleng ya qhaqha taba eno e mpa e re fela ha e kopana le siki ha e no tlwella siki fela taba e kgolo ke ha o Bullet ha o e sebedisa e hloka hore o e sebedise o na le mamello gobane ka nako nngwe re lwantsha siki e tibileng eo re ke keng gare noa botlolo tse pedi noa tse tharo na tswe kana fela re ha o ntse o e sebedisa o tlo utlwa gobane go na le ntho e tlo etsagala ka gago mmele wa gago e mongwe wa ba qetela hele ntate Bullet jwale nna ntse ke nwa Bullet jwale ke utlwa e kae kare e ntetebetsa go feta gante Bullet jwalo ka ga ntse re tshwarere ga e fitlha mmeleng ya qhaqha e fitlha e hlwekisa bothata bono bo teng ka gago mmele wa gago mme Bullet ga o e sebedisa gape ka mokgwa o tshwanang kere e fihla e kenella ka gago go methapo jwale e hlwekisa methapo e ba circulation ya madi bantle ga circulation e nepaetse e le gore le sesole sa mmele se kgona go tsoa se itwanela gore e be phallo ya madi e tlo ba ntle jwale ga Bullet e le teng ka gago go mmele wa gago tseba gore e tlo o nepa ga e no o fosa jwale o e nwe e monate ga e babe e sekwaelo se orange e ka hara lithaga jwale e shebala jwalo ka Coca-Cola I mean ntho e kareng gemere kapa ntho e kang cooking oil e shebala ka tsela e jwalo jwale noa Bullet o iketsetse molemo gobane yona ka nnete ga o enwa gona cancer e teng fibroids e serame high blood tswekere ntate haeba nako yanene ya gago yanene ya gore o ntshe metsi o ntsha metsi ka thata noa Bullet o tlo bone ga e o sebeletsa le ka manene ka kamoreni Bullet e tla o sebeletsa jwale dinomoro tsa rona ba Bullet ke 0838922 3148 0839823148 + 2665699 1481 batho ba tso ka Bloemfontein o tla thola Bullet ka bongata Beckham Trade o tla thola bullet Gauteng le dibakeng tse ding ka monana ka bahlabani pharmacy Tabantsho e teng bullet
2: Dumela naledi ke lana kwetelele ke sa o bone
3: Dumela lerato a ko mphantse hlompho se ke le queen naledi jwale
2: a ebo ho tlwa neng le queen
3: matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
2: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumane ebe ke tla e fumana ka royal finance
3: ho bona lo motswalle etelele ka labona le haufinyana ka potobetse royalfinance.co.za
2: nakong e tlang le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le queen lerato
4: royal finance ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng
5: setšhaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease o seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo o tlhoa polaseng ye nngwe go ya engwe ntle le tumelo le ditokomane tse tlhokegang go tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing ga o belaela gore diphoofolo tsa o di ako e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa teng se tsamaye ka diphoofolo tse kulang emisa mosama sireletsa diphoofolo sireletsa temo
6: Afrika Borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
7: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong mona South African Breweries boikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB sharp re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ha di tsa di solar system mo solar system ya 6.2 kilowatt ha jwa le o ka iphumanela yona ka 82000 rand fela ha ile solar system ya 4.2 kilowatt ha jwa le ke 38500 ba kensa di ntlhaka botlalo ho bana ba Khanya Light and Solutions o ka ba etela dikantoro tsa bona mane Val Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 kapa ba letsetse kapa ho ba WhatsAppela nomorong tsa 061 761 5260 liena ya 0839462102 0839462102 hopola hore tseo tsohle di solar system tseo di tsamaya le free installation Khanya Light and Solutions together we bring light

0: tsama fela ha ona le letho mo no skebe wa hlola o hetla morao tsohle di dikile roilicious goi goi ntswa kilele mamidi ere ke tlo fetela gwebong hape ke kopane le bana ba mphohe ba le medicine ba keng sa moriana wona hutwe na wona ihle o sebesebeletsa bu batho ba kulang jwang ona le mathata afeng ha e ba o hloka mpho herbal ga itse di aka abutineo o tlahle a toboketse ditaba tseno ka ofela jwalo ka santsa le temo a leng kwano abutineo dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi botswa ho mpho
1: go dumedise mento a ke di dumedise le lona ba mamedi ba le sedi FM yena ya le dumedisang ka shino ke newo go tswa mpho herbal ka medi ba mamedi e una go ganele energy e se tsitsi o na ka ba mphe ba le medi se na le ona mme rena tsetso ka lantsa mafuka o papana muriana o teng wa dropo wa tsikere wa di pulse wa masapo wa di alpha wa high blood wa ntsa me bi khapetsa wa epilepsy wa sebete wa maoto a rudulen wa after operation wa di thyroid wa fitela ke bana ka seno re tabua ka mathata ana a papaneng mathata a bontate a ka kamoreng mathata a bomme a popelo le mathata ana a diphile mathata a pele a o ka tlotlang ka ona ka seno ke mathata ana a bontate a ka kamoreng motho wa ntate ha tsamaye a ntse a hola menyetla a ya gore a bane le mathata ka kamoreng a tsamaya a ntse a hafole ntate wa ka ebe o na le mathata ka kamoreng mme ha o sa mothadika peo e tswa e sena matla pula ena ke le papadi kala o batla bana empa ha o batlole mathata ana a bakwa holo ke ntho tsena tselang mafuka o papana jwalo ka tsekere kapa yona high blood mathata a pelo kapa ha testosterone yao le fatsa holo bona ka ba mphoe ba le medi tsena le yona mriana bo ntate e ka sebeletsa ka mata mriana o teng wa mphoe ba le medi wa pelo wa bisimuzi wa o iketsa mata lo thusa ka bana le ne le ka tsoka ka ndona ka tshino ke mathata ana a dipio motho wa tupo ke dipio mo mamedi o khona mo bona ka matsao ana a latelang mmele wa o dula o gathetse o ba thata hore a tlotlhe boroko maoto le matsoo a ruruang kare a na le metsi mokokotlo o opelwa ka metlha metsi a tswa a le masetlha ebile a na le monko o sa tlwaelegang ga o sa fumane thuso ka bonako o ka iphumana o supiwa ke mathata ana a latelang o bele high blood pressure e phameng gaholo diphio tsa o ditlhile o sebetsa hantle o bele mathata a pelo o bele mathata a sebete o ruruwe maoto matsoo le maqeqelana kapa o hlole o thora bana mathata ana a diphio a baka holo ke ntho tsena tsena tsena sikere ao hae phame a holo kapa hae blood yao hae phame a holo kapa di tshwaetso tse fapaneng tsa diphio rona ka bamphe ba le medi rona le yona moriana e ka o thusang bakeng sa diphio mme o ile a rongolla go tswa marangrang a TikTok gore bo tsa gore keng e tsang gore ha le matsatsing a utlwe botlhoko bo sa tlwaelegang mme le a tleta o nwa dipidisi tsena tsa dipeng o nne o tshwane fela jale ore o batla go tseba gore keng se bakang sena ebile ke eng ya ka ithekelang yona ya mpho ya balekemedi sena se bakwa golo ke ga motho a na le mathata a di-fibroid a di-cyst a di-PID kapa sedomi kapa hormonal imbalance kapa a tshubutsae dikwaleile meriana e teng ya mefuta bakeng sa o thusa wena mmowaka go tlaka ithekela botlolo ya mpho ya balekemedi ka ga di-pharmacy le di-multishopo tse gaufi le lona o gopole mamedi gore mpho ya bale ke senotlolo sa bophelo bo tlwekileng o ka re letsetsa 074-519-7853 re beteng ara welcome like boy met 1 e pla mini re beteng hape ara like boy met 2 e pla taxi rank re beteng hape ara follow pharmacy e tabon junction mall re beteng hape ara constant afike ne ba stop e khone ya morey and street re beteng hape ara rochester apex e morey street re beteng hape ara hebron platinum the local choice e pla fnb re beteng hape ara panabel park pharmacy e general

0: ditabatsana tsa gorra ya borobong di felela mona boela ba melatseding ga o rae tlabele ya lesome ebile letsa go qetela tsa letsatsi koko
1: ke lebohile gagolo tsietsi mohaladi mamedi ke metsotso e dulang gantlo ye metlhano ka morago rena ya borobong mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re mmogaeba ke gona o bulelang sealemoya le wena tlhe o amogetswe ge wela gantle go lenaka la motheo borapedi ba moetlo borapedi ba boaforika ge utlwena tumelo ena rona bo Afrika e re neheletsa le go batalatsa ditaba ka tsela e feng mo re shebileng bohlokwa ba letheba la badimo mmeleng ya rona mono seo se bolelang ga e ba motho yo wa mofuta o valo ka ba le leng kapa mangata re ke re tlo qhaqholola taba ena gore a bolelang mmeleng mono valo ka ga le teng a itulela mo ona a ileng a kgetha teng ntate Tshwane Molala o teng mogaleng kwano dikgomo ntate Molala wa moetse sebeletsong ya lesedi ntate o phetse jang ntate Molala ntate Molala se re ile ra beya ka beya nkgosidibeng ka beya maballo ke gona gore o tsebe o gulele re shebe taba ena ya letheba la badimo ba bantšhe le feta le gana ke a mangata o thole e se le le leng ebile le itulela mo lona le kgethileng go dula teng le ka ka mmala ya fapa-fapana re tlhoka go tseba gagolwanyane gore letheba lena leo re buang ka lona la badimo ga le le mmeleng wa motho valo seo se tlhalosang ka ena motho yo a nang le lona kapa a na le ona
2: dikgomo nna letsatsi bosiong ba kajeno di medisa le momamedi wa lesedi FM otlhe mo a leng teng ke re ke ngwana kgome tshwana e disebeletso ntsa re go wena dumela momamedi wa lesedi FM jalo ka o sobeile maballo e re ke reye lenamo la ge re tsebe o namolanto ena re e manolole ka mokgwa o takileng dikgomo nna letsatsi
1: ntate
2: eya
1: o ka tswela pele ntate Molala
2: ha re bua ka letheba la badimo batho ba bangata ba tseba ka sekgowa ka sejakgati ba re ke Bismarck gadi Bismarck eno ke yone e ba e buang ka sejakgati empa ka sesotho sena baise ke tlaetse gore ke letheba la badimo ga le ditsinameng go thwe ke letheba la badimo empa ga le ditsinmoriring go na le medilang nameng mo e leng gore ke nama fela ga gona moriri mo e leng letlalong fela ke ke le tsela la badimo go na le lane le tsangang tlhogong o thole motho ena so ena e le tsere phatsa go na le mo ena le bo sentera ha o tsela le motho ga a so bidi le monta o ri le o tso fiti le ke tsa le tsonya na tsela a ga go mono e ntse le la ene tsela mono e sa ke sa yeng kae e se lang a re mono o mo di se tso basani si si tso ba tswa ba mo tsabana se tsi di mla le ba bang se tsi di se tsa go mona na ile le tsela le ka reng ikotsitse ka dintho tsena tsa magago matsopana na e ba bitsang dimekapo ka sejatlhapi go bone le letheba le letsholeno le kareng le entse ka bomo fela e le mokgwa bono wa setloba ge ne le letshaolane le re le bitsang nkgono ga ngata o tla le bona matsogo mona bo sefatlhogo mane o tla le bona ntse le le teng phele le matshwao ano a lwalo ka a ga matsogo go na le matshwao ane a tlaisang dikgatiso tsa menwana go na le batho ba nang le matshwao ano ka gare go matsogo ga o tsela ka gare go matsogo ka mono melaile ka gare ga matsogo kae kae ga o tseba go bone mona mme ka leng motho go le a fitlha a gatisa ka monwana wane o motho o na go tlhaga ka sejatlhapi re tlwaetse go ke di fingerprint go tlhaga fingerprint ka gare ga matsogo ka mono go na le batho ba nang le matshwao ano a lwalo jale re dile batho bane bedin gore matshwaong ano go na le matshwao ane o tla bona ngwana a tlaga e re ga a tsa saile ga o moseba dintsing mona o bone go na le bosweu bo botlang leitlho leitlho leno ga re ya mane bongakeng ba re ke tlhaka e bitsang mahlo a koma e pota leitlho ka godimo le ka tlase e ntse bosweu ntsing mona batho ba bangwe ba tlwaetse gore ke ntse phutsa e ntse le letshwao leno la letheba la badimo jale mefuteng eno ya letheba la badimo re na le mebala e seng meka e ka ba mebala e merago e ka ba mobala ono wa kareng o mopidinyana kapo o kareng o mokhubedunyana ga o sebile ka bo sotho bo kganyang kore bo itsang bokhubedu ebe bane bo botsho bo kareng bo lefifi o bone le letheba le bontshang tsela le tlogoeng mono naming homo homo le tla mono e le tsanga tsana le lona le di na le tsinkirane le a tsa ngo mera mane mo giring le naming le na le o tla tsara le potile di tsoka poliente ka maswa ma di ke le mo fika uno o jwa lo wa le tsebalimo la badimo ya le bo ho lo bana go o tla tsara hore le tsebalimo la badimo ke mathao a teng meleng wa rona a ya ka hore na a se ba jetse se ne a bolela eng ha le ba
1: ke tsing ha le kae a bolela ha ke fela hona monong tate molala ke fitise go e botla tswela pele
2: dikomo menta
1: mamedi e ka ba o gathetse ke o se gone o thola di loan sitla sa lebitso la hao na e ka ba le baka le leholo ke hore o tla sa debt review debt clear sa e tla o thusa ho nyola credit score ya hao wena rumela sms e ring thusa ho 3351 thusa ho 3351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau romela sms e reng thusa o tsibilele ho 3351 thusa 3351 debt clear sa ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa ncr ADRA2 ho na le melawana di dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ha o romella SMS e ring thusa ho 3351 thusa ho 3351 debt clear SA Lesedi FM ke mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa setšhaba ntse re shebile taba ena ya letheba la badimo le ntate molala ntsa le hlalosa o ne bile ana a tla ntlheng e nngwe botlhokwa gona ntate molala o ne o tla ntlheng ya gore mo e bang le dutse teng go ntsona le tlhaloso e e ka nnang ya ikgetha go ya ka ona le dutse sebakeng se feng go motho eno o ka tswela pele ntate
2: dikgomo mmetsadi le momamedi wa Lesedi FM a na ga mo fika ina ya le tsela la ba di media ka go bona e tsika e ne mo le mo ntse ka ha ke le tsaole le di tsang le futse go na ba se tlhoga tsa itse matshwao a ma mo futa o ke ke le futse o ba ne ba ri ke ke matshwao a go lela go hong go motho ne o ntse o lela o le go na go tsalela pele se mme ba lela pala ga ino ke ba tlhoba mo futa o ke ka ho matshwao a go lo a di tsang gore ke matao a le futo ba ne a le tsile a e ba le tsile ho ho ntate ka po ho me o tla thola a le ya mwana nna ne le tsile a male sa go le nna ka po le ya na ka go le nna e ba mme wa ha ka ponta to wa ha ho na le lona le a le tsadi ha ntle mo la ne la mme wa ha ka ponta to wa ha ka ponta ke mo hulo ha ile le di tsile ka po le rehelwa go bana tsena le bana ba bana ta ba marehelwa tsani tsena le le tsela ne mo tla thola go le dilwa se fa tlhong Lidia Patling, Lidia Mkong, Lidia Molomong, Lidia Mlaling, Lidia Tropeng, Lidia Leheting, Lidia Memaning, Lidia Matohong, Lili Nidila, Kona di Reti Mona Kapo, di Rao Mani, Lili Nidila Hananti Mona Fera. E akan wazena le sebali no li du tikai, nimo nimo li tin ting, nimo nimo nimo yele lo alo nan fe akan wazena, korena hui sa halanka mutiru, nimo sebali no, hali le le go re motho yo mongwe yo a nang le lona ke se go o bana a na le neo e di a ntse ya ka dinyo tsa ding o bana a mang ka sa ro tsa boleng ba motho se mi ro tsa motho re na motho yo ke motho wa se mi ro se se o da tela le la pali a tsanga ga lona ka pali la pali a se ding a le o lona o da tela se boko sa ha e ka po nda e se tsara se boko a ga go le la pali no le a tsang lona ke di mo fa mo yele no no o ga na ke mang go itse ha la rang Mutemo le mo mo atinga ka tsela e mo le mo wa tsela go na le tsela la ha ile go kae ba tla ba matawa a tsela matho ba bona go kae le tsela le no la ba di mo tsena le ba tsa itseng go go rena le tsela le no a le le galo le bolela ne ha se re sa rota ka botimo ke mo mo tawa bua le ba tsela mpi di bua ka nna le tsela le na e tsile di bua ka nna ke motho wa galo se ba bang ke ba tswa ne mo tla bona gore ya ha ntho e le mitunta ha na ntse bona ga tsina ke mitu ba le mitu ke tutuma ona mohlangi thata nga ona mohlangi fitu wa ngitu tiriwa ka di ba tswala nga ta bona ba bang tshera di nena ke ntshene na e sa lo sa ka mo ke se bang ka ti ni yona ni ya makao a mo ha o ri o tla thola motho ana le tsao le le filimi ri ri ha se re mo tsano tsa go bona go ba neng go ba dwa ni le matsao a ne re ya sutang ka ga matso a ke ke tsang I get some the Hadisotamana, Imitunaga, Ramazoka, Mono, Ilin, the fingerprint area, Hare Adiman, and Zilin Rasi Jakat. But at one of the Batuan, Hara, Sadota Horana, Pita Aranda, Batuan, even the Sinti Avona, Ijuan, Kahare, Sarosa, you go home, not like you, Roman, you are the same.
1: Dikgomo ntate molala o soile wa totobatsa tabedana nthwe nngwe e motho e bang aka ile moha hona le batho ba bang ke khutlela hona mona di ntontseng o ile ngwa dibea o di follela moriri wo mosweu o ka ba o thole o ye molomo sehloba tedu ke rekenele le batho ba nang di tedu ka nna qala ile nngwe ebe motho ntse a itlosa ile motho wa mme e ga re bone bo batho ba bomme ke re na le tumelo ya hore di tedu di hla bo ntate wele o ntsona le batho ba bomme ba nang di tedu go go bo o ka tshwa o bile o kona mo shebisa ngo ke mme fela ba ntsana di tedu ka bo ebe nngwe e mong ke tsona di tlhoba tseo e mong ke o na le moriri wo mosweu hona le nthwena ya hore ebe ha o ntse o kuta e ka re jwale wa o atisa wele o thole o ata ka tselengwe wona wo no nahana wa o tlosa ebe seo se totobatsa eng hore ha ebe o ntse o wa tlosa thi ka go ikekeletsa kapa ha ba lokela kapa ba loketse ho ka nna motho a ntse a ipuma gaola ka dinyeo dihloba tsena le bomela le mona o thole ba ikemelletse kapa motho a kute hloho kapa tsutule tsona ditedi tseo
2: ha ngadi taba tsena tsa tsao ke tsa rena ha ke sa ba di mo ke tsara tsa o tsere ba tswa o la o tsho go bona o tsama le rangwe ya kae ho ku se se le dire na ba di mo di mo di mo ke se jo go mo di mo le ba di mo ke ba tsatsa le tsang ka moya mme ba tsitsa ka moya ba tsitsa o motho ke di tsitsa le tsang ka mama le moya e kopantsi ya ni ha o ntse o le ka go tsotsa mo go mo o bona go ata ba u isa le tsao le feel le feel le tsala ntsho ka o tsena ha ba ile so ka pa ha ile motho a nne a me tsiri ke ri ya ro a ntse a di khotha go bona se dikala tse le di le tsena ka o tsela e e tota di kota mo go mona e ke tsa matswala mane ka di ke mo di bontsha go re ha e ba o khatlano le modimo wa hao ka go ba dimo ba hao ke mo ba ga e a tsa go tsela ka mo o na na mo wena ha o e ba tsika ke nne ke mo di bontsha go re ntse le mo feel yona ha se ka khoso go tlile go bane go na le lebaka le itseng go bane go na le neo ye itseng dikgomo nnetsa ke le mo mamedi kwa le pedi FM
1: dikgomo ntate molala nna matshwao a ha le je a ka bana le tlhaloso ikemetseng mohlala ge re utlwa ga re tsebe nnete ya taba eno e ya kae fela o tla re tlhalosetsa go netefaletse yona gore motho ye mongwe a nang le ditedu e le mme go thobo ke taba ya gore ke motho a bogale ebe ke nnete kapa ke taba ya letshwao le ileng la kgetha o dula mo go ya ka mokgwa o bonkgono le bontatemogolo kapa badimo ba gae ba mo feeleng ka teng
2: ga ngata ga ba e tlhalosa mmentsaki batlami ba re ke motho wa bogale empane ga o ka sela a ngata batho ba bomme ba nang le ditiro ga o ka ba wa sala taba ya bona morago o tla thola gore ke batho ba seeng karolo ya leruo la diphoofolo batho ba ratang diphoofolo ga gore ke batho ba boseng karolo ya leruo la diphoofolo jale e mole ka ntsha jalo ka motho wa ntate a ka dulang motibong kapa a dula mane nageng a re sete diphoofolo fela ga ngata bogolo ba bona e ba lwalo ke nnete bogale bo ba teng obane ga ke le batho ba bontate ka o sera gotho ke batho ba bogale obane ke batho ba tsale ba ratantwa ba ratantho pele seno ke se tatseleng ona re ka ditlhalosa jang fela bogolo ba nako ke batho ba bogale jalo ka batho ba bontate ga o fiwa jalo ke mang mo basotho ba ile ba kapa maele a ne a reng basadi ke tawana dimesana e ka dire motho wa bogale fela e le motho wa mme fela bogale ba gae bo lekangwa le ba motho wa ntate dikgomo nnetsaki le momamedi wa lesedi FM
1: dikgomo ntate molala mamedi ke teng whatsappong ya rona ya 079 758 5066 le mohaleng o ka ntshwara go 086 000 3084 go fe monyetla wa go so ka botsa ntate molala ka taba tsena ka ofela motlhomo o ntse o sa tsotelele ntho tseno kapa matshwao ano kapa letshwao le nna badimo mmeleng ono wa gago ebile ke gola ba bangwe ebile ba ikentse metlholo gampe a le ka go atlosa ge ke tlhae ka mona ke gutlhe
3: go basebedise botlhe ba mmila baganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o o seke wa nwa jwala ntso ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
4: Lesedi FM ke molelwa. Mo

0: Ha se mo he metsotso e mashume a mabedi motso mong ka mora hora ya borobong ke ntse ke le hona mona na bakeng sa dipotso ka botsa ntate Molala e be taba tsa ho he di a gabela boemong bono ntate Molala di kgomo re mo hape
1: di kgomo le ja di ka nna ka tsalotsa ka ofela o tloa thate
0: ke ya ntate
1: ntate o fa tsalotsa ha ona botata ha ba nako e ntse re dinela nna ja di ka tsalotsa
0: o ka tswela pele ntate Molala.
1: Okay, man. Ha, iba le tsholo le ka ba tsing ho motho hangata. Ha re ka ka kamang ka nna ke ba batho ba dinga ka ha ba bona motho ana le le tsholo mo fika ho jwa ro khati. Ke ka ba la mo go mo se mka po. Le no la le tsira, o sa tsopi le ho na le mala o ping. Se la ana ka go ba tsu ba re mo tsino ona le le tsholo moya. Ba inga ka ho le tsholo moya. Ke motho a ho sale a holo. Ke ya ne re le ndi ya ha mahlatsi. Ke ya ka ho sale jo no ka le tsholo ho. Inuma basotho ba kgale ana bitswa matlatsi e le motho wa go tlale agolo mme ke di wa mo tshikelela le kgale jane ha re tla letshwaong lena le e bang sefatlhong tsa motho batho ba bangata ba o tla tlhola ba na le letshwao sefatlhong mane ke batho ba nang le kutlwelo botlhoko bana batho bano be re ba bitsang ngwana setsiwa le tiro ya maobane ke batho bano ba nang le kutlwelo botlhoko o tla mokgola a ntsa tadie ka dinako tsotlhe le mogotsane a ntse a re jalo. E le motho ya rutla tsela go bona le tsela la mofuta o no jalo la mo mo mona ke wa re ba re ba ntsa tsela ni ba ta tlhole ke ka tsela tsa dingwe ga o fela go bona o tla tsela ke ga potenti ka ba ke ba tsani e le mo ne ba bua a ho ha e le ba re ke ka go le tsela ni ke tla tsela go bona le batho ba nang le tsela mo re mo go ka tsela le ne o ka tsela ka go ka mo ha nga ba batho ba jalo ke ba ni ba tlhole ba di tsang matsabatiyo le maoli tsalipeli o ma tsamela ditsita e mo ka o rekisa le ka tsela tse pedi fela ga o rekisa ha o ha ga re ma tsikang ding a fumana o so le mona ke a ha ga o rekisa yeno ya di ile le ka ola ne le jang se tsi na go nna ta ga tsala le ba ga ma tsiya ka pole le ka tsa go nna le tsinga pole si ke ba tlo go di tsang o re ke bana ba ne ba di tsumo mo mo tsiki bana ba go di tsumi ke ba tlo le tsona no a ho ke le la tsana na ba matshwao mahetleng monana jalo ka ba ikisa dintho tsena bosesese ba dingolang mona mahetleng mona gona ba dingotse ba dingotse batho ba jalo ke bare bato ba ditsang mo ko ditshesa ko ke ditshesa ke batho ba le leng gore botakola tsesi tsa bona ditshesa di bitsa pedi tse fose ba ditshose ga di ditshesa jalo kare ke batho ba le tsonono gaolo ke batho ba dileng ba nang le bogoi bo bongata ke batho ba atang ba tisa gore ba di le bogoi ke batho ba nang le lesonono leno ga re yaka seng kgwese ra re e ya bon with old spoon ke batho ba nang le lesonono leno la gore nka ba batho ba boileng gagolo go tedithesa ka tedisa fos jane e le letshwaolane le tsang seteng mo motho batho ba atitsano ba le letshwao o korege letshwaolae ditsinteng ke ka ba le seuke ka ba boletso kapo la ba lesetsanyana o sa tsotse leng go na le mmalaokwe ke batho bane ba e leng gore ba le gonata ke motho a sa batleng letso ka ntsho tsa gae e tlile ba sena ga ba le gonata batho ba mofuta o jalo nna ntsatsi e be batho bane e leng gore ge re ba bitsa bana ba tlo ya badimo bokao a batho bagolo ba bana ba tlo ya badimo ke batho ba letsonono le bona ba ratang ba tela ke dintho tse ngata e ka ba ka gotlhegotlhe ke batho bane o tla tlhola gore ba na le matshwao ano a mofuta o jalo tego pele e le batho bane ba e leng gore motho eno go fana jalo ka tseni ko fantse o leng gore na ke ae ka fa se ae a tsela o ba tla boa o kwa la o sa moko fa ha o mo tsera tsera o ka mo tsela ka matlo a pedi mo ha o mono o sa o kwa ke ba tla mo tsa tsela o a nna tsela na le matlo na go mo na ba tla ba na tsela mo tsheo a nna tsela ba tsela ba tsisa mo fa ire wa tsela mo tsa o me mani mo na tsa tsela a na le bong kholo mo na le mona ke ba le gore ke ke mo wa tsa ha mangani ni ba tla mangani ni a tsia go ba dikola ke le tsapini ke tsho ha tsela ye ba tla go le tsapini ke tsho ha tsela ye mo a o ba ka go le tsari na ntse a tsitse wa na ke le tsholi ra a ene mo mani pero ba ka go jong ne ye ye ke le tsari ye se go ye na a tsa go di ye na ha ya ne ta la ho a ke le mo tsoana a ba ma o tu mani ke ka ba rutu ba la ba le boja ka polo tu la le kele le tsao me seng ka pa le tsi a tsela le lo mo ko antsa ke mo kwanta ke ha ka ba la abang le tsao ba mo tsao no le tsela le mo la la di to go mani ba mo ka di tsa le tsao le mo tsere o tsi mo kwa ke mona tahasini ya ulijamona watu mula ulijamona watu mula kutama ya hoti impa haya ni mungu kukwani mehangata nini utumono nini kralimu la wajini nini utumono kimu kiyeru mwe la haa ima ulitati kuka huwa huwa buka mungu kako huwa huwa talata au kama rato kutabuwe ya mdeshi ya wata lako au kiki ya wata kutazi ya uka wangata impa hako kutu kutu kutu haka nini hukwa mamsisera huku mamsia muna kila kwa wata ugwana kutu kutu kutu kutu kutu yaani kita batulani hili uwejiru mtakinera hangata masawo awana hati nisi umani mpienu nuha hangata lakwana na masawo hati nisi muna kibu mtakinera hauka lao mtisa tera uwa uwanta umenani kita nga sita ala uno tera hauka lao mtisa tera mtoto ala uwa mtimu hili batulani hili uwezi na masawo umani bidhau umani kuna ni masawo umuna bidhau ikalakantina kapokantina haa ili batu ba hali lika kata lise mili kuna kwenye taiva lika li hao mono lika li tu mili kuna kiba tuwani kili uwe kini uwezi ya limisi kiki ya liwa si haba bana baya kwa na huya liwa na haba na baya kwa na huya huya liwa inta hali lika li tu mili mili chihari ila mukiyani ilu uwe kimu kiyari kuhuna huna huna ya sarangu uwe liwa tu uke jimwa isa liko liye na Unse ili muka wa umuru mkile na kutara kabalu ugwe na kieta muku aa aji kumuna huu Yari hilo lili saulani ili ujia mkumuna Lonaki batuwanu mwela ilija mkate kisama ame Makitungu Ijibu mkate kisama ame Hanga talatuwa dadu kutawu mwela waru Iji makitungu jibu mkate kisama ame Lekali mwela na dami kumuna Au saha yungu kwa na haasa na kabalu ya nafaliya usiyaka kisi Kutawu usiyaka kijari vila mwela kitali mwela Tikhomo ntate le monaledi wa le tedi ya tsa.
0: Tikhomo ntate molala ke re fela go utlwe ka ntlena ho thweng.
2: Tsona le mentwa ke mentwa ke nane ke batla go botsa hore na ntate molala hore nna ke na le lona le theba leo. Di dutsi e le sothonyana le dutsi pakeng tsa mahetla ka mona. Botla le hetle le na le la sephaka se setona. Ebe le lona le bolela eng.
3: Dumela mentswa ke le ntate mo wa tsa bana la ka le mo ntho mo seledu le raunto le letsho le ntse se bidi go tshana se setso mona seledu handle go le bona ke mang le mang go ga la ipata le mo se fahlong seledu handle ne le se bidi go tshana jo la ha ke o ka ntate go na ha le le jalo na lona le bolelang
4: motho kwa khotso mo etapele ba ka khotso le ntate molala mo uya re skima le ntlapo we ndi mini park ke ne ke go pa go tsa mangaka mono ge ke na le lona le tshwaolo ena le letsho le nana le re le bitsang gono jwa le nna la ka le tlhagise go beng jwa le ke ne ke batla go tseba gore na ebe ha le tlhagile boemong bo bo jwale ebe ka nako nngwe ebe a ka ba le tseba go na ebe le hlakisa eng kapa go etsala jang ke tla mamela radiong
5: tokomentswaki ke mabejane ka mone ka widen ke kopa o botsa wena bonkgono bona ba bapa ke mobane ke na le nkgolo bonkgono matsogong le maotong ka tlase ka mona matsogo a na le mabedi le ona a na le bonkgono le mopo mona ke nkgono ke ditlhoba tse tharo tlho ke seledung ke mothapong ke molaleng tanke mentso
0: ntate tshwane molala
1: nnatsadi
0: ga ke tsebe be o ne o ntse o ba utlwa
1: eeaoa
0: gabela ke a gola ntate taba yane ba utlwentse re re na le mankgonongkgono o itse onkgono o segopeng le a buti monana a buti mapešwane yena ore tle go na mme maotong mmopong ke tseno di kabile jale ebile ke utlwa go na le maasakeng ya setlhoba go a kgonega gore e be dintho tseo tse o di tlalositseng setlhoba letheba la nkgono letheba la badimo ebe di go motho a le mong ka nako e le nngwe
1: oa kgonega nna jake o ebe a ka ba le letheba la badimo a ba Jisikuba abali
0: mkhulu
1: ngikayona akatela bawo akuta asaha litatamele ya saha mele kwamuthi ngale mondi ntozini kwafera dilene rawo ikhulu nanjati le mama meri wa le sedia ke
0: a u sia itseng ka moko ko tlong teng hotlella u itse hotlella le tsong le tona u fela u ditse moko ko tlong ibe ku ope bangwa le ka tsedi ba
1: hangata le tsholeni mo halile ka mahetle di ditse ka morao hangata batho ba nna ba tsola go mutsila ba bona nako e ngata ke batho ba ile di jangere ba dire mathata mokgadi le mathata ke ya bona botsa go ha e ba le lapala bo bana le bana ba ba kae kae mathata a bona ka ofela ba le lapala eno labo ba kisa go yena ke motho a dilang a jala di di tsa batho fela yena go sena motho a mo tsela ke ya mo
0: ha tshe se ba ka ofa le bima ha ka tate molala
1: wa re ile la motho a
0: sile
1: e gani batho ba e le ngwe le ke ba le rula bona le se le mo hanga ga ni te lwela man mo ngwe ke mona pelo ya tswa le ke mona tswa le pelo ya mawane ke batho ba o tla thola ho hanga ga ke batho ba nang le mamelo ba tlo ba thabile bo o re ha a go le tsi antsa le antsa thabile le tsatsi na lo tsana o tla mothola antsa thabile ke batho ba nang le kukelo go tlhoko fela ke batho ba di ba thabile ka nako tsohle ile ntate a itseng o na le lethera leno segopeng e leng leno le kareng setlhoga ga angata lethera leno le segopeng ga le le segopeng ka bakang kena kapo kang kena angata batho ba lere ke batho ere ba bitsang bana ba tlo ya badimo ke batho ba lefonono leno le re sa tsebeng go le lekanya fela o tla thola go le fonono le ga e ba le kwaleke lefonono lang gae fela go o lengwa gae go fitlha mo a leng teng o a tseba gore ka dilemo tse itseng mme ga ke batlang tse itseng
0: Ntate Molala, ngwanena weso ka mane ka bokone bophirima o re letshwao le ka leitlhong le leitlhong dot ke gola ke ipotsa le ditse odima leitlho kapa ka gare thakeng monana fela ga e ba e le kagolong ya leitlho le dutse ka tsela e jalo seo se tlhalosang go latela mo le dutseng teng jalo
1: le tsoreng ya le tso mantsa ke ga hola ha ke ka la go bea di new le mamelana ka mane ke buile ka le tsoreng ya le seu le tsang go motho go thuke ntikutsa o bona e le tsoreng le tsoreng le go tsile ndi go go ya ne ha le le ka ga le tsoreng le tsi ga ga le tso ha ntse ka le tso ho no ha ke tlo na go bolela go bane ha nna ka ha re so le tsoreng ga lo ka tla e ka ba motho a ile a ba le kotsi ga ntse ane monyanyana go fetiletse gore leitlho leno le na le ntsheno ka gare ka mongwe nkene ga e ba motho a na le bokoa bonno ba matlho a tlagang a tshwantse a na le bokutswa bobo ee motho wane ke a dulang nameng e seng leitlho mane leitlho ke metsi a senama
0: jalo ka o bontshitse ee
1: ee
0: ga re bone fela re thola maikutlo kapa potso tse pedi fela mo nang tate molala be sentse re e kwala mpotsetse ntate molala ga le le ka legafina sena se tlalosa gobane ke a tlhokomela ba bang a ipatile ba bang a dula pepenene moo mang le mang a ka le bonang go tshwana fela di ditedu ga o tsebo ka pata ditedu kore o tla thola ditlhatlhabetse ditse ebile o e ka o ka nna dikuta o le mme le matshwao e bang a dutse sefatlhong sa motho ga o tsebo o ka lekwagela fela a mang a ipatile jalo ka ngwanne o sware le kamaka lehafing la gae wa bona ke le ipatileng ga e be le dutse karolong eo ya mofuta o le yena ke a gola o ntse a tlhoka o tseba gore ga e keleo le ga sa tsho gore ke karolo e feng o letsong le le tonang kgono setlolo o mme a o sentse wa ke ntate molala o mpotsetse mono letsogo le le tona ke na leng kgono le setlolo sa ka se na leng kgono ka letsong le le tona 707 ke ena itsa taba yane ya gore o ne o e tlalositseng gore ya lefutso ngwanaka kapa setlogolo se ka ba le ntho e tshwanang e le nna gona letlhakoreng le tshwanang lane le ipatileng ka lohafing le taba ena ya lefutso le fela e le lefutso mo kapo go a bonagala gore setlolo se ka nna sa na le matshwao a teng go ntata molae
1: dikgomo matsaki le mogome yuarosedi ya fm ga re bua ka letlhaole ka lehafing letlhaole ka lehafing le ka tlhalosa ntho tse pedi e ka bana le le buang ka gore lehafi e ka ba le etla ka nare kapo le etla ka ntle kapo ra reke ditogo mane feteng mo tse di kopana le mmele e leng lehafi jale se e nono ga le jalo le ka fana ka ntlha tse pedi o setsa go motho a nang le letewa le eno gorena o e tsalang go yena kerefin gobane ga le le le epeng le le ka ntle se bua ka motho e leng gore o na le katlego ya gore e ka ba motho wa morui empa ga re le letogong ebe lehafing le le ka nare se bua ka legore letela leno le jalo le ka etsa gore e le ke motho a fanang gagolo ke motho a ratang gore a nnase batho dintho jalo jale ena ya nkgolo yona e setsa gore e ka ba le putso go tloa bogolong go tla molokong mona e leng gore ge o ona gana jale ke bantse ba tsaka morago dikgomo matsaki le momamedi wa lesedi fm
0: ntate molala e re phethele ka enana ebile ke ukwa e le ntho e tlokolosi gagolo ngwanenwa wese gore ke yanong o sa tlhalositse tlasa nko magetleng letheba la badimo keileo le saeteng ebile o rona le menwana e menyane ena e ka matlhokogeng ka mantswe a mangwe re ka re ke six ka nqena re ka ga o mobala o tlanana o na le menwana e 12 batho bao ba mefuta o jalo ebile ba bangwe re ka sheba batho bana ba lesako le moo se re ka nna gare go na le se itseng se bolelang lesako leo e se lesako la gore ebe o tswa se ya leino o iketsa kepe bo bona ba tlha sentse ba le jalo le bao re kenyeletsa moo re shebile le ngwane weso ka gore o na le menwana e menyane e ka matlhakoreng ka mantswe a mangwe isa palong ya lesome le metsemedi
1: dikgomo matsaki le momamedi wa lesedi fm ga ngata batho ba nang le menwana e mengata ke batho ba tlwang ke leruo e ka ba leruo la diphoofolo a fepa diphoofolo o tla thola dijala mafatha empa ga ya dijalong mane a jala e ba sefashimane dijalo tse teng di a ikatisa go menagane di a imenagane ke batho ba nang le ntsheno le katlego eno ya gore ga ba tshwere ntho e imenaganye ga makgetlho a mangata fela jadi batho bana ba nang le letsako e le letseka la matlha ka ona setsotso re tlwaetse gore letsako ke letseka la matlha
0: dikgomo ntate molala ga re tle re kwa le gona monana e be molemong ke bona dipotso tsona dingata fela ga ke ya gola ba se ba ka o lata lekunutu motho mo qaqisetse go latela mefuta eno e tlhalositseng ba teana bang le wena
1: ya fumane ya nomorong ya
0: 0736656 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736 0736
1: mentor.
0: Asimo he.
6: Wow.

0: ipopeng bomme wa ipala mapere ya ntate linga u lishumele metsuitsiletseng la metsutsu pele ho hora ya leshume nna le wena ke itse re tlo buisana re ntse re le kgweding ya ho keteka botshaba mamedi taba ke ena botshaba bona bo re buang ka bona ke shebile le bophelo ba sejwale jwale bona bo motho a tanga ke bo modern e re phela sejwale jwale ka nnete re ikamahanya le diphetho re phela nakong ena e tatileng ya hona jwale e motho a re se re phela bophelo ba ba nou ko bile motho a tshovano e be ho bobebe hakakang hore tseo tsohle o ka diphela ha mmoho ka nako elong o phele sejwale jwale fela ka nqe nngwe o ntsotse ba botshaba ba hao bo fa ho eng o ntso itse ba o tswa kae o tseba o ya kae fela empa o ntso phela sejwale jwale sena se re se bonang nakong ena bana ha re ka lokela ho qhaqholla sejwale jwale ke ntho tse re di bonang letsatsi le tshabang le dikelang hona le ntho tse tseo re seng re bona di etsahala malapeng mona bana ba ha ba sa tseba puo ya bona puo ya bona ya letswele o thole motho a sa itse botse ba fela ke mokwena ke mokwena ebile ha e jwalo ka ke bitsa ke mokwena o bonele ha ebe ho thwe ke kae kae ho bula majwe mono ho bo boadiswa motho e mong o tla utlwa o ipotsa sesotho sena ha e le mofokeng motho eo ebe o la pota kae o ipotsa ke sona sejwalejwale se a bonagala gore se ama semelo sa gae se ama seo a bopeletsweng le sone jale ntho tseo tse pedi o kgona o di phela mmogo ka nako e le nngwe kapa tšhe e se le taba ya gore wa tse bantswa ke re kgama le sejwalejwale re kgama le dinako nngwe le pedi ditharo ke bone ka ke tlo di begelela ka thoko fela ke le ke hore le nna ke ananelege setšhabeng e le go bontsha gore ke phela nakong ya gona bale kapa tšhe o loketse o tsitlalele se bang ka nnete wa itseba gore na o mang o tswa kae mothapo wa gao ko feng 086-000-3084 ke a kgona motho e mowa ka esheba ka ditlho le leng tse le ke botle go phela segaeno le go jala ebe o ka nna wa phela nakong ya sejwalejwale fela o ntse o tseba le go imataganya le seo o leng sona 086-000-3084 ke mo o tla buisana le nna nomorong eno ya mogala lesedi FM dumela
1: mamotlaonye
0: mme mamosia
1: ahe ngwana towe o ka dikgona magao sheba mamelee mamosia
0: e
1: akere ke a itseba gore ke ngwana la mosotho boitlhompho mamotlong be ke otseng ka bona hese a nna ke kelo ka kgatlhwa le gale thank you mamotlong
0: thank you mamosia ke leboile
1: aa ke ntse ke o rata mamotlong thank you
0: o ratwa ke nna rato laka lesedi dumelang
2: Thoga
0: my darling ke tengtle.
2: Wa tsena ntokana nna ke nna o ka di gona wa tlo di tsa dipedi. Empa fela ya tike na ko ngwe ba ke di jo le mo apa wa sesotho. A ke wa bona e bile gona jole ke ba tsa ba tla go ba matlafatsa e ba styling yana ko na wa tlo go bona yana ya go bona ke ka nnete e hantle yana go bona e ke bo ba tinya ne hantle mme go ntse bona go tlhokobi engwe itse
0: ina le moelelo
2: eh empa fela go tsena ke gemedi dina go batlana go e
0: jwale ka mantswa mang sena seo se tlhalosang ke a se utlwa tshwana fela le gore gona jwale re se re ka sheba dikobo ke etse kobo tsa gona tsa basotho se di etswa dithopo dikete ntho tse bo stylishnyana tsenang le elementenyana eno e vavavo e ka kenyeletsang le bana ba nou fela ntse re bona ntho ena ke seanamarena empa e se le thopo kapa e bojakete o utlwisisa gore re leke o gema jalo fela ntse re tshwere motheo wa rona
2: ee ya ntswa ka nnore le nna ga ke apege ke ya mosebetsing jelo ka labotlhano e be o dutse motho ngwe e bona gore e dutse gantse maga ke a bona gore ke obone ke short pelenyana e itseng ya sanamakanamaka e gantlenyana o tlwe ke kgona go gema le dinako ke kgona go kena le baneng ba bane
0: a ya utlwagala getoga my darling ke le buile gang olo kana kompileng yona
2: thank you my darling
0: a se mohe lesedi
3: ntswa kana
0: mme
3: le kae ngwaneso
0: re tene kae
3: ke ya mme go ba se sotho ke ntwe e ntle ha holo ho rona ba sotho re tsetswe le yona
0: e ya mme
3: ha ke ya pere tsamaile e mathefatshe hlabe ka dipentwa o se ke hlabe ka ditsu wa utlwa he
0: e ya mme
3: Eya ngwana ntate wa ka ke lebohile.
0: Thank you mma gona vele bana ba bo ba batlang a ke ba phela bophelo ba hona vele bo tatileng fela ntse re batla go ba nne ba tsebe bohlokwa ba tsona go botso ha o tlo ga nkgono na ke tlo phuputisa go bo mona ho chase o ka reng ho bane ba le ka ho dietsa dibe

0: botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hasimo he metsotse robong pele ho hora ya robo ya leshume ntswaki e robong pele ho hora ya leshume re ke boele kutlwe ka monana maikutlo ke a fe le sedi mami di khotso hello a getha o thola ko re ke swa eno ka dumela
2: a o tswaki le ga tola ka le dikitikiti o ra me
1: re teng le kae kotelo
2: a mona telega
1: re teng
2: e a hle mama lo ka mo go dira go bua mpue mona ke ka teng se sotho ke gore ke mme ke botshaba bo botle bo gahlang a hulu empa fela a o selele le ke mme se tswa kile empa nna ja tsho ke tla hlulea fela go tshaba ka bona o bana wa tsala mo aparo wa go nwa sotho a ifile a o fumane go hle mo batlang ibile ha ba papakana ka ntho se ngata fela se teng ke phetha moetlo wa ka wa sesotho ka botlalo
1: ke lebuile haholo kgaitsedi ya ka e tlhakile taba eo
2: tanki mama ke leboetse le sehlo sono se tshwere hle ka ntate molala
1: ke a leboha
2: tanki mama
1: tanki
3: atshe nna mmentswadi mehleng ena ntho se di tšhintšhile di a fetoha empa go nna setsong sa ka kapa sethong sa ka nke kebe ga e kgonagala ke jwang ga e kgonagale go e fetoe ntho eno e teng e tla dilang tse di teng ke kati ga ditšholobua gorisa matati re mona
4: dikamogeng
1: jwale o tsebe ka mamela ka mane ke tsho motlha ena ga o gatisa molaetsa kore ga e bo o etsa kgatiso ya molaetsa ska hatisa molaetsa o buletse le dijo o utlwile ke ikutlwile ka moo jwale ke ipotsa ke tlo ukwa taba tsa motho yeo ebe jwale ko ga qabanya mantswe moyeng
3: mantswadile kopa o botsa nnare ebela ka letshwao le bolelelang
1: se re fetile mono ke gola
5: dumela mmentswakileng tate moo
1: ke gola ga e se e le gore ke gola e itlwaetse go nke dinomoro tsa ntate molala ge go utlwe ene ke e botsang
6: mme roe roe ko jele ka tsebe ke paqabe molalang ke tumole setumo sa bona ka tle spirit e mme wa ka bothata go bile gapere setso go latela batho bana ba rona bele balang ba etsang dintho tse sa thabise mme wa ka hei so apere setso molalang mme wa ka hei seo sa ba thata sabare le tlhole le le seng gantle batho bona nang gona mme waka komametse tanki gomana ka tle spirit ya soweto
1: ke ge ke bone mona dumela mentswa ke ga o bonolo gore o ka phela ka tsona di le pedi gobane thekenoloji e gola ka segatlha se segolo gagolo se teng o tla fitlhelela re kgetha meetlo eo re batlang gore re etse le eo re sa e batleng e sa le morago motlhala ga ona motho ya ka dumelang go apara tsheha kapa thithana le bana ba banyane ba ka seke ba moela go apara tsheha kapa yona thithana dithithana ntse di tenwa ke ebe ke bua le mang thithana di emela di-24 tlo bone thithana jale ke ya gola ke ye nngwe tsheya ke a gola ke tse dintsa dintho kae kae he go ya ka dibaka thithana e ntse go na le ebile di mefuta jalo he ga tseba go na le ya ngwana e ya lepota go na le tse ga o se o le morwetsana o se o batla o itsetlwe go na le ye nngwe ya mafitwane e sa bapaleng ga e mona.

0: tsena tsa ora ya le shume e bile le tsa ukletela tsa letsatsi di fella mona mamela tsedimo sa noseng ha o right lebele ya bohlano koko
1: kile bile ha ho lo hle mentsi ka busi bo botle metsotso ile e mehlano ka mora hora ya le shume mo khatlelo ko ona wa bogago wa lena no lena la remo ha ba ke ona bulelang le wena o amohetswe hle getla thijwa ke ho ka le shume lena le metsi e medi ile di notontsane tsenne ka ofela ke bo le fela na ntotsa ka ditlompe ya hokae ke la tepine monate kwano Princess Mthembu for your love.

0: Les séries FM. Aquí es muy lejos.
1: Le sedi ke mollelo a metsotso e le shumele metsimedi ka mora hora ya le shume e bile pine monate ha holo e binwa ke Princess Mutembu for your love tsebeletso nyena le sedi re kena le nano la thuto la educator development taba kholo mono ke bohloko ba hore teacher e ntsetse dithuto tsa hai pele e leng taba ena ya teacher empowerment moedi wa rona ke qenehelo sebetsedi yena ke teacher ka mane ka khotso taole secondary school metan di chabalala ke ena ya hlaisitseng le hlophisa tsena tsohle a thilena ne o lena lona o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education ho le CDFM SABC education enriching minds enriching lives ka ha se go amohetse ho educator development ho thuto ke lefa me ho bohlokwa ho matitshego a ka ntshetsa dithuto tsa bona pele jwalo ka re tla buisana le mong wa matitshege ya ntseng a le monyandi dilemong ya nang le tshiseho ena ya haisa le mosebetsing wa hae re tlo buisana le ena ka bohlokwa ba ho ntshetsa dithuto pele na di ka thusa mosebetsing ona wa botitshege ka tsela efeng ke mo amohele qene hello sebetse di dumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
2: a go nne le sentswa ke mo tlo ke alebo
1: o phetse jwang ga itse diaka
2: a ke phetse ga ntle nka uka wena
1: a ke alebo a gintse ri teka ha fa ya ge ire ha ha tshabo ya letsatsi ifitla ge bona ge bula mahlo nthweno ke nthwe golo a mpe ke mohau
2: kona mohau ro ga pelang sa dilo tsa tshi
1: ngwane eso wa tsiba hona le motho ya tsebang ene hello sebetsedi ka tsela e kgethileng ko motho yo wa motseba mme a ka re fa setshwantsho ka yena ke mang motho yeo qene hello sebetsedi ke mang
2: qene hello sebetsedi yo ka o so buile ke teacher e ntseng ba tla e banyenyana haholo ya rata mosebetsi wa hae haholo ya thabela ntabena ya bo teacher le tsona dilemong tsena tse loreng re iphumana re le go tsona ya ntseng a dumela hantle gore ka nnete ga ona le kana le bohlokwa jwalo ka lekala lena la botišhere kwang jalo qenelo sebetsedi ena ke tlhogo ya lefapha sekolong sa kgotso taole seketeng ya botshelela gona ona mona Mangaung metropolitan ke sekolo se teng ka gare go botshabelo
1: ee go hedi e kana lekale lena la botišhere tlhase ena ile ya kunyaneng ka nnete ke ena ga e bona e ntse ditholwana e qadile ka ntho ya go iphumana o ka rata botišhere kapo ntho e e qadile o ntse o le monyane kapo kgolong ya gao mo o so ntse o le thesi ya re leveleng
2: nka sa kare e qadile ga ke fekele secondary school obile le titšhere mo mono ya ileng a tsosa tshiso ena e teng ka gare go nna ke ne ke sheba nna le metswalle ya ka re sheba tsela eo a etsang dintho ka yona tsela eo a ratang mosebetsi wa gae ka yona tsela eo a buang le bana ba sekolo ka teng le tsela eo a neng a ruta ka yona lekala la gae kapa subject ya neng a e ruta kapa thuto ya neng a e ruta o ne a tswela pele gagolo ka yona mme o ne a etsa gore le wena o moshebile mo ka nnete o tlo o galela gore ka tsatsi le o ka ipona o le teacher ke ka go nna le metswalle ya ka emeng re ile ka qeteletse re nkile lekala lena ka lebaka fela la teacher eo ya gopola gantle ne re qala re etsa grade 10 ya bantse re moshebile jalo ra re grade 11 ra bana re grade 12 ka nnete ka mokgwa wa modimo ga qeteletse re fihlile le rona re kene ka gona lekala lena
1: o ntsa le teng motho eo
2: Ke mang
1: diso la gae ka nnete a ka bone ebile keke ge motho a fue malomo a sa phela ge motlotle a sa phela o feta ga se a thotse ebe le gona ge batlang go ntsha makgabane ya gae a tsebo o e ntse ntho e botlhokwa a kana o ile a fetola bophelo ba lona o fitele mone
2: ke ntate nkokoto Thabang ke second manager gona lewale seketeng ena ya botshelela o utlwa go le gona lewale re ntse re shebile go yena le gona jalo ntse re ithuta go yena
1: le batho ntate nkokoto
2: o na re ruta business studies sekolong sa Seamahale
1: ei Yeah, ho monate ha ka kang o kotlotle motho a santsaneng a le teng a tsebeng tate ngokoto hona o bohlo o bile bohlokwa o tla nabe bohlokwa mme ka tsela yeo nthwena ke nela tsano fela hona le be le bana ba bambe ba le bona ha jwale ba le shebile ka leihlo le tshwana le le o lona le ile na shebang tate ngokoto ka lona le ka leng lena la thuto
2: e ke nnete ke nnete
1: Kaise dia ka ha ke shebe jwalo ka ha o so ile ba bontsha go tshusumetso ena ka pathasi ena ile ya hunya ha itloa kae ho fitlela kae mme dithuto tse wena o di rutang mono khotso taole ke dife
2: khotso taole kwa nna di ruta kuena ya Senyesemane so jwalo ka ke hlalositse gore ke mo ka medi wa yona ke ruta kuena ya Senyesemane ke ruta bana ba se se ba sa le shumele ntseng le grade 12 le bana ba se sopa se sa le shumele motse le mo e leng grade 11
1: e se le nako e kae o tlile o le mo kgotso taole
2: ka ditene tsa kgwedi ya bo-10 ke tlabe ke tsa dilemo tse tharo ke le kgotso taole ke ile ka qala ke sebetsa sekolong sa seemagale ka mo dikolong tse kang bo magolo tjena ke nentse ke kena fela ke kenela matitšhere ya magale fela go qala go sebetsa qadile seemagale dilemong tseo tse ka bang tse tsheletseng go totaole ke dilemo tse tharo ka motse omang ke na le dilemo tse 10 ke le mosumi
1: o ntse o gopola kgetlho la go qala o fitlha seemagale mo oema ka pela bana ebile motsotso ofa
2: ke nana ka lebaka la gobane seemagale ne le sekolo se kileng ka kena go sona gore batla go bile bonolo gagolo gobane le matitšhere ana a e le rong a nentse a re kgothaletsa a nantse a le teng gaufinyananyana le rona jale rona o ka gopola nakong e rona re ntseng re etsa thuto e ya botitšhere kapa re nkile lekala le go ne go na le nako ya gore fela re dumele le gore re ye dikolong for sebaka sa dikgwedi tse ka bang tse tsheletseng re lo ithuta gore na bana ba go sebetsiwa jwang ka bona fela he nnete fela ga o be bonolo ga o qala o qala o ema ka pela bana mme nna nka gopola gore le ga ke ntse ke kena sekolo ke nentse ke le ngwana ane a le goreng dikong ga se dintho tse kalo-kalo
1: ke a o nagana ha o thweka mona o ke ena ga o thweka mona qenegelo ke ena kore o ne o le ka mona o le ka mona ke ka gona go a ditlhong jalo ka o tshwa gago ke ntho e nngwe e golang pelo e
2: ee ka nnete le matitšhere a mangwe a rona ba ne ba kgona go bona go gagena ditlhong ba ne ba dumela gore selo go ja di-greatenyana tse moragonyana kapo di-classe tse dingwe ga e le gore go na le thutonyana e batlang e fokolola ba lekana le rona re fiwa monyetla gore re eme ka pele re lo ruta gape le ntho e nngwe e ke naanang gore rona re kutile dintho tse dingwe ke taba ena ya kereke ke kerekeng tsa besentse go qala go kgona gore re eme ka pela batho jalo ga ke batle go buang leshano ka nnete kere
1: a ko tshwaraganyane fela kgaitsedi ya ka re fetise kgwebo re tla gutla mamedi ke atla
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Halala pitiki likunutu lekgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki moqebelo wa di 26 September 2026 mosebetsi o tla qala ho reng ya le shumele nang le motso o le mong ho seng sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o tlo thabiswa ke dikhalala tsa orange farm ba re ha re ya pitikeng ho sa le bananyana mahlapane o wa ipula wa ikwala molomo ha ona kgwele ipopeng bomme ba tla be ba gabile ka botshaba ba bona di Japone malifu le yena o teng ka gare o batho Dr. Madikwena ha salla morao ha go wa lefalla mme motseng a re wa nkokotela Theko Magaola lebaka le teng ntswa ke Roikat motlong o tla be a tsamaisa mosebetsi ka mono ka khufa pitiki ebe ho reng ya botshelela ha pitiki fela ge qalella ka famu mo bontate e tla ba ka kolohe ya famu motho e mong de mo tla ba mo ileide tsa mo reka ticket ya ha computer ticket re ya khufasela ka pitiki.

0: Lesedi ke mollelo a metsotso e mashume a mabedi metso e medi ka mora hora ya leshume educator development ke mo re leng hona teng le nenano la thuto ke ntse ke buisana le moedi wa ka qenehelo sebetsedi ke e mong wa misuwe ka mane ka khotso taole secondary school ke shebile bohlokwa ba ho ntshetsa dithuto pele o le teacher o se ke wa ema nqa e lengwe qenehelo ke boetse ko amohetse hape gaitsedi ya
1: Ore
0: ke le wa fetse ya motho. Taba ya hore di taba ena ya ho hloka ya ho tloella ditlong check ya hwala ntse ka di bona mono kereke ya hwala o motle ka hore ka o pogisha.
1: Ke motle ha holo tsi motle ha holo.
0: Ha ke re ke kutlwe batho ba bang ha ba pogisha mo ka pa check o sitse bi ntho tse kutlwe ba le motho a sa kiketsa ka pomo ya o so motshwere ha le ba. Ntse ke wa utlwa nna le wena hona bele ke bua ba mfela nakong e motho a pogisang ka yona o sa batla ka kgathatse ya helang batho jwale ntswa ke kapa ntho di sedi ke tshwere ka nako o qenehela le gare a ngwana mme ke tsa bophele o tho mmone le motho eno a o sa tlhoko fetse ka moeng ka mona kere tshokere jale moya wa modimo o mo fitlhetse he o sebetsana le o sa ntsha o sa bua le dipolelo tse re ka nnang ka se ka ra utlwisisana go ne o se o dutseng le lemeng la gae ke a dumela ga itsedi yaka ga re shebe diphephetso tse sale o le go tswana obane ke utlwile motlhomong ke o ya dilemong tse leshome o santse o le ka ga sedikwadiko sena diphephetso lekaleng le ena ke tsa mofuta ofo ntse o wena o ileng wa tobana le tsona mme o ile wa ditlhola bang ga e ba o ditlhotse
1: diphephetso tse kakareng ke ile ka teana le tsona fela mono ke tsa baithuti ba e le goreng o fumana gore ga ba thabele taba ya go kena sekolo gagolo kapa ba batla ba sa kgothalele taba ena ya go kena sekolo gagolo o kile go na le teacher-e o ruta ngwana lona le babedi jalo le na le pono e leng empa o fumana gore ngwana ena o salela morago ena o tsebe ngwana wa gago o mo ruta ga ena a salela morago le wena o ipona o salela morago gagolo e nngwe e le goreng ke nana e batla e tsebagala gagolo ke maitshwaro wa bana o fumana gore gagolo ga o qala o tišhereng yana o fumana gore go na le ba bangwe ba e le goreng ba o feta motlhomongwe ba bangwe ba tla go feta ka seemo ba bangwe ba o fete le ka dilemo jale diphepetso tse dingwe tse o ka kopana le tsone gape ke tsena tsa gore o tlabe o ipona go ruta sekolong se e le goreng o se motseng o e le goreng o letse o sone ga go bonolo gagolo gore batswadi ba teng ba bangwe ba o amogele jalo ka teacher-e le bana ba bangwe o ntse o bolea le bona mona go sanetse le wena teacher-e jale e ba phepetso e kgolo mme o e tlhola ke taba ya gore fela wena o tlwisitse taba ya gore o se o le teacher-e jalo o ikamaganye le mateacher-e o etse dintho tse e tswang ke mateacher-e ga nako ntse e tsamaya o qeteletse se o ditlhotse dintho tse sekeng ke di boletse
0: kgaitsadi ya ka qenehelo pele ke tlotla ntlheng e ne nna le wena re kopaneng ka yona jalo ka o se bontshitse taba diqholo tswa diphephetso dikolong tsa rona nakong eo re leng go yona ke ne ntse ke shebile mona ka mane ka Gauteng tate mailola nna a tlhasela thota le mafapha a ikarabelelang mono go kenyeletsa le seponisa le mona porofenseng ya Freestata ke la nna ka bona go tsamaiwa go tse dingwe tsa dikolo monana ga ba fitlha fela o seng fela o thontshwa ga mabota ga o setshwa mekotlana ya bona ntho tse bana ba rona ba di tshwarang ka di-school bekeng o tla utlwa o tshwile re tswalo tse dingwe tsa dikolo tšhe ga ke no tlhalosa lebitso la sekolo ke bone motlholo e se gale ke maobanyana mona mesuwe le mosuwe tlhogo ba bontsha gore bana ba ntse ba le campaign bakeng sa mini incubation ntho tse thotsweng ka moo gona mini incubation mono utlwa bona mabotlolo a bimampe bana ba nwang ko go botlolo tsena tse tukang tsena tsa batho ba bagolo tse bang ba di-sponsang o ipotsa gore ke ngwana ke re 12 yo a tshwere nthoo ba tshwara dintho tse makatsang di-vapor tsenana go ngwanana wa mošhanyana nna ke utlwa o se itshwanela ba di-ouka pikitse nong tse re di bona mona ba bangwe ba tshwere di-crystale ba bangwe ba tshwere matekwane ba tshwere dikere ko re ka re ba yang tweng bana banana fela ba ya sekolong ho joang ho iphumana o le e mong wa matitshege nakong ena yo sa tsebeng le ha ebe o shebetse pele o fukaletse bana o ka nna wa etsalang ka wena bana re bone e mong wa matitshege a sutswa ka menwana ke ngwana sekolo ko ga mo jwetsa ntho a e batlang e mong wa matitshege ke bone video ye nngwe le yena a ikarabelela ka wotla ka setulo e le ga ngwana a qadile pele taba eo ya mofuto valobane e botlhoko gobane ga e tla ka go titšhege a ka nna ya ba disemisa le go yena empa go ya e le ngwana a qadileng titšhege re sheba ka tsela tse dingwe le ka nako ana spring de re bone ba bangwe ba bana ba tshela mistress ka metsi kore go na le ntho tse e tsagalang tseo bana ba ma-2 k dikolong tse lona le rutang nakong e ne re leng go yona jalo kwa bontsise ba bangwe ba ntse ba le banyane go wena ba bangwe ke motho wa mogolo wena empa ntse a le sekolong ka nako ena ntho tseo ka o fela di fa lekala lena la botitšhege nakong eo leng titšhege ka yona tee o ikutlwa bankataba tseo ka o fela o bona le tshireletseile go le o kae kapa ga le a tshireletse ya go le kae mme sena nna a se ka fumana thakololo
1: nnete fela ko gore rona re le matitšhere se re le boemong ba ne ba o bona gantle gore ka nnete a se le jena e se batla e tswile taolong gagolo obane o ka gopola gore rona re ntse re tla re gola ne re batla re tshepile batswadi gagolo bakeng sa galemelo ya bana fela bana ba gona jwale o ka wa bona e kare ke bana ba e le goreng motlhomong kare ba ikhudisa obane santse re na le bona bana ba e le goreng ba ikhudisa ba itulela ba le ba magae kwana fela bana ba gona jwale taba ya gore ba ikhudisa ke gore e kare ntho e le goreng ke yona e ba e tsalelang se obane jwale batswadi ga ba bongata ba bone e se batswadi kao fela he ga ba letlhako ka nna matitšhere ga kalokalo matitšhere a batla a tshwarile matsogo ga o na letho le ba kgonang gore ba ka le bua a se batswadi fela le melao e ntseng e kena gona jale ga o sa kgonala gore titšhere e gopole gore e ntse e na le maatla maatla a matitšhere a nkue a seile kaneng ene jwale o tsebe re ruta le bana ba botlhale gagolo ba tsebang ditukelo tsa bona ba tsebang le melao o feta wena o ntse o le titšhere jwale le pele o ka reng fela o santsa o letsitse ka molao o tseng e re ga o se o kopana le motswadi le ena a ba tla ka ona molao oo jwale ga o sana melao e batlang e kare e sireleditse matitšhere lona e teng melao e sireleditse matitšhere empa ka metlha e a gatelelwa yona yona melao eo ebile ga o bue ka yona gagolo obane ntho e re tšhabaneng le yona ke ngwana re dumela gore ngwana pele jale le ngwana wa enka ntho ena ya gore ke ena a tsang pele a ba qeteletsa e seo itlampe gatlhano gagologolo le matitšhere fela ntho ke batlang e gatelela ke gore nakong ya gona jalo batswadi ba batla ba chechile gagolo matitšhere a ipona a tlamehile a ebe batswadi ebe e qeteletse ebile matitšhere and jwale ga o bonolo gagolo obane ka bane ka batswading ka bane rona ga re ka re kenelela gagolo ke mane mo e le gore motswadi ga tlhaga ntlo tlo go potsa tišhere sebitseno ga ntlantle ngwane nako wa ka o tswetswe ke nna
0: ei ga o bua ka ntho ya batswadi be bangwe a tshwanetse ba tiise letsogo galemelong jwalo ka ga wena motlho mo so ntse o eqadile o bone botlhaswa sekolong mo a o thole bale ga bua thaka sheshi bona ba ya ninive ke gopola go na le ketsagalo e ileng ya e tsagala mo ngwana na le moshengena ba neng ba ile ka ditoilete jwale titšhere ga o e tsala a tswe ya ba o ba bona nako eo a tswelang ka ntle ke nako ebileng ba tswang toilete mmogo bobedi bo bana ba sekolo ka nako wa sekolo ya ba o bile o re empe ebe utlwa okere bana ke matitšhere ana ipuelang fela empe ebe le ne le itshireleditse ba utlwa kereng jalo ka ke bua tše ntho eno e entse ntho e kgolo gampe e ngata e tenya go fitlheletse boemong ba gore motswadi a tle sekolo mono a gatela godimo mona fofa a ke tse bona tsamaya ka speedi se se kae ebile a utlwisisa gore ngwana gae o rwa kue kore titšhere o rwa ka ngwana e gare empe be le itshireleditse e tlakile gore bobedi bo botswa toilete and ebile ba tlhekemane seno sentse sofa setshwantso sa gore na go no itsiwang ka ditšheleteng ka moo mme ebile e taba e kgolo ya gore to extend ya gore titšhere a lokele go kopa tshwarelo motswadi a salemona e seng ka ngwanaka ke go a ba tseba he o gobosa ngwanaka ebile a ke tsebe tlhapa ke efe mone ebe motho wa ona ka a ikogolola re tlhapa ke ga ore titšhere ke ga tla re fela ke kopa tshwarelo fela ke kopela matlho a ka tshwarelo ka ntho e ke ileng ka e bona e seng ene e ke e buileng bobedi ngwanana le moshanyana letse ba nnete fela ke kopela matlho a na a ka boneng motlholo woo wa taba ka nako e nepagetseng mme nnete ya sala le a ebe go ne o ka etswa diteko go ngwananyana hona ntse o tlo bana la hona le ntwe tsa itseng ho yena mo fela tshe nnete a ke re na go ntse dimba tswa di ga ya ge hlola tshwantse ba le o tlo o tlo ema pela ngwana ho montse hore ke tlo o defenda ngwana ka ho le jwang la be o ntse ntwe mpe ke yona ntwe tsa ngwana ha khutla a tlo tella yona tije ke no ga a mme wa ka o nkela ja se jwale yeo ke mang ga itlowa fela ke tla nne ke sa sebetse ka mama ke dintho tse bang di a etsagala nakong ene e lona le rutang ka yona ga re shebe bohlokwa ba go ntshetsa dithuto pedi jwalo ka titšhere se se botlhokwa ga ka banetšhe ke a dumela motho wa motho o la fumana lengolo le itse abtaina go tsena a ruta jwalo ka go ntse o bontsha ebe motho a sa ka dulang ka e le nngwe ebe o kereiting eo kapa ga matlafale se re mmone e ka ba jwalo ka go bontshitse gore o tlhogo ya lefapha HOD ba bangwe tlhole ba specialize ka ntho tse itseng kapa o sa tshwere karolo yane bo ke bane ba qalang o thole motho o tho ke ena ba phametse ke dumela ga kgethwe fela o kgethwa ka gore mangwalo a ga ya modumelela fa go maatlafatsa dithuto go botlhokwa ga kae o le titšhere.
1: Alright, taba ya ho matlafatsa dithuto ka pontsi tsa dithuto tsa opele jwalo ka o le teacher. Ke lebaka la pele ke lona lena la hore bana ha ba tshwane ebile ba fetuwa jwalo ka meloko ka meloko. Ka bontsha bang ha bana ba fetuwa le matitjhere a hloka hore a fetuwe. O ska ba ithola bana ba fetuwa wena o ntse eme sebakeng se le seng. Ka motsi bo na mofuta ona wa bana ona o ka kgona ho sebetsa jwang le ona. Ke nka mohlala. Nna ntse ke kena sekolo o ne o sena mohlang founu tsame e kene jarateng ya sekolo empa dilemong tsa gona jalo go kgona go bona gore cell phone le rona re le matitšhere go bonolo gagolo o e sebedisa o ruta bana and-e gape le tsela e le goreng rona ga ntse re kena sekolo re ne re galengwela ka yona ebile re discipline-wa ka yona e fapane gagolo le ka tsela e le goreng bana ba galengwela ka yona gape ntho e nngwe ke di method kapa metšha ya go ruta bana ya go fitlhelela bana ga e le gore o eme mane mo o sa le o qetela teng ga o tlo ba bonolo gore o qeteletse o fitlheleletse bana ba bang kapa bana ba e le goreng o batla go ba fitlhelele gape lebaka le leng ga o le tichere e le goreng o ntshetsa dithuto tsa go pele o qeteletse ebile le taolo ka re go phaposi ya gago gagologolo ga bana ba gago ba tseba gore na wena o mang ya ntseng a etsa eng ka nako e feng bana ba keteletse ba bile le tshepo go wena gore motho enwa ntho ena ya re fang yona ke ntho e le goreng wa e tseba ka lebaka la bona o ntse a ntshetsa dithuto tsa hae pele bana ba na le tsela ya go tseba gore tišhere ena yona ntse bala go ya pele kapa ntse ntsa dithuto pele gape le basebetsi mmogo ba gago o qeteletse o ba le molemo go bona o na le gore batso ba lo batla thuso e itseng ka ntle mo e le goreng tsebo e batla e gaelela teng bana re le matitšhere kapa ka le basebetsi mo re batla re sa lekane o mona tsiwang ga e le gore eno ena re a tseba gore ga e le gore sekolo se batla se tlhoka ntho itseng ga tseba re ya go yena mme ena re a tseba gore ga e le gore bana bana ba gaelelwa kaekae re a tseba gore re tla ya tišhereng ena ebile gape taba ya go ntshetsa thuto ya gago pele jalo ka titšhere ya o kgetholola ka gara matitšhere a mangwe na le tsela fela ya o kgone go bonala gore ena yona ka nnete o batla a sa tshwane le bana ba bangwe amenle matitšhere a mangwe le bana ba wena wa feng le bana ba e le goreng wena wa ba ruta ba gago ka lebaka la gobane titšhere eo ikgethileng ba bonagala gore ka nnete bana bona ke ba tswang matsong a titšhereng e itseng mme le menyetleng ya mosebetsi kalo kgolong ya gago ya mosebetsi ke dumela gore ke lebaka le e bonagalang kgolong ya gago ya mosebetsi jalo go bonolo gagolo ga o le tišhere e le gore o ntse o ntshetsa dithuto tsa gago pele go bonolo gagolo gore o ka ipona o ntse o gola le wena mosebetsing
0: mme sena se ntse se totobatsa gore motlho mongwe o ka tloa boemong ba titšhere o tlhogo ya eng neneng o so ile districting kwana mme sena se supa le o totobatsa go le lebele le anyoloa qenehelo
1: e lebele
0: ha o sa dutse 5 ka nteng o so ile 20 kapa 15
1: ha o sa le mane ka nnete
0: kgaitsedi yaka wa tseba tšhege ka bua bosiu bona o fitlhele botsebo e sobane ke a utlwa taba dingata golo fela o se o bontshitse botlhokwa ba gore ka nnete motho a ntshetse dithuto tsa gae pele le titšhere e se ka be e sa le o emang ka e le nngwe ho nyaka swa ke ba thogile buila ho bana wa bona o supile le hore le thuto ka bo yona hona le montse fetu fetu wa di ntho di a fetwa se re bua AI hona ba le ntho dingata tse ba tshwantseng ge dule ge imatahanya le tsona ho matlafatseng le thuto ka bo yona ke le buila ha ho lo gaitse dia ka nako o go fileng yona o be le bosibu bo botle ha ho lo bo ikgethileng ho sana ke a tseba ho ntse bua ibile ka ge di a kwalwa fela he lona ka thola batho ba tshwana le lona ba ruta ma grade 12 phomolo a se ntho e ke bonang le tla bona ho tshwere ka thata bana ka nete tshwantse ho qalelong wa la kgwedi ene e tla
1: e bona re kwale ka nete tshwantse
0: ba ho la ga e ya ga itse ya ke le buile ha holo o be le busi bo botle fela ka bokutshwanyane kgotso taole ke isebetsa bang infected kwa selmo se fetseng di dimonyana tse mmalwa tse ntse ba hlahella di top mammo
1: o ka hopola hore kgotso taole rona le kona re re ba le class ya boraro ya grade 12.
0: Ya grade 12, okay.
1: Selemong sa ne sa pele re ile ra ba ka hodimo ho 90% ka nnete. Selemong ka 2024. And then ka 2025 se ra tsamaya mane ho 87.5%. Jwale re ya re shebile 100% ka nnete.
0: O tsebe ha tichere bua balo ka nnete ke tla reng hana mang re kolobetswe metsi sele ya ko ha ona ntho re tlhetsa ga itse ya ka kile bule bosibo bo botle
1: kile bula ona ke bosibo nnato
0: ha simo he mamidi ke qene hello sebetsedi ke tichere ka mane ka gotso taole secondary ka mane ka botshabelo wa ukwa ha tichere re bona bana ba qale ba o tla 90 ke o thole ho nyehle ke yona ntho engwe ke ke ipotse hore kapa ho ya ka mofuta wa bana kapa ho ile wa nyehla eng o thole bana ba qale ba le hodimo mane 90% ba theohele ho 80 ke ke a tshoha ha ba qala ba theoha tshwantse ho shejwe ho hlahlulwe hore na ho ile wa fosala kae kapa ke bana ba grade 12 ba nako eo ba dilemo tsena dikolo tsena ha di tshwane le dimo di yalo yana hona le dikolo tsena di thopa hona hono hona jwale ha e bile ntse re ipotsa go opa matso ga e bojwa go la nna itsala ba ga ine le bona ne re butlwa ka bona dilemo ntse o tsa o feta ke atla
2: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Shoprite le Cashop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa se baka tla so dilemo tse 18.
0: Mamidi Dr. Tanzi ke ngaka e ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a na le meriane ene latelang tlhatswa e leng moriane o tlhatswang madi o matlafatsa sesole sa mmele wa motho be a high blood le tswekere e taolong le o thusa bakeng sa seso se itaolang bana le sejeso. Sejeso se thusa bakeng sa motho a nang le lesokola ya dulang a kgitlwa ke thabe le go tlalana ka mpeng be ukwe ka hona le ntho e bang e ka nna ba ya o tsamaya khombo yona e teng e o thweng e bula ditsela le o leleka meleko ga dintho tsa gago o di sa tsamaye gantle go gang le ga e bo o kobetse utlwa o gobalana le meya e ditshila fumana khombo yena go na le bo mahlaba 2 mahlaba 3 o ka fumana taba tseno ka o fela Bloemfontein o ye batho ba sothabantsho Dr. Matthew Deng Clocolan mme Matshepo Phutha Ditšhaba mono Bethlehem ya 5-star supermarket le ka mono ka Bucks Cosmetics qwaqwa mono Naledi Mall o ye ka mane ka go Dr. Richard Chest Room Oma Sevenkel Kroonstad African Hebale by Cherry. Come on, Run Bloemfontein Mohlakeng Station Mall, room number 11, Banalizona, Ruo Deport, Tandaban to Station Street, Kamonaka Springs, Hopis Family Pharmacy, Ferrienaching, Tuxedo Pharmacy, Soweto Touch Life, Nigele Duduza, Kenagamonuka Bantu Medicine, Define Herbal Discount, Yakamanaka Mahikin, Binoni Lakeside Square, Maraba Stata Hulamo, product mono ke ka monoka Pretoria Rustenburg Black Moat ukaya ting mono makoti muti shop ke ka monaka Peter Maritzburg velo kwa moria fola muti shop matatiele mono maluti mall shop number 11 Alex shop moineni ile mosha ke ka monaka Senegal botshabelo mono ke na motheo pharmacy le sedi muti shop ke ka monaka Paris Bothaville Francina muti shop ranking ya di taxi letse tsa kapa WhatsApp le Dr. Tanzi ho 0788 231 2082 kapa plus 266 5643 7616 plus 266 ke nomora resutu ebe opinya 5643 7616 kapa ena 0788 331 2082 Dr. Tanzi ngaka ya moyetlo. Mami di ke sona tseno khile buile hle thandisha bala tlhopisong e matla ke shebile teacher empowerment mo re buisana le qene hello sibitsedi e leng teacher ka mono ka gotso taule secondary school ka mona ka botshabelo a thile nana o le na lona o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education hole sedi FM SABC education enriching minds enriching lives.
4: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng. Lenaneo la re mmoho.
0: Lenaneo ke lona la re mmoho ho lesedi FM. Ha idula ho yele shemele metso tsheletseng tsena metsotso pele ho hora ya le shemele na le motsolomo. Ho pula hle ho reng ya shemele motsolomo ke tlo bua taba mono ke ka nnete ke kutlwa ba re jwa nna o tseba bohloko ba ho find out wena. O a botse ba ho ka tswa o kodule o re how ka tao boga bala hape tshele batho ba se ba ka qokela ma wena ya ba ke bona fono mono mo laitsa o itahlela ke le pola yona monana ya ba bo hi baby hi love hi sweetheart ho le monate o bona mokokona kwa batho ba le gatong hona ho ke ya dikwa tseno ka pa ebe motho ha tse bu bua fela o letseditse ntse o tlwa go bua le mang sa itsa go namba ho na le engwe eo e bang o keke wa e lebala ho hang bophelo ba hore ntswa ke ne ke thole goba eo e tsejwa kwe mohlomong ha re tsebe ebe ka nnete betheng ya ho mono kapa ka tlung ha ho abuti o thola o sinyana le mystery kapa mogele o fumana mystery le mogele e mong ka tlung ha hao ha ke tsebe be o nontswe ile ka o so gutla ebe o tseba o ile ka o so gutle ka swelo ka paka tshwanyetse be modimo a o fe a o tekele tjena a re ntswa ke ya ba hona le engwe e kotsi ke hona ne wele ne ke fumana le hore ntate eno ana ona le ngwana le ngwane wa next door ke ngwana ntate eno e ke phila le ha re tsebe o soka dinahana ke nge kana jwale e fetelletseng e kgolo ka o di fetisisa le ba ngola ka o utlwetse wa itshola ya fika ditsebeng tsa ho wa tseba ka yona ho tseba wena mamedi wa hopola sebeletso ya lesedi le segorane re ka mong e butle pele o tlo kena Freddy Jackson ke ne ke batla taba tsena di fete tools.
5: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngongo, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Neo Mabote, mosebetsi o qala ka hora ya 10:00 hoseng, ho fihlela ka hora ya 10:00 bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya 9:00 hoseng. Ditikete di qala ka R300, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke R150 fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Ei, ho tla dube, haebe ha o so reke tikete nna ke a ke tsebe ke lla le wena o tlo ikolota. Wa utlwa ho tla nngwe jwang ka moo? Ho tla nngwe ge karolo ya mokete ona e tsa bonnete ba go tlabe o le ka mono o tlo hlabolla motho ya ka gare ho feta motho enwa ya ka ntle. Freddie Jackson, thank you.

0: Gethsemane. Ai, re tla be re hallelujah, praise the Lord. Fela o tlaisa praise the Lord. Haiba o rekile tikiti. Tsa mo reka tikiti o tlo phamisa boholo ba hae. Ore hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh yes. Mamedi nakwa ke yona ke hora ya leshimele motsolomong hudima phuana. Utlwe mogotsi ke eng ena o ileng wa tseba ka yona kapa wa fumana taba enana jwale ya tla e le kgolo le o feta tse o kareng ula ka di utlwela ka motšhinwa e re ke ke utlwe ka monana taba ena e sentse e chesa gona go ke tshwara ka difatulo
1: badumentswakana
0: hallo
1: yo rekato wa opola ka nako ele ya di-album yo ke ratana le abito montle jwang yelo pone nna se ke makala nenneng motho ga a sa tla o sa feta first stop se ke makala o sokokota ngwanyane o mongwe o tlo lata album hes mama gare ke tlo lata album hao yo o itse ka sala lo makala ka gaona le bone ka mofa album ka gaona le bone baya ngwa mosimane a buto a mo metisa aha o la mosia le jalo a mo yetsang nna ka mo ka sala ke nyalo le a se ketile mo lenyalong ke morongwa ko lexite shop
0: morungwe o tshele yellow bone ya o bontsha motlwang wa pu ya o bontsha gore dipela ga di falla jwa sho morungwe dumela ntswa ke ile ka ke ka ba dikamano le motho a ntsana le kopano le ex ya hae re la ga qabana matsatsi ya mane fela ya ba o ba mmoho le yena eno hape he batho he ntswa kana dumela jo sky bua ye o ke dutse le motho wa ka re ke shebe hand ire ha ke botse ke re na o hokae a re o habo babua mo ha qeta ho tropa phone ke go yena ke manyewa e ka reng ke mogotsiwa ha e ka phahama ka nka phone ka phone ya nomoro eo ya motho yo ha rabela motho yo o re baby baby a re ba o re baby ke molo itsholo ka za strone ka matlaki he taba ye kana taba ye kana kana ki qala ho e bona ngwanana ampiri ganya re kutle taba za ngwanana
2: re pena ga tshe nna ya ba nna ke a kopiwa ke ntshetswa bogadi ga qeta ka nsia ke le jala lo shobedisa ngwanane mong ha ba se batlhelwana ba tla go tlhela go nna ke re ae ntho ya ne ntse le tenyano eno e baleya ngwaneso ke la ka inyalola le ga ba ka e se ele badimo se se mofu bai
0: mamaditlhe ke tlo bua go fitlheletse se ke thotse kore se ke sa tsebe go bua gaebe o thola ga ka ke a gola ke a sekelisio lefatsheng ha o hatisa molaetsa tlhe ke gore ke a kopa e a ferekanya ebile e senya ntho e ne e reng e ntse re etsa ga o qala fela o recorda molaetsa o seke be wa bulela radio ka mora gao ka mo ke se ka utlwa background ya pina kapa ya radio recorda mo o thotseng taba tsa o ditlhake bale ga o bua o duma ntho e nngwe e ntselela ke gore ke utlwa e le ntho e nngwe kore ke utlwa e nkgathatsa e nkatla manong eletswana
3: Hai, ntsi. Rosa, hey. Hai, re tla lo ke tla go tsoga go mpima. marato mo
0: letlatswe
3: bona yi ke tsala lo bua ka tsona go nna go di ke ba ditsebe ya tsosa ebe lo lo lo
0: lo thotse goba
3: hai khona
4: hello hello ntsaki
0: ele yo
4: ke le ka hukwana le motho ga dula ga dumelana ka gore re tsa 1 2 3 ya ga se re dula re haile ke ha san je tsaka mo ke le skatana ka teng so ha ke ga ke ka kholla tepa e o ke ntseng ka yona ke tsa ma ka yona go tla mpatela ntle no ha so mpatela
5: le ke o sentse nna ntho ke leng eng e tsala E1 ya hore motho a o jwetsa hore on a day feelings for someone but only to find out or at the end of the day atle are o chaketse aba re wena ne kae kya tsamaya ke hona mo ke dulang ba tera o fihla ka tlung o botlala like motho sa le teng ka tlung without knowing hore na ho etsa lang but hey ke la ke itutente yo ne ho re le rato a sinto e le go le ke e ke re tweke motho empa ke ntho e le go
6: Ela menzwaji ina ile ga find out ore au se ke dilale u bana le monna mulo ndadantswara
0: ke do sharp
6: le ga find out u nanze ke tswa ya mo se vitseng ha se tsile monna mulo monna mulo ntsenge
0: bona
6: bona ze dilile ne ke chaisa Chai sa ke fumana ba dutse mo ha u se dutse u duma monna mo. Ke la ga jena ja tswa fela ja ba siele ba. Ka lo wa tla mo ke dula no se ke dula ke le mo. Monna mo lo mo ntse bo ke. Monna mo la wa mo le re. Enjoy.
0: Ke kopa le mphemetsi ya tsweke. Ai khona. Ha iyo ntwe jena. Na kya go lo fata fata metsuntsunyane ho tsueng ka mona bona ba bizi motse ya re mona. Ha hemela no monu. Wana ha se di chile ba moleleka. O ka ba dula ho duma ntate wa baby. Jo! Le khale. Ari ke ga se tsheki ka thola a dutse u di mantate wa ka antswana. A dutse moyele a aitsa nthotsa dumenga zona. Hm? A aitsa nthotsa dumenga zona. Dumela mmele ka e ya ba ke find out hore monna enwa o ratana le banana ba ithuka kekekeng e bile a buti e le moruti nna kana ko yeno ke motswetse ha ngwana a tlotswa le ha ngwana a ntshwa. A go ntshwa ke kireke ke ha ke thola hore enwa moguti e kireng ke monna ka ke mohatsaka ha se ka yena jo a u sintswa ke o tshabe motho a re ke rantsa re hallelujah praise the lord u wa taka madabule
7: madabule
8: motlokwa
0: ngwaneso
8: jo wa bua sehloho nkile ka utlwana le motho mme e le gore o ne a ntse a le dithutong tsena tsa kolotse phahameng university o ne a soka a mpona dibeba motlha a qetile ngwana na a jwala tshwa a thotse mosebetsi ka mogolo wa o qala fela ke ga ntjwetsa gore ga ke type ya gae he o tshabe go ya dira ntswakana molaimaleswane ka orangeville
0: o na le ke shebile mona dumela sentswaki ja o siele mojolo ya ba ke magatong le motho ke sa tsimontsa kopana le ex ya hai mogele a fitla one night a re o ntsa mofune la buti ha mo arabe jikijiki mogele o sa re o tlo go baletsa re go balegile ba ga go bethe jo ke la ka tlola tafo a re ka tlola tafo le ka ba je ki china hi ha shu sha ha Mujolo tla ho etsa le karate wena. Mpotse tirisa. A re re tlo go balang ke le bagago mo. Batse ba ke ntse ntse ke ile ka kena ka mambi ka mano le ntse le ka to ke ntse ke utlwana le banana ba ka ban 6 ka palo empa ha ke ikotle sifuba ka mogana ko eseng ka e ke tswile batho bao ex nngwe ya kopana le nna ke le botshabelo mmolo le madam yo mo ferefero mo kalo o entsweng ke ex eo ya ba ntho ya batla o senya relationship ya ka le motho wa ka empa ha jwale o ka se tshwere happy ever re etsa 2 years be ke etlang ke le mo o tse ngwana so tse sa mo rebe rebe go ga o go le ke ke tsa ngwana nyana o mang wena o mang ke mo hatsa nyo le nna ke motho wa ka o tsa banana tshe
7: yo ntswa ke se hlo sa hao se buima Kukuko kele hentu waki.
0: Iya.
7: Seki tola ki utuwa ka mabare bare horehila. Muna mulu matale wana. Mtu waki. Wana amu nyane. Wana waka ekina liyena liyena. Fela wano unale wana. Bara haba mota wa khutiba haiba mota wa haiba muna. Why o eta so why o tloga tena le ngwana o munyane tshe ba ga re ngwana la sana le ngwana ha isa le ngwana
0: ke mosadi
7: ba ga ngwana eno ntswa ke ona mogwa ka the way a mo bitsolla ditlhapatse nna ne skebe ke mmitse le ka tsona ke mmitse le ka mmelo wa ha e jwa ntswa ke ha ke re ke motsa me a pepetha pepetho
0: sho
7: tsa batla tsa hlaela ba tla ba ha bongwana ngwana sa imentso a ke mara ke sa le mmoho le yena motho o ke mo hloka le bitso ka kae kae Gauteng mona
0: a go bona ke sa baneng a pepe sa bofoko di wena kana ko eno mosadi a u bua moetsi bile o bokwaetse wa tsa bokwaetse ka mose fela motho ke enwa ai ya la pepe sa bo foko di bona no bo kwaetse
9: e dumela mmentswa ke dumela mmentswa ke bua e thokso mo thobitsa ke kwala ka mona mmentswa ke botsa nna ke nyeke tsa maki ya mosebetsi ke romela motho tshelete go ile go ile mmentswa ke ya fanda out of motho o go jwa le mahlale tshelete ya tene e fuwa mahlale mahlale yo se tshelete ya ka nna ntse ke di ke o rata cha o no ntse yo ene motho go yena o ha mmentswa ke go tsu fanda out ke ba be to fanda out ke se mo thobitsa ke go fanda out motho ga le mahlala mo fa tshelete ya ka nna ke re ke tsa ma yena ka bona o fa motho ka mo ka mmentswa ke o thata le fatsa thank you mmentswa ke
0: ba ja tshelete na ichu go potsaka mmentswa ke nna ka selemo sa 2009 ka tswa ga bosibu ile hore ne ke ngotse motho yo ke jolang le ene o ke bona mongoletse ya ba o sia founu a thi o tla founa mmae araba mme araba jo ga bosibu wa thetsuwa tswa ha thiki founu le pa o ja wa thiki a ga bosibu wa thetsuwa ha thiki phone le papa ke mo hloka le bitso botha o ka thetsuwa re bue di chile pinya phone le tsetsa motho yane hello baby hi love love ke mangwena ke wa ntseba hela nka mogole phe ya mbathu My love is your love.

0: Metsotso e le shumele metso robedi ka morao ra shumele motso le mong kipine monate haholo. My love is your love is my love. O tsa ke re wa le gathetsana ga dikana ka le shano ha re tshotse. Ho sane se ke find out. My love is your love is my love. Naha, natabekana. Whitney Houston, metsotso e lula ho ye le shumele metso robong ka morao ga ya le shumele motso le ba re kere nke ke ka phela ntle le wena ko re ukwe ka o tsohle ho sane motho eno o fetoetse mantswe ano go bjale mokgotsi ula e bona ba ntabe o la fitla ba mmona a ine le kana kweno. Yo, so ntsaki ke a ha ke theohela ke theohela ibile ba engola ka Afrikaans a re elke dag ka bo 4 a tona motho igetsa nna ha ke tswa wa kena ka ile pantwana ka yetse sa mogalo ke tshe ka iketse ka reng ke a mosebetsing jo ka gutlatsileng ka khutlatseleng khutlatseleng motho ya ne yentseng yena o sare ka tlung thola ke tlo betsa ho etsa itse
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.

0: Lesedi ke mollelwa ntswa ke ile ka etsa bonnete ba hore ke khutla tseleng ka iketse ka ke mo sebetsi jo ke ile ka fumana ho etsa la ntho tse ding tse makatsang tseo le nna ke le jena ke sa di etse mothong wa ka jo are ke le tjena ile motho wa ka ne ke qala ho bona semeshe se jwalo ba e se kopo. A re motho enwa ntho tseno nna ke le tjena ke mo ha hona mohlanne nkile ka mmona di etsa hona ba le mohlanne mono ya ba ke buhile movie gele a ngwana mme o le metsi maikutlo a re ke ile ka lla ba tseba o no ka tloela e tla ba thata phephi ngwaneso. Ke tse etsalang jo nna o ntshile a dula a lo dula le motho e mong ya bona mona ore ke bana ba ditseleng tsana ke bone ntswa ke ile ka ekelwa ke ile ka nkelwa ke ngwetsi yeso ke sa tsebe ke bolelelwa ke ngwaneso jwang ka bolelelwa ke ngwaneso ke motlhoka lebitso baba ba etsa ngwana ba kgaoana le ngwaneso le nna ka mo tlohella ke ile ka nkelwa ke ngwetsi ya o shapa ka stini ya o fohla tsebetsena ntwa ke mme ngwana o ile a nsiya a re o ya morageng o le go sebetsa no o gutla a le bokete ga ke bua tšhe ngwana o sa le teng wa moshimane ke motlhoka lebitso keo he morara dumela ntswa kana jo nna ke opa go ba motlhoka lebitso nna ke ne ke ratana le abuti o tibile motho yo motho o tibile motho a imisa ngwanana e mongwe ke dula le yena ke ile one ntse le dula mmoo fela imisa motho e mongwe ka thoko ke ile ka tseba tsatsi ana go ya habo hathe o loetsa ngwana high party le teng ke ne ke tseba ka motswala wa hae hore o loetsa ngwana party hae kana go yeo ke dula le yena ntlo monna ke se ke tsaba le mojolo go ba o ne a etse ke sa hlo o na etse ke se ke ba ka tlola ke tshepa batho ba bontate ho ha hai a tshile ga re ke di qetelle fela tsena tse matsoho.
1: Ee, mme ntswaki.
0: Ndade.
1: Ee, ke motlhoka lebitso ka mona ka Tikwana Whipstart. Nna ke ile ka utlwana le motho mme ntswaki ke mo fumanana le ngwana. Empa a njwetse gore yena le ntate wa ngwana ba gaoane. Ka gore le nna sorry ne ke tswa mothong a jwalo ke nnang le
0: ngwana
1: ke ne ke na le bana le ba babedi le ena ka mo ntshetsa lobola motho a njikela ka be ke kopana le enwa ebile ke mo jwetsa ntho engwe le ngwe e etsagetseng ka nna ra jola o fitlhelela ke monyala ga se ke monyetse ke fumana gore nne mana ga ntse ke mo romelela di-message tsena tse ke mo romelelang tsone wa di-forwarder o di romelelang tata ngwana o a njwetsitseng gore yena le ena ba gaoane jwale ke makalo ra ke le lapeng mane gotlhe ma yang teng o kaka sa founu ga ka ra tswa ka le madi a tlhokomelo gore o isile wa gutla wa e lata so ntho eno ya etsa gore ke tlhokomelo gore o na le phoso ga ke fitlha founung eno ka fumana gore aa di-message tse ntse ke mo romelela tsona o ntse a di-forwarder a fetola mona le mane a di-forwarder a forwardela eno ntate wa ngwana botlhoko bo bo ka lomentswake
2: ei mentswake dumela yo ae le gonona wa ta e bolela taba nna ke ile ka ratsena le motho ha ke re ke motshaketse a mpotse le rena ha na motho wa kwa nang le yena ha ke motshaketse ke ra ithute ke motshaketse ke ile madlongwana mo rumong ya hae o kile a bona re bidisitse metsi mo re gote e tlhabiwe ha ke kakana ile ke dutse ke kakana le mo mpeteng ke nna hola ke thathile fo ke ile bona thathile fo mangwe le o di mo thathile fo mo mpeteng ke tshiri di gang ke khota khota la le phone ha ke re nok motho a nok a ba motho a mosadi ka kwa re na ra ho ne nkulitile ke re ga lontsia e bile ke tsamaile ke nna ke le ke tshwere ke batlhopo nne ntse ke no tsoa ka fetsa ka para para tsaka ka re na ka motho a modimo ke dira tee o ya no ba jwang mosadi la re na nte na ka ra bo ntate ka re ke kopa mphele setse le nna ngise go ke dula le tsa shala ha bo se ka mo ya ben taki
0: cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho
3: cho cho cho cho cho cho
0: cho
3: Hai, lagi mencuat kimpi, sila kaya meh.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso

0: nnete lesedi ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ga mollelwa wa setšhaba e le e robong metsotso pele go hora re12 hora ye nna le wena re tlong go arogana ka yona bakeng sa lenaneo lena la re mmogo hei tumi ke lebohile tlhe a re ke o reetsa every night ga o theoetse ke a leboa jalo ka ikabola kante hela sheba festere na itse itse gore utswe motho kapo monako jale monyako dipaga kitlhe kwa ya ke taba tsa teng ke lebohile golo mmogo ka moo ka katlegong le mama Winnie Thipe halao ore o ntsana le nna a re halo maelalo matlhomola mogetlhe a re hei wa tla ikabo nna ke ikabotswe ke ntate sebe kotlhe wa tsaya motho e montho a ikoka sebile ke etsa setshwantsho sa ntho eno ko utlwang go batwatlha fela ge ke tsa bophelo mabinda ke lebile rato la ka go tla loka ebile o santse o bile go lokile bindas go lokile ntho tse dingwe ga di etsagala bophelong ga se ditaba tsa gore di bulatlhafatshe di tlile di utlosa boemong bona bo ise boemong bo bong gape go jalo ga ngata o tla tlhokomela seno e se le galo ga ne ba tswa go nna a thene ba o thusa ba o ntse o matha ka moka bona bonnye o bamfe lana e ne le go bua le ha o bile o imolo ha o etsa falo seng khanang seng thula mogalo o fitile Jackie Graham Still in Love kanyolo ali TJ Oma are tsamaya ngwanaka tsamaya fela tso hledikile nako hi fitile tsamaya ngwanaka Pele ya pele o ska sheba morao di hlonolo fa di tswetse la tsa hao tsohle di lokile tsamaya fela wena totoba o totobe totoba le ga tompopo re lebile ka tlhophiso ya mmino tsietsi mohaladi o larabalela ditaba tsa gore a borobone tsa gore a leshome ka tsela e tshwanang ga ba lenaneo la educator development mo go ileng ga buisana le qene helo sebitsedi ka mane ka botshabelo e le tišhere wa ka mono ka kgotso taole e le ga re ile ga ba nna ga ba lenaneo la lenaka la motho e re busana le ntate tshwane molala ka matshwao kapo matshwao e ba motho a be le ona e ka ba tedu e ka ba letheba e ka ba bonkgono ke opola o thala gore otho ke bonkgonogono ke na le mankgonogono jale a re tlhalosetsa ka tsela eno a re tlhaloseditseng ka yona hela la gopola ga tsamaya
1: se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlwaeta le lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mepotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se e tlo re ga ore papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo o sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhaiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhaiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e

0: Metsotso e le shumele metso e medi, kamora hora ya le shumele metso e medi, yentse tshwanitshwani, mwamedi wa tshebeletso ya lesedi, le kenang hona jwale ke le monate, le bitswang ka hore ke re qhoba bosiu, ha re kgotsufatsa re ke RQB, le kenang manta ho ya labohlano empa ponto, o teng manta la bobedi le laboraro, mamedi ka jeno hle ke laboraro, kgwedi e na la matsatsi a mashome a mabedi le metso e meraro ke a lwetse selemo ke sa ketepedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na ke horoto ke batinkela ke le rapo le mathang a kampeng opere dumela motho e motle lebitso la ka ke pitso Solf X Tsumane le rato la hao empa moraong tjena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe.
1: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.
1: Ebale Ponto wa selepo. Hotloa ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.
0: Mamiru ya tsebeletso ya lesedi ya sasa tlwella dithapo kwano ke Ntswaki Roikat Motloung. Ke yena na o kile ka le monate le bitswang ka gore ke Remmoho. Ho tloha horeng ya borobedi a o tlisa kwano horeng ya leshomele metso e medi. Jwale nna ke tlotla ke ba mmolo wena. Ho tloha kwano horeng ya leshomele metso e medi ke tla o sia jwale horeng ya bobedi gege di theoa dikalaneng. Ho tloha horeng ya bobedi ho ya jwale horeng ya bohlano. Ba kulang ba fole ba batlang mesebetsi ba e fumana. Ha ba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy, happy, happy, happy birthday to you. Keteka. O bonetseng ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile. Re o qaletse nane o lena ka pina tse peditse monate. Pina e sa tswa fitlha pheletsong kwano ke ya Celine Dion e bitswang ka gore ke Emara Sprayer. Pejana mane re nkile pina ya Puleng Phoofolo mo wa tsamayang jalo le Malome Vector e bitswang ka gore ke Ratolaka. Metsotso e leshome le metso e mene ka morago ra ya leshome le metso e mmedi. Ka utlwa ke ratile pina ena ya Emada Sprayer ya Celine Dion. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ho na le maemo a mang bophelong ao o lokelang ho a amohela o rata kapa o sa rate. Empa ho na le a mang a lokelang ho lwana. Empa ho sa lwane wena ka matso a hao. O tlohelela tsohle ho modimo re a nke taolo hodima tsona. O lwanelwe ke yena ka bokgutshwanyane. Ho ba ho na le maemo a mang a o ileng hore o keke wa kgona ho be le taolo hodima ona. Jwalo fela ka ha hona le ntho tse ngata, hona jwale tse o sa di tsebeng ka wena, tse kgolo, tse mpe, tse bohloko, tse o ileng hore wena moo o leng teng ha o tsebe ka tsona. Empa eno ya entse le hodimo le lefatshe, re o entse le hodimo le lefatshe, re ha hlole ke letho. Yena o sa tsebe dikgale ka tsona, le pelo wena o ka tseba ka tsona. Ke le kopela mohau, ke le kopela mosa, ke le kopela lerato, ke le kopela dijo, ke le kopela diaparo. Kudimwa nketsetse lona hantle ka ofela ma RQB a le sedi FM le mona ngone if ever mano marangranga dipuisano ke la ka mobeya batho ba tla mo bona ke bona hore batho ba thabile haholo la nkopa re ba ra le baradi mona ba itse o manehe tshaba sena simpone semratang hakana kana se santine healing la ha ke qoqa le wena ho le sedi FM ke le shumele metsi metlano metsotso ka mora hora ya le shumele metsi medi mo hauku.

0: go ba bosiu le ponto wa selele.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgobela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu. Eke, di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Kula Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
2: Ke mashome a mabedi le motso le mo metsotso, ka morago ra ya leshome le metso e mmedi. Laboraro bekeng, laboraro la baratani. Mamereke itse ba kulang ba fole, ba batlang mosebetsi ba o fumane. Ba pelo di bohloko ke le kopela pholo hona jwale ka ba ka bona mo mamedi e mong a reng ha ke sana matla ha ke hantle ho hang hona jwale tjena ke se ke mpa fela ke phelela leseanyana laka ke a tseba ha mo ya tshonjwalo empa bophelong mona kgeto bana le diphephetso tse fapaneng tse bohloko ke ka ho ke sa rateng motho a ahlolang motho e mong ka mathata a hae wa tseba ka nako nngwe tsela e nngwe a o soka o e tsamaya ho monate ho bua empa ho na le tsela e bohloko ke ka ho ba bang ba nang le hore hao o nahana ntho tse tsetse jwang a sebetsa hantle je o nahana ntho tse tsetse jwang a dula ntlong e kgolo je kgotso le kgutswa ditliso ke tjhelete le mosebetsi le matlo a matle o na le batho ba mametseng ka ramatlo a matle hona jwale tjena bao e reng ha ke bua tjena e ka meekgo ena e ka theoha haholo e senganyane ka ho ha re bua kwano re qoba bosiu re bua le momamedi e mong le e mong ha re kgetheng kukapere ha re go dula mokhukhung ha re go dula ntlong e kgolo ha re go dula motebong re bua le momamedi e mong le e mong re ananela boteng ba hao momamedi ya mosebetsing hona jwale tjena empa totile ho na le batho bao e leng hore kgwedi ha e qala e ba mona mo e leng hona teng e fela be ke tlang stress sa bona kgwedi fela be ke tlang kgwedi fela be ke tlang empa o tshwere ke stress gobane wa tseba gana tšhelete kgwedi e fela beke e tlang empa ona ba le tsena sa ntse na le kgatelelo ya maikutlo mamele o a sebetsa ka nako e nngwe kgatelelo ya maikutlo kapa kgatelelo ga e tlise fela ko tlhoka mosebetsi na le batho ba sebetsang ba nang le kgatelelo ya maikutlo a tšhelete ba bang ke bana ba bang ke dintho tse ngata ba bang ke lenyalo fela la leng karolo a bo gengke ba mamedi ba bahlano fela ba imetsweng ba nang le kgatelelo ya maikutlo ka tsela tse fapaneng le batšhelete o tlo utlwe ke Lesedi FM le bua le mo mamedi e mong le e mong mamedi a ko ntetsetse wena ya batlang ho lokolla pelo ya batlang ho lokoloa ka re wena 086-0003-084 ke batla o tlo utlwa mo mamedi ke a laboraro bekeng ka tšeno mamedi tshebeletsa Lesedi ka nkano o rapedi dingata ditaba tse e leng gore re tlo bua ka tso mamedi ba bahlano fela 086-0003-084 086-0003-084 tlo utlwa batho be re buang le bona kgitla tsena mo mamedi
3: e ba le ponto wa selepo go tloa ka kgitla
4: in the middle of the night
3: hashtag hamamelwe
2: 086-0003-084 mamelwe uteng kwa no mahaleng dumela
5: dumela le kae ntate
2: ha monate le kae
5: tenta tena ke le ka kena be ke fitileng o makhufe ke pa ba khufe eng
2: empa ha re mo ne wa ka empa ha re mo bona jwae
5: e ka ka tsone ke tse la ta o ka di kopa tlenta sa ke tshile le koteng
2: a chimpa re tsolo koteng o happy le tikete na no lefe
5: ntho ma ke khufe eng khufe eng ke be ke
2: tsikalo ke le tikete le na ne ho lefe
5: a kuti
2: o happy le tikete na no lefe
5: o le sedi
2: le na ne ho lefe me wa ka ke khona hore ke tle ke fuputse
5: o mo ke na o sintswa ke a o sintswa ke
2: ee ke tla mo hopotsa he a tla le hopotsa ntswa kana ba tla la bokae ba utlola ta ticket ne ke utlo re ke utlwa la bobedi o fihleletse la bohlano ho ya ka mo ke tseba manane o ngamang
5: o la bobedi la bohlano
2: ee la bobedi ho isa la bohlano
5: empa
2: ke tla re ntswa kana ne tefatse ho sasa utlwa
5: ke dilala ta okae
2: le se DF
5: o thank you thank you ke le wile
2: ke uta o mamiru tsebeletswa le sedi wa ikutlwa le hlile la sa tshide mo re lenteng mamiru tsebeletswa le sedi ke batla bua le wena ona ba le hle e mashoma ma bedile mo tsheletseng ka mora ho ralo shimere metsi medi wena ya amiang ditabeng tseo ke ntseng ke bua le tsona kwano e o re ngona le gatello o tlo ba utlwa le sedi dumela hle
6: Pondo
2: ha mona tele kae
6: ke tele kae Pondo
2: ke bua le mang kae
6: ke mawili ke gatello ya maikutlo a tshelete Pondo
2: king
6: Haile kaane. Ya, akere o bona ke re khutang thologe ga itlatseletsa bona se ga itlatseletsa ga ilata ka kwana ka dieng ka kwana le se itlae ka mola ka batho ba le ba ikalamisi.
2: Eh.
6: Ende a pa to go dinetsa mo sa patala batho ba ne sa go ditse morao nna ke bona gore ke gatellwa maikutlo a tshelete ya ka nna haile kaane mathata ka e botla ka fatshe bona.
2: Tshelete ya o haile kaane mathata hao.
6: Ntate.
2: Rapile mamelo tshebeletso ya lesedi. Mpane ke batla go utlwisa hanyane fela hore a ke re e hlile re bua le batho bana ba tema ba ngata ke dimilione dumela.
7: Thobela o mmane ke tshwenya ke mapolisi bo tsotsi ba nkemeleletse mo ke dulang teng mo. Ke mo Swanee.
2: O bophelong ba gago wena o mpa o tshwenywa ke ditsotsi.
7: Ee monna bo tsotsi. O ka re mo tsotsi ba ba tsile bang ha ke ga ya le ba buile go tronko ya le o ya nki ya tra room mo next door ka ntle ke plan ya bone ya gore ba monitor ya le ga ba buise go tla bo hitmen ya ne ba tlang gore ba pete ka nne
2: right bo u dula kae
7: ke mo tsani di le mo mogale city mo me conspiracy
2: ke re bontate ha gore tle re hech tabatsengata go go kamane ka mogale city mo mere tsebeletswa le sedi re kenke mamedi ba teng kwa no ke ba bona ba bantse ba etsamelaetsa ya gatiso ke mashome a mabedi le metse robedi metsotso ka morago ra le shome le metse medi mamedi ke tlotla ke boela ke nka pina ka morapina yo fela ebe ke tla o lokolla o tlo ntetsetse o qhobe bosiu le wa ha o motho ya o fideng legato ntsengana le wena hona jwale dumela le seri dumela eh ha mona tele ka
8: ditem data pon
2: ke manga
8: ke petu ni mo 525
2: eh ke wo etsala jwa
8: eish mo fumadi ke morata kapela pa yoti e kale bo khamta te pont
2: jalo stress wa ke nthe ya go mogata kapela yoti
8: e ke stress a ga ri ngwana ha khodi
2: ha itse jwang
8: ha khodi mudende
2: o ngwana ha kho o thata ba ngwana kho le
8: ke e ke mo tshentshile tsane e bile gore a sa go
2: ka baka la mo tshentsha sefana o fitla ka sasa ba re
8: a sasa ba re ke Eastern Cape go tshentsha ntheo
2: lo tshentsha
8: ba re go tshentsha ke transfele sefana tse
2: o khutlela sefana sa gana
8: Sorry?
2: Ba go khutlela fane nyaga.
8: Ke tshedi ke lo cancela tswantsa manijwa.
2: All right, ke le buang ntate.
8: Ke le buang ntate bot.
2: Jwale bothata ba go ya Eastern Cape ke?
8: Ma di tshelete ntate.
2: O ana tshelete ya Eastern Cape.
8: Tshelete skare ntate, dijo di a di tuimo.
2: Wena o dula kae?
8: Petrol ya tlhatlhoga. A good.
2: Wena o dula kae?
8: Nna ke dula mo 525.
2: E kae?
8: Sorry?
2: Ke o kae mo o dulang teng?
8: 525 no mo le next year south.
2: Oh, o so wetho?
8: Ee.
2: Okay ntate, ke a lebo. Jwale o tloa mo so wetho ya mo Eastern Cape motho ngwe teng ke bokae?
8: Boma 1000.
2: Oh, o ya saeteng tsa boqebega kwa?
8: Ee.
2: Ke 1000 return o ya lo khutla kapa ke 1000 fela ho ya.
8: O ya lo khutla ke 2000. Bohlokwa. Wana ene o dula mo Kekto go le mama. Ke
2: nyato hlantsa le bo a reng ke mamedi uteng. Le seri?
9: Ho tsopa.
2: Eh, bile ke a qatela. Ke mangai?
9: Ke mo ga go mo botsare.
2: Eh.
9: Mangaka.
2: A ke batla se o kileng wa ba le sona, ke batla se o nang le sona, ke batla batho ba nang le stress ona jwale. Se o nang le sona.
9: Gona bjale ke fodile. Motho yo a nsia ka tuma.
2: Ee.
9: O dula le kore ga nsi ka tuma, ga ke theoele. O dula le modisana wa dikgomo tsatsi e ke mo patalang.
2: Mo o bua ka motho wa gago.
9: Mofumahadi wa ka.
2: Mosadi wa gago. Jwale gore mosadi wa o etsang
9: o dula o utlwana le modisana wa phoofolo tsa
2: mosadi wa gago o utlwana le mohiriwa wa gago modisana ya o
9: disetsang
2: wena taba tse kana ka o dinka kae
9: ke laba ka tswa ka tu
2: a sala le modisana
9: mongadile le ena modisana
2: le modisana o ngadile
9: Mana dur ke fodile mo itimo.
2: Ntata skizi hle.
9: Ola le matona la mpodisa mwana me pile go hlokwa ka.
2: O na sala le modisana ha wena o ile kae?
9: Ha ke de we.
2: Ha o ya mo sebetsing o sala le modisana.
9: Ke o we. Kana go nuka rte ya ka yo yena. Tshele te kholwa ke.
2: Yeah?
9: Ke ntate bo pile wa fatse.
2: Jwale o la ikarabelela ka goreng a le qala o bua ka taba e
9: e ntate motho nang go aka a ntlhobodisa a ka batla le gore getse pisano nix
2: wena o itsebile jwang taba e kana ka
9: ntate ga ke chaisa e fumana go na le koloi moo and ga sena ko aka o chaisa go na le motho ana batla ke ye kaekae le ena jale ga a tsebe moo Ona le tata la lo di ke ka ke ke na ta tshela teng ko go le di ene ja te. A ke go tsiba ke tsama ka ma go tukulu ya ka ife. Ba mo sa o ka la ke mo tshela ha ke mo feel. Ke ke na ka go re ja di te.
2: Hm?
9: Yeah. Ngak. Ha ke sa pula mo sa o. Mara tshe mo di mo. Ke fatile na sena gona ke la e mo le mo.
2: Bana ba kae?
9: Bana ba o ye. Ela ha ba tla jwa le bana ka fu. Tsara wa lo mitsi.
2: Empa ile na o fositse.
9: Ke a wetsa mama.
2: Ka re tya ha ine dula o yena.
9: Ke a ndle ba.
2: A skisi baba.
9: Thank you bro.
2: Skisi man. Wa qate.
10: Bonto. Wela ba.
2: Eh, ke mangai?
10: Uwe Lucas mtao nga modeli.
2: Eh.
10: Eh, ai, nastro signal le sona Bonto. Ke khola ikalo go me. E ile ke bona nete mtao mo tlhaka. Ke tsale mo wa ga mo maka sa le mo. So, ba mo sugudisa ga ID.
2: Oh, wena o stresswa ke ID.
10: o go nakla ke go di plase ene ke le ka hlalosa ka re mme ka o tshwere idea mme ka re mme go be di pa ntse ka kommosha le bana ba ba hona go le mpe ke bona ba tlisteng tsa teng so ke le ka bona le ke mtau ya teng mtau ha ka ta go lela le nna go ba le mo ka mfone la after ke ka re ke motho a thusa mme e be ha sa go ne ne ke tsitsa ke go fone le teng mtau mo tena re wa ke le mtau re motho mo tla mfone la ape hai motho le bile go lena still ha mo mile so ha ikutla le teng motho ha ikone motho tswa ka mogana ene mme go se mo hula ba go se sa na le mo se bitse sa mo se bitse ne na ke mala futhe na ana ke nal futhe spond yo gila ai kai praga o ho mo fetse e vile ene ha ona ana wi lai ka
2: ha ba se ile bua le tau ke tla mo botsa tau bona o etsala
10: okay hey yo hola go ba le correction kapa go ba le kamanya ya taba o lutsa ditaba tsa ene ke mtau maybe ke na le ke mo se pedi ke no sa bra mara ka yo ba tlile go la e ke khale ao le la pontu yo go na sna e ha ona ntsho go nna mo ka yetsa bona pon mme se bitse jam pila ke di a ke tlo ba ranka e pila ka tshobo
2: e re ke tla bua le tau ngwane so tlwa
10: ke ke le bua pon
2: Hey. Hey.

0: François Garriga. In the middle of the night. Hashtag Hamamelwe.
1: Hamamelwe ponto wa selebo tsebelisong ya lesedi. Kana ko nngwe ha o thusitswe ke batho. O ko o tsebe ho leboha. Ba tsana batho sna dai. A tsiba dala batho sna ntanki ya. Kana ko nngwe batho ba o thusitswe ko lebowe. Kana ko nngwe o khono tswella pele bophelong ba na ho tsebe ho leboha. Ha o tsebe ho leboha. A ko khutle nene nko lo leboha motho e mong sala o thusa batla mosebetsi. Bona ba le tsena mo fetuetse ntate ona le metswalle me cha ba tle le thola e bile o bua mpe ka yena ko leboe batho. Ha ba o thusitse ke le shomela metsemere metsotso pele ho hora ya pele. Ba metsere se di FM. Ke nka ba mmalwa nyana fela. E lue e taba ya ne ba tse ba bua ka yona haholo bya ntate a sa tswa kena a re ne re bua ka batho re na keng hashtag keng. Ntate a rengana ya mosebetsing mosadi ya yona kwalla modisana ya mohirileng ka letsatsi le leng a lokela a kgutle mosebetsing ho na le ntho a lo e latelapeng ya motho olana le yena babedi a bana ke kere bophelo ntse go imetse ha tsa re na le mathata ha o lla ka papa ka mogo ho na le ya llang ka papa mphuthi ha o lla ka papa fela ho na le ya senang papa yeno. Ha o kgona ho zama papa ha hlano bekeng o na le ya kgona ho e zama ha nngwe kapa ha sa tsebe nna o etsa jwang. Na batho ba imetsweng ho feta. Ho na le batho ba imetsweng ho feta ba ileng ba utlwa bohloko ho feta le ba utlwileng bohloko ho feta le hona jwale tjena. E mong o thata ho fola e mong o beterenyana ka morao ga a bue le baruti le di-counseling. E mo bona ba le tsena ntsele bothata bona bo haisa ke le shomela metso e meraro metsotso pele re kena goreng ya pele mamedi o tlhopa busule mang mona re bua ka ho go tlo go sewa ha o motho go utlwa go
2: ma dume tonto wa selepo
1: ho jwa
2: wa le go mo tsena
1: sharp my friend
2: o ska ke pa mo disa
1: a re se tu ya mo disa na ntata re se la re se
2: wa o tsere go la nyane le tshubuti la 89.0 ke go nna se tlo nna me kopa go ba pili yana ba latela nke go dikiti to
1: a ke na ke la boga go ntate ke la boga go la ba rata
2: all right
1: bo bo ikiti to le ba felletsela bo be
2: ba ba
1: o do tlo go bo ikiti to le ba ke a tsebana go gata o ba le ba ke tsela ma bo ikiti to le ma
2: ke
1: tsoga go itse ke
2: re solita
1: ka. E mo kana ga ntiba. Ah, ke ketela
2: ka. Ke mamta
1: go zanele le kopaka sa
2: strong ma tlhagenga
1: kwa. O le qabane le mo kana ga ntiba. Ah, ke sa mo file phumula ka phumula
3: nya. Ke tsoga ba ntse.
1: Ya le bogwa.
3: Tanging tola. Are ke botete kwa le CDFM. Hello.
1: Amanat, o ke manga?
3: Ke nna le Bishop Nhlapo ka mo Rondebelt.
1: Mr. Bishop Nhlapo.
3: Network.
1: A utlwe.
3: Ke rata ho ke le le ne o ke mo rata nga ho le dilala le yena ke me ma Gauta Nhlapo ka mo ka Rondebelt.
1: O ka yona ba?
3: O mosebetsi.
1: O theweze.
3: O theweze le nake theweze.
1: O ikhethile ka, o magata, o ikhethile ka.
3: Yena wa tsogi ka ra bona go ka bona ke ngata ngata ya ga ke ke musuthu ena ke ke mkhosa go ke ke ipo do bona ke mtha lwa bona ke bone batho batho ba ngata ba ka mapro bona le thata nya bo itse mpa ma ke wa te wena ke mona ga teng mme le mtha ga itse go
1: e ke batla utlwa go special ka eng ke nthwetsa go utlwa mogate
3: Che yena a me dira u kusisa se o nna ke se ke se la balabelang ha ke tsa ntite wa
1: go bona le go tlisisa
3: ra buisa na le go tlisisa ra buisa na before ke tsa ntho
1: ke le wanda
3: ke lu se go anda tloaga
1: le seri hi
4: bondo
1: ke manga
4: ke le mo le ba se mo na go
1: tsa ntate go run start a maoki e
4: yenda
1: a go dwe
4: a ke re ke kopela mosadi wa ka e ke mo ratang ka pelo wa ka mosadi molo wa ka ke mo ratela kukhulo ba tamabaka tsomoratela sa di eno tshele tsa hai ke motho bo le nge le lo mo ha na me tswalla ke motho le tswalla ke tswalle le bana ka le nna fela e ba ne ba tswa sa di sa pele ha ba tswa ba bua ka ba tswala ha tswa le yena o tswa di bua di se bo kwa fela tsa a hanga
1: e e jolo mo ratela le nthwe
4: ke motho a ithata me yono a ithata
1: e ithata ka tselelwa
4: yo zo di motho wa sasa o wa sasa o wa sasa wa bana na je no ja ke na no ke na se me mo ha ke fika mane ke o ma ke misa o se o ka banga dia pa go tsena tse ke tike ke na tsela ke la mshini ga ditla ha di le wa shi
1: ha di le wa shi
4: a le di
1: a hire le batho wa shi
4: Ah, ah,
1: lele. Ha ba le hlono lo ba sa.
4: Ha ba jire, o mona se le batho ba tsona le modida. Ah, ba go genela yena.
1: Kere what dad?
4: Okay.

0: 87.7 re ba jela 106.6 www.lesedfm.co.za. Ebe mamedi o reng jwalo bua a o sentswa ke dumela a o sentswa ke kana a o sentswa ke ka wane ya bosibu ka nnete go ikate ba tla be le dobogo tsa gago poto ona bua ka taba ya mo stress a re fete stress mo na ene se re fetile ka nnete mo ponto ke kena le mohatsaka ke Pinkisi ke Teboho Mvundla Pheretona Heilbron ke ya leboga ngwaneso o ke Pinkisi wa gago e supile metsotso pele go gora ya pele ga bedi ute kwane dube
1: ponto
0: ee o jwa
1: kesapo ponto
0: ga monate ke mangkae
1: ya tshwere mawedisi ka mo ka jemistini ka mo ponto
0: ee
1: e ga ke ke kenele motho wa ka nozame khaya mnyazi ka moda ka fosilorasi ponto
0: o fosilora
1: e fosilorasi le bana nna ke sebetsa ka mo ka jemistini ha ile kana ke
0: o wena mosebetsing letsatsi le monate utlwa
1: ha ile le ponto
0: mamedi nebile re qetela ka yena he e re ge ke re shebe laboraro tsena re sheba gore na batho mona go marangrang a dipuisano na ba ne ba bua ka eng haholo mo mamedi ka jeno re sa lekola gore na re bone ba bua ka eng haholo batho go marangrang a dipuisano Afrika Borwa ba ne ba bua ka motho ya bitswang ka gore ke Shadrack Sibiya Deputy National Commissioner ya neng a ntse a beeletswe ka thoko mosebetsing Deputy National Commissioner Shadrack Sibiya re bone batho ba tsenkolola lebitso la gae go marangrang a dipuisano ntho e etsang gore e be ba ne ba bua jalo ka ntate Shadrack Sibiya ke gobane o lletswe ke ditshepe mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ditlalego di tswile di bontshitse ga ebile a lebisitswe ka maane ka setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa Tshwane sebakeng se bitswang ka gore ke Kgosi Mampuru jwale o tlang ka matsatsi a ya supileng a le ntlanatshana pele a ka etsa kopo ya go fumantshwa jwalo beile jwale jalo ka ke bua le wena tjena ntate Shadrack Sibiya ya beheletsweng ka thoko mosebetsing Deputy National Commissioner omane Kgosi Mampuru ke tsona he mo mamedi tse ke reng ke se ke ka o tima tsona o tlo di tsebe ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng ya ke tseo ditaba jwale mo mamedi ntate Shadrack Sibiya o qoswa jwalo ka peto ya ngwanana ya dilemo di lesome le metso e robedi 18-year-old o qoswa jwalo hape le ka tlhekefetso ya ngwana dilemo tse lesome le metso e tsheletseng ke tseo ditaba jale nakong eo a tlang go tlhelela pe ka pele go le gotla la dinyewe e tla be le molemong wa gore a etse kopo ya beile mamere tshebeletso ya lesedi morena rantheba o itse ponto ke mametse lesedi FM e metlhano metsotso pele go gora

Mamedi wa tshebeletso le sedipine ena ke ya Brenda Mtambo. E bitswa ka gore ke Ntshware. Pejara mane give honor. A 20 Sithole Oliver Mtukudzi. Ho lesedi ya FM, lesedi ya FM. Ke molelwa wa ratwa wa lelwa. E mmeri misotso ka morago ra pele. Ka nkano misotso e leshome ka morago ra pele o tlo fumana ditlabolane tse hlano tsa go ra pele. 5 play at 1. Ebe pakeng tsa gale motho wa ke ma rata ngolle mompene ke ma ngollang ye mongwe sempene ke ma mantsi bua pele le tlo babela go kgobisi batho ba bagale ya ba bangwe ke mang ya ngollang ye mompele momere tshebeletso ya lesedimo wa bane re ne re bua ka taba ya matshwao ao o lokelang go a elelwa ha tlile mamang a sa sedaka wena na ke ntho tse e leng gore o ka dishebe re buile ka dintho tse ngata mo mamedi wa tshebeletso le sedi ba bua ka taba ya gore ha sa na kgatlhego gagolo ya gore a ka ga mogo jolo ka ga o notse ba gona o na le megago jwang jale matsatsi ya netlhile o a nyaganyagama go thwe ga sa na ntho e bitswang ka gore ke kgauhelo wena ga sa na kutlwelo botlhoko jolo ka qalong mane wa tseba gona na le kutlwelo botlhoko ka tsela e jwang mamele tshebeletso ya lesedi ba re e tlile ga sa go founela jolo ka gana o founela gale ebile le ga o ngwalela mona o kgona go bona gore ai khona ntho di tshintshile jwale ke amang a matshwao ao ba fuputsang ba itseng o ka a bona ha motho ihlile a se mo ka wena hape ba bua ka taba gore motho yona na le ena e se ka ga jwale di roommate la dilulela le babedi empa ba bang he ba tsebang ba e bare lerato a leqala le ba boemong bo wa lenwesetsa o lenwesetsa jwang o le gotlisetsa jwang ke a gopola nako ya fetileng ga ke ne ke batla tharololwa taba mofuto o reno tsena bana ba bua ka taba ya counseling gore le kaya for counseling ifa e ba motlhomong le batla ntho ena e nne e tswele pele e sebetse e mena mesotso ka morago ra pele ga re qale jalo mokgatlhele wa o qetela ke a tswa ke a tsamaoreng ya bobedi.

0: Mamedi yesterday a Tony Braxton ke pina tsa mamorao hana go ntse tsa my hair ditlabolaneng tse hlano tsa go rapile hona le pina mona o tla yutlwa e bitswang ka gore ke a beautiful woman Beyonce o teng ka break my soul make it happen 340 ml tsebeletsong e ratwang mo mamedi tsebeletsa le sedi hona le tabo e rutlang o shebana le yona ka nkane ho mesoso e mashume a mararo ka morago ra ya pele o se ka ba feta o tlo utlwa rena ke di fentse gore tlang go di tshotla ka jeno mametsele se DFM le se DFM a ke molelo wa ratwa wa lelwa jwale ke a tseba gore re nakong e nngwe e tatileng haholo wa tseba se re le mona mo re leng teng ke mane mo e leng gore tlala vele se ga bala matsatsi gore na go setse nako e ka epele re fitlha selemong sa 2027 pele re fitlha nakong yane ya bo Christmas pele re fitlha nakong yane ya bo Reconciliation Day mme a o sheba go so setse nako e nyane gagolo mo mamedi bano setse kgodi ya lesome kgodi ya bo lesome le motse o mongwe le kgodi yane ya lesome le metse e mmedi jwale batho ba bangata ba tla qala ba itukisetse go arola golo jwang ba ileng ba qala ba itukisa tloa selemo se qala ka ditšhelete tsa bona le dintho ka go fapana go bona gore na selemo se fela ba tla be ba fitlheleletse eng jwale ke nako e nngwe gape e tlokolosi mo mamedi eo re lokelang go itekola gagolo le gore re tle re itlhokomele gagolo goba re bone dikotsi tsa mebileng di phagama gagolo ebile re bone jwalo gape le ditlolo tsa molao di phagama gagolo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka go ke buang ka taba ya go itlhokomela le taba ya go ela tlhoko gore na re sebetsa dintho ka mokgwa le tsela ya mofuta o feng ke nako e nepaetseng gape ya gore ga e ba o moithuti o mametse lesedi FM o qale o tsepamise maikutlo ee ke a tseba gore gantle o lokela gore ebe o le a tsepamisa maikutlo go tloa selemo sena se sa qala empa le gona jwale tjena ga e se o ka e fela nako tsepamisa maikutlo o se ka fumana jwale ntho tsa o di sa tsamaya gantle ka mabaka a fokolang ke lesome le metso mo metsotso ka morago ra ya lesome le metso medi mametse lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa go di e re leng go yona kena
1: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa sehla sa selemo se kene mme naga e kgabile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke moo o lokelang go ba teng Lesedi FM ke molelwa moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ga monate le go tlisa nyaka lo le lesedi bathong botlhe keteka go romang keteka mo o tswang
2: tengyeso
1: ke botšhaba ba gago le lesedi FM
0: mamedi wa sebeletswa lesedi ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi ke go wa tseba ke qetela la boraro tšese ke tla gutlwa jwalo mafelo a beke di a roropa le ponto wa selabogolo sedi FM go na le taba mona ke batlang go shebele yona mo mamedi ke itse ka jeno kgwedi na la matsatsi a mashome a mabedi le metso meraro ke di 23 tsa September 2026 mo mamedi re batla go utlwa gore na o ka thusa motho wa motho wa gago a kere ke laboraro tsena re bua ditaba tse buleileng ditaba tsa legato jwale he le se ka la enka gampe ga e ba o qala go mamela kwano re ga e laboraro tsena re ke laboraro la baratane mme re bua dintho tse ka e tsagalang bophelong wena thabisile wena thule mo mamedi ke batla re tlo o bua o tlantetsetsa go 086 3003084 re batla go utlwa gore na o ka thusa motho wa motho wa gago na o ka thusa motho wa gago ka boroko e ba motlhomogege motho ena o phirimeletswe e be ke wena fela motho o le mong gape yaka mothusang a ko re tle ke e phete o tlo utlwa gantle ke batla o tlo utlwa gore na taba ena re eme jwang mo mere tshebeletso ya lesedi re go wena na o ka thusa motho wa motho wa gago motho wa motho wa gago ka boroko ha ka phirimelelwa e ba wena o phela o le mong e ba o phela o le mong motlho mong hapo motho eo a sena mo wa go balanteng e re ke re motho o mong ke Bloemfontein tjena ke Ponto jalo motho wa ka ke enwana o blow maona ma go balanteng bana ke dula ke le mong na one poetse re beng ka motho usa nna na wena o ka motho usa na wena yeo motho yeo e leng wa gago ka thabela motswala wa ka thusa motho wa ka bogoko 086-0003-084 ha re bue gona jwale re tla e bua ka nkane go mesoso e mashome a mararo ka morago ra ya pele ke nako ya 5 play at 1
1: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela
0: ke a tshepa o utlwile nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 ke re nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 ke a gola o utlwile mamedi taba ena a rona na o ka thusa motho wa gago ka bogoko e ba motlho mongwe a phirimeletswe a le sebakeng seo wena o phelang o sona a tseba wena na gape wena eo motho yeo e leng wa gago na o ka thabela motswalle wa gago ga a ka thusa motho wa gago ka bogoko re tlo e bua tabena ga ko enagane ka thata wena o tlatla o njetsa gore na o ka ikutlwa jwang boemong ba mofuto o jwalo make it happen Baleka break my soul beautiful woman Nglinda Dali Bobby RSA 5 play at 1
1: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi nako ya hao e ba nyene paetse e lokela ere e mashume a mabedi pele re kera ho reng ya bobedi ke mo gahlela wa o qetela. Mamedi se hlo sa rona sa letsatsi ke sena he. Motswalle mwa he se motswalle motho wa motswalle wa hao o phirimelletse o ha o finyane le mo phelang teng. Wa mothusa ka bokoko kapa mothusi. 086-0003-084 o tseba wena fela sebakeng seo o phirimelletswe ke enwa Oakney, ke enwa Joburg, ke enwa Bloemfontein, ke enwa Qabega, o wa mothusa kapa ga o mothusi. Ke motswa ke motho wa motswalle wa gago, wa mothusa ka bokoko kapa o mothusi. Pejana ke ne ke ntse ke utlwa maikutlo a bamamedi mane go marangrang a dipuisano. Go na le momamedi a itseng yena pele a ka thusa a ka batla go ga lo mo bukhela lo mo batlela ma ka robalante a lo mo bukhela mohlomong mo guest house jwale ka mo botsa ke re jwale ga o sena tšhelete ya guest house a re ke tla mo kopela tšhelete ya go mo bukhela go yona boyfriend eo ya ka gobane ke motswalle wa gae. Ke a mang a maikutlo ao ke kopaneng le ona momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Jwale boholo ba batho ba bontate kapa bo abuti bao ke buileng le bona, bona ba bontsha ba sena bothata ba go ka thusa batho ba metswalle ya bona. E mong itse a ka netefatsa le motho wa hae pele. Ha re ke re bue mo mamedi o etsa jwang boemong bona? Motho ao ke yona o bolo mo mona Ponto Blomo, o etsa jwang? Ga mothusa kapa se ka mothusa. A re ke le sedi FM, dumela. Ha mona to hojwa?
1: Shabu, Dumatma, independent wena, wena, motho wa hae, mokgweetsisa kana ona mo bokanakana, magare a haufi, nka se mothusi, nka mmatlela next door, mara ha ba nena a le gole, nka mothusa.
0: O rena ke zo e tsa ntate.
1: Ke le nda le nda motho sa ile mo ke mo go tla ga uja o la sharanya ra hole mo le le le.
0: Amela, e tlile o dula hole le wena ke mo gwa phirimelletse mo wena o dula nteng.
1: Nda go di tsaya ma tsaya next door.
0: O mo kopela bo go kana ke zo. Wa monka lo bo kopela bo go ka next door.
1: Le di bona le ha ke ile. Mo tlo o re tsela go tsela go tsaka ba.
0: O bo hobane eng ka next door?
1: Ba go di ba o. Ha ba le mo tsamo ba re ona ngana ngana mo sebe mo sebe le mo ona ngana ngana ngana. O tla go bala ngwana le ka bo.
0: Ho bane eng ngwana sa thusi motswalle ntho motho wa motswalle wao.
1: Ba ba ke tla di jo isi. Ba ba ba ba ba.
0: O sa ba di face. Ke le wa utlwa. A re ke ba be rute kwa le sedi dubele.
2: We se motho.
0: We se botho.
2: Onto o thata ona go re tla ke rata nnyetla.
0: Eh.
2: Ona le taba ya nna o tika tsere ba le le dibisi.
0: Eh.
2: Ha ke nna taba ya nna bo pele ba motho bo tlapile.
0: Eh.
2: Yo re ntse ke le e ke tsa ana ponto. O ka mothusa motho, motho la motho o ka mothusa
0: motho bo. Ga re ska ra nka maikutlo, a re ha ke tsena tabeng straight ntate motho wa motswalle wa hao phirimelletse. Wa mothusa kapa ha o mothusi. Ha ke na tabetsi ka ga potuloa ya ba gwele gaitse ha go utlwa mo kana ga ntheba motswalle wa motho wa o phirimelletse wa mothusa ka pa mothusi
2: pele ke mothusa sa ke le shebe tala tsela pele tse pele tsena ha ona e tsaya tsara pe tsa ke di na ne pele ke ponto.
0: Oh, o tlo dilela ga ke mo e ke lena hane pe. Hey, era taba thata he.
2: Era taba. Taba thata ponto. Ke ka kokola ka tlhoko nna re kopana ba ke tla bo nna taba e ke tswa taba e jwa le ponto.
0: Oh, tswa taba e jwa lo.
2: Yo le di ka di tlela le hai. Ke ka tlhoko.
0: Hey, mamadedi. A re ke re wa utlwa rona ba re ke lesedi e fea bodube. Ho jwang, ke bua le mangae? Motswalle wa motho wa o phirimeletswe. Prince mo.
3: A dipondo o ukwa hantle. Jwale ebile ko ukwa ebile o ntse o bala di-distance, ke ra dipondo distance e chilile. Nna mogateng motho ke a mo thusa, motho a tlhoka thuse ke a mo thusa.
0: O tla mo thusa?
3: Ebile ke ba le di-distance gona go gole bo bokae, motho a tlhoka thuse ke a mo thusa.
0: Ha o nagane gore motswalle o ga o tla nagana ka tsela tse dingwe jale?
3: Ke nagana le motho a ne a santse ata o tlo batla thuso, polane o santse a na le yone.
0: Ga o na phopoletsa ngwana wa motho? Ke a le wa utlwa?
3: Ntho di a iketsa.
0: Kore ntho di a iketsa, o re ntadi? Ke bo gona tse go ka mofa bogoo o se go tadi a iketsa ke a le wa utlwa a di otlwe kotes lesedi alo
2: le ka konto
0: o jwa batho ba bomme le o kae bosi le o kae le ba be ba tadile ba saletse ba be ba thotse tu
2: re teng ponto
0: ke maka
2: ke mbele ka moka petsana raise ka mona na konto nna pore yo ke ka mthusa wa se ka mthusa a ke go phirimeletse ma o thusa fela a se thata
0: wa mthusa
2: wa mthusa ke mthusa o tsana o seng a tswe a parliamentary a tsamaye ponto
0: o tile o tla o thusa ka pelo yao
2: a ke ka mthusa ka pelo etse o ponto ke re jwa le ke motho wa motswalle
0: a re ke ba beduteng kwano lesedi dubele
4: ka ge ntate pont
0: ba ausi ba kae basadi ba kae
4: ba teng
0: gobaneng ba sa buina ba ka thusa kapaba a ko go fepane ya gago wena o ka etsa
4: jwang ntate pont mamele ke ne ke robetse le basadi ba babe mofomadi wa ka le mofomadi wa motswalle wa ka ga re robetse lele a ba etsang a ba robala leno
0: butla tate ke go kopa go qala taba tsa go qalong ore
4: ka tsa file leng ke ne ke robetse le mofumadi le motswalle wa hae re nwele
0: mosadi wa hao le motswalle wa hae le robetse betheng le lebagago
4: e leng
0: ya ba
4: motswalle o wa hae a ba robala leno nta
0: ka maikemisetso ka pala le etsa ka bomo
4: ai ke nala ke bojwala
0: wena o la ikutlwa jwa ka boga bomo
4: ga ke tsowa oseng ga di le marata
0: ke ngwana o nonana o tshwere motho ao
4: Ntate Ponto. Hai, gulukile.
0: Hai gore, o bona ba tla ditaba. Nna no lena ke la gata ka pelo ka go fela. Nna ne o lela bosiule, ke la gata ka pelo ka go fela me maning. Le sedi FM dumela.
2: Ponto.
0: Ha bona teleka.
2: Le tenda teleka gore.
0: Ha bona.
2: Ntate Ponto. Motho o ka mothusa motho wa motho wa o ka mothusa fela jwale ntate o re pelo e tshwana le maikutlo ntate kore nka re pelo ke maikutlo ntate ntho e nngwe le nngwe e etsagala o sa nagana ntate o ka etsagala o mothuse motho enwa le go aba le ka le nngwe le ena o fumana gore ga le robetse le ena yena o nagana ka mokgwa o mongwe wena o le seiko mongwe o tla o nanagela ntate
0: wena ga o nanagela o ka dumela o nanagelea
2: ashe nka se dumele ntate gobane ke tlabe ke na le mofumadi wa ka nka se dumele
0: aga le seyo mofumadi wa gago o phela o le mongwe re buangata ka motho a tla ba phela le mongwe
5: Okay, hey, I con, hey, I, why, who can mela, that I'll be not by good that I.
6: I'm going to go to the house.
0: Mamere sebe le tswale sedi o ska ba raba ka ga boena ntlentle ke ya kae na go yo ba ne mampotsa wa marandramane ke itse go bona nthwe nka yetsa nge hore nna chaka le hlono no ke sebetsa bosiu tla gona go gale ya hantle ke tla ha yo se empana ke sa sebetse bosiu ene motho wa motswalle wa ka ke mo fa se notlolo nna ke a tsama ke lo ipona ke tla go bala kae dumela le seri
7: bo god
0: eh ho jwa
7: How
0: much did I get from there? Who Motua, come on, who have finished the movie planting? Which one?
7: Aye, Mokosiaga, second son of the fellow who says, Ah, Motu, Amotalawaga, a pyramid to Africa. What's the best second son of the fellow who says, I get told Alexei, if he gets on the tour, you want to run out the mono when I come up with a guy who can't get down.

0: mo motho a fihlang teng a sebetsa o a tsejwa
1: a o hlakile ke le bo utlwa
0: thank you mogosi aga
1: a re nke botho teng kaone ke le sedi dume
2: hashtag bomba mang ka ba manele
1: eh ke manga
2: ke le dire ma bathe ngwana nne
1: eh
2: eh ha na ngwana nne ka mo fa boko kwa ke ke mo ke o tsitsi ha ke ta mo fa boko kwa go ba
1: o mo fa boko ba no tsietsi
2: eh ya go ka tsela ga o sana mo tsela mo ha ka tsa ha tswa a shule mo ba mo ga ipile ba mo bola ile o tlage
1: ha ona no ka tsa mbe ba tla go gatana le yena je motswelo wa
2: no ke se ke dipiro ba motho wa ha o tla na a mo ya lo ke se ke dipiro ba ha
1: o bulukile bo phelo ba motswa ba motho wa ha ke le bo utlwa
2: eh ya bondo thank you ngwanani
1: ke go pa hona ba le tsena ke go pa ba ladies bomara ke go pa le ntetsetse ke go pa hona ba le tsena batho ba ba bontate a se ka ba founa batho ba ba buti ba se ka ba founa ke ya lokopa ke kopa gore nke ke utlwe ga o sobele mme a kenang mona ga o sobele motho a o ise a kenang mona a buang gore na a ka thusa a buti enwa kapa monne enwa eo e leng motswalle wa motho wa gae ke kopa se ka ba ka utlwa batho ba bontate ke batla utlwa bomme sala ba thotse ba itse tu ande ba thola nenneng ditlhong tse dingwe ke lesedi dume a re etse sena ponto re utlwe dumela lesedi
3: monneng ponto
1: Tete le kae?
3: Ka mona tsoa.
1: Ka mona ate.
3: Ke mo tsama mo khotsiwa ka ke.
1: Eh.
3: O teng dula o constant a tshila constant a tsama na constant. Is o le ntse ba ta tshwa ho nna ke. Ke na 10,000 le plan.
1: Eh, ke nne no ke reng ke mo.
3: A ke na botata. Ke ka Allah ka se tlhong ho mo fatshe.
1: Eh.
3: O tsata bo kae mo?
1: Ah, a ke bo re botata.
3: Ona botata ke ka Allah ka tshutu ho mfatsa. Ho ate ska motho ona le botata. Why ona na ntumpi?
1: Eh ya.
3: Ho ba ne ona na ntumpi. Ho ba ne ke nna na wena le motswalle wa hao. Nna le motho wa ke bagotsi.
1: Eh.
3: Ene le nna ha la ka ba le botata mogotsi wa ka ke tshepa mogotsi wa ka.
1: Eh.
3: Taba e tswa tshepa halong. Le kutlwa le mohloko. Motho ya mohloko ha ona ntho ka ena hanang empe. Because o ka ga bohloko
1: maikutlo a ho ke a feng ka batho ba reng ba ka lo ba batlela metswalle ya bona hore na ba robala le bona jwang a
3: se o botsa motho ka ka thutse ao ke motho o ke bona ba tsapa wena yo no tlo tentsa batho ka ke a mtsaka ne ditso le ka ne ditso ba ra tsa bona ke le bona
1: eh
3: ke le ke thutse ya ka ina le mogotsi wa ka o tshepile ne le o tshepile go ha ke le constant ke ka ho mabinda
1: Eh o ba jona batho ba tene o bua nnete hore hey batho ba bangwe ba
3: tsaba. Ke tlo tlisa batho ba tsaba. A ba tlo amohela go tsika ba ba motsepe. Ba ba motsepe. So nna ke a o tseba ke a o tshepa. O motho wa motho wa ka e mani mamela. Simone go ena o teng go sta mo tlhana go na. Ha o sa mpa mo tsamela flight. Ha o na botlhata mosugo a sa o la ka facing part. O tlo ke tsela pa o o criminal. Ha tlo ke tsela motho.
1: Wa zwa se ya interview.
3: O se wa tsamela o ya interview. Ha o na botlhata mo.
1: E ke ya le bo.
3: Khala ga ba go batla bana mana ba tlile thuba le tsa diphala tsa kae kae kae kae kae tsa thu e mme ke ke na se ke mutele botsa mmu wa ma Allah pa tswa go bala bana o seng wa tswa ya bo
1: ke le bo
3: thank you ngolis
1: a re nyelo se pont ke uta maikutlo a tla fapana ba ba mba tla tshona le mamedi mo itseng ye yena o tshaba di face a re utlwe le seri dumela
4: hello ponto
1: a mona tele ka
4: fateng
1: eh
4: na le na ke na botlhata ke a mo go batla mo ke mo go batlang ga e be ka moge iwane ke tla mo tsamela space mo freezing and then ke nna ke ithobalela ke khia ka moge ya ka mo ke go bitseng ke tsebe go ba free ke ithobalela
1: a le thu go mo tšhetšhisa tafola ka kitchen ka mona go beela le terase
4: ka nnete
1: empa o etsa jwang o tsebisa motho wa gao pele
4: ee ke tla mo tsebisa motho wa ka
1: mpa o mofa boroko
4: a emo boroko bona ke a mofa fela he ka nete ka mogaya ka ena ke tla ikhi ena ke tla mofa
1: u yo bana go inotlela
4: a ngwana nne
1: o ha o solo go tsimatsa tsia
4: ai ho go tsitenga ke batla gore ke be free ke batla go gale ya hantle ke sana hane yona nka ikhi ya shem ka mogaya ka
1: o mofa boroko e pono tlela ka mogaya hao
4: a ke mo fa boroko ke a mo bontsha mo ba fromi lente nna ke tla bona gore slopa e mere se ditse mo mote haka senka ntane ka se me di sa

0: Semohe mo mamedi dula hantle horra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedi dumela ngwana mme mesong ya boraro e jere matsatsi ya mashuma mabedi a metsume raro go di aloetse ho jwa mo lenteng tsebeletso na ke le sedi di thewa dikalaneng re tla horeng yana ya bobedi nna le wena mo mamedi re ya horeng yana ya bahlano o tswa jalo pitso tsumane ka le mannate la re qhoba busiwo la ka le bitso ke veli mulo ke mvololo ke out ya strata dumela ngwana mme kae ka pakae mo ka tswema metsi ena tsebeletso ke le sedi fm
1: mamela dikanane le veli mulo manda o fikela ra go bua go renya bobe ke la go renya botlhano miso go le sedi fm
2: dikeo wa dikanane le mvololo out ya strata go le sedi fm fe Sehla sa selemo sekene, mina ga e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, ke mo o lokelang ho ba teng.
3: Manish on a beach, shabang.
2: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM, le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.